0: Servicio Público.
1: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: And Capital 104.3 Collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
7: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
6: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
7: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
6: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
7: Till I met you.
6: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
7: I love you more each day.
6: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico.
4: Radyo Pilipinas
2: and Capital 104.3 Collab.
4: Collab.
2: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM.
8: Sa iisang himpilan,
2: pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
2: Servicio Publico.
8: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico
8: 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: And Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
11: Bangon, bayang mahal.
12: Bangon,
11: bangon, bayang mahal.
12: Pag-uusapan,
11: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
12: Tatalakayin,
11: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
12: At sasagutin,
11: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
12: 738
11: AM.
10: Sang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Pagbalik po namin sa amin pong frequency 738 kHz po sa inyong mga AM bands. Sahan ang mas malakas at mas komprehensibong pagbibigay serbisyo namin sa inyo. Ang magandang Biyernes ng umaga, mga kababayan. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, at kayo po ay nakikinig dito sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Umana na naman kagabi ang propaganda machine ng bansang China dahil po matapos magpalabas ng isang AI video ng China, ng China Daily. I think this is a news agency. Depicting, ano po, ay sinasalarawan na ang Pilipinas daw ay puppet. Ano, kasi may nakikita tayong ano, doon sa video. Let's talk about some of the symbolism doon sa AI video. Apparently, tayo ay unggoy. Unggoy ang depiction na ipinalabas na isang AI video. Ano ba yan? Tinamad pa eh, no? In AI video pa. Hindi na lang gumawa. Wala ba kayong artist dyan? But again, yung mga symbolism noon, mga kababayan, tayo raw, puppet, no? Ng dalawang malalakas na kapangyarihan. Tayo raw, unggoy na kinokontrol ng dalawang kapangyarihang ito. Bakit kaya ganun, ano? Yung bansang China, kapag nabanggit lang ng kaunti si Winnie the Pooh, eh, bakit kaya nagagalit? Hindi ko rin maintindihan eh. Pero ang depiction sa atin, unggoy na nakabarong. Eh, hindi ko maintindihan. Ano po, eh, alam nyo naman mga kababayan, eh, talagang malakas ang kampanya ng China tungo sa disinformation. Yun ang ano eh, yun ang battleground po natin ngayon mga kababayan. This is now the modern age of warfare. Ang labanan na ng impormasyon, ng disinformation para linlangin at lokohin ang atin pong mga kababayan.
11: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Bing isang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, pero ang nakakatawa rito mga kababayan, naalala nyo pa yung mga Chinese scholars na sinasabi na ang Batanes daw ay part no ng China historically. Ano, eh parang yung history yata ng China, puro fabricated eh. Ano ba natin nakakuha yung mga salitang made in China? At ano ba ibig sabihin nun? Alam ko, pag sinabing made in China, kadalasan peke. Nakakatawa doon mga kababayan, ibinawi na nila yung pag-aaral kung saan sinasabi nga nila na part daw at dati raw teritoryo yon ng Taiwan. And ito ang narrative ng China dahil daw ang Taiwan, ang bansang Taiwan, ay pag-aari daw ng China. Only lends substance doon sa kanilang pag-aaral na ang Pilipinas daw, ang bahagi daw ng Pilipinas, particularly ang Batanes, ay pag-aari din ng China. Ano ba? Ano kayang delusyon na naman ito? Grabe naman itong mga karatig bansa natin. But anyway, kagabi, ano po, nagkaroon ng isang pahayag ang ating pong Defense Secretary, Secretary Gilbert Chodoro. Sinubukan natin siyang makapanayam ngayong umagang ito, but unfortunately, the good secretary is not feeling well, ano mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, let's all pray no, na talagang agad na gumaling ang ating pong butihing kalihim. Along with the... Well, Mr. Jay Tariela, ano po, ang ating isa rin sa mga nagtatanggol ng soberenya po ng ating bansa. As well as Secretary Gibo Chodoro. Itong mga lalaki na ito, itong mga mama na ito, eh, sila po yung nagtatanggol. Ano? Sila po yung nasa front line si Kanga nung laban ng ating pong bansa kontra sa disinformation na ipinapakalat ng bansang China. Kaya mga kababayan, paalala po natin sa inyo, huwag po kayo magpapalinlang, huwag po kayo magpapaloko, lalong-lalo na kung yung sinusuportahan yung politiko, maka pro-China.
11: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: I think meron din tayong kasabihan eh, tayong mga Pilipino. I don't think hindi ito isang kasabihan, but ito ay laging nasasabi ng ating mga kababayan. Ayan, lumabas na ang tunay na kulay. Just to say, lumabas na ang tunay na kulay. No, paano nga ba tayo nakikita ng China? Ginagalang ba tayo ng China bilang isang bansa as a sovereign nation? Well, makikita nyo dito sa nangyaring o ipinalabas na AI video saan ang depiksyon sa atin ni Unggoy na kinokontrol, ano, puppet na isang unggoy. Nakikita natin ano, paano tayo nakikita ng China. Ano, huwag po tayong padadaig sa ganitong mga propaganda na inilalabas ng China. Well, knowing China's history, alam nyo naman, mga kababayan, sanay na sanay yan sa mga propaganda. Bantala, ang oras po natin, 15 minuto. Pakalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin muna natin ang ilang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan.

0: Bago po natin pagpatuloy yung ating mga binabanggit, tanggapin muna natin ang pag-uulat ng ating kasamahan, si Kuyang Alvin Baltasar, kaugnay po ng sitwasyon sa Philippine Merchant Marine Academy para sa pagtatapos ng PMMA Salighirang Class of 2026, kung saan ang panauhing pandangal nga po ay ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasama, Kuyang Alvin Baltasar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Kuyang Alvin.
2: Yes, Palal. Alas 9 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Philippine Merchant Marine Academy dito sa San Narciso, sa Bales. At ito yung nag-ugnayan pa rin doon sa gagawin pagtatapos ng PMMA sa Saliggirang Class of 2026 na nasa mahigit 300 mga kadete ang kamila sa magtatapos para sa taong ito. Ginubo ang graduating class ng mga kadeteng nagtapos sa Bachelor of Science in Marine Transportation at Bachelor of Science in Marine Engineering na inaasahang magsisilbi sa industriya ng maritime ng bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Tulalang lang sa mga nakita na ito, mga kasama ng Pangulo dito sa okasyong ito, ay si ating Secretary Giovanni Lopez ng DOTR at ang Commandant ng Philippine Coast Guard na si Admiral Ronnie Hill Gaban. Ganun din itong si Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta. So lalian, magbabalik tayo mamaya as soon as dumating na. Meron ang mga pagganapan dito sa may PMMA dito sa San Narciso, lalawigin na siyang Banes. Ako din magda sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltasar. Bayanan natin ang mga ragdagang ulat ni Kuyang Alvin Baltasar, kaugnay po yan no, ng pangunguna ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gaganaping event dyan sa naturang lugar na yan.

0: Mantala, tanggapin muna natin ang ilang pang mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Valenzuela Police naka-alerto kasunod ng napaulat na security threat sa ilang eskwelahan sa Valenzuela. Ang ulat na yan mula kay Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nananatiling naka-heightened alert ang Valenzuela City Police Station kasunod ng mga kumalat na social media posts na naglalaman ng umano'y banta sa seguridad sa ilang eskwelahan sa Valenzuela, kabila ang Malinta National High School, Malinta Elementary School at ang Valenzuela City School of Mathematics and Science. Ayon sa Valenzuela Police, agad itong nag-deploy ng mga tauhan sa mga naturang paaralan para magsagawa ng security assessment, makipag-ugnayan sa school administrator at pinalakas rin ang police visibility sa pamamagitan ng foot at mobile patrols. Kasabay nito, nagsagawa rin ito ng intelligence gathering at masusing investigasyon, kabilang ang pagkipag-ugnayan sa cybercrime authorities para matukoy ang nasa likod ng kumalat na social media post. Sa ngayon, tiniyak naman ng pulisya na wala pang beripikadong impormasyon na may aktual o nalalapit na banta sa mga naturang paaralan. Nanawagan naman ito sa publiko na manatiling kalmado at umiwas sa pagkapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon online. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Artificial intelligence video ng Chinese media tungkol sa 2016 Arbitral Award at paglalarawan ng mga Pilipino bilang unggoy, maring kinundi na ng Department of Foreign Affairs. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalagan at maring ganundin na ng Department of Foreign Affairs ang isang AI-generated video na inilabas ng state-controlled Chinese media outlet na China Daily tungkol sa 2016 Arbitral Award at paglalarawan sa mga Pilipino sa editorial cartoon bilang monkey o unggoy, na lampas na umano sa lehitimong political debate at hayagang gumagamit ng panlalait, hindi makatao at racist na paglalarawan sa mga Pilipino. Sa isang statement, sinabi ng DFA na nire-reject ng Pilipinas ang mga maling naratibo at pambabuluktot sa katotohanan ng China hinggil sa Arbitral Award o usapin sa West Philippine Sea, at naninindigan din ang kagawaran laban sa paglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na lubhang nakakasakit, nakakabahala at hindi katanggap-tanggap. Gate pa ng DFA ng hindi pagkakasundo sa mga usaping legal at pampolitika ay hindi kailanman nagbibigay katwiran sa paggamit ng mga larawang mapanakit, mapanlait na walang puwang sa sibilisadong diskurso ng isang responsableng bansa. Dahil ang ganitong uri ng imahe at maling impormasyon ay lalo lamang nagpapalalim sa kawalan ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Samantala, nagdedemandaman ang ating bansa ng agad alisin ang naturang video at paglalathala ng mga kalintulad na content, at inihikayat ang China na itaguyod ang dignidad, paggalang at katotohanan sa pampublikong diskurso. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ilang senior officials ng Philippine National Police umangat ng ranggo. Ang ulat niya mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang limang senior officials nga ng Philippine National Police ang tumaas ang ranggo sa promotion order ng PNP na may petsang July 16, mula sa pagiging Brigadier General ay umangat sa pagiging Major General sina Rodrigo Maranan, ang acting director ng Philippine National Police Academy, gayon din si Dindo Reyes na director ng Directorate for Controllership. Bukod sa kanila ay meron ding mula sa pagiging Colonel ay napromote bilang Brigadier General sina Pierre Figueroa, Ronaldo Fulo at Aaron Mandia. Nagpaabot naman ng PNP ng pagbati sa mga bagong promote na opisyal nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Maydagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maynila, nakapagtala ng tatlong COVID-19 case at ang publiko pinag-iingat. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpaalala ang Manila Health Department o yung MHD sa publiko na mag-ingat laban sa wild diseases ngayong tag-ulan. Batay sa ulat nitong July 16, tatlong bagong kaso ng COVID-19, isang kaso ng leptospirosis at tatlong kaso ng dengue ang naitala sa Maynila. Wala namang bagong kaso ng cholera, typhoid fever, influenza-like illnesses, at severe acute respiratory infection. Mula January 1 hanggang July 16 naman, umabot na sa 1,961 ang kabuuang kaso ng dengue, 773 ang influenza-like illnesses, 240 ang severe acute respiratory infection, 94 ang leptospirosis, 60 ang COVID-19, at 57 naman ang typhoid fever at 3 ang cholera. Pinaalala ka na ng MHD ang mga residente na panatilihing malinis ang kapaligiran, alisin ang maipong tubig, uminom ng malinis na tubig at agad magpakonsulta sa health center kapag nakaranas ng anumang sintomas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report! Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Aras po natin, 25 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito

0: 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Ako si Lenny Vargas Rojas, taga Catanduanes, Barangay San Jose Street, Banawang. Bali, natulungan po ako ng SLP sa halagang 20,000 pesos. Malaking pasasalamat po ito dahil dagdag na po ito sa aking pangkabuhayan, dadagdag po sa aming tindahan para lumago po, para doon ko na rin po kukunin yung pang-araw-araw na gastusin ang aking anak sa pag-aaral para makatulong. Maraming salamat po sa bumubuo po ng SLP, ng Bicol Region, at ganun din po sa ating Pangulong si Ferdinand Marcos. Maraming salamat po sa programang ito.
11: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
4: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
8: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
12: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang

0: Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik ang inyong palatuntunang bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. 104.3 FM po muna tayo napapakinggan. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, mabanggit ko lang yung pinag-uusapan po natin kanina, mga kababayan. This is also a very blatant show of racism. Diba, bakit naman tayo pinagmumukhang ganon, no, ng bansang China? Di lamang po yung mga nakikita natin dun sa AI video, but of course, not just the depiction, mga kababayan, kung hindi, yung mismong simbolismo noon, screams of racism. Sabi nga ni Commodore J. Tariela, wala pong puwang sa modern society ang racism. Oh, sana itong mga taong ito ay mahimasmasa naman kayo sa mga ginagawa nyo. Samantala, ang oras po natin, 32 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, kahapon, meron pong napabalitang bomb threat, no, sa isang paaralan sa Occidental Mindoro. Alamin po natin, mismo mula sa Chief of Police ng Sablayan Municipal Police Station, makakausap natin ngayong umaga, Police Lieutenant Colonel Wilson B. Cuevo, kaugnay po ng pagkakakilanlan. Sino nga ba ang pinagmulan nitong bomb threat na ito? Joining us this morning, Police Lieutenant Wilson Cuevo. Sir, magandang umaga po.
2: Sir Hal, magandang umaga rin po at ganun din po sa inyong mga manonood po, sir.
1: Opo. Sir, tama ba itong natanggap namin balita? Isa pong minor de edad ang pinagmulan ng bomb threat dito po sa isang paaralan sa Occidental Mindoro.
2: Tama po yan, Sir Hal. Yan po yung lumabas din po sa aming investigation at na-confirm, pinonfirm po yan, sir.
1: At ilang taon po ito?
2: According to the parents ko, sir, nung nakausap po namin, ito 13 years old, sir.
1: 13 years old. At ito pong batang ito, of course, sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act, hindi siya pasok doon sa 15 years old and na threshold. Hindi siya lalagpas doon sa 15 years old na threshold. So sino po ang nakaninong pangangalaga ngayon itong minor de edad na ito?
2: Currently, sir, nag-aandar po siya sa ng intervention counseling ng ating municipal social MSWD o, sir, ng Sablayan, sir.
1: Opo. At yung mga magulang niya na-inform na rin dito sa kanyang ginawa?
2: Yes, sir. Actually, sir, yung parents mismo, sir, ang nag-confirm sa involvement ng kanilang anak, sir.
1: Sir, pwede ba naming malaman saan pong paaralan ito nangyari?
2: Ito po, sir, ang nangyari sa Santa Lucia National High School, sir, Sablayan, sir.
1: Sa Sablayan po, sa Occidental Mindoro. Sir, balikan lang natin ng konti, ano po, at pakikwento po sa ating mga kababayan, paano po natin nalaman? Ang mga magulang po ba ang nagsuplong dito sa batang ito?
2: Sige po, sir. Ganito po yun, sir. Para mabigyan po ng ginawang lahat, sir. Una po kasi, sir, nalaman yung threat, yung bomb threat through the messenger account po ng Death End Santa Lucia High School, sir. First chat po nung fictitious na messenger account na nagnangalan, ikaw bahala, sir, around 5:58 nung July 13. So, nung nalaman po ito ng ating mga principal, ay agad pong isinalam sa lahat ng concern. So, nung araw din po, sir, July 13, between 8 to 9 p.m., dahil gabi na po namin nalaman yung incident na bomb threat, ay agad po na nakipag-ugnayan po kami, kasama po yung 4 o'clock maneuver company ng RMSB. Nagkandak po ang kapulisan po ng patrolling doon sa lugar. So, and same date din, sir, July 13, around 9:28 p.m., nag-chat ulit yung pakilalang ikaw bahala, sir. So, humihingi po siya ng paumanin at hindi na raw po ipupuloy yung plano na pambobomba. So, yun po yung unang pangyari. And then, on July 14, sir, sa pangunguna po ng aming provincial director na si Police Colonel Ali Jose A. Duterte, na nagpadala po sila kagad ng pinadala po yung provincial EOB and K-9 unit po from Occidental Mindoro. So, nung umaga po na yon, lahat po ng nabanggit na school, nag-conduct po ng paniling and clearing operation. And luckily, sir, wala pong na-trace, wala pong na-trace na exclusives or any pwedeng gamitin na pampatabok po, sir. Mm-hmm. So, na-clear po lahat yung school na binanggit. Kasi, sir, nung una talaga, sir, hindi lang yung isang school ang binanggit. May mga involved din na other school, kaya nagtanggap din kami ng paneling din, sir. So, lahat po yun, sir, after clearing them, sinan-over po yun, sir, sa mga school administrator.
1: Opo.
2: And then, nung July 14 din, sir, nag-request na rin kami, sir, ng assistance ng Regional Anti-Cybercrime Unit to pinpoint the location kung saan po nang gagaling yung chat, yung nagsasat po na yun, sir, nung July 14. And then, nagkaroon na po kami, sir, ng mga initial na possible na person of interest. Kaya, inikutan na po namin nung time na yun. And then, around 12:54, sir, 12:54 nung same dyan na araw, July 14, nag-chat po ulit siya, sir. Ang ano niya po ay humihingi po siya ng paumanhin at sinonfirm niya, sir, na hindi na po itutuloy yung plano na pambobomba.
1: Mm-hmm.
2: So, yung araw din na yung sir, nakatanggap din po kami ng information from our principal na may umamin na po. Kaya nagtagawa po, nag-schedule po sila ng pagpupulong with the parents at kami po, kapulisan, and then mga school administrator po, sir.
1: Napa.
2: So, noong July 15, sinagawa po, sir, yung meeting na yon. And nakausap po namin directly yung parents. But prior to that, sir, meron na kaming idea at that time kung sino po yung ating nag-chat na nagbigay ng bomb threat. Dahil nga po dun sa location na, dahil po sir yung location na, pinpoint po yung sir ng ating Regional Anti-Cybercrime Unit. So napuntahan na rin po nung araw na yun. But pinapangalagaan po kasi namin yung pagkataon ng ating first offender dahil po nalaman po namin ito ay minor.
1: Opo.
2: So, noong July 15, sir, around 1:30 p.m., doon po namin nakaharap mismo yung magulang. Hindi po namin nakaharap yung bata dahil minabuti po muna na wag po muna ano dahil para po hindi po pangalagaan ng kanyang pagkatao, sir.
1: Opo. Police Lieutenant Cuevo, sir, maputol ko lang po kayo.
2: Yes,
1: dahil hindi nyo nga po nakausap itong minor de edad, ano raw ang dahilan? Kung nakausap nyo po yung magulang, ano raw ang tinuturong dahilan bakit ginawa ito ng bata? Of course, hindi ito normal na ginagawa ano po, ng mga minor de edad. May nagtulak ba sa kanya para magbiro? May nagtulak ba sa kanya para gawin ito?
2: Actually, sir, yung doon sa kung pagbabasihan natin doon sa chat niya, sir, ang nakalagay po doon, kaya nakatutok din po kami dahil ang reason po ay yung namamahiya daw po, pinapahiya. But according to the parents, yung sa father mismo, sir, nung nakausap niya po itong kanyang anak at umamin sa kanya, itong bata po pala, sir, ay nakaka-experience ng bullying since elementary until pumasok siya ng junior high hanggang ngayon, sir. And then, yun nga po, hindi rin nalaman agad, sir, ng ating mga kinaupunan dahil wala namang pong report na ipinapadala even sa school po, sir, na nagkakaroon po pala ng bullying. But yung bata po, sir, nire-report po siya, nire-report niya po yung mga nangyayari sa magulang. Kaya lang, sir, hindi nga po nakakarating sa school administrator, kaya na wala pong nangyaring intervention. So, lumalabas po, sir, ay bullying daw po, sir, yung reason niya, sir.
1: Opo.
2: Kung bakit nagawa yun, sir.
1: Opo, Police Lieutenant Colonel, kung nakausap niyo po yung mga magulang, bakit daw hindi nila inire-report na yung anak pala nila nabubuli na sa paaralan. Napag-usapan niyo po ba yun?
2: Yes, sir. Napag-usapan po yun. Natanong po din namin yun. Kung bakit. Ang nalaman din po nung magulang, ang advice po ng magulang sa kanya, hanggat kaya niya pong umiwas, umiwas na lang daw po siya para hindi po dumalay yung mga ginagawa sa kanya. So, yun po, nagkaroon ng, sabi na po natin na may pagkukulang to dahil hindi na po nagkaroon ng intervention dahil natin hindi po nakarating sa school.
1: Opo. And lastly po, Police Lieutenant Colonel Wilson Cuevo, sir, ano po ang mga yes, napag-usapan nyo rin kasama ng mga paaralan dyan po sa Occidental Mindoro, not just dyan sa may Sablayan, ano po? May binabanggit kasi kayo kanina, no? Hindi lamang pala doon sa paaralan na binabanggit, may mga iba pa. Ano po ba yung mga security measures na ginagawa po ng inyong municipal police station para maiwasan po yung ganyan? Kahit kahit biro, ano po, eh hindi po maganda kasing biro yan. At lalo na ngayon, inauuso yung mga school-related violence. Ano po ba ginagawa natin para maiwasan po yung ganyang mga insidente?
2: Yes, sir. Actually, sir, sa mga school po dito sa Sablayan, sa sobrang dami, sir, nag-iikot po kami sa mga school to conduct symposium. But I believe, sir, and even yung mga ibang nakausap kong school ay hindi pa po namin pwedeng mapasukan ng mga symposium activities because of the new curriculum, sir, yung grading system, na which is hindi pwedeng pasukan daw po, sir, ng other activities. But ngayon, sir, kailangan talaga, sir, tumayag na rin yung some of the school administrator na maganda kami ng mga symposium para iparating po sa ating mga estudyante, yung mga ganun pong biro ay hindi po siya maganda, malaki po yung naging epekto. So continuous po, sir, yung ginagawa namin na education sa ating mga mag-aaral through symposium activity, sir, and nagkakandak din po kami, sir, ng full deployment sa mga school. In random basis, sir, kasi napakarami po ng eskwelahan po dito sa Sablayan, kaya hindi po namin nadideployan ng araw-araw, but nirarandom po namin yung, sir, iniikutan po namin din, nadideploy po kami sa mga school, sir. And yun nga po, sir, tuloy-tuloy po yung mga other interventions na ginagawa po namin. And then, we will be launching, sir, yung police counselor sa school. It is a program of our provincial director, sir, na magkaroon ng, in every school, magkaroon po ng police counselor. Bukod po sa guidance counselor ng school, ay ito pong police po natin ang magiging kuya-kuya po nila to, para yung mga na-involve po sa mga bullying cases or pag may mga incident po tayo ng bullying, mismo yung police na rin po ay tutulong para magbigay ng counseling sa atin po mga estudyante. Yun po yung mga ginagawa po namin yun, sir.
1: And with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang pong ito. Police Lieutenant Colonel Wilson Cuevo, mabuhay po kayo, sir. At maraming salamat po, ano, sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamaan dyan sa Sablayan Municipal Police Station.
2: Yes, sir. Thank you rin po, Sir Al. At mabuhay din po tayong lahat.
1: Buhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Police Lieutenant Colonel Wilson B. Cuevo, Chief of Police ng Sablayan Municipal Police Station.
0: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang babayan yan po ang ating panayam sa Chief of Police ng Sablayan Municipal Police Station. Ang pinaka talaga na-pick up ko doon, eh bakit hindi sinabi ng mga magulang, ano, doon sa school na yung anak nila ay nabubuli? Eh namang mga bata, eh kapag ka kayo eh nabubuli, ano, huwag po kayong mag-resort doon sa mga ganyang biro. Kahit hindi pa biro, lalong-lalo na, huwag niyong seseryosohin yung ganyang mga bagay. Lala ko rin dito sa ating mga guro naman, ano po, eh hindi kasi porke hindi nagsumbong sa inyo yung bata, ano, irresponsibilidad nyo yan. Habang nasa loob ng paaralan, irresponsibilidad nyo po yung well-being ng bata. Intindihan natin na napakarami ng trabaho ng mga teachers, ng mga guro, or ng mga school staffs. Pero mga kababayan, yung pagmamalasakit goes a long way. Ano po? Yung pong nakikita lang natin yung bata na parang balisa, nakikita natin yung bata medyo withdrawn dun sa klase, or minsan siya ang nagiging tampulan ng tukso, i-check natin kung ano yung nangyayari dun sa bata. Baka mamaya kasi akala natin biru-biruan lang, hindi na pala biru-biruan yon. At medyo nagkakaroon na ng mental trauma yung ating mga estudyante.
0: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras po natin, 47 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.

0: Isang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas.
2: News nationwide.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko. 738.
1: Sports Radio 918,
0: Radio Magazine 1278,
1: at Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3,
4: Radio Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
1: Radio Magazine,
2: Servicio Publico,
1: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas,
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
9: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin natin ang ilang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Emergency dredging sa Macabalo River, malaking tulong sa pagbawas ng baha sa Legazpi City, Albay. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
13: Malaki ang naitulong ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagtugon sa suliranin sa pagbaha sa Legazpi City. Ito ang inihayag ni City Engineering Office Head.
12: Pabalikan natin ang ulat niyan ni Gary Carl Carillo mula po sa Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, higit 50,000 mga magsasaka at mga mangingisda sa Eastern Visayas nakatanggap ng 120 milyong pisong ayuda. Ang ulat na yan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: Report.
14: Umabot sa higit 50,000 magsasaka at mangingisda sa 35 local government units sa Eastern Visayas ang nakatanggap ng kabuang 120 milyong piso na tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program ayon sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,325 piso. Layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtas ng presyo ng langis at gastusin sa produksyon na nararanasan ng mga magsasaka at mangingisda. Bahagi ito ng hakbang ng pambansang pamahalaan upang masuportahan ang kanilang kabuhayan at mapanatili ang produksyon ng pagkain. Ayon kay Leonardo Menjola, isa sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang natanggap na ayuda dahil sa patuloy na pagtas ng presyo ng gasolina at iba pang pangunahing bilihin. Anya, makatutulong ito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagpasalamat din ang isa pang benepisyaryo na si Rogelio Padilla sa Department of Agriculture. Sinabi niyang gagamitin niyang ayuda para sa pagbili ng gasolina sa pangingisda habang ang matitirang halaga ay ilalaan sa pagbili ng bigas at sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Ayon sa DA Regional Field Office 8, patuloy nitong ipatutupad ang mga programang direktang nakatutulong sa mga komunidad upang mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa rehiyon at sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Balikan natin ang ulat ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Emergency dredging sa Macabalo River. Malaking tulong sa pagbawas ng baha sa Legazpi. Ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Malaki ang natulong ng pambahaan of public works highways and bridges sa pagbukod sa suliranin ng pagbaha. Ito ang inihayag ni Chief Engineering Office Head Engineer Kutipo at sa ng pagbaha ng Macabalo River. Ito ang tungkol sa panibang nag-armark senior na pagbaha ang akbang sa pagbaha. Ayon kay Engineer Kutipo, itatabi itong araw na ang sunset ng DPWH sa lecture kung saan paan ang naat ng DPWH. Anyang nakagyan sa proyekto na kayang 50% na pumabagsak sa gasto si ay padaloy sa makapalitin bago sa umutos at alcohol. Sa pagpapalat sa panilingis ay mas mapapabilis ang at mababawasan ang pagpaha. Masayang itahat ni Inso dating baha itap italongsod ng Gaspi at ayon pinakaha kaya ito ang direct ng bahagi sa Liba Marcos at alakasin ng pagkot master kitchen project sa mga araw sa bagong Pilipinas Gary Carl Rito, Radyo Pilipinas Radyo at
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Maraming salamat Gary Carl Carillo at ang sa pamamagitan po ng ulat na yan ni Gary Carl Carillo. Pansamantala na tayo magpapaalam ngayong Biyernes ng umaga. Magpapasalamat tayo sa ating pong nakapanayam kanina ang Chief of Police ng Sablayan Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Wilson Cuevot. Maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakapanayam sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jomari Refarial, Boss Mark Bokiron at si Miss Sino nga ba? Nalimutan ko yung pangalan ni Miss Mary Ann Milos. Ayan. Maraming salamat din sa aking mga nakasama from our production side, Miss Tess Ramirez, Christopher Tirambulo, and Miss Glorife Bagon. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, ang tabayanan po ang mga susunod nating mga pagbabalita. Ihatid sa atin yan ni Sir Tommy Reyes mula po sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ating Sir Leslie Bocobo, nag-iisang kolumnista. Yan, isang komentarista, isang batigang broadcaster. Yan, Boss Leslie Bocobo. Nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone.
11: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Philippine Standard Time, 8:56 ng umaga.
11: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. panauhing pangdangal sa pagtatapos ng Philippine Merchant Marine Academy Batch 2026 sa Zambales. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Alas 9 ngayong umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, lalawigan ng Zambales. Ito yung pampangunahan ng pagtatapos ng PMMA Saligiran Class of 2026. Makakasama ng Pangulo sina Acting Secretary Giovanni Lopez ng DOTR, PMMA Superintendent Joel Abutal, Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis, ganon din si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Binubuo ang graduating class ng mga kadeteng nagtapos sa Bachelor of Science in Marine Transportation at Bachelor of Science in Marine Engineering na inaasahang magsisilbi sa industriya ng maritime sa Pilipinas sa iba't ibang mundo. Nasa 355 na mga kadete ang sinasabing kabilang sa PMMA sa ligirang class of 2026. Mula sa lalawigan ng Zambales, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Department of Education nakatuon sa proactive prevention para palakasin ang proteksyon sa mga paaralan mula sa karahasan. May live report si J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Hindi lang nakasalalan sa Department of Education ang laban para matiyak ang kaligtasan sa mga paaralan. Ito'y matapos ang National State School Summit na binigyan din ni DepEd Secretary Tony Angara na mahalaga ang suporta ng mga magulang, komunidad, lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor para makapagligtas ng mga buhay. Sinabi na kalihim na nakatuon ngayon ang kanilang atensyon sa proactive prevention. Anong sunod dito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Na palakasin ang mga pamamaraang proteksyon sa mga paaralan kasunod na rin ang mga nagdaang insident na karahasan na batid na sa active threat drill na ipinag-utos na sa mga paaralan dapat ay magkaroon ng kanilang active threat response plan ang mga eskwelahan na angkop sa kanilang mga partikular na kapaligiran sa halip na gumagamit ng one size fits all na template. Samantala sinabi na kalihim na nagbigay na gabay na ang mga breakout session kahapon sa mga critical na aspeto ng seguridad tulad ng school contingency plans para sa mga aktibong pag-atake, psychological first aid para sa mga mag-aaral at guro, proteksyon at sa karapatan ng mga mag-aaral at ang usapin ng cyber safety. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Sa ibang balita, Maritime Industry Authority pinangunahan ang laban ng pamahalaan kontra sa mga basura na galing sa mga barko. May ulat si Lawrence Tanhoco.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinalakas ng Maritime Industry Authority o Marina ang kakayahan ng mga ahensya ng pamahalaan at Port Authority sa pagbuo at pagpapatupad ng Port Waste Management Plans upang maiwasan ang polusyon mula sa basura ng mga barko. Isinagawa ng Marina katuwang ng International Maritime Organization o yung IMO ang dalawang araw ng workshop na dinaluhan ng 35 kinatawan mula sa National Government Agencies at Port Authority. Tinalaki sa aktibidad ang wastong pagtataas, pagkolekta at pamamahala ng ship-generated waste, gayon din ang pagpaunlad ng port reception facilities at monitoring mechanisms. Layo ng programa na mabawasan ang maling pagtatapo ng basura mula sa mga barko at mapalakas ang pagsunod ng Pilipinas sa International Convention for the Prevention of Pollution from Ships o yung tinatawag na MARPOL. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: At singil sa kuryente muling tataas sa Baguio Benguet area. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Patuloy ang mag-iigpit ng sinturon ng mga member consumer owners ng Benguet Electric Cooperative dahil sa muling pagtaas sa generation charge sa pagtatapos ng buwan ng Hulyo. Ang Cabineco General Manager Engineer Melchor Licoben tataas ng 1 peso and 94 centavos per kilowatt hour ang residential rate o kabuang 9 pesos and 70 centavos per kilowatt hour noong Mayo na naging 11 pesos and 64 centavos noong Hunyo at magiging mahigit na sa 12 piso per kilowatt hour sa pagtatapos ng Hulyo. Anya posibleng mararamdaman ng mga consumer ang karagdagang 60 sentimo kada kilowatt hour sa ninang pagtaas ng generation charges. Sa kabila nito, umaasa ang Benguet Electric Cooperative na muling magsisimula ang pagbaba ng mga rates sa pagsapit ng buwan ng Setyembre. Sinabi ni Licoben na puntirian nilang may sakatuparan sa taong 2030 ang mga proyektong magpapahusay sa serbisyo ng kuryente kabilang na pagkuha nila ng 40% ng supply mula sa renewable energy sa pamamagitan ng solar farms sa Tuba Benguet at battery storage system kakibat ang 50% ng target na mas maunlad na serbisyo upang maiwasan na ang mga brownouts. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
15: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
24: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
22: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
25: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
22: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
26: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
27: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
28: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
22: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
29: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
30: Ito ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
30: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
5: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
33: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:07 na po ng umaga at ang petsa po ay July 17, 2026. Araw na naman po ng Biyernes. So it's a weekend. Kamusta kayong lahat? Maraming uuwi sa mga probinsya. Maraming bibisita sa mga lolo't lola. At kung ikaw naman ay isang lolo at lola o lola, bibisita ka naman sa inyong mga apo. That's the Filipino way of life kasi we are a closely knit family, no? Talagang napaka-importante ang family unit sa Filipino. So, kasi hospitality and charity starts with the family. So, napaka-importante po talaga ang family. So, bumabati ulit tayo sa ating mga kagrupo, sa CESA, sa MPR, at aking mga cousin, mga ka-senior. Ang muling panawagan ko, inumin palagi ang maintenance medicine para humaba pa ang buhay. So, uli, we were greeted by a beautiful morning, pero syempre, pag dumadating na sa hapon hanggang gabi, ito'y nagiging maulan-ulan na po. So, ingat tayo sa ating mga biyahe. We always carry an umbrella, a hat, or a jacket para safe tayo. I was supposed to have Professor Edmund Tayao today in person for some of his keen insights on the ongoing Senate impeachment court. I think we are already day 6, if I'm not mistaken. Pero they are on break. They will resume on Monday. Just the same, syempre, pinag-uusapan pa rin yung controversial na video na inilabas ng pangalawang pangulo. At meron mga nagsasabi tulad ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo na the threat hurled by the Vice President towards the President, the First Lady, and the former Speaker is conditional and hypothetical. Kayo po humusga. Sa tingin nyo, conditional yon at hypothetical? Conditional in the sense pag may mangyari, itong mangyayari. At hypothetical, parang sinasabi lang niya yun. Parang nai-imagine lang niya. Pero hindi ba dinescribe ng pangalawang pangulo sa atin yung pag-i-imagine niyang pinupugutan ng ulo ang ating pangulo? Katanggap-tanggap ba sa inyo yan? O dapat managot? Kasi po, ang isang tao na bumabiyahe at dumadaan sa immigration ng airport, pag siya'y magbiro lang na may bomba siya sa bag, hindi na po papasasakay yun sa aeroplano, dadali na po sa interrogation room. Buong araw po yung tatanungin, bakit ka nag-joke ng ganyan? Bakit ka nagbitaw ng ganyan salita? Ano pa kaya kung ikaw ay pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa at ikaw mismo nagsabi, no joke, no joke. Ito ba'y dapat palagpasin natin o talagang we should look deeper into it? We will have a special live report on the coverage of the president this morning. I'm not sure who is there, maybe AJ or si Alvin, no? Pero we will be getting a on-the-field report. Antabayan natin ang detalye para sa kay Alvin Baltazar. At tayo'y mag-aantabay din sa speech ng ating Pangulo si Ferdinand Marcos Jr. I believe he is in Zambales, no? Sa PMMA, the Philippine Merchant Marine Academy, no? In San Narciso, Zambales. Ang kaibigan natin doon, ang commandant, walang iba kundi si Commodore Joel Abutal. So, Commodore Joel, magandang umaga sa iyo, and I'll see you here in the program soon. Some points to ponder before we go to the coverage, Zambales. Recently, no less than yung pagsunugin mo ako, mag-aamoy Duterte pa rin ako, si Robin Padilla, sinabi niya, inamin niya kay NBI Regional Director si Attorney Lotok, Jerome Lotok, na siya'y isang komunista. Siyempre, nagulat tayong lahat. Meron mga hindi naman nagulat. Pero medyo tinwik na yun eh. Medyo binago niya ang ibig sabihin nung pagka bigkas niya na siya'y isang komunista. Sabi niya, he is a Christian communist or he believes in Christian communism. Agad naisip ko, that is an oxymoron. Para doon sa mga hindi nakaintindi kung ano pong ibig sabihin ng oxymoron, this is a contradictory in terms. Katulad pag sinabi mong jumbo shrimp, ayan, oxymoron yan. May joke na military intelligence, oxymoron yan, pero hindi naman totoo yan. Meron sinasabing, ano pa ba, maraming mga contradiction in terms. Pero itong sinabi ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, na siya'y isang Christian communist, this means two things. You are a Christian, therefore you believe in theism or the existence of God. And you are a communist, therefore you are an atheist. You do not believe in the existence of God. Yung po ang difference, no? Pag sinabi mo namang anti-theist ka, you believe in the existence of God, but you are against God. So, anti-theist ka. Yung atheism, you do not believe in the existence of a God. But theism believes in the existence of a God. In the sense, communism, they are atheists. They do not believe in God, no? Both systems aim to eliminate poverty. Yun ang similarity. Social hierarchy and the exploitation of the working class by the wealthy, you know. So, siyempre, nag-react ang isang actress natin na si Angel Locsin. At sabi niya, selective red tagging. And that also comes from me, the term selective red tagging, because no less than Lorraine Badoy has been red tagging individual. So, our question to her now, when are you going to red tag Senator Robin Padilla? Anyway, meron na tayong live report for Alvin from Alvin Baltazar, no, on the presidential live event. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na sa Philippine Merchant Marine Academy or PMMA para sa pagtatapos ng PMMA Salighirang Class of 2026 sa San Narciso, Zambales. Alvin, magandang umaga sa iyo.
30: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
33: Alvin. Mamaya ba malalapitan mo si Commodore Joel Abutal? Kaibigan natin yan. Sana makakuha tayo ng konting panayam sa kanya. He is the superintendent actually of the PMA, di ba? So siya yung nagsasalita ngayon, no?
0: Siya yung nagsasalita ngayon. sinasalita ko yung natin mali ako yung makakalala yung kamarito sa UNC. Pero tignan natin mali ako. Makamusta yung kita.
33: Okay, Alvin, siguro pagkatapos magbigay ng mensahe ang Pangulo, kunan natin ang kanyang mga insights sa mga message ng ating Pangulo, Alvin. Thank you.
0: Let's speak. Wala pa rin ang
30: mga sa mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
33: At yan po si Alvin Baltazar na kasalukuyan nasa San Narciso, Zambales for the commencement exercises of the Philippine Merchant Marine Academy. Kanina nakita natin ang ating matalik na kaibigan, ang superintendent ng PMMA, walang iba kundi si Commodore Joel Abutal. No? He is the head of the PMMA. And we will be getting his insight after listening to the yung message ng ating mahal na Pangulo. So, antabayanan natin yan through Alvin Baltazar. Anyway, magpunta muna tayo kay May Benedicto or May Benedicto, no? Ng Radyo Pilipinas Davao. Higit 8 milyong pisong cash assistance ipinamahagi na sa higit 34,000 na mga magsasaka sa Marasugan, Davao de Oro. May?
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mahigit 3,400 na magsasaka sa bayan ng Maragusan, Davao de Oro ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP ng Department of Agriculture. Umabot sa mahigit 8 million pesos ang kabuuang halaga ng ipinamahagi sa 3,452 na benepisyaryo kung saan bawat isa ay nakatanggap ng tig 2,325 pesos na maaaring gamitin sa pagbili ng agricultural inputs at iba pang pangangailangan sa pagsasaka. Ayon sa Provincial Agriculturist Office, kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga rice at corn farmer na may lupang hindi hihigit sa 2 hektarya, gayon din ang iba pang magsasakang rehistrado sa Registration System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA at dumaan sa validation ng Municipal Agriculturist Office. Isinagawa ang programa sa pagtutulungan ng Department of Agriculture, Provincial Government ng Davao de Oro, lokal na pamahalaan ng Maragusan at tanggapan ni First District Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo bilang suporta sa mga magsasaka sa gitna ng tumataas na gasto sa produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
33: Maraming salamat, May Benedicto ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Magpapatuloy tayo dun sa binanggit natin kanina, yung revelasyon ni Senator Robin Padilla na siya'y isang komunista. So nung sinabi niya yun, maraming nagulat, pero marami nang hindi nagulat. Pero na-tweak nila yun eh. Bumalik siya at sinabi niya, ako'y isang Christian communism. Ang ibig niyang sabihin, hindi siya sumasang-ayon dun sa armed struggle ng mga komunista towards institutions or yung government or people in authority like the armed forces, the police, etc., etc. Ang sinasabi niya, ako'y naniniwala sa panig ng Christian communism in the sense na I believe in the brotherhood of people, no, yung shared wealth, shared beliefs. So hindi siya for the armed struggle na ginawa talaga ng mga hardcore communists, no, maraming na biktimang mga AFP at saka mga police, no. So he corrected that. Now before correcting himself, at alam naman natin na very active si Lorraine Badoy in red tagging individuals. In fact, I think she red tagged also Attorney Virgil Ligutan, no, the lead counsel of the prosecution. Parang meron siyang binanggit na he is a communist. So we're waiting for Lorraine Badoy to red tag Robin Padilla. Ang tanong, will she or will she not? Ide-deadman lang ba niya? Kasi nagreklamo na si Angel Locsin. Sabi niya, oh, bakit wala pang na napupunan yung sinabi ni Robin Padilla, pero ako halos araw-araw ako'y nire-red tag na ako raw isang komunista. Ang paniniwala kasi nung sinabi ni Robin is the very basis of communism is atheist materialism. Many think the opposite of communism is capitalism. It is not. Look at China today. China. Nakita niyo yung China ngayon. Marami sa atin, we still think it's a hardcore communist country. Yung mga matatanda, the old guards are hardcore communists. But capitalism thrives in China as long as the capitalists embrace atheist materialism. But religion is ruthlessly suppressed. Pag makita mo yung kilos ngayon ng China, it is a capitalist state. Yung talagang marami ng... There are more millionaires or even billionaires in China than there are in other countries. I think even surpassing America, no? Marami na talagang... because you and I know that the Chinese are a... their focus is generating wealth. Kitang-kita rin naman natin sa ating mga Chinese-Filipino friends. At an early stage, tinuturo na silang kumayod, magtrabaho, mag-ipon, at magnegosyo. Kaya pag Chinese talaga, negosyo talaga. And how to generate money. So in fact, a place like Hong Kong, they're all focused on generating wealth individually, collectively, or as a whole state, no, as a whole place, no. Ganun ang China ngayon. It's a capitalist state, but the old guards are hardline communists, so they will suppress any entry of religion. Kaya bawal pa rin magdala ng Biblia sa China because they will suppress your ministry or yung pagpasok mo to try to convert the Chinese into Christian. So alamin natin ang statement ni Robin Padilla kasi sabi niya komunista siya eh. So is there a place in the legislature for a communist? Kasi nga in other countries the Communist Party is well represented in Congress. Meron yan eh. Merong labor sector, merong senior sector, merong communist. Meron silang say sa legislature or sa Congress. Magpunta naman tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas. Dayog higit 254,000 na mga magsasaka at mga mangingisda sa Ilocos Region nakatanggap na ng tulong pinansyal. Mildred?
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 254,000 ang mga magsasaka at mangingisda sa Ilocos Region na ang nakatanggap na ng cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng Pamahalaan. Ayon kay DA Ilocos Region Project Evaluation Officer Milagros de la Rosa, umabot na sa 254,707 ang nabigyan ng ayuda mula sa target na 318,942. Sa Pangasinan, 119,869 at sa 145,183 validated beneficiaries ang nakatanggap na ng ayuda. La Union, 45,830 sa 46,566. Ilocos Sur, 69,856 sa 71,805. At Ilocos Norte, 19,152 sa 55,388 ang naproseso as of July 13. Bawat kwalipikadong beneficiaryo tumanggap ng 2,325 pesos. Patuloy namang nire-revalidate ng DA ang mga hindi pa nakaka-claim ng ayuda.

0: And R. Marcus Jr. Shirley?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa Zamboanga Peninsula. Libo-libong benepisyaryo mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang nakatanggap na ng ayuda mula sa pamahalaan. Pinakahuling batch ay ang higit 1,000 mga mangisda mula sa 2 munisipalidad sa probinsya ng Zamboanga sa Sibugay. Layunin itong magbigay ng direktang tulong pinansyal upang masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangisda at mapanatili ang kanilang produktibong pagsasaka at pangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Bago tayo magpatuloy sa mga ibang report, meron akong gustong banggitin. Kasi po, alam nyo naman na kung hindi live online selling si Senator Alan Peter Cayetano, merong bagong issue na naman na nagtitrending. For the longest time, ito sasabihin ko, kasi I want clarification only. For the longest time, I noticed a very bothersome behavior of one of the officers of the MMDA, the Metro Manila Development Authority. The one in charge of the SOG or the Special Operations Group for Road Clearing. I speak of none other than a certain Mr. Gabriel Go. Matagal ko nang sinasabi, mukhang may problema siya sa attitude in the way he enforces the law. Now, we never questioned him enforcing the law. Nandun tayo sa kanya. We support him 101%. If he catches erring motorists, yung mga illegally parked vehicles, yung mga may structure sa sidewalk, yung mga nagka-counterflow, lalo na yung mga name dropper kesa kaibigan ako ni Mayor, kumpare ako ni Congressman, pinsan ako ng auntie ng kuya na ni Senator. Ayaw natin nun, galit tayo dun sa mga name droppers. However, recently, he was suspended because of something that happened, something that took place when he stopped a teacher. Okay. Nandun na tayo. Walang helmet yung teacher. Siguro, hindi pa nagsusuot ng proper footwear. Okay na tayo. Ang kabaitan ni Gabriel Go, minsan namimigay ng helmet yan, namimigay ng sapatos. Ang tanong ng marami, tatakbo yata ito eh. Anyway, we don't know that. Now, the points I wish to state here is, number one, if you watch and listen to his program, kasi hindi yata niya ina-upload sa MMDA site nila, inilalagay niya dun sa kanyang personal vlog. No? Anyway, that's beside the point. The point I'm saying is, the first question he asked the teacher, bakit ka may radyo? Teacher ka, something like that. Ang akin naman, you are a person in authority. You show it. Marami kasi nagagalit na sa akin na lumabag daw sa batas yung guro. Nandun na ako, lumabag talaga sa batas. Ano nga ang ituturo mo, sabi nga ni Gabriel Go, ano ituturo mo sa mga nag-aaral na pwede kang magmotorsiklo na walang helmet? Ang tanong ko rin sa kanya, yan ba ituturo mo sa mga mag-aaral din na when you rise to a position of authority, pwede ka nang umasta, magyabang, and to abuse your authority? Medyo may hindi maganda ang approach niya. It's not only to this teacher and to several other individuals. Meron din ngang senior citizen na nabastos niya. That is what I've been telling. When you are a person in authority, you be careful with the way you conduct your behavior. You're a public servant. You live to that nomenclature. Ikaw ay isang public servant. You serve the public. Hindi kayong nagbo-boss-boss diyan sa mga daanan, no? Kasi pag ikay makahanap ng katapat, well, you know, mabuti na lang you were just suspended. I don't think this is a criminal offense. It is an

0: administrative offense, no, on the MMDA laws. Pero ang sinasabi natin, be careful in the way you conduct your daily affairs as a law enforcer. Maraming law enforcers that got into trouble because of the way they enforce the law. And I'm saying, marami rin talaga mga pasaway na Filipino motorist na kailangan talagang tikitan, kailangan talagang parusahan. Bottom line, he was an erring motorcyclist, no helmet, issued the ticket, let him go. Ang dami pang sinabi eh. Kasi bakit ka nakaradyo? Ano ka ba? Security ka ba? Or huwag ka magpakilala, naka-blurred naman. May mga ganun pa eh. There is always a danger when certain people, when you give them authority, they don't know how to handle it. They don't know how to manage it. And I think, and I will gather again a lot of negative comments, I think Gabriel Go is doing his job well as a law enforcer, but is doing his person not too well by his behavior towards citizens. Kaya I have to comment on this because nahati na naman ng Pinoy eh. Merong pumapanik sa kanya, merong hindi pumapanik sa kanya. Ngayon, no less than the representative of the ACT Teachers Group, si Congressman Antonio Tinio, has come out already with a statement. Kung nakita nyo nga yung si former Governor Chavit Singson, pumunta yung kanyang BMW, yung Baluarte Motor Works na kanyang parang inkas na vehicle, pumasok dun sa busway. Si Gabriel mismo ang nag-apprehend sa kanya. Pagbukas ni Manong Chavit nung pintuan at nakita ni Gabriel Go, si Manong Chavit pala, anong reaction ni Gabriel Go? 5 times he told Manong Chavit, pasensya na po, pasensya na po, pasensya na po. He said that 5 times. Panoorin niyo yung video sa YouTube. Tapos, titikitan po. Did you hear any pasensya na po that Gabriel Go said to the teacher? All he said was, blurred naman eh, huwag ka na magpakilala. At saka, bakit ka nakaradyo? Nasa security ka ba ng eskwelahan? So, selective pa rin. In fact, sabi niya, the law must apply to everybody, whether you are a lowly person or a high person in authority. But a clear example is Chavit Singson and the teacher. And Gabriel Go was the one who confronted them. Selective pa rin. Anyway, we'll take a break and we'll get back with other reports. Salamat po.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle. that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Ako si Nilda Hilbaliga, taga Lucena City. Ako ay benepisyary ng TUPAD at ito ay nakatulong sa akin pandagdag sa pang-araw-araw na gastos at pang nakabili ng gamit ng mga bata. Maraming salamat nga pala sa KBBM sa paglunsad nitong TUPAD program at nakatulong ito sa amin.
6: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Leslie Bocobo.
15: Leslie Bocobo.
1: Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras na po ay 9:40 na ng umaga. Biyernes ng umaga. Ayan, narinig uli natin ng ating mahal na Pangulo si Ferdinand Marcos Jr. at sinabi niya, "The rule of law is an equalizer of all nations." At saka sabi niya, just because you're mighty, that means you're right. So, might is not right. Ito'y tinutukoy natin sa isang bansang tulad ng China. Because, meron tayong yung law of the sea, yung UNCLOS, yung ating claim, yung ating sovereignty, yung assertion ng ating sovereignty sa ating mga ari-arian, our oceans, our waters, and our islands, no? But China has slowly been annexing them. Unti-unti silang pumapasok sa ating territory. Unang-una, sasabihin lang, magtatayo lang kami ng observatory para pag-aralan ang marine life. So, siyempre tayo, we are very hospitable people. We allow them. Mamaya-mamaya, they're slowly constructing mga structures. Mamaya, naging military base na. Ganun ang nangyari. Now, meron tayong arbitration na pumunta tayo sa international court at nanalo tayo dun sa court, no? And they told China to, teka muna, relax lang. Hindi nila sinusundan. Ang ginagawa nila, nagpapadala sila ng mga Chinese Coast Guard para i-harass ang ating mga fishermen. So, we need to assert our right as a sovereign nation. We can do it multilaterally with our ASEAN nations who many of them are also being harassed by China on their own territories. Ngayon, so I was saying the law must apply to everyone. I agree with Gabriel Go. The law must apply whether you are a former governor or a teacher. Pero nakita naman natin how he treated both individuals. It is selective. Magpunta na tayo kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Higit 54,000 na mga benepisyaryo sa Bicol Region na kinabang sa Benteng Bigas, meron na program. Gary?
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umabot na sa 54,000 na mga benepisyaryo sa Bicol Region ang nakinabang sa programang Benteng Bigas Program mula July 1 hanggang July 15 ayon sa National Food Authority Albay Branch. Batay sa datos ng NFA Bicol, kabuo ang 10,800 na sako ng bigas ang naipamahagi sa mga redemption sites sa Legazpi City, Tabaco at Virac Catanduanes sa ilalim ng koordinasyon ng Food Terminal Incorporated at Department of Labor and Employment. Pinakamaraming benepisyaryo ang naitala sa Tabaco City, sinundan ng Legazpi City at Virac Catanduanes. Ang pagpapatuloy ng implementasyon ng Benteng Bigas Program ay bahagi ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot-kaya ang bigas at makatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mas pinalawak na food security initiatives. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Ito, meron nang nag-react kaagad sa text. Sabi niya, hindi ko nababanggitin yung pangalan, basta 6055 ang number. Alam na niya kung sino siya. Eh pareho naman daw natikitan yung guro at si Manong Chavit. Wala naman akong sinabing tinikitan lang yung guro at hindi si Manong Chavit. In fact, Manong Chavit upped the penalty kasi 5,000 pesos per driver yun, dalawang sasakyan ni Manong Chavit. Sabi niya, magbibigay ako ng 100,000. Pinahanap pa nga niya si Chairman Artes para i-announce na magbibigay siya ng 100,000 para to set a good example that nobody should be above the law. Nandun na tayo. Hindi naman natin kine-question at sinasabi na Gabriel Go issued a traffic citation ticket or whatever you call it to the teacher and not to Manong Chavit. What we were pointing out is his approach to these two individuals. With Manong Chavit, he was very apologetic. Pasensya na po. Ang dami niya sinabi. With the teacher was a different behavior na bakit ka nakaradyo? Security ka ba? Or wag ka na magpakilala, naka-blurred ka naman. Two different approaches when enforcing the law. So, hindi po totoo yung dapat pantay-pantay lang. Hindi po. That has to be corrected. Anyway, we will move on with this. Magpunta naman tayo kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena, Fisheries Stock Assessment Training tugon sa pagprotekta at pagbabalik sigla ng Laguna de Bay. May?
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
9: Report.
16: Matutugunan ang 5 araw na Fisheries Stock Assessment Training ng DA National Fisheries Research and Development Institute ang patuloy na proteksyon at ang pagbabalik sigla ng Laguna de Bay ayon sa DA-NFRDI. Sa pabatid ng DA-NFRDI, sinasabing ang pagsasanay ay isang science-based approach sa pagsasaayos ng pangisdaan ng mga technical enumerators para maging food source ang Laguna de Bay sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Ang pagsasanay sa ilalim ng Fishery Resources Assessment sa Laguna de Bay na isang project funded ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ay sagot sa pinaigting na kampanya para ayusin ang fisheries governance sa pamamagitan ng maaasahan na scientific data at pag-unawa sa kondisyon ng fish stock sa lawa. Nasa 35 ang mga partisipante na lumahok sa hybrid training kasama ang 10 bagong talaga na technical data enumerators na dadalhin sa fish landing sites sa Muntinlupa at sa lalawigan ng Laguna at ng Rizal. Ang pagsasanay ay pinagsamang pagtuturo hinggil sa fisheries stock assessment, fish species identification, biological sampling, catch monitoring, fishing gear identification at standardized survey protocols. Samantala, inihayag ni BFAR Undersecretary for Fisheries Drusil Esther Bayate na ang reliable fisheries data ang backbone ng sustainable resource management. Sinabi pa niya na ang tamang record na nakuha ay malaking tulong para makagawa ng maayos na desisyon para protektahan ang pangisdaan, magkaroon ng maayos na produksyon at matiyak ang kabuhayan ng fishing communities. Samantala, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na ang pagprotekta sa Laguna de Bay ay lubhang kailangan para sa food security, lalo na sa Metro Manila kung saan nakaasa ito sa freshwater fish supply. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
9: Report.
0: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Magpunta naman tayo kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Halos 9,000 mga senior citizens sa Bacolod City, Negros Occidental, tumanggap na ng 10 kilong bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. JP?
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
9: Report.
17: Tumanggap ng 10 kilo na bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halos 9,000 senior citizens sa Bacolod City. Ang programa ay ipinatutupad ng Bacolod City Government upang tulungan ang mga senior citizen na nasa edad 65 o higit pa at hindi pa nabibigyan ng social pension mula sa lokal at national na pamahalaan. Kasabay ng isinagawang rollout ng bigas, ipinabot ni Bacolod City Mayor Gasataya ang kanyang taus-pusong pasasalamat kay Pangulong Marcos at sa Department of the Interior and Local Government sa pagsasakatuparan ng programang ito. Inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga senior citizen na makakatanggap ng bigas sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
9: Report.
0: Maraming salamat, JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Inaantay natin yung report ni Alvin Baltasar kung may wala na, no? Wala na, okay. So, kasi nandun siya ngayon sa PMMA sa San Narciso, Zambales. Nandun ang ating Pangulo for the commencement exercises. At ang ating kaibigan, si Commodore Joel Abutal, who will be, we will be having him in our program soon, no? He is the superintendent of the PMA. Magpunta naman tayo kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan, PSA Pangasinan, hinikayat ang mga aquaculture operator sa lalawigan na makilahok sa ULAF 2026. Ricky.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
9: Report.
18: Hinikayat ng Philippine Statistics Authority o PSA Pangasinan ang mga aquaculture operators sa lalawigan na makiisa sa isinasigawang 2026 Updating of List of Aquaculture Farm o ULAF. Ayon kay Statistical Specialist today si May Fernandez, ang ULAF ay isang nationwide census activity na naglalayong makakalap ng datos para sa pagbuo ng updated na talaan ng mga aquaculture farms sa bansa. Nagsimula ang census activity noong 29 ng Hunyo at magtatagal hanggang ikapito ng Agosto ngayong taon. Binigyang din ni Fernandez ang kahalagahan ng pagbibigay ng tapat at wastong impormasyon sa mga tauhan ng PSA dahil ang mga datos na makakalap ang magsisilbing batayan sa pagbuon ng tumpak at mapagkakatiwalang statistika. Aniya, ang mga statistikang malilikha mula sa census ay magsisilbing gabay sa pagbuon ng mga programa at pulisiyang makakatulong sa pagpapaunlad ng industriya ng aquaculture sa bansa. Tiniyak ni Fernandez na mahigpit na pinapangalagaan ng PSA ang pagiging kompidensyal ng lahat ng impormasyong ibinabahagi ng mga respondent. Nilinaw din niya na ang mga impormasyong nakakalap ay bahagi lamang ng statistical purposes at hindi gagamitin para sa taxation, regulation o law enforcement. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. So, hindi na natin antayin si Alvin Baltazar, no? Kasi nandun pa rin siya. But we will be giving way to the next program. I think dun magre-report. Anyway, bago tayo magtapos, magpunta naman tayo kay Kate Lau ng Radyo Pilipinas Davao. Lokal na pamahalaan ng Panabo, Davao del Norte, nagkaloob na ng agricultural assistance sa Farmers Association. Kate?
19: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
20: Kaloob ang lokal na pamahalaan ng Panabo sa pamamagitan ng City Agriculture Office ng Agricultural Assistance sa mga Farmers Associations bilang bahagi ng patuloy na suporta sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Kabilang sa ipinamahagi ang isang electronic platform scale para sa Panabo Rubber Farmers Association upang mapabilis at mas maging tumpak ang pagtitimbang ng mga produktong pang-agrikultura. Nakatanggap din ang Mabunaw Agritourism Farm Association o MATFA ng iba pang mga kagamitan na magagamit sa mga aktibidad ng samahan. Ayon sa City Agriculture Office, layunin ng inisyatiba na mapalakas ang operasyon ng mga farmers associations at masuportahan ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
19: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Kate Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Ang oras po ay 9:55 na. Tayo yung magpapaalam na and we will be giving way to some news reports and then for the next program. I will see you on Monday. Have a happy weekend and mag-ingat lagi. God bless you. This is Leslie Bocobo sa programang Leslie Bocobo Live. Nagpapasalamat tayo sa Radyo Pilipinas Technical. Si Jomarie Refarial, si Rolly Bumatayo, si Alvin Pelgone, si Mark Bukiron, si Mary Ann Milos at ang executive producers, si Tess Ramirez at syempre, si Christopher Tirambulo. God bless you all.
19: Leslie Bocobo.
14: Leslie Bocobo.
19: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Oras sa buong Pilipinas 9:56 na umaga.
19: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
23: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Impeachment prosecutors, hinikayat ang publiko na tutukan ang ebidensya at huwag makinig sa impeachment disinformation. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kahit ng prosecution panel ang publiko na ibase ang kanilang opinion at paghatol sa mga inilatag na ebidensya sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa halip na maniwala sa mga fake news. Ang panawagang ito ay ginawa ni na House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua kasama si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Bilang tugon sa mga naglalabas ang peking balita online, siniguro ni Chua na patuloy na ipapaliwanag ng prosecution team ang takbo ng paglilitis sa wikang madaling maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino. Sa pamamagitan nito, mas madaling maikukumpara ng mamamayan ang mga kwento sa internet sa mga aktual na testimonya at dokumentong ihaharap sa Senado. Narito ang pahayag ni Manila Representative Joel Chua.
4: Laban na to, ito ay laban ng katotohanan at laban ng fake news. Kaya nga po hinihikayat natin, no, yung mga kababayan natin na subaybayan ang impeachment trial nang sa ganun ay hindi sila mapepeke. Dahil kung ang titingnan lamang nila yung mga naratibo sa SOCMED, eh talaga namang naglipana at naggalat ngayon yung fake news. Kaya malaking bagay po yung mga ganitong klaseng pagkakataon na kami ay natatanong at naipapaliwanag namin sa mga kababayan natin kung ano ang nangyari. And as much as possible, pinipilit namin ito na ipaliwanag sa lingwahe na mauunawaan ng ating mga kababayan.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Malacanang, wala pang pahayag hinggil sa posibleng pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng pagbubukas ng selyadong BIR box sa impeachment trial. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang anumang impormasyon silang maibabahagi sa gitna ng pagtatalo hinggil sa kung hindi o dapat bang buksan ang sealed na kahon ng BIR sa pagdinig sa impeachment ni VP Sara. Ayon kay Castro, wala pa silang hawak na impormasyon ukol dito kundi sa hanggang ngayon ay wala pa ding anumang request na naka-address kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matatandaan na ilang senador ang nagsabing ang pagbubukas ng BIR Green Box ay nasa otorisasyon ni Pangulong Marcos base na din naman sa hinihingi ng Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code. Pero sabi ni Castro, wala pang request na pinapadala sa Office of the President na maaarihan niyang magmula sa Senado na siyang impeachment court. Paari din ani Castro na manggaling ang kahilingan sa mga prosecutors. Sabi sa mga ulat, inaasahang tatalakayin muli ito ng Senate Impeachment Court sa Lunes, July 20, sa gitna ng mga nakabimbing mosyon na makakuha ng BIR records, bank records at AMLOC documents ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
24: Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating panunong. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol. So far, wala pa po.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Sa iba pang paunahing balita, pagtatalaga ni Pangulong Marcos sa mga law enforcer para sa BARM elections. Welcome sa Philippine National Police. My live report, si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: J. Mark.
25: Buong suporta ng Philippine National Police sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtalaga ito ng mga law enforcers sa pagpapatupad ng batas para tumulong sa pagsasagawa ng kauna-unahan at makasaysayang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o PARNM. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., tiniyak nito ang kanilang kahangandaan na gampanan ng tungkulin sa pagpapanatili ng seguridad sa halalan. Alinsunodan niya ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa na tiyaking maayos, mapayapa at tapat at kapanipaniwalang halalan sa BARMM sa pamamagitan ng higpit na koordinasyon o ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng batas at iba pa mga katuwang na sa halalan. Sinabi pa ni Nartates na ngayong nag-opisyal lang nagsimula ang election period para sa parliamentary elections sa BRMM. Asahan na ang masusing pagpapatupad ng mga batas sa may kinalaman sa election, particular na ang pagbabantay sa iral na gun ban at upang masiguro na walang karaasang mangyayari bago, habang at matapos ang halalan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: At BIR at CICC, palalakasin ang koordinasyon para sa digital tax compliance. Reported din sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Makakatuwang na ng Bureau of Internal Revenue ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para palakasin ang pagkapatupad ng tax compliance sa digital economy. Sa pulong na isinagawa ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza at CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, tinalakay ang mas mahigpit na koordinasyon pagdating sa information sharing, technical assistance at capacity building para matugunan mga hamon sa pagbubuwis ng mga digital business at iba pang online activities. Pinag-usapan din ang pagbuo ng isang bagong Memorandum of Agreement na magpapalakas sa kanilang pagtutulungan sa digital monitoring, information sharing at technical collaboration. Ayon sa BIR, layo ng inisyatiba na matiyak na patas na papapatupad ng batas sa pagbubuwis at mapalakas ang tax compliance lalo na sa lumalawak na digital business environment sa bansa. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
26: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
27: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
28: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
29: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
30: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Welcome po sa ating palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Sa pangalan po ni Kuya Kiko Flores. Umuna ang inyong makakasama, Al Corpus. Bilang buwan naman po sa ating balitaan sa umagang ito. Sabayanan natin ang mga balita na ihahatid sa atin mula po sa ating mga kasamahan dyan sa PAGASA Weather Forecasting Center. Alamin natin ano ba ang lagay ng panahon sa atin pong bansa. Pagkatapos po niyan mga kababayan, alamin naman natin ang kalagayan ng ating pong mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Makakasama natin maya-maya lamang po mula sa ating mga kasamahan dyan sa MMDA Metro Base. Tapos yan ang ating mga updates mula po sa ating mga ahensya ng pamahalaan. Tatanggap naman tayo ng mga pagbabalita rin mula sa ating mga kasamahan mula po sa ating mga network stations. Sa iba't ibang panig ng ating pong bansa.
0: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
3: Labing dalawang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, alamin po natin ang kalagayan ng ating pong panahon sa ating bansa. Makakasama natin ang ating pong weather specialist, Ginoong Benny Estreja.
0: Radyo Pilipinas Weather!
4: Po, good morning sa inyo. Ngayon din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tropical depression po ito. At nasa layong 2,905 kilometers silangan ng Mindanao. So hindi naman po siya papasok ng ating power at hindi rin papasok o hindi rin makaka-apekto sa alinmang panig ng ating bansa in the coming days. We're seeing po na hanggang sa weekend, meron pa rin tayong habagat pero may nanatiling mahina lamang po ito. And we're expecting may mga isolated na mga pag-ulan ngayong araw sa may Ilocos region, Batanes and Mabuyan Islands. Pero pagsapit ng Sabado at Linggo, posible yung mga kaulapan at mga light to moderate rains and thunderstorms. Gayun din dito sa may parting Zambales and Bataan. But for the rest of the country today, up until weekend, we're seeing na partly cloudy skies pa rin. May times na nagiging cloudy, lalo na po sa hapon hanggang gabi. At may chance pa rin na mga pulupulong pag-ulan or mga thunderstorms, usually mga 1 to 2 hours lamang po ang tinatagal nito. Yung muna latest, mula dito sa weather forecasting ng PAGASA, Benny Estreja, good morning po.
3: Maraming salamat yung Benny Estreja, ang ating pong weather specialist mula po yan sa PAGASA DOST. Ayon nga po sa sinabi ni Engineer Benny Estreja mula po sa DOST PAGASA, may mga pakanakan ng pag-uulan pa rin na mararanasan sa Ilocos Region, sa may Batanes. Na rin yan ng habagat. Kaya mabibayong pag-iingat pa rin ang atin pong panukala sa ating mga kababayan, especially in those areas na nabanggit ni Sir Benny Estreja. Dala na rin tayo no, ng pananggalang sa ulan. Tapos ang ating update mula po yan sa PAGASA DOST na inihatid sa atin ni Ginoong Benny Estareja. Kiki-update naman tayo mula sa MMDA Metro Base.

0: Kamusta nga ba ang daloy ng trapiko sa atin pong mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila? Ngayon bang Friday, marami ba yung bugso? Yung daloy ng trapiko dito sa mga major thoroughfares natin sa Metro Manila. Yan ang ating alamin mula po sa ating mga kasamahan mula sa MMDA Metro Bay. Kasama natin ngayong umaga upang magbigay sa atin ng update, Ms. Ann Gozon. Okay, babalikan natin yung ulat na yan ni Ms. Ann Gozon. Oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Tanggapin na natin ang ulat na ito mula po sa ating MMDA Metro Base. Mula kay Ms. Ann Gozon.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
2: Magandang umaga po, Sir Al, at sila po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating traffic sa mga seto sa may EDSA southbound. Moderate to heavy traffic po sa may Cubao hanggang makarating na po tayo na Shaw Boulevard. Moderate traffic din po dito po sa may Buendia. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy bisan dahil sa kyan. Masusunan itong pagbabagal po sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Sa may EDSA northbound po, Park Avenue po, moderate traffic. Paglagpas po yan, light traffic na po to. Masusunan rin ang pagbabagal po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Ganon din po, magiging mabagal po ang dalang sakyan sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo na Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard po, muli po itong babagal sa may P2A zone. After P2A zone po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound dito po sa may Libis flyover hanggang makarating na po tayo ng Cali Industria, magiging mabagal po ang dalang sakyan. Masusunan ito pagbabagal ito po sa may Tiendecitas hanggang makarating na po tayo ng McKinley. Ang ating C5 northbound, Debe Mariano po hanggang Upper Mackinley, asahan na po natin pagbagal dalos sa kyan. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng dalos sa kyan. Masusunan ito pagbabagal dito na lamang po sa may Green Meadows. After Green Meadows po, muli po itong babagal sa may Eastwood. After Eastwood po, muli po itong babagal na lang sa may Ateneo Gateway. Alala po sa ating mga motorista, babihay po yung araw na Friday, may plaka po nagtatapos sa 9 at 0. Ang window hour po ngayon, 10 o'clock to 5 p.m. Magbabal po ating number coding mamaya po alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan, maaaring nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lang yung ating traffic sa Morse. Ito ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Ms. Ann Gozon, mula po sa ating mga kasamahan dyan sa MMDA Metro Base. Ang oras po natin, 17 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
1: Radyo Publiko, serbisyo.
3: Radyo Publiko, serbisyo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Mas pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
1: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: Sports Radio Radio Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Radyo Publiko. Serbisyo.
6: Radyo Publiko. Serbisyo.
0: 20 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga, narito naman ang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ang kamara naghanda ng medical team at network ng mga ospital para sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Maglalatag ang House of Representatives ng tatlong miyembrong medical team, mga ambulansya at isang network na mga partner hospitals para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang medical na emergencies sa gaganaping ikalimang SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Itatalaga ang mga first aid station sa bawat palapag sa session hall at malapit sa pangunahing pasukan. Nakipagtulungan din ang kamara sa mga medical personnel mula St. Luke's Medical Center, Diliman Doctors Hospital, Philippine Heart Center at East Avenue Medical Center para palakasin ang kanilang emergency response capability sa araw ng SONA. Bukod dito, naka-standby naman sa labas ng complex ang mga karagdagang responder mula Department of Health, mga lokal na pamahalaan, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at iba pang katuwang na ahensya para umalalay kung kinakailangan. May mga nakatalaga ring ambulansya na nilagyan ng basic at advanced life support sa loob ng complex para sa mabilisang pagbiyahe sa ospital ng mga pasyenteng mangangailangan ng higit na atensyong medikal. Bahagi rin ng paghahanda ang inisiyatiba ng kamara na diwang yakap para tulungan ang mga senior citizen, persons with disability at iba pang pisitang kakailanganin ng alalay sa pag-ikot sa araw ng SONA. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Unang tourist rest area ng Pangasinan nakapagtala ng 27,000 mga bisita at mahigit 1.24 na milyong benta sa unang 5 buwan ng operasyon. Ang ulat niya ng bula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas sa Yug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mahigit 27,000 ng mga lokal at dayuhang turista ang bumisita sa kauna-unahang tourist rest area ng Pangasinan sa loob lamang ng unang 5 buwan ng operasyon nito. Pinasinayaan ang pasilidad noong February 5 sa Lingayen Golf. Batay sa tala, umabot na sa 27,060 ang mga bumisita sa TRA na nagsisilbing sentro ng impormasyon at pahingahan para sa mga biyahero. Kabilang sa mga pasilidad ang information center, malinis at PWD accessible ng mga palikuran, shower area, lactation room at charging at workstations para sa mga biyahero. Meron din itong cafe at pasalubong center. 32 MSMEs mula sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan ang nagbebenta ng mga lokal na produkto kabilang ang mga delicacy, handicraft at iba pang gawang Pangasinan. Sa loob ng 5 buwan, nakapagtala ang TRA ng mahigit 1.24 milyon peso sa benta na nagpapakita ng ambag nito sa turismo at kabuhayan ng mga lokal na negosyante sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Libreng komprehensibong review session para sa civil service examination hatid para sa mga residente ng Binmali, Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Roel D. Guzman ng Radyo Pilipinas Tagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagsanib puwersa sa Binmali Local Youth Development Office o LYDO at Sanggunang Kabataan Federation ng Bayan upang bigyan ng mas mataas na chance na makapasa ang kanilang mga kababayan na kukuha ng career service examination. Ito ay sa pamamagitan ng isang libre at komprehensibong face-to-face review session na gagawin sa July 25 at 26 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Binmali Teen Center. Para sa aktibidad, inimbitahan ng LYDO si Attorney John Angel Bautista mula sa Commission on Human Rights o CHR upang magbahagi ng mga kaalaman at gabay sa mga lalahok sa review session. Bahagi naman ng programa, libreng mock exam, mga komprehensibong reviewers at lecture sessions na inaasahang makakatulong sa mga kukuha ng civil service exam mula sa bayan. Samantala, paalala naman ng LYDO Binmali, mayroon lamang 50 slots na inilaan para sa aktibidad at ipapatupad ang first to register, first serve basis. Kinakailangan din na nakapagparehistro na para sa August 9, 2026 civil service exam ang malalahok sa libreng review session at residente ng bayan ng Binmali. Para sa Bagong Pilipinas, Roel D. Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Probinsya ng Batanes, kumpirmadong kabilang sa mga testing centers para sa September 2026 licensure examination for professional teachers o LEPT. Ang ulat na yan mula kay Maizel Estoy ng Radyo Pilipinas, Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, magandang umaga. Kinumpirma ng Batanes State College na ang licensure examination for professional teachers sa Setyembre ay opisyal na ang gaganapin sa lalawigan ng Batanes. Ang anunsyo ng BSC ay sa pagkakatalaga ng Batanes bilang testing center ay naging posible matapos makipagpulong ang pamunuan ng rehiyo sa Professional Regulation Commission Regional Office 2. Nagbahayag din ang pasasalamat ang BSC sa PRC Regional Office sa pamumuno ni Vice Regional Director Juan Alilam Jr. sa pagbibigay ng pagkakataon upang maisagawa ang pagsusulit sa lalawigan. Kinilala rin ang kolehiyo ang suporta ng Congressional District Office ng Batanes sa pamumuno ni Congressman Sir Yaco Bigato Jr. na tumulong sa pagsagot sa gastusin sa transportasyon ng kawani ng PRC na siyang mangangasiwa sa pagsusulit. Ang pagiging kabilang ng Batanes sa mga testing centers ay malaking tulong sa mga mag-aaral dahil hindi na kinakailangan pang bumiyahe at gumastos ng malaki palabas sa probinsya para lamang makakuha ng LEPT. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Intervensyon sa posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa Isabela, tinututukan. Ang ulat na yan mula kay April Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tinulong ng pamalang panlalawigan ng mga alkalde at municipal agriculture officer mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Isabela upang bumuo ng

0: Kanya pang pinayuhan niya ang mga magsasakang wala sa ilalabas na listahan na lumapit sa kanilang MAU upang ma-validate kung sila'y nagtanim at kung tunay na napinsala ng tagtuyot ang kanilang mga pananim. Maliban sa agarang tulong, tinitiyak naman ni Speaker D ang patuloy na pagsisikap ng pamalang panlalawigan na magpatupad ng mga pangmatagalang solusyon upang matugunan ang taunang hamon sa sektor ng agrikultura at lalo pang mapalakas ang suporta sa mga magsasakang Isabelino. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salupang Racha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tudegaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: 100,000 pesos na halaga ng peking pataba, makinarya, nasabat sa Nueva Ecija. Warehouse owner at tatlong iba pa arestado. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bagsak sa kulungan ng apat na individual matapos mabuwag ng mga otoridad ang isang ilegal na paggawa ng peking pataba sa Nueva Ecija. Ang matagumpay na operasyon ay nagresulta sa pagkasamsam ng mga peking fertilizer at mga makinarya na tinatayang nagkakalagay ng 1.16 milyon pesos. Nagsimula ang serye ng operasyon sa Barangay Ricardo Talavera kung saan nagtulungan ang Talavera Municipal Police Station, Fertilizer and Pesticide Authority at ang pribadong complainant. Tatlong suspek na sangkot sa pagbibenta ng peking pataba ang nahuli at nasa 260 na sako ng mga peking fertilizer na may iba't ibang brand name na nagkakalaga ng humigit kumulang 250,000 pesos. Ang impormasyong nakusaw ng impresyon ang nag-akay sa mga otoridad patungo sa isang hindi rehistradong bodega sa sitio Balasing, Barangay Santa Monica sa bayan ng Rizal. Huli sa akto at naresto ang mismong may-ari ng bodega na bigong magpakita ng mga kawalang permit at dokumento mula sa FBA. Sa loob ng bodega, ay tumambad ang 500 sacks ng ilegal na ginawang pataba, 21 granulator machine na ginagamit sa paggawa ng peking fertilizer at mga delivery truck na ginagamit sa transportasyon. Kabuang 900,000 pesos ang kabuang halaga ng mga nasamsam na kagamitan at pataba sa ikalawang bodega. Kasalukuyan nasa pangalaga ng FPA para sa tamang disposisyon. Ay kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jess Mendez, ang tagumpay na ito ay bahagi ng mas pinalakas na kampanya upang protektahan ang kabuhayan ng mga local farmers mula sa mga substandard at peking produktong pang-agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: At 30 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga, tabayanan naman natin ang speech ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at nakatutok doon ang ating kasamahang si Alvin Baltazar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Changing its name again and again until it was later known as the Philippine Merchant Marine.
5: More than 200 years ago, a small nautical school opened its doors inside Intramuros. That school would move from street to street, changing its name again and again until it would later be known as the Philippine Merchant Marine Academy. Like a lighthouse in the middle of a storm, the PMMA has stood for generations, guiding young Filipinos towards the sea and back home. They carried with them a light that proved their sense of duty to our motherland. Today, that same light is entrusted to you. You have chosen to call yourself Saligirang. Salig in Cebuano means trust and conveys sagisag ng liwanag, a guiding light, much like a lighthouse leading ships safely to shore. Hirang in Filipino means chosen or destined, with the deeper meaning of haliging huwaran, a role model for future midshipmen. Saligirang, what a beautiful and poetic word to name yourselves. Together, you have identified yourselves as both the light that guides ships home and the pillar that your fellow Filipinos can rely on. Today, 327 of you begin your new voyage. You will serve in different organizations and carry out different missions. Yet wherever your journey takes you, you will uphold the proud reputation of a Filipino seafarer. We also recognize our 21 graduates

0: Please be seated.
1: We will now witness the formation of the long blue line.
2: Kasalukuyang nangyayari pa rin dito, ano, yung ilan sa mga ino-observe, ano po, na mga rites kung saan kabahagi po ito ng commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy. Yung nga pong napakinggan kanina, yung hymn ng Philippine Merchant Marine Academy. At ngayon, panonoorin natin, papakinggan natin yung forming of the blue line.
1: For more than two centuries, the Philippine Merchant Marine Academy has stood as a beacon of maritime education, leadership, and discipline. Founded in 1820 as the Escuela Nautica de Manila, the academy has endured through colonial periods, revolutions, wars, and national transformation, evolving into what is now recognized as the premier maritime institution of the Philippines. Through every chapter of its history, PMMA has remained faithful to its mission of developing competent, disciplined, and honorable maritime professionals who would serve not only the nation, but the world. Today, before us, marches the long blue line, a proud symbol of the Academy's enduring legacy and the unbroken chain of generations who have worn the blue uniform with honor. The long blue line represents thousands of cadets and graduates who came before individuals who dedicated themselves to the ideals of righteousness, humility, and courage. It is a tradition forged through sacrifices, strengthened by discipline, and sustained by an unwavering commitment to excellence. With every synchronized step, these midshipmen carry forward a heritage that spans more than 200 years of maritime service and leadership. As these cadets march in formation, they embody the values that have defined PMMA throughout its long and distinguished history. Beyond every uniform is a story of hard work and perseverance, a story of early mornings. Hard work and perseverance, a story. They have learned that leadership is earned through service, that its discipline is built through consistency, and that honor is upheld through every decision and action. Their precise movements reflect not only military bearing, but also the character and professionalism expected of future maritime officers.
0: The long blue line stretches beyond the academy grounds and reaches every corner of the globe. Across oceans and continents, PMMA graduates have served as ship captains, chief engineers, officers, educators, naval reservists, and leaders in the maritime industry. They have navigated the world's busiest sea lanes, faced the challenges of the open ocean, and proudly represented the Filipino seafarer with distinction. Their achievements have contributed to the Academy's reputation as a source of some of the world's finest maritime professionals. Every success story adds another link to the long blue line, strengthening the legacy that these cadets now inherit. Today, we pay tribute to those who came before us to celebrate those who stand among us and place our confidence in those who will follow. This is the story of the Philippine Merchant Marine Academy. This is the story of generations united by a common purpose. This is the story of courage, discipline, and excellence. This is the Long Blue Line, proud of its past, committed to its present, and ready for its future.
1: Ladies and gentlemen, behold the newest members of the long blue line, standing tall,
0: carrying the dreams of tomorrow,
1: and ready to uphold the legacy of PMMA.
0: Now, the Corps of Midshipmen will render their congratulations.
2: 44 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, natunghayan nga po ang long blue line. Yan po ay proud na history ng PMMA. natin po mga kababayan ay legacy ano po ng mga naunang graduates mula sa Philippine Merchant Marine Academy. At ngayon natutunghaya natin from the saligirang class of 2026. Pinangunahan nga po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pansamantala po na natin puputulin ano, yung live stream na nakukuha natin mula sa RTVM. Ang oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
3: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Ito pong, solar power na nagawang proyekto ko dito sa New Masba Multipurpose Cooperative. Malaking tulong po ito dahil sa noon ang ginagamit kuryente, pero ngayon hindi na po kuryente, pero solar power generator na hindi na po nagbabayad ng kuryente, kaya laking tulong po talaga sa mga magsasaka.
9: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
7: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
10: Ito
3: ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
2: 49 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ito pa mga karagdagan pang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Kauna-unahang agri-libro para sa mga bata ay nilunsad sa Naga City. Ang ulat niyan mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Magandang umaga, Al. Inilunsad sa Naga City ang kauna-unahang agri-libro para sa mga bata na pinamagatang istorya nin pagtanom asin pagtalubong ni Ani o sa Tagalog ay kwento ng pagtalim at paglaki ni Ani. Pinangunahan ng City Agricultural Office o CAGO ng Naga City Government ang launching ng libro na siyang kauna-unahan sa buong Pilipinas na nakasentro sa agrikultura. Kasabay ng launching ay nagkaroon ng storytelling kasama ang 30 mga estudyante mula sa School for Early Education Development o SEED ng Naga City Government na binasa nga ni City Youth Mayor Isaiah Namoro sa harap ng mga bata. Ayon kay Namoro, layunin ng aktibidad na turuan ang mga bata tungkol sa kahalagahan ng pagtatalim at kung anong nutrisyon na makukuha mula sa gulay at prutas. Pakinggan natin ang kanyang pahayagan.
13: Isa itong bahagi para maibahagi natin sa mga bata. Kahit bata pa lang sila magtanim. Mm-hmm. And yung pagtanim na iyon, yun din yung kakainin nila para masustan siya yung kinakain nila. Hindi lang puros fast food, hindi lang puros processed.
12: Samantala, maganda naman ang naging pagtanggap ng mga magulang na sina Jennifer na taga-barangay Pacol at Rami Flor ng Concepcion Pequeña sa aktibidad na yan. Dahil may tutunan ang kanilang mga anak pagdating sa agrikultura. Magandang malaman nila ito ng kanilang mga anak upang matutunan ang tamang pag-aalaga ng mga tanim na gulay. Pakinggan natin ang kanilang mga payag.
14: Ang early age, kailangan introduce yung agriculture para sa activity din ng bata, sa class time at screen time, para they learn how to take care of plants, simple gardening like watering it. So, magandang ganito po.
15: Mas maganda po yun sa bata kasi habang lumalaki po, nararationalize na po yung mga pangyayari. And then, mas maganda po yun sa kanila kasi natututo na po sila habang bata pa po. Natututo na po.
12: Samantala, Al, nakibahagi sa aktibidad na yan ang Radyo Pilipinas Naga na proud media partner sa pamagitan ng programang Sulong Kabayan Tulong ng Gobyerno. At dyan nga ay pinamahagi ang mga nakalap na donasyon na school supplies at mga basic gardening tools na kanilang ginamit sa aktwal na gardening activities. Kung inyong makikita sa video natin pinadala, no? Ang nasabing libro ay ipamimigay sa lahat ng mga kabataan sa mga barangay ng syudad at inaasahang mailalabas din ito sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Yan ang munang update para sa bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, Jerome Toledo. Samantala, ang FIVOLX nagpaliwanag sa ugong at amoy asupre mula sa Bulkang Mayon. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLX ang sanhinang naririnig na ugong mula sa Bulkang Mayon at nang naiulat na hamog na may amoy asopre sa bayan ng Santo Domingo Albay kasunod ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkan na ngayon ay nananatili sa Alert Level 3. Ayon sa volcanologist na si Dr. Paul Alanis ng FIVOLX, ang rumbling o ugong na naririnig sa bulkan ay dulot ng pagtipak ng lava o rock falls at Strombolian activity o maliliit na pagsabok sa bunganga ng bulkan. Sinabi niyang inaasahan ang mga ito habang nagpapatuloy ang pagputok ng Bulkang Mayon at wala umanong dapat ikabahala ang mga residente hanggat sumusunod sila sa mga ipinatutupad na safety protocols. Anya, ligtas naman ang mga komunidad dahil nailikas na ang mga naninirahan sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Kaugnay naman ang naiulat na hamog na may amoy asopre matapos ang malakas na pag-ulan sa Santo Domingo Albay, sinabi ni Alanis na nagmumula ito sa sulfur dioxide at iba pang volcanic gases na patuloy na ibinubuga ng Mayon habang nasa estado ng pagputok. Pinapayuhan niya ang mga residente na magsuot ng face mask at manatili muna sa loob ng bahay kung malakas ang amoy ng asopre. Samantala, nilinaw ng PVOX na wala silang naitalang lahar sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan itong Webes ng hapon. Ayon kay Alanis, pagbaha lamang ang naobserbahan sa ilang lugar. Gayunpaman, patuloy na binabantayan ng PVOX ang kondisyon ng bulkan at ang lagay ng panahon dahil maaaring magkaroon ng lahar kung magpapatuloy ang malalakas at matagalang pag-ulan sa paligid ng bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Development Management Officers ng DOH Region 10 mula iba't ibang probinsya ng rehiyong Northern Mindanao sumailalim ng capacity development training para sa pinag-ibayong healthcare system ng rehiyon. Ang ulat niyan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas, Iligan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Sumailalim ng tatlong araw na capacity development training ang mga Development Management Officers o DMOs ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao. Ang pagsasana ay nagsilbing platform para paigtingin ang mga kakayahan ng mga Development Management Officer bilang pangunahing tagapagpatupad ng health systems at pinag-ibayong local health governance sa rehiyong Northern Mindanao. Kinikilala ang mahalagang papel ng mga DMO sa pagpapatupad ng mga programa ng Universal Healthcare para sa epektibo at mapagtugon na aksyon sa lokal na antas. Binigyan ng kaalaman patungkol sa advanced leadership at innovation skills at hinubog bilang mga katalisa o puwersa sa pagpapatupad ng UHC sa kani-kanilang probinsya. Muling pinagtibay ng ahensya ang commitment sa pagsusulong ng pantay-pantay na access sa dekalidad ng serbisyong pangkalusugan alinsunod ito sa Universal Health Care Act. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Tamang paggamit ng pataba, binahagi ng mga miyembro ng Pandakan Arbo sa panglimang estino. Ang ulat niya na mula kay Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Sulu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Aktibong nakibahagi ang mga miyembro ng Pandakan na Grand Reform Beneficiaries Association o ARBO at mga magsasaka sa Barangay Pandakan at Gatagata sa bayan ng Panglima Estino, Sulu sa orientasyon na isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries na Grand Reform o MAFAR. Sumentro ang pagsasanay na ito sa tama at responsableng paggamit ng pataba na makatutulong sa pagpapalago ng kailang pananim at para sa mas mainam at pangmatagalang farming practices. Pinangunahan ito ni MAFAR Municipal Officer in Charge, Registered Agriculturist El Malin Nani, kasama ang kanang Grand Reform Program Technologist Abdul Amir Hajim, sa patnugot ni Engineer Alfie Iribani, Provincial Director ng MAFAR Sulu, at Chief Agriculturist June Amak. Nakatanggap din sila ng iba't ibang binhi ng gulay at klase ng mga pataba na magagamit nila sa pagsasaka. Ang programang ito ay magpapatibay ng patuloy na suporta ng MAFAR para sa matatag na food supply sa lalawigan sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kapasidad at kaalaman ng mga magsasaka sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: At bilang panghuling balita, Eastern Mindanao Command patuloy na naka-alerto dahil sa gabi-gabing pag-ulan na nararanasan sa loob ng kanilang area of responsibility. Ang ulat niyan mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Patuloy na naka-alerto ang buong Eastern Mindanao Commando, East Mincom, particular na ang disaster response units nito dahil sa gabi-gabing pag-ulan na nararanasan sa loob ng kanilang areas of responsibility. Inihayag ni East Mincom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosete Manuel na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga local disaster risk reduction and management offices o LDRRMO sa mga lugar na sakop nito upang agad makahatid ng kinakailangang tulong. Ayon kay Manuel na naka-standby na ang kanilang search and rescue teams at mga air assets para agad makatugon sa mga kinakailangan ng mga local government units. Pinuri naman ng opisyal ang mga LDRRMO dahil mas nakikita na nito ang kahandaan sa panahon ng disaster dahil mayroon na itong sistema na ipinapatupad lalo na sa koordinasyon sa ibang ahensya. Bukod dito, inilahad din ni Manuel na mayroon pang mga units na nakadeploy sa mga lugar na lubhang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol dahil sa patuloy na rehabilitation efforts. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa aking mga nakatuwang sa technical side, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Rifarial, Ginong Mark Bukiron at Madam Marianne Melos. Maraming salamat din sa aking mga nakasama sa Production Division, Ms. Isa Agorilla at si Ms. Glory Fe Bagon. At tabayanan po mga balitang iahatid sa atin ni Ms. Ched Oliva at ni John Magol sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, sa pangalan po ni Kuya Kiko Flores. Nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang umaga.
3: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
23: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
21: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
24: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
21: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
25: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
26: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
21: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore naging produktibo. Matatag na ekonomiya ng Pilipinas ibinida sa mga mamumuhunan.
3: Headlines.
1: Tulong ng gobyerno sa mga Pilipino na apektado ng tumitinding tensyon sa Middle East nagpapatuloy.
3: Headlines.
0: Department of Migrant Workers nakatutok sa sitwasyon ng 3,000 Filipino seafarers na na-stranded sa Strait of Hormuz.
3: Headlines.
1: Pilipinas, kinondena ang AI-generated video ng Chinese media outlet patungkol sa 2026 South China Sea Arbitral Award. Video at iba pang editorial cartoons na nagpapakalat ng misinformation pinatatanggal ng DFA.
3: Headlines.
0: At Pangulong Marcos Jr. isinasapinal na ang talumpati para sa ikalibang SONA. Mga paghahanda partikular sa seguridad sa kamera handa na.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, July 17, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng PMMA Saligirang Class of 2026. Pangulong Marcos Jr. binigyan diin ang prioridad ng mga marinong Pinoy sa gitna na nagaganap pa ring tensyon sa gitnang silangan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality.
1: Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Sa kanyang post-visit statement, sinabi ng Pangulo na kanilang pinagtibay ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Tinalakay din ang kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, AI, edukasyon, healthcare, environmental protection at people-to-people exchanges. Naging makabuluhan din ang pulo ng Pangulo kasama ang business at investment executives, gayon din ang paglahok sa Milken Institute Roundtable Discussion.
4: Visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng PMMA Saligirang Class of 2026. Pangulong Marcos binigyang diin ang prioridad ng mga marinong Pinoy sa gitna ng nagaganap ring tensyon sa gitnang silangan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatapos ng 327 kadete ng Philippine Merchant Marine Academy Batch 2026. 146 sa mga nagsipagtapos ay midshipmen mula College of Marine Transportation, habang nasa 181 ay midshipmen naman mula sa College of Marine Engineering. Itinanghal na class valedictorian ng PMMA Class 2026 sa Itubong, Camarines Sur, sa katawan ni Midshipman First Class Mark Owen Triles, a scholar ng Philippine Coast Guard. Tinanghal naman bilang salutatorian si Midshipman First Class Jansen Bautista na Itubong Taisan, Batangas. Sa naging talumpati ng punong ekotibo ay hinigayat nitong mga bagong graduate na panatilihin ang reputasyon ng libu-libong Filipino seafarers na anya'y nagbigay karangalan sa bansa. At sa gitna ng nagpapatuloy pa rin conflict sa gitna silangan ay nagbigay katiyakan ang punong ekotibo na mananatili pa rin prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga marinong Pinoy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos.
6: In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
5: Mula sa lalawigan ng Zambales, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling bukas at mas pinatatagpa ang ekonomiya ng Pilipinas para sa mga mamumuhunan kasunod ng isinagawang roundtable meeting kasama ang regional leaders ng Singapore. Ilan nga sa mga nakadaupang palad ni Pangulong Marcos ang top executives, investors at business leaders ng Singapore. Kasama sa mga tinutukan ng punong ehekutibo sa nasabing pulong ang pagbibida sa pagkabit ng Pilipinas sa upper middle income status, matatag na workforce ng bansa, gayon din ang mga isinusulong na economic strategy at trade and policy reforms ng Administrasyong Marcos. Kabilang dito ang Build Better More, Luzon Economic Corridor at ilan pang big ticket economic programs at projects ng bansa. Ang Milken Institute ay isang non-profit, non-partisan think tank o think tank sa Singapore na binubuo ng mga leader mula sa sektor ng pagnenegosyo, finance, government service at philanthropy na nakatutok sa global economic challenges.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mananatiling aktibo at maasahang partner ang Pilipinas sa pagbuo ng mas makabago, konektado at maunlad na kinabukasan para sa lahat. Yan po ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makaharap ang mga leader ng Future Economic Cooperation Council. Nakatuon ang talakayan sa pagtutulungan ng gobyerno at negosyo para harapin ang nagbabagong ekonomiya at buksan ang mga bagong oportunidad sa Indo-Pacific region. Ang pulong ay bahagi ng pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa mga regional business leader at investors sa Singapore para isulong ang Pilipinas bilang destinasyon ng kalakalan at pamumuhunan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyan ng exceptional na marka ng isang ekonomista ang naging matagumpay na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore kung saan nakaharap nito ang Singaporean business leaders at investors. Sa panayam ng programang Boses kay economist at market analyst Professor Astro del Castillo, sinabi nitong nailatag ng maayos si Pangulong Marcos ang key economic strategic points ng pamahalaan, kabilang ang economic reforms na isinusulong ng gobyerno. Naging maagap din ng Pangulo na ibida ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status na sinertipika ng World Bank, dahilan para lalo pang tumaas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at negosyo sa bansa. Umapila rin si Del Castillo sa pamahalaan na mas tutukan pa ang ease of doing business measures upang mas makahikayat ng mas maraming investor.
7: Sa kasunduan sa Singapore ay makakatulong sila palakasin ang ating technical knowledge and possible investments dito sa ating bansa. Ang Pilipinas kasi maganda pa rin ang lokasyon, no? Pasingan. So talagang it could be one attraction, no? Lalo na kung talagang meron tayong hub na ino-offer sa kanila, no? Napakalaki pa ng Pilipinas, malaki pang espasyo, no?
0: Samantala, ikinagalak din ni Professor Del Castillo ang naselyuhang investment deal ng ABC Impact sa Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. upang mapalakas pa ang healthcare system ng bansa. Mahalaga niya kasing mamumuhunan pa rin o na rin ang bansa sa healthcare, lalo pat hindi naman pabata ang populasyon ng bansa at dapat ding matutukan ang human capital ng Pilipinas.
7: Aki ang ating populasyon at tumatanda rin yung sektor ng populasyon natin, no? So kailangan talaga yan. Kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng talagang investments, no? Para mas mapabilis, no? Lalo na yung mga initiative ng mga private sector dito sa ating bansa. Madaming willing partners para makapag-invest dito sa health, no? And related investments na medically related, no? So magandang balita to, no?
0: Yan po ang mga pahayag ni economist at market analyst Professor Astro del Castillo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na 6 hanggang 7 bansa ang inaasang lalagda at magiging kasapi na sa Treaty of Amity of Cooperation in Southeast Asia o TAC para sa week-long Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meetings sa darating na July 24. Ayon kay DFA spokesperson for ASEAN Affairs Dominic Xavier Imperial, ang signatory countries ay kakatawanin ng kanilang foreign minister na ipipresenta sa 50th anniversary hosting ng Pilipinas sa TAC. Inaasahang dadaluhan ang aabot sa 60 delegado ang nasabing aktibidad na kinabibilangan ng contracting parties at bagong signatory countries. Sa kaparehong aktibidad, inaasahan ding bubuo ang ASEAN ng bagong mekanismo o modality of engagement para sa mga party members at kahit pa ang mga bansang hindi parte ng ASEAN Dialogue at Sectoral Dialogue Partners na mapailalim pa ang engagement sa ASEAN.
8: The commemorative activity on July 24 will include a signing ceremony for countries acceding to the treaty, followed by the inaugural high-level conference of the high contracting parties to the TAC, which is the first of its kind in ASEAN, and a gala dinner to be hosted by the President of the Republic of the Philippines. On the margins of the AMM, PMC, and TAC meetings, the Secretary will also meet with select foreign ministers on a bilateral basis to discuss matters of mutual concern.
1: Si DFA spokesperson for ASEAN Affairs, Dominic Xavier Imperial.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Minamadali ng gobyerno ang pag-abot sa 101 billion pesos na privatization target ngayong 2026 ayon kay Finance Undersecretary at Chief Privatization Officer Michael Peter Alejandro. Target ng gobyerno na isa-pribado ngayong taon ang tatlong flagship assets, kabilang ang Mile Long Building, Food Terminal Incorporated at 20% stake sa South Luzon Expressway. Samantala, tumaas ang unsolicited offers mula sa pribadong sektor para sa maliliit na properties. Makaraang rebisahin ang privatization guidelines. Ang privatization ay bahagi ng hakbang ng gobyerno para pakinabangan ang mga hindi nagagamit na asset at makalikom ng pondo para sa mga gastusing pampubliko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tinitingnan ngayon ng Aurora Pacific Economic Zone o APECO ang apat na malalaking infrastructure projects para mas makahigayat ng maraming pamumuhunan sa Freeport ng Silangang Luzon. Kabilang sa mga proyekto ang panukalang Kasiguran International Newport, Kasiguran International Airport, high-speed road network at isang railway project. Samantala, pupulungin ni APECO President and Chief Executive Officer Lawyer Gil Taway IV ang mga opisyal ng Public-Private Partnership Center upang formal na isumite ang panukala para sa feasibility studies ng mga proyekto.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga Pilipino para ibsan ang epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East. Una lang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalawakin ng administrasyon ang suporta sa 7.5 milyong low-income households sa ilalim ng uplift assistance. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tatanggap ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program kasama ang 2.5 milyong poor at near poor households. Tig 2 piso kada buwan din ang matatanggap ng 1.5 milyong low-income workers at kanilang mga pamilya mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre.
9: Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Target ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na madagdagan pa ang bilang ng walang gutom kitchen sa buong bansa na posibleng umabot sa 12 outlet pagsapit ng taong 2027. Ayon kay Walang Gutom Kitchen Officer in Charge Ramil Mapoy, hakbang ito ng gobyerno para matugunan ang involuntary hunger o sa pilitang pagkagutom sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroon ng walang gutom kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City at magdadagdag pa ito ng tigi isang pasilidad sa National Capital Region, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng 2026.
12: Ano po mga kababayan po na gusto pong makahanap ng platform para po gawin ang kanilang corporate social responsibility or gusto lang po makatulong sa ating mga kababayan, we're looking po for volunteers and for donation. Kung sino po ang gusto mag-celebrate ng birthday or ng kahit anong celebration, Walang Gutom Kitchen is open for you.
0: Samantala, patuloy ang panghihikayat ng DSWD sa publiko na maging volunteer o di kaya'y magbigay ng donasyon para makatulong sa tuloy-tuloy na operasyon ng Walang Gutom Kitchen. Ayon kay Mapoy, malaking tulong ang donasyon ng mga individual, grupo kumpanya o organisasyon para mapakain ang mga individual na labis na nangangailangan. Bukas na bukas din ang Walang Gutom Kitchen at ang DSWD para sa mga individual at organisasyong nais maging katuwang sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain.
2: Mga susunod na taon po, we're still subject for pag-locate ng other regions po by next year. Pero po, ang naging tungtungan lang din po namin dito for pag-locate kung saan is yung may high incidence po ng food po.
0: Si Walang Gutom Kitchen Officer in Charge, Ramil Mapoy.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: DSWD Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge National Finals. Umarangkada na ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas Report.
1: Balikan natin ang report na yan ni Mary Ann Bastasa.
0: Sa iba nating balita, pinalawig pa ng Energy Regulatory Commission ang pagsuspindi sa no disconnection policy hanggang Oktubre. Ito ay dahil pa rin sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Una lang pinayagan ng ERC na suspindihin ang polisiya mula Mayo hanggang Hulyo habang pinapayagan ng installment payment sa mga ito, layon ng pagpapalawig na ibsan ang pasanin ng mga consumer sa gitna ng epekto ng Middle East conflict.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert mamayang gabi. Ang detalye mula sa ulat ni J-Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas Report.
13: Nanatiling manipis ang supply ng kuryente sa Visayas Grid ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ito ang dahilan ayon sa transmission company, kaya't isa sa ilalim nila sa yellow alert o naturang grid mula alas 6 hanggang alas 7 mamayang gabi. Ayon sa NGCP, nananatiling bagsak ang 7 planta habang may 17 gumagana, sumalit na sa derated o kulang na supply ng kuryente. Itinataas ang yellow alert status kapag hindi nagtutugma ang operating margin sa kinakailangan supply ng kuryente para sa transmission para maabot ang contingency requirement. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itataas ng National Food Authority o NFA ang buying price ng palay sa darating na anihan sa Setyembre ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Layo nitong mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka sa gitna ng tumataas na presyo ng langis at fertilizer bunsod ng tensyon sa Middle East. Dahil dito, magiging 21 pesos per kilo na ang buying price ng palay, mas mataas kumpara sa naunang 17 pesos per kilo. Hindi naman papayagan ang ahensya na makapasok ang imported rice sa alinmang pantalan sa Iloilo mula kalagitnaan ng Setyembre hanggang katapusan ng Nobyembre. Ang Iloilo ay isa sa pinakamalaking rice producing area sa Visayas na may 5% ng rice production sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na tinututukan ang Department of Migrant Workers ang sitwasyon ng nasa 3,000 Filipino seafarers na na-stranded sa Strait of Hormuz. Nilinaw ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na hindi na hostage ang nasabing mga tripulante at patuloy pa rin tinutupad ang kanilang tungkulin. Nananatili ring seaworthy ang sinasakyan nilang barko at patuloy na natatanggap ng mga seafarer ang kanilang sahod at benepisyo. Samantala, nasa 3,718 Filipino seafarers na ang ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz noong July 6 at 7. Subalit muling sinuspindi ang kanilang ruta dahil tumitindi na naman ang tensyon sa Middle East.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mariing kinundinan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang inilabas na Artificial Intelligence o AI-generated video at editorial cartoon ng Chinese state-run media outlet na China Daily patungkol sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, patuloy pa rin ang kanilang kampanya sa paglaban sa maling naratibo at information distortions na ginagawa ng China patungkol sa Arbitral Award. Gayon pa ng kagawaran, hindi katanggap-tanggap, offensive at isang act of distress ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy base sa inilabas na AI video ng China Daily. Pinapatanggal na ng DFA ang video at iba pang editorial cartoons dahil ito umano ay misinformation at mas nagpapalalim ng pagkawala ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at China.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mas tututukan pa ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapaigting ng Yes to Ayos Disiplina Campaign, partikular sa mga paaralan at educational institutions. Ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Artes, mahalaga kasi na maumpisahan na ang paglilinang ng kahalagahan at disiplina sa mga kabataan upang mapanatili ang kaayusan at pagsunod sa mga ipinatutupad na alituntunin sa Metro Manila. Nakipag-ugnay na rin ang MMDA sa Department of Education o DepEd para magtulungan para mas marami pang programa na konektado sa Yes to Ayos Disiplina Campaign ang mailunsad. Tinitingnan na rin ngayon ng MMDA ang isang grand launch ng Yes to Ayos Disiplina Campaign sa buong Metro Manila.
14: Kailangan talaga nating mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan. Magkaroon na ng grand launch ito. Isang malaking launch kasama po yung 17 LGUs ng Metro Manila.
1: Yan ang pahayag ni MMDA Chair Attorney Romando Artes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasama ang palalakasin ng Department of Education ang mental health services at learner reporting mechanisms ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, hindi kasi sapat ang active threat drills para pigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Aniya, dapating pangalagaan ang mental at emosyonal na kalusugan ng mga estudyante sa pamamagitan ng ligtas na helpline. Dahil dito, palalawakin ng DepEd ang National Learners Telesafe Contact Center Helpline sa lahat ng rehiyon para sa kumpidensyal na pag-uulat ng mga estudyante. Makakatuwang din ito ang National Center for Mental Health sa pagbibigay ng psychological support services ng mga mag-aaral. Ilan sa ipatutupad ng mga eskwelahan ang localized anti-bullying measures at basic security protocols kabilang ang regular na pag-iinspeksyon sa mga bag ng estudyante.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa lagay ng panahon, isa ng tropical depression ang dating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, maliit ang posibilidad na pumasok ito sa bansa. Posible raw malusaw ito sa mga susunod na araw at magiging low pressure area. Samantala, umiiral ngayon ang habagat, partikular sa extreme northern Luzon. Magiging maalinsangan at mainit naman ang panahon sa malaking bahagi ng bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang napakahalagang papel ng komprehensibong disaster preparedness at management plan anumang sakuna ang dumating sa bansa. Ito ang naging pahayag ni Magalong sa naging paggunita sa July 16, 1990 Luzon earthquake na kumitil ng maraming buhay at sumira ng hindi mabilang na ari-arian. Malaki na umano ang natutunan ng bansa sa nasabing 7.7 magnitude na lindol na naging pundasyon ngayon ng bansa sa pagbuo ng mas angkop at napapanuhong plano kontra sa mga kalamidad. Giit pa ng alkalde, dapat nang paigtingin pa ng bansa ang hakbang nito sa pagbuo ng comprehensive plan sa disaster preparedness and response, gayon din sa crisis management.
15: Particular incident, Lucasa, is about time. Talaga kailangan ng isang comprehensive plan on disaster preparedness and response. And at the same time, crisis management.
0: Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:27 ang ating oras, Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:28 na po ang ating oras ngayong araw ng Biyernes. Sa iba nating balita, isinasapinal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati para sa 5th State of the Nation Address. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, regular na nakikipag-ugnayan ng Pangulo sa agency heads kaugnay ng kanilang tagumpay, mahalagang programa at malalaking inisyatiba. Tumanggi naman ang Malacanang na talakayin ang detalye sa security arrangements sa zona, subalit tiniyak na handa ang gobyerno sa mga kinakailangang hakbang.
6: Natapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang zona speech. Ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: 100% ng handa ang Kamara de Representantes para sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, planchado na ang lahat ng kanilang paghanda, partikular sa latag ng seguridad sa Kamara. Bagamat wala pa silang namomonitor na banta sa gaganaping SONA, ay pinaghahandaan pa rin nila ang anumang untoward incidents sa labas ng batasang pambansa. Ani de la Cruz, mahigpit na ang koordinasyon nila sa Philippine National Police at iba pang miyembro ng otoridad upang matiyak na walang mangyayaring anumang security breach sa SONA.
8: Kung tayo ng walkthrough together with all the concerned agencies spearheaded by PMS tsaka MPSC tsaka of course yung officials ng House tsaka ng Senate. So para maplansya natin yung mga mangyayari sa 27th of June, which is barely 2 weeks from now. So far, okay naman lahat ng mga preparations and everything. We just had to make sure na planchado lahat.
7: Si House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Matagumpay na naisagawa ang walkthrough at ocular inspection sa loob ng batasang pambansa kasunod ng nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mismong si House Secretary General Cheloy Velicaria Garafil ang nanguna sa pag-inspeksyon sa loob ng Kamara para tiyaking planchado na ang lahat ng paghahanda. Muli namang nagpaalala si SecGen Garafil sa mga dadalo sa SONA na magsuot lamang ng modest clothing, bunsod ng nauna ng deklarasyon na magiging simple lang ang gagawing SONA at wala ring ilalatag na red carpet. Isa rin itong akto ng pakikiisa sa bawat Pilipino na humaharap sa iba't ibang krisis at upang ipabatid ang sinseridad ng pamahalaan sa mga kinakaharap na pangsubok ng bansa.
9: Yes. Who are in the plenary? Mm-hmm. Pero outside, syempre mas siguro the same number then. Because the other congressmen, they have also their own guests. Pero this plenary can seat like 1,000 people. Mag-implement kami ng security measures for everyone who will be entering the compound.
5: Yan ang pahayag ni House Secretary General Cheloy Velicaria Garafil.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Inaasahan ng Malacanang na walang magiging drama sa mga susunod na yugto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang ipresenta ng prosecution ng mga saksi sa Article 4 ng impeachment na tututok naman sa issue ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon sa Palace official, tulad na maraming Pilipino, hangad din ng Malacanang na manaig ang katotohanan sa likod ng nasabing issue.
6: Asahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial.
7: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi na siya babiyahe patungong Bangkok, Thailand para sa isang anti-scam summit at sa halip ay dadalo na siya sa impeachment trial sa susunod na linggo. Sa panayam kay Matibag,

0: ibang iginiit nito na personal sana siyang inimbita ni Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel at magkakaroon sana sila ng pagkakataon na magpulong sa Thailand para sa kooperasyon at pagtutulungan. Pero magpapadala na lang ng representative ang NBI para dito. Giit naman ni Batibag, nakahanda siya sa pagharap sa impeachment court sa susunod na linggo bilang huling testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment.
1: Inergo na lang natin, and I already communicated to Director Kash Patel na we will just request for some other time and some other occasion tsaka sa ibang lugar na lang para magawa natin yon.
0: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pagdami ng trolls sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, senyales ng desperasyon ay kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nawag na senyales ng desperasyon ni Private Prosecutor Lorna Capunan ang biglaang pagdami ng mga online trolls at mga personal na atake laban sa kanila. Ayon kay Capunan, layon lamang umanong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga ebidensyang inilatag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Capunan, hindi dapat mapagkamala ng publiko na tunay na sentimiento ng mamamayan ang pagdagsa ng mga troll accounts sa social media. Ipinaliwanag pa ng veteran lawyer na madaling manipulahin ang mga kampanya sa internet gamit ang teknolohiya kung saan kayang gumawa ng iilang operator lamang ng ilusyon na tila napakarami ng sumusuporta sa isang panig. Anya, lumilihis na mga batikos laban sa prosecution sa halip na ipaliwanag ang legal na argumento, mas pinipili na anya ng mga ito na magpakalat ng mga personal na pag-atake. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
5: Short answer, desperate na sila. Kanya yung troll armor siguro nila ina-activate. The other thing is, pag tinignan po natin yung mga trolls na yan, hindi na yung arguments, legal arguments.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari nitong patawan ng contempt ang sinumang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na may kapangyarihan ang mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang pasaway na testigo, abogado o sinumang tao. Kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang isinasagawa ang paglilitis. Gayunpaman, nilinaw niya na kinakailangang may motion muna mula sa alinman sa mga partido o sa isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon dahil nananatiling passive o hindi kusang kumikilos ang korte sa mga ganitong usapin.
6: Kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity. Ako ay nag-iingay, no, na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions. Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila.
0: Yan po si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nasa 41 milyong pisong halaga ng iba't ibang ilegal na droga mula inbound parcels galing sa iba't ibang mga bansa. Nasa Batang Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Central Mail Exchange sa Pasay City. Ang report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Chet, nasabat ng nasa 41 million na pisong halaga ng illegal na droga sa Central Mail Exchange Center dito nga sa Pasay City. At personal nga, Chet, ano na in-inspeksyon dito ng ni Custom Commissioner Ariel Lipormoseno. 39 na parcel na naglalaman ng marijuana, ecstasy, kush at shabu ang nakumpiska dito nga sa Central Mail Exchange Center. Mula nga dito, mula ito sa mga bansa, Ched, ng India, Estados Unidos, Germany, Spain, Canada, United Kingdom at Netherlands. Ikinubli ang illegal na droga sa mga pagkain, bag, alahas, librong pambata, laruan at Christmas decorations. Sinabi ni Pomoseno na wala pang iniulat na pekeng mga pangalan ng mga consignee, pero tinutukoy pa rin nila ang mga responsable sa likod ng mga illegal na droga. Nakikipag-ugnay na ang BOC sa kanilang mga counterparts sa iba't ibang mga bansa para malaman kung sino ang nagpadala at kung saan mismo nang galing ang naturang mga illegal na droga. Chet, wala pa rin dito sa Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa ating balitang sports, Philippine archery team naka-bullseye ng 13 gold medal sa kompetisyon sa Singapore. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Naging matagumpay ang Philippine archery team sa 3 araw na Singapore Youth Archery Championship sa Bukit Gombak Stadium. Ito ay matapos tumarget ang 21 Pinoy archers edad 18 pababa ng 13 gold, 10 silver at 7 bronze medals. Nakipagtagisan sila kontra China, Hong Kong, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand, Australia, Laos at Singapore. Matapos nito ay nag-courtesy call kahapon ang koponan sa Philippine Sports Commission kung saan sila tinanggap ni PSC Chairman Patrick Gregorio at PSC Commissioner Edward Haiko. Ikinatuwa naman ni World Archery Philippines President Bing Reaport ang tagumpay ng bansa at sinabing oras na para muling makilala ang Pilipinas sa archery. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alas 11:39 na po ang ating oras. Ang damayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: I'm Churchill Lacang, owner of Greentown Haven Agricultural Park and a member of the South Agaric Vegetable Growers Association. Producer I'm supplier of vegetable in the island. 2 years na po akong nagiging exhibitor ng kaliwa. Malaki po ang nagiging impact sa amin kasi po market to consumers diretsuan, direkta po nabibili, marami na din na mamakyaw. Kasi mura po, nararamdaman po ng mga consumers yung farm to consumer direkta, wala ng middleman. Kaya po, yung malaki pong tulong sa amin kasi hindi lang kami ang nagbenefit yung mga ano, pati yung mga consumers din at saka yung farmers na hindi na lalabas yung mga produkto from market po. Kaya in 2 years of being an exhibitor, marami na pong tulong na naibigay. Kaya salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos sa inisyatibo ng kaliwa ng Pangulo. Dahil dito po, lumawak ang aming market at saka nararamdaman yung tunay na affordable, sariwa na produkto na galing mismo sa farmers. Salamat po.
13: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
14: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
15: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balik tayo sa ating mga balita. Dito sa Luzon, 88.99% ng mga Pangasinense rehistrado na sa National ID System ng PSA. Ang detalye mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Umabot na sa 2.837 milyong residente ng Pangasinan ang nairehistro sa National ID System ng Philippine Statistics Authority o ang PSA Pangasinan hanggang 30 ng Hunyo 2026. Ayon kay Registration Officer 2 Gavino Bigale, katumbas ito ng 88.99% ng kabuang populasyon ng lalawigan batay sa 2024 Census of Population. Sa unang semestre ng 2026 na itala ng PSA Pangasinan ang pagpaparehistro ng 6,412 na batang edad 0 hanggang 4 na taong gulang at 44,322 na individual na 5 taong gulang pataas. Ani Gale, ang kabuang bilang ng mga nairehistro sa naturang panahon ay katumbas ng 182.5% ng itinakdang target ng ahensya sa parehong panahon. Patuloy ring pinapalawak ng PSA Pangasinan ang access sa mga serbisyo ng National ID sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor, gayon din ang pagsasagawa ng mobile registration sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
19: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
19: News Nationwide.
3: Pagsisimula ng Rice Derby 2026 sa Eastern Samar, hudyat ng mas makabagong pagkatanim ng palay si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Formal nang sinimulan ang seeding activities para sa Rice Derby 2026 sa lalawigan ng Eastern Samar bilang bahagi ng pagsusulong ng Department of Agriculture ng makabago at climate resilient na teknolohiya sa produksyon ng palay. Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar at mga pribadong kumpanyang pang-agrikultura ang pagsasabog ng binhi gamit ang precision seeding at drone-assisted seeding. Layunin ito ang mapabilis ang pagtatanim, mabawasan ang gastusin sa paggawa at mapahusay ang pagtubo ng mga pananim. Isinasagawa ang Rice Derby sa halos 150 hektaryang demonstration area sa mga barangay ng Gapang at Hikontol sa bayan ng Dolores. May 26 na kumpanyang kalahok na nagpapakita ng iba't ibang teknolohiya tulad ng hybrid rice seeds, biofertilizers at soil ameliorants upang maikumpara ng mga magsasaka ang bisa ng mga ito sa aktual na kondisyon ng bukirin. Ayon kay Farmer Cooperator Nilda Bula, malaking tulong ang paggamit ng makabagong teknolohiya dahil mas naging epesyente at mas madali ang kanilang pagtatanim kumpara sa tradisyonal na pamamaraan. Patuloy namang imo-monitor ang performance ng mga teknolohiyang ito sa buong cropping season upang makatulong sa pagpapataas ng ani at pagsusulong ng napapanatiling produksyon ng palay sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:48 ang ating oras. Pag-angat sa pwesto ng bayan ng Binmalay sa Cities and Municipalities Competitiveness Index para sa Region 1, resulta ng maayos na pamamahala ayon sa kanilang alkalde. Si Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan para sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Hindi na lamang sumasabay sa pag-unlad ang bayan ng Binmalay kundi unti-unti na rin nagiging huwara ng mahusay na pamamahala. Ito ayon kay Mayor Pedro Merera III ang ipinapakita ng pag-angat sa pwesto ng munisipalidad sa Cities and Municipalities Competitiveness Index sa Ilocos Region. Matatanda na sa kanyang naglaang State of the Municipality Address o SOMA, ibinahagi ng alkalde na mula sa dating pwesto nito na ika-68, umangat ang Binmalay sa 15 ng 106 na munisipalidad sa buong Region 1. Ayon sa opisyal, nangahulugan ito na tumaas din ang antas ng kita ng kanilang bayan kung saan mula sa 51 million pesos ay lumago ito sa mahigit 300 billion pesos. Git pa nito, hindi nagkataon lamang ang pag-akyat ng Binmalay ng 53 pwesto sa nasabing index na kanyang inilarawan bilang pambansang sukatan ng kahusayan ng mga lokal na pamahalaan. Ito anya ay bunga ng maayos na pamamahala, disiplinadong paggasta, mahusay na pagpaplano at tapat na paglilingkod ng bawat kawanin ng pamahalaan, kaya naman dapat itong ipagmalaki ng bawat Binmalayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rubaldi Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Meron lang tayong papapasukan na isang maininit na balita, isa pang suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Arestado na rin. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Chen, hawak na nga ng mga otoridad ang isa pang suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Negros Oriental. Ang KPNP Public Information Officer at Acting Spokesperson na Police Colonel Allen Rayco, sumuko ang isa pang suspect kaninang umaga ng ang papel din ay isang lookout. Samantala, nilinaw ni ko na lima na ang tinitignang suspect sa krimen at hindi apat dahil dito may isa pang suspect na hinahanap ang pulisya. Nananatili namang robbery o pagnanakaw ang motibo sa pagpatay sa Amerikano at wala umanong kinalaman sa kanyang trabaho bilang marine biologista. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
3: Report. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating kasama si J. Mark Dagala para sa kapapasok na balitang yan. Tungo na tayo sa ating mga kasamahan sa Kabikulan, tulong sa pagbaha ng DPWH sa Legazpi, Albay. Malaking bagay si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay sa ulat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Malaki ang naitulong ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways sa pagtugon sa suliranin ng pagbaha sa Legazpi City. Ito ang inihayag ni City Engineering Office Head Engineer Clemente Ibo kasunod ng nagpapatuloy na emergency dredging sa Macabalo River bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang mga hakbang sa flood mitigation. Ayon kay Engineer Ibo, nasa 18 araw ng emergency dredging operation ng DPWH sa Macabalo River kung saan daang-daang sakuna ng mga basura ang naalis ng DPWH. Anya, mahalagang naturang proyekto dahil tinatayang 50% ng tubig ulan na bumabagsak sa Legazpi City ay dumadaloy sa Macabalo River bago ito umagos patungo sa Albay Gulf. Sa nagpapatuloy na paglilinis at pagpapalalim ng ilog, mas mapapabilis ang daloy ng tubig at mababawasan ang panganib sa pagbaha sa mga karatig na komunidad. Kaya masayang ibigay binahagi ni Engineer Ibo na ang dating bahain na Rizal Street sa lungsod ng Legazpi ay hindi na ngayon binabaha. Isinagawa ang proyekto bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Marcos na palakasin ang mga flood control at disaster mitigation projects sa mga lugar na madalas bahain. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumako tayo sa Visayas. Kwarto ni Neneng Project ipinagkaloob sa benepisyaryo sa lungsod ng Kalbayog sa Samar. Si Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas Kalbayog para sa ulat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Formal nang itinurn over ng Department of the Interior and Local Government, DILG Samar, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Kalbayog, ang natapos na kwarto ni Neneng sa benepisyaryo nitong barangay sa Kalilihan sa Kalbayog City. Layunin ng proyekto na mabigyan ng ligtas at pribadong silid ang mga batang babae at kababaihang kabilang sa mga vulnerable sector. Bahagi ito ng mga hakbang upang makatulong sa pag-iwas sa incest, domestic abuse at iba pang uri ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hiwalay at mas maayos na tulugan. Inaasahang mapapalakas ang seguridad at dignidad ng benepisyaryo. Patuloy ang pakikipagtulungan ng DILG sa LGU sa pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng mas ligtas at mas maayos na pamumuhay para sa mga kababaihan at kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mula naman sa Mindanao, East Mincom patuloy na naka-alerto dahil sa gabi-gabing pag-ulan na nararanasan sa loob ng kanilang area of responsibility. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy na naka-alerto ang buong Eastern Mindanao Commando East Mincom, particular na ang disaster response units nito dahil sa gabi-gabing pag-ulan na nararanasan sa loob ng kanilang areas of responsibility. Inihayag ni East Mincom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosete Manuel na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga local disaster risk reduction and management offices o LDRRMO sa mga lugar na sakop nito upang agad makahatid ng kinakailangang tulong. Ayon kay Manuel na naka-standby na ang kanilang search and rescue teams at mga air assets para agad makatugon sa mga kinakailangan ng mga local government units. Pinuri naman ng opisyal ang mga LDRRMO dahil mas nakikita na nito ang kahandaan sa panahon ng disaster dahil mayroon na itong sistema na ipinapatupad lalo na sa koordinasyon sa ibang ahensya. Bukod dito, inilahad din ni Manuel na mayroon pang mga units na nakadeploy sa mga lugar na lubhang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol dahil sa patuloy na rehabilitation efforts. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 17, 2026. Ang ating oras, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account.
2: pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
23: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
24: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
25: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
26: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: Accomplishments at mga programa ng Department of Environment and Natural Resources para sa patuloy na pagsulong ng bagong Pilipinas at ipag-uusapan kasama si DENR Secretary Juan Miguel Cuna. Secretary Cuna, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
11: Isang makakalikasang tanghali po sa ating lahat, kay Joshua Asequeng, sa Yusek Albert at lahat po ng nakikinig po at nanonood.
10: Okay. Pag-usapan po natin itong DENR Express. Ano po ba ang layunin nito at paano po ito makakatulong sa publiko?
11: Maraming salamat po sa tanong nyo. Maliwanag po ang kautusan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na una, pabilisin po ang mga proseso ng mga ng tanggapan po namin, ng kagawaran namin. Pangalawa, ilapit po ang serbisyo sa tao. Pangatlo, gumawa ng mga hakbang para po mapagaan ang buhay ng tao. So naisip po ng aming kagawaran na hindi po natin na dapat isipin na madali para sa ating mga kababayan na pumunta sa aming mga tanggapan o kahit na meron po kami mga online permitting systems na madali po para sa kanila. So naisip namin, buwan-buwan po namin ginagawa, iba't ibang lalawigan sa lahat ng rehiyon ng ating bansa, pinupuntahan ng aming mga regional offices at gumagawa po ng mga help desk para sa iba't ibang mga issuances na galing po sa aming kagawaran. In this way, makakatipid po ang ating mga kababayan, hindi na po kailangan pumunta sa regional offices, kahit na yung mga CENRO or Community Environment Office or PENRO, Provincial Environment Office, dapat natin isipin, hindi ganun kalapit pa rin sa ating mga kababayan. So, iniikot po namin buwan-buwan itong mga help desk through the DENR Express. At nakita po namin na na-appreciate ng ating mga kababayan dahil napapaliwanag ng husto kung anong mga dapat nila kunin, lalong-lalo na po yung mga micro, small and medium enterprises na natin po sa Pilipinas na backbone ng ating ekonomiya, para mapadali sa kanila, mapaliwanag ano yung mga kailangan nila based dun sa nature ng kanilang negosyo. At in this way, nakakasiguro rin po kami na dumadami ang compliance sa mga environmental laws.
12: Sir, paano naman nakatutulong ang DENR Express sa pagpapataas ng environmental compliance ng mga negosyo at iba pang permit holders?
11: Well, kailangan po nating isipin, hindi lahat ng mamamayan ay pamilyar sa mga batas, saka mga batas environmental laws, saka mga pulisiya po namin in the DENR. So, kailangan namin mag-exert ng extra effort to explain to the people, based on the nature of your business, etong kailangan kunin. For instance, kung kinakailangan ng environmental compliance certificate dahil yung negosyo nyo ay posibleng may impact sa ating environment, saka sa mga komunidad dun sa area, or kailangan yung kumuha ng pollution control officer. So, tinitrain po ito that they will undergo training para po yung pollution control officer, siya pong ay gagabay at magsasabi sa may-ari po ng negosyo kung ano ang mga batas na kailangan na bigyan ng pansin at kung anong kailangan gawin para maging compliant sa mga batas na yon. So these are instances where makakatulong po kami on the ground. Pati po mga tree cutting permits and kung meron po kayo mga hazardous waste sa inyong mga offices, in your establishments, kailangan mag-register po kayo as a hazardous waste generator. Kung may discharge po kayo ng wastewater, you need to obtain a wastewater discharge permit. Kung meron kayong mga emissions, kailangan nyo ng permit to operate. So lahat 'to napapaliwanag, napapadali ang pagkuha ng mga permit. At also, in advance, bago po itayo yung mga DNR Express sa iba't ibang lalawigan, binibigyan na namin ng publiko ng advance notice on ano yung mga requirements for the different possible applications of issuances ng DNR. Para sa gayon, kung dala-dala na po ang mga requirements na ito, posibleng on the spot, maibigay na po yung mga permit.
5: Opo, Secretary, dahil nakita na nga po natin yung ating DNR Express at bumibilis na ang mga serbisyo, Sec, paano nyo matitiyak na habang bumibilis yung pagproseso ng mga aplikasyon ay hindi naman nakokompromiso ang mahigpit na pagsusuri, di ba? Binabantayan ang kalikasan natin. Yes. Sir.
11: Maraming salamat, Yusek Albert, for your question. Ang naging marching order po natin from day one since I assumed ay sa proseso po, pabilisin ang proseso. Pero ang mahalaga po ay yung monitoring natin saka enforcement. Pagka nagsimula na ang mga proyekto at saka mga negosyo, dun po dapat nakatutok ang mga regional offices namin. Kung malalaking mga proyekto po ay kinakailangan mag-create ng MMT, yung tinatawag nating MMT or multi-partite monitoring teams. This is composed of different individuals, hindi lamang po ang DNR. Merong taga-civil society na nandun, taga-local government unit, merong taga-industry, para may regular pong body na minomonitor po ang operations of any project or any business na kailangan na ng MMT. In this way, we will be able to determine kung tuloy-tuloy po ang compliance nitong mga establishments na to, itong mga operations na to. Dahil, for instance, kung may ECC po siya, ay meron po mga kondisyon. Hindi po nagtatapos na pag na-issue ang ECC, tapos na po. Kinakailangan, throughout the life of the operations of a particular project, ito pong mga conditions na to, tuloy-tuloy po ang pag-comply ng proponent ng project doon sa mga conditions na yon.
8: Alright. And Secretary, tama po, parte po ng pagpapabilis ng proseso, meron din po mga digital innovations o online platforms na ginagamit ngayon sa ilalim po nitong DNR Express para po mas maging accessible itong servisyo para sa publiko.
11: Opo. Meron pong mga online permitting, pero kailangan rin po namin kilalanin na hindi po pinakamaganda sa mundo ang ating Wi-Fi. Yung ating, so, at yung mga ibang kababayan natin, kailangan natin na pansinin din na nahihirapan po sila sa ibang mga proseso katulad po ng online payment or pag-upload ng mga dokumento, which is why inilapit natin sa tao itong mga serbisyo natin para maturuan sila kung paano gawin. And over and above this, Joshua, yung mga pamahalang lokal, the local government units, kinakapacitate din po namin para makaturo kasi, siyempre, hindi naman 24/7 nandun ang DNR sa iba't ibang mga lugar, pero yung pamahalang lokal, nandun po. So, kung sila, marunong din silang magturo o turuan yung ating mga kababayan dun po sa mga online permitting namin kung anong kailangan gawin, kung paano gagawin, nakakatulong din po.
12: So, Sec, para naman sa kalaman ng ating mga kababayan, ano naman po itong MV NILAD at ano yung kahalagahan nito sa rehabilitasyon ng Manila Bay?
11: I thank you very much, Asik Weng. Itong MV NILAD po, isang barko, 25-footer vessel na for collection ng marine litter po. Ito po ay nakuha ng ating bansa sa kagandahang loob ng the Republic of Korea and yung COICA po. So, malaki po ang pasasalamat natin dito dahil state-of-the-art na marine litter vessel po ito na hindi lamang para po pumulot ng marine litter. Kung hindi, meron po siyang capability po para ma-address yung mga oil spill po natin, may 300-meter oil boom po sa onboard para po pag nagkaroon ng oil spill, makocontain po yung itong langis sa tubig, mas madali pong i-recover yung oil pagka ganon.
12: Saan ito naka-dock, Sec?
11: Para... Sa port area po sa naka-dock. Pero ang operations po niya, since under the Manila Bay Rehabilitation Program po ito, gagamitin po siya for three regions dahil tatlo po ang region under the Manila Bay region. These are NCR, Region 3 and Region 4A. So Central Luzon, saka yung Calabarzon area. So yun ang iikutan po nitong MV Nilad nito. And we are very thankful po for this vessel.
8: At so, maaari din po i-deploy ito kung sakasakali magkaroon ng maritime incident na merong oil spill, pwede din siya i-deploy.
11: Opo, hindi lang... Para sa oil spill, meron po siyang firefighting capability rin. Merong tinatawag natin na water monitors. Parang yung parang water cannon siya. Naka-ano po dun. So, napakalaking bagay po ito para sa atin.
5: Naunahan nga ako ni Secretary dun sa water cannon na ginagamit pang patay ng apoy. So, paano makakatulong? Dahil ibang bansa na rin pinag-uusapan natin, Secretary. At may naman nabanggit ho kayo ng mga bansa. Andito po yung Republic of Korea. Paano sila nakakatulong sa pangmatagalang pangangalaga ng Manila Bay?
11: Well, alam niyo po, itong marine litter po natin na malaking suliranin, hindi lamang sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar, lalo na sa Asia. Kailangan po ang pagtutulungan pagdating po sa addressing marine litter, cross-border po o iba-ibang bansa. At siyempre, since developed country ang Korea, may kakayahan po siya, may mga technology po siya na makakatulong po sa developing countries katulad natin. Kaya po, masayang-masaya po kami at talagang nagpapasalamat sa kanila, sa kanilang kagandaang loob.
8: Okay. And sa ngayon po, Sec, ano na po ang mga naging epekto ng mga programa ng DNR sa rehabilitasyon ng Manila Bay at sa pagbawas po ng marine litter? Kumusta na po ngayon?
11: Actually, we've proven na nagiging successful ang efforts, hindi lamang po ng DNR, ng iba't ibang mga ahensya, pati pamahalang lokal na tumutulong po sa atin. In 2023, ang base po sa datos natin, for every meter, ang napupulot po na marine litter ay mga 60 pieces of marine litter. In 2024, naging 50 na lang po for every meter. And then last year, medyo malaki po yung improvement, naging 30 pieces of litter for every meter po na kumukuha po ng litter itong mga vessels po natin na maliliit na tumutulong po sa atin. And nakakatulong din po ang ginagawa nating paglalagay ng mga trash trap, lalo na po sa mga estero natin na dumadaloy papuntang Manila Bay. So, mas mabilis po nakukuha yung mga basura po natin. And I'd like to think po, mas nagiging conscious ang ating mga mamamayan din. Nakakatulong din po ang paglilipat ng ating mga kababayan na nakatira sa mga tabing estero. Dahil po, itong nagiging isa sa pangunahing dahilan sa aming pag-aaral na dumadami yung marine litter po sa katubigan natin.
12: So, Sec, marami na pong taon na nire-rehabilitate ang Manila Bay. So, sa kasalukuyan, ano po yung pinakamalaking pagbabago yung makikita sa kalidad ng tubig at sa kalinisan po ng lugar?
11: Well, sa kalinisan ng lugar, gaya ng sabi ko po, nabawasan na yung volume ng marine litter na nakokolekta. Pagdating po sa water quality naman, malaki na rin po ang improvement. Ang unit of measurement po na ginagamit natin for fecal coliform ang tinitignan natin ay most probable number over 100 milliliters. Yun po ang basehan natin. Dati po, milyon-milyon lahat ng sampling station na ginagamit po ng EMB, ng Environmental Management Bureau. Ngayon po, nasa 1,000 na lang. I mean, wala pa po tayo dun sa standard na gusto natin, pero... maliwanag na nag-i-improve po siya. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin kasama ang MMDA, pamahalang lokal, at iba pang mga civil society na kaibigan natin na tumutulong po sa atin tuloy-tuloy po. So, I think this joint effort of the different sectors has really helped us, including Pasig River po.
5: At tila, Secretary, may iba pang bansa na tumutulong. Kamakailan naman ay naglagda ang Pilipinas at Canada ng Joint Declaration of Intent para sa pagmimina. Ano po yung kahalagahan, Sec, ng dokumentong ito para sa karaniwang Pilipino?
11: Ay, maraming salamat, Yusek. Ito pong nilagdaan natin sa Canada na Joint Declaration of Intent between Canada and the Philippines, naganap po sa pagbisita ng ating Pangulo, his official visit to Canada, where he met the Prime Minister. Ito po, ang loob niya actually is for energy, a joint declaration of intent for energy and natural resources. So sa natural resources side po tayo, particularly on critical minerals. So ang Canada po, ang bansang Canada, isa sa pinaka-advanced pagdating po sa mining practices, mining operations. And ang linalaman po nitong JDI na ito ay essentially framework siya kung paano magtutulungan ang bansang Canada at ang ating bansa pagdating po sa critical minerals. So ang linalaman po nito ay tuloy-tuloy po taon-taon magkakaroon ng mga dialogue between the Philippines and Canada. Magkakaroon ng mga workshop, capacity building, possible technology transfer, including posibleng makabisita yung ating mga experts dito, technical experts, particularly in the Mines and Geosciences Bureau, makapunta sa Canada to personally observe the practices and the operations of the different mining operations in Canada. At yung ibang mga experts naman ng Canada, pwedeng lumipad rin po dito, tumingin sa ating mga operations, obserbahan ng ating mga operations para makapagbigay ng mga suggestions and recommendations paano tayo pwede mag-improve.
5: Sec, para lang po sa mga tulad ko na hindi ko kasi alam kung ano yung ibig sabihin ng critical minerals, ano po mga halimbawa nito at saan ba sila ginagamit?
11: Iba-iba po. Meron, of course, may ginto po tayo. May ginto, meron tayong nickel, meron tayong copper. Iba pang mga rare earth elements katulad ng mga scandium na nagagamit sa mga spaceship, eroplano, mga ganon. So marami po tayong iba't ibang mga minerals, critical minerals. Ngayos ko lang po ibahagi sa inyo, out of our 30 million total land area in the Philippines, ang tinitignan na posibleng merong pong deposit, may laman po, na minerals ay 9 million hectares po. Pero sa kasalukuyan, around sa current na meron po tayong mga tenurial instruments, kung tawagin yung mga MPSA or FTAA, ang kinocover lang po niya, a little over 800,000. Oh. So the potential po is still there and we are working hard na lalo pong makahikayat ng mga investors dito. Pero actually, marami na pong on their own na nagmamanifest ng kanilang kagustuhan na mag-invest po dito. Tinitignan lang po nila, siyempre, yung mga proseso po natin and other factors. Yun po ang tinatrabaho ng gobyerno. Hindi lamang ng DNR, kundi po iba't ibang mga ahensya na involved po sa entire mining process. Ayon na rin po sa kautusan ng ating Pangulo.
8: Okay. Sec, pag sinabi pong pagmimina, hindi po pwedeng mawala yung usapin tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Sa inyong pananaw, paano po makakatulong ang kasunduhang ito upang maisulong ang responsableng pagmimina?
11: Thank you, Joshua, sa tanong ninyo. Nice ko lang pong ipabahagi. Prior to that official visit of President Marcos to Canada, earlier this year, noong March po, nagkaroon po sa Canada din po ng tinatawag nating PDAC conference. So this is a Prospectors and Developers Association of Canada conference. Malaking conference po ito na lumahok iba't ibang mga experts and companies on mining from around the world. At nakapag-participate po tayo doon through our Mines and Geosciences Bureau. So, doon po sa pag-uusap nila for halos isang linggo doon, ay nakapag-identify po tayo ng tatlong possible areas of cooperation na sa aming palagay na may improve o gaganda ng gusto ang ating operations dito. Ang una po ay ang digital governance. So, merong technology po na present po sa ating mga taga-Mines and Geosciences Bureau na buong proseso po sa pagmimina ay makakasama dito. It's a platform po for online registry and permitting. So, from application, throughout the process, pati na po yung mga pending processes nila sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, makikita po doon, matatrack nila kung ano nangyayari sa mga proseso. At kahit na po na-approve na yung kanilang mining permit, yung MPSA or FTAA, pati yung ECC po, nakikita rin po doon, makikita nila even after yung approval, yung compliance ng mga kumpanya na magmimina dito sa atin kung nagagampanan po nila itong mga pag-comply sa mga conditions ng ECC at iba at yung nung MPSA. So, nakikita po namin sa ganitong paraan, mas magiging transparent, mas magiging mabilis ang ating pagsisimula ng mga nagmimina. Pangalawa po, another area of cooperation na nakita ay yung sa mines tailing and waste management. Dahil ito po ang nagiging problema natin pagka, siyempre, pag may mga waste, paano ang ginagawa dito na treatment or dinidispose. So, ang plano po, the proposal of the, actually, ng Canada, the Canadian government, they will come and visit a few mining sites and observe kung paano po ang ginagawang mga practices natin. And then, eventually, recommend certain methods at systems to improve on our waste management. At yung last po, yung critical minerals mapping. Ito po ang proposal po ng Canada through their Geological Survey of Canada at saka yung NRCan, that's the Natural Resources Canada. Sila po ay nagpo-propose to help in the critical minerals digital mapping. In this way, mas mapapabilis po ang pag-identify natin ng mga areas na merong talagang deposit para mapabilis rin ang proseso. So, ma-identify, hindi na tayo magfo-focus sa mga lugar na alam natin hindi masyadong maraming deposit po o laman para po mapabilis ang mga proseso natin. So, these are three areas of cooperation that we hope to pursue. Pero, confident po kami na matutuloy po itong mga usapan namin. Dahil tuloy-tuloy po, very aggressive ang discussions. The Embassy of the Philippines in Canada and the Canadian Embassy here in the Philippines, tuloy-tuloy po ang dialogue with us in the DNR.
12: So, sir, paano makikinabang yung mga lokal na komunidad, lalo na yung mga naninirahan sa mga mining areas, sa pagtutulungan na ito?
11: Well, pagka nagkaroon po ng mga mining operations sa isang lugar, unang-una, nagkakaroon ng mga access sa mga lugar na ito na dati wala pa, katulad ng mga kalye. So, sigurado po, ang value ng ating mga lupa dito aakyat. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na SDMP. Tayo lang po sa buong mundo ang gumagawa nito para sa mining industry po natin. Ang ibig sabihin ng SDMP po ay Social Development Management Program. So each company must allot 1.5% of their total operational cost para dito sa SDMP. So gagamitin po ito para po tulungan ang komunidad sa area. So, at gumawa po kami ng bagong policy last year, early this year, na kailangan alinsunod po ang SDMP programs sa Sustainable Development Goals po natin under the UN na kasama po, siyempre, poverty alleviation. So, ang pinagagamitan nito, just to give you an example, nagpo-provide ng scholarships, nagdadagdag ng mga classrooms dun sa area, naglalagay ng maliliit na ospital, among others. And of course, dahil po meron ng komersyo sa area, yung employment ng mining company, halos lahat nanggagaling sa communities surrounding the mining area, ay nanganganak din po ng maliliit na mga negosyo at nakakatulong sa mga tao in terms of livelihood.
12: So sir, bago natin iwanan yung usapin sa pagmimina, no, magmula nung umupo kayo, kumusta naman po ang pagmimina dito sa Pilipinas? Sumusunod po ba sa mga panuntunan, yung mga mining companies, lalo na po yung reforestation kasi may mga lupa na hindi na talaga mapapagmina ulit kapag nag-avid na siya. Yeah. Sumusunod ba sila sa reforestation?
11: Yeah. Thank you very much, Asik Kweng. A few years ago, naglabas po kami ng policy. Pagdating po sa pagmimina, may tinatawag ngayon tayong policy that allows only a maximum disturbed area at any given time. So, dati po, kahit kung ang MPSA mo, sabihin natin, 5,000 hectares, pwede kang magbungkal at

0: Naman punong-puno ng impormasyon at accomplishments. Unang bahagi pa lang po yan. Bayan, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan kasama sa DNR Secretary Juan Miguel Cunha sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Philippine National Police at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Colonel Alan Rayco. Larigado Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
2: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Harper. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni Vivi Sara.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon at syempre kasama pa rin natin si DNR Secretary Juan Miguel Cunha. Secretary, mula noong December 2025, nagsimula ang DNR na magtayo ng mga water filtration at water refilling stations sa mga lugar na walang access sa ligtas na inuming tubig. Paano po nabuo itong programang ito?
1: Well, thank you very much, Ate Queng. Noong 2023 po, naglabas po ang ating Pangulo ng Executive Order creating the Water Resource Management Office sa ilalim po ng DNR. So, yung mga ibang mga water-related na agencies ay napailalim po, napasailalim po ng WRMO. So, ito pong mga projects na minention po ninyo, ayon na rin po ito sa kautusan ng ating Pangulo na dapat ipaabot natin ng serbisyo sa pinaka malalayong lugar or the most underserved. So ang tinignan po namin at tinarget po natin ang mga lugar na dapat talagang tulungan. Of course, yung mga island barangays po natin at mga lugar na iba pa kahit na hindi island pero mahirap puntahan. So right now, we have 175 ongoing projects in different iba-iba pong status. Pero may 13 na po tayong nakompleto sa iba't ibang lugar. To name a few, meron po sa Bohol, meron po sa Zamboanga, Bulacan, Mindoro, Sorsogon. So just to name a few. At we feel na magandang-maganda po itong mga proyektong ito at labis na kinatutuwaan ng mga tao doon dahil sa hirap na dinadaanan nila just to get clean drinking water. In fact, if I may share, nakapunta po ako sa isa sa mga proyekto ngayon para tingnan lang ang operations po niya sa barangay Tumalutab sa Zamboanga City. So, tumawid po kami ng dagat. We had to, binigyan po kami ng pagkakataon ng Coast Guard na gamitin ang kanilang boat. So, it took us over an hour to get there. So, pagdating po doon sa barangay Tumalutab, kasama po namin ang barangay officials, tinignan na namin yung ano, uminom pa ako doon sa yung water. So desalination yun eh. Desalination, filtration siya. So dahil tubig, dagat ang gamit po doon. Sobrang tuwa po ng mga tao, kinausap po namin. Dahil ang nangyayari sa nakaraan, either may magdadala galing sa mainland ng tubig pang inom, kung walang madadala, sila ang tatawid po, which would take them over 2 hours. Siyempre, gagastos pa po ang ating mga kababayan. Pero ang binabayaran po nila between 50 to or 60 to 80 pesos per 5 gallons. Dahil dito sa proyektong ito, ang binabayaran lang po nila ay between 20 to 30 pesos. Pero at hindi na lang

0: nila kailangan umalis po ng ng barangay nila, ng island. So they're very thankful dahil pinabahagi po nila sa amin na ang pinagkukuhanan nila doon on the island itself ay isang deep well po doon na madalas maraming nagkakasakit ng tiyan. At so we're very happy na nakita po namin kung gaano kalaki ang tulong sa ating mga kababayan doon.
1: Nabanggit niyo, Secretary, na yung ngayon, dating pinagkukunan ng tubig ay nagiging sanhi ng sakit sa tiyan, no? So, ito pong ginawa nating bago na ating mga desalination or kung depende sa lugar ho niyan, kasi kung ano yung gagawing filtration, paano tinitiyak ng DENR na ligtas at pumapasa sa National Drinking Water Standards ang tubig na ipinamamahagi?
0: Thank you very much, Yusek. Alam niyo po, mga kababayan, ang gumagawa ng National Drinking Standards ng tubig po ay ng drinking water ay ang DOH po. Sila ang namamahala dyan. So this goes through a process. Ina-analyze po ng husto at laboratory tests itong tubig po natin bago po i-share po sa mga komunidad, bago payagan inumin. So sinisiguro po natin, yun po ang pangunahing purpose ng pagdala natin po doon, itong refilling and itong mga filtration projects natin to provide ready potable water for yung mga communities po natin, lalo-lalo na po yung pinaka-underserved.
2: Okay. So, para mas ma-appreciate itong mga water filtration services na ibinibigay natin, pakipanawalan po, gano'n po ba kasailan? Kasi may mga videos sa social media na gumagawa ng mga deep well na mano-mano nilang hinuhukay yung lupa at doon sila kumuha ng tubig.
0: Well, ito na nga po ang ina-address natin by coming up with these projects. Dahil alam namin, hindi po madali ang access to clean drinking water ng ating mga kababayan. So naisip namin, magtayo tayo ng kung talagang walang available na fresh water sa area na for filtration or to provide just a refilling station, kailangan may maliit na desalination plant doon para malinis ang tubig at magkaroon ng pagkakataon ang ating mga kababayan to access clean drinking water. I think this is a basic commodity, tubig, na we take it for granted. Hindi po nakakamit ng ating mga kababayan. Kaya talagang I think it's a very, very relevant project and program under the administration of President Marcos na nakakatulong po sa ating mga kababayan.
3: So, Sec, given that situation, ano, paano naman po masisiguro ng DENR yung pangmatagalang operasyon at syempre yung maintenance ng mga pasilidad na ito?
0: Maraming salamat, Ase Queng. Actually, itong sinabi kong 20 to 30 pesos na sinisingil ka for every 5 gallons, dun po ginagamit yon sa maintenance and the operations of these facilities. Dun po, kasi wala pong, hindi po sinisweldohan ng mga tao nag-a-assign lang po ang isang asosasyon doon o yung barangay kung sino mo mamahala, naturuan po ng ating mga tao tsaka yung supplier ng facilities kung anong mga kailangan gawin, anong kailangan linisin, how often kailangan na gawin itong mga bagay na ito. Pero yung that amount there is for that purpose, para sa maintenance po.
1: Secretary, napakaganda ng kwento dun sa ano pangalan to ba, Tumalutab, nung bilanggit po ninyo. Ilan pa pong mga island barangays tulad nito sa buong bansa, more or less, ang nakikinabang na sa programang ito? At ilan pa po ang target ninyong mabigyan ng access sa malinis na inuming tubig? I'm sure marami hong nanonood at nag-aabang.
0: Yeah. Well, ang gaya po ng sabi ko, we have 175 proposed projects ongoing, different, iba-iba po ang status niya. May 50 na po na with notice to proceed. So we're hopeful mapabilis po natin itong mga ginagawa natin at para makatulong po sa ating mga kababayan.
2: And sa ngayon po, ano po ang pinakamalaking hamon naman ang kinakaharap ng DENR sa pagpapatupad po ng programang ito at paano niyo po ito tinutugunan?
0: Well, siyempre po, yung choices natin ng mga site natin. Dahil ang tinitignan natin, yung pinaka-underserved na mahirap pa puntahan at madala ng serbisyo, yun ang pangunahing criteria natin. Pero siyempre, since may mga structure po ito, kailangan siguraduhin natin na ligtas yung area dahil pagka, siyempre, hindi ligtas yung area, walang mamamahala dito ng maayos, ay baka masayang lang po ang mga projects na ito. So those are the main challenges, of course, including the budget for these projects.
3: So ito, ibang usapin naman, ano? Sec, ano naman po yung layunin ng river easement rehabilitation projects ng DNR sa Pampanga at sa Bataan?
0: Hi, thank you very much, Asik Weng. Nabisita po natin, I think, a month ago, itong dalawang lugar na ito. Dahil kasama na rin po ito sa Manila Bay Rehabilitation Program natin. Una, pumunta po kami sa Balanga, Bataan. At maganda po, nakadalo po si Governor Joyet Garcia nung nandun po kami para ma-inaugurate po namin yung linear park doon sa isang barangay na dati-rati po nakatira po doon ang ating mga kababayan, mga informal settlers. Yung lugar po, tabing ilog at siyempre hindi ligtas yung lugar. Siyempre may mga batang tumatakbo, maaring mahulog po sa ilog. At medyo masukal yung area, medyo madumi at nakakadagdag rin po yun sa pagbaha nila sa area. And of course nakapatong rin sila sa easement at ayon sa ating batas dapat yung easement open area po yan. So part of the Manila Bay Rehabilitation Program, naglaan po tayo ng pondo doon para first, sa pakikipag-ugnayan sa DISUD, mailipat itong mga kababayan natin sa mas ligtas, mas maayos, mas malinis na lugar. So nalipat po sila. And some of them, nakakatuwa po, were there. Bumisita po sila ng inauguration at nagpasalamat sila, nakalipat sila, pero they were near enough to still enjoy that open space ngayon. So nakita po namin doon, pagbisita po namin, may mga kabataan, nagsiskateboard, nagbibisikleta, may mga taong nagsasama-sama lang doon, nagkwekwentuhan, at tapos dinagdagan po natin ng greening sa area rin. So sa aming palagay, malaking tulong po ito sa komunidad. Open spaces are very important, lalong po kung magkaroon ng mga katulad ng earthquake sa isang lugar, kailangan po ng mga open space para makapunta ang mga tao may pupuntahan para makaiwas po sa injuries. So, this area, pinakikinabangan na po ng ating buong komunidad. At yung naman paglipat po namin sa Pampanga, sa Sasmuan, Pampanga in particular, medyo maliit po na munisipyo ito. Kaya itong nagawa nating linear park doon na ginawa nilang plaza na po nila. Doon na po nila ginagawa lahat ng activities nila, mga pagpupulong, pwede rin po magbisikleta doon, pwede maglaro mga bata, tapos may mga benches po sila pa, may picnic area. So masaya po kami dahil nakita namin yung pakinabang sa mga tao at kasama na rin po sa instructions ng ating Pangulo na dapat yung mga communities natin gawing livable and climate resilient communities. So importante po ito. Pagdating po sa climate change adaptation, kung tawagin, ibig sabihin maging preparado tayo para sa mga sakuna ng mga karating, isa sa mga hakbang para magawa natin ito, ilayo natin ang mga tao, gumawa tayo ng mga space na hindi sila masyadong malapit sa mga ating mga ilog, mga estero.
2: At nabanggit nyo nga po na nagagamit nila yung espasyo. No? Kamusta po yung kanilang kabuhayan?
0: Okay naman po. In these areas, iba-iba naman ng kanilang mga ano. Also, may mga mangingisda rin po dito sa areas na to. So malaking tulong po sa kanila. Because pag meron po tayo mga naniniraan sa tabing dagat, tabing ilog, malaki po ang posibilidad na nakakadagdag po sa marine litter natin. So nakaka-apekto rin po sa hanap buhay ng ating mga kababayan, lalo-lalo yung mga mangingisda po.
1: At dahil nabanggit nyo na rin na Secretary, yung ating litter na pwedeng maging sanhi ng basura at pagbabaha later on, medyo mag-iiba tayo ng topic bayan. Nakita nyo, siksik sa impormasyon mula sa ating DENR Secretary. Bukod sa pagpapaganda ng paligid, paano po makakatulong ito namang linear parks sa flood mitigation, river rehabilitation, at pangangalaga ng ating mga daluyan ng tubig?
0: Thank you, Yusek. Gaya lang sabi ko kanina, unang-una, mawala ang mga tao sa tabing ilog at mababawasan sigurado ang loading ng pollution po natin, lalo-lalo yung mga plastics. So, siguradong makakatulong po yan. Tapos, dinadagdagan po natin ng greening, binibigyan natin ng seedlings sa yung lugar at gumagawa tayo ng mga greenery sa area na makakatulong din po pagdating sa flood mitigation. And then, ang ginagawa ng aming mga regional offices, tuloy-tuloy rin po ang information and education campaign natin pagdating po sa pagtatapon ng basura. Ayon po sa batas 9003, Republic Act 9003, kailangan may MRF lahat ng barangay or at least a cluster of barangays, itong materials recovery facility. So, yung iba, nagtatayo ng MRF para to comply lang with the law, pero hindi talaga nagagamit ng maayos. Ibig sabihin, itong MRF kasi, ito dapat yung lugar kung saan dinadala yung pwedeng recyclable or yung mga biodegradable waste na pwedeng i-compost para gawing fertilizer. Kung organized kasi itong MRF na to, malaki ang mababawas. So waste diversion, malaki ang mababawas na basura na pupunta po sa mga landfill natin.
2: At napag-usapan na po natin yung pagtatapon ng basura. Just to reiterate at para panawagan na rin sa ating mga kababayan, ano po o gaano po kahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan at ng mga komunidad sa pagpapanatili malinis at maayos ng ating mga linear parks kapag natapos na po ang ating proyekto?
0: Well, magsisimula po ang lahat pagdating sa basura sa barangay. Kinakailangan po ang ating mga barangay talagang siguraduhin. Unang-una, kung maaaring segregation at source, mag-umpisa in every household. Dahil marami pong mga kagamitan na hindi natin naiisip, pero pwede pong i-recycle, pwedeng i-reuse. At yung mga biodegradable waste, gaya ng sabi ko kanina, pwedeng i-compost. So may use halos lahat ng bagay. Ang gusto natin, malesen natin ang kinakailangan residual waste kung tawagin na kailangan dalhin sa ating mga landfill. In that way po, mababawasan ang leakage natin kung tawagin. Ibig sabihin yung napupunta sa mga katubigan at sa mga lansangan natin. So the barangay, the LGU, plays a big role. Kami naman po, in the DNR, we try to assist in terms of capacity building and information and education sa paggawa po ng 10-year solid waste management plan na naaayon sa batas. Tinutulungan po namin. Importante itong plano na to kasi iba-ibang lugar, iba-ibang klaseng basura ang meron. So may pag-aaral na ginagawa po dyan. Ang tawag nito, WACS, yung Waste Analysis and Characterization Survey. So in that manner, you will be able to determine what type of waste management method ang dapat gamitin sa isang lugar.
3: So sir, may plano po ba ang DNR na ipatupad din yung ganitong river rehabilitation at linear park projects sa iba pang lungsod at talawigan sa bansa? Or kung meron na silang ganun, like sa Marikina, doon sa Pasig River, meron silang river wall na ginawa ring park. Opo. So pero nasira uli siya eh. Opo. This was after Ondoy, tapos nasira uli siya nung nagkaroon naman ng typhoon na Rolly at saka Ulysses. Opo. So paano po ba ang project nyo dito na i-rehabilitate yung ganitong mga park tapos i-improve pa po yung mga meron ng existing?
0: Thank you, Ase Kweng. Yes, actually, yun ang part of the management program nitong meron kaming Manila Bay Coordinating Office so at yung tatlong regions na sinabi ko, NCR 3 and 4A, na kasama po ito sa Manila Rehab Program na itong mga communities natin na malapit po sa mga katubigan, kailangan i-improve natin yung kalagayan nila lahat to make them safer and to make these areas cleaner. Saka para mapakinabangan na rin ang mga tao itong mga open spaces na to. And the greenery that we will be able to provide, may mga seedlings po kami na para ipabahagi sa ating mga barangay. So this is one of the main programs. Nakita mo namin this last year na very effective tsaka kapakipakinabang itong mga ganitong klaseng proyekto na nakakatulong talaga sa mga mamayan sa mga komunidad na ito.
1: Secretary, siguro bilang panghuli na lamang po, no, at dahil ako po ay nasa National Nutrition Council, yes, marami yung mga nanonood sa ating mga kawani ng National Nutrition Council, mga nutritionist, dietitians. July is National Nutrition Month. Ang tema po natin ngayon, at saktong-sakto mga kababayan, hindi ko alam ang Secretary of Environment na makakasama namin, ang ating tema ay Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Sec, Ano po ba ang kaugnayan sa inyong pananaw, kasi siguro sa inyong kababayan natin, ano kinalaman ng Department of Environment dun sa ating wastong pagkain na dapat sapat sa lahat?
0: Thank you very much, Yusek. Well, kasi kami po ang meron ko tayong National Greening Program, unang-una. Meron tayong mga community-based forest management agreements with mga people's organizations. So, itong mga lugar na ito na marami pong tinatanim, ay pwede ito ay makipag-ugnayan po sa inyo sa DOH also on the magagandang mga dapat itanim po natin na magiging nutritious. All-out support po kami dyan. Nakikita namin gaano kahalaga ang ginagawa po ninyo now under Philippine Nutrition Month. Dahil banggit ko po kanina sa iyo, Yusek, na importante yung nutrition para sa ating mga kabataan lalo na. Dahil makakatulong ng gusto sa educational attainment nila, yung kanilang ability to absorb. Malaking bagay po ang nutrition. We will definitely support your program.
1: Salamat po, Secretary, para maiwasan natin yung tinatawag na brain stunting.
2: Yun. And Secretary, ano pa po ang aasahan ng ating mga kabayan mula sa inyong ahensya sa mga susunod na buwan at taon?
0: Thank you, Joshua. Well, tuloy-tuloy po tayong magpapabilis ng ating mga proseso, number one. Nakita po namin na isa sa mga hindi gusto ng ating mga mamamayan sa pamahalaan in general at particular sa aming ahensya na medyo tumatagal ang mga proseso. Kailangan maging conscious po kami na itong mga proseso namin ay pagka natapos natin ng mabilis, mapabilis po natin, makakaroon ng mga trabaho, makakatulong po kami sa ekonomiya at sa taong bayan in general. So that's one. At lalo po nating palalawakin ang pagdating ng serbisyo sa ating mga kababayan dahil gaya ng sabi ko earlier, ay nakita po namin, we recognize the fact na hindi po madali para sa ating mga mamamayan ay pumunta sa mga tanggapan namin kahit na meron na sa region, sa laki ng ating bansa, sa dami ng ating mga population at sa hirap ng buhay, mahirap po pumunta sa mga tanggapan. So we will continue to do this every month, itong DNR Express po natin at we're hopeful na marami pa tayong matulungan.
3: Nako, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga marami ding impormasyon na ibinahagi ninyo sa amin ngayong araw. Napakalawak ng DNR, di ba? So, siksik actually bitin kasi ang lawak ng DNR, marami pa kayong mga attached agencies. Yes. So, sana mayroong part 2. So, maraming salamat po, DNR Secretary Juan Miguel Cuna.
1: Thank you, sir.
0: Thank you very much.
3: Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: sa harap ng sambayanan. Subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial. Katotohanan. Pananagutan. Katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV.
1: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
2: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
3: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
4: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
5: Artsy Craftsy!
4: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV.
6: Lahat tayo nag-aantay ng sagot.
7: Makakapit natin yung hustisya sa paraan ng pag-iimbestiga ng tama. Transparency.
8: Pag wala sa proseso talaga yan, hindi natin talaga siya malalaman anong kaso nila.
9: Meron pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
10: So kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
11: Walang pinipili ang hustisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas o mababa. Pantay-pantay dapat.
0: Katotohanan, pananagutan, katarungan, subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial. On air at sa digital platforms, dito lang sa inyong People's Television.
12: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Sa puntong ito, humingi muna tayo ng updates na mula sa National Nutrition Council kay Undersecretary Albert Domingo Yusek. Sa pagdiriwang po ng 52nd Nutrition Month sa bansa, naglabas po ang National Nutrition Council ng mahalagang mensaheng dapat unawain at tandaan ng ating mga kababayan. Ano-ano po ang mga mensaheng ito, yung mga key messages, Yusek?
13: Yes, una sa lahat, Joshua, maraming salamat din, Asik Weng. Dahil naglabas ng mga mensahe, ang ating NNC, maglalabas rin po ako ng plato on air. Pero kasama ko ito sa mga mensahe. Lagi niyo pong naririnig, oh, di ba? Lagi kong sinasabi ko ito noon at ito ay ang ating pinggang Pinoy. Dahil ang ating Nutrition Month ngayong July, ang pinag-uusapan natin ay ano ba ang tamang dapat kainin. Dapat po dun sa ating plato, at kung makikita nyo po yan, ay yung ating rice or carbohydrates ay nasa 33%, medyo lampas ng konti sa 1/4. Yung ating gulay ay 33% rin po yan. Yung ating mga prutas ay 17%. Di ba? Mahirap sa math. Asik ko siya. Tsaka Josh. Tapos yung ating grow foods, sa inyong mga kalila ng mga panahon natin eh, yung Go, Grow, Glow, yun na mga grow foods, yung ating mga karne, proteins, oils, another 17%. Importante ho itong pinggang Pinoy, kahit ang ating tema ay yung sinasabi nga na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kasi kung nasusunod natin yung tamang pinggang Pinoy, hindi dapat sobra-sobra yung pagkain natin. That's one key message. At makakatipid tayo dun sa transportation costs. Dahil sabi mo, Asik, gusto ko mas maraming lechon mula sa Cebu. At hindi lang basta-basta lechon, dapat Cebu. Nilipad pa yung baboy mula Cebu, di ba? So, may carbon footprint po yon. Ang daming pwedeng i-connect dito sa usapin ng Nutrition Month 2026.
12: Alright. Pero ito, Yusek, tanong ko po dun sa yung portion ng pagkain. No? Paano natin masisiguro na abot-kaya pa rin ito sa bawat pamilya at praktikal?
13: Kung ano yung portions natin, kung gano'ng karami sa plato, nasa atin naman po kung anong uri ng pagkain na pipiliin natin. Halimbawa, imbes na, kung Garrick, na nakita natin yung ating protein, no, yung protina, 17%,
12: yes.
13: Eh, exaggeration lang po to. Huwag naman tayong kumuha ng parang wow, steak, di ba? Wagyu. Of course, protein rin po yun. Pero hindi naman kailangan gumastos eh. Pwede rin tayong kumain ng sariwa at again, environment. Mas maganda kung yung sariwa kung tayo nakatira malapit sa dagat. Yung nahuhuli ng ating mga kapitbahay na mangingisda. Kung tayo ay malapit sa isang manukan, baka manok yun. So, imbes na iba-iba at mahal yung piliin, may mga mapipili ho tayo. At meron hong mahabang listahan ng ating NNC at ang ating DOST Food and FNRI, Research Institute, na may listahan ito.
14: So, Yusik, nabanggit mo yung ugnayan ng nutrisyon at kalikasan. Paano po nakaka-apekto yung pangangalaga sa ating kapaligiran sa pagkakaroon ng sapat, ligtas, at syempre, masustansyang pagkain para sa bawat Pilipino na kailangan din natin i-encourage na kumain niya na sundin yung pinggang Pinoy at iwasin yung mga processed food.
13: Tuwang-tuwa talaga sila, Asikweng, at matutuwa rin ho kayo. Iugnay natin yung sagot. Paano pag pinangalagaan natin yung kalikasan? Kasi kailangan mag-landing, kailangan mapunta sa platong ito yung pagkain natin. Eh kung ang pinag-uusapan natin ay gulay, tapos sa kanina, nagsalita ang Secretary Cuna, sabi niya na dapat pagdatapos minahin ng isang lugar, rinerehabilitate. Ibig sabihin, dapat tubuan uli ng halaman, ng puno na nagbibigay ng prutas, ng mga gulay na pwedeng ilagay sa pinggang Pinoy. So, mahalaga yung environmental care na sinasabi. Pati yung sinasabi ni Secretary Cuna kanina, yung sa water, di ba yung tubig? Although drinking water yung pinag-usapan, ang maalat na tubig, hindi yan pwede ipandilig basta-basta sa ating mga halaman, mamamatay yung mga halaman. So, pati yun, may linkage yung ating climate change, yung paninigurado na maganda ang ating kalikasan. Papunta yan dun sa pagkain, pinapatubo natin at kinakain at para makaiwas tayo sa stunting.
12: Yan. And Yusek, sa kabila nga po ng iba't ibang programa, gaya po na nabanggit ninyo, ng pamahalaan, nananatili pa rin hamon ang malnutrisyon sa ilang komunidad. Ano pa po ang mga pangunahing hapag na isinusulong ng NNC sa ilalim po ng Philippine Plan of Action for Nutrition para tumatugunan ito?
13: Alam mo, Joshua, nakita namin na sa mabilisang analysis namang, no, na mula dun sa years, 3 years old pataas or 4 years old pataas, kaya na ng DepEd, merong feeding programs ng DepEd. At syempre, hindi lamang tayo puro feeding programs. Meron din tayong paninigurado na tama yung kinakain at natututo magluto at pumili. Pero ang ginagawa natin under sa ating Philippine Plan of Action of Nutrition at also in implementation dun sa ating Republic Act number 11148, which is yung kalusugan ng ina at inahanap ko, baka magkamali ako sabihin, kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act, no? The first, tawag kasi namin dyan, first 1,000 days. Dapat, para maiwasan magkaroon ng stunting, nagpagkabansot, pagkapayatot, ay ating tinututukan kagad mula dun sa breastfeeding na dapat mahalaga. Mas maganda talaga, breastfeeding is best for babies. Kaya nga sinasabi, up to 2 years and beyond. Tapos pati yung pagkain na pinapalit natin, dapat umiiwas tayo sa high sugar. Kasi kapag ating pinakain ng sobrang matamis ang ating mga kabataan, nagiging panlasa nila yon. Tapos later on in life, magkakaroon ng diabetes. No? So, hindi maganda. Marami pang ibang mga interventions, pero yan lamang yung mga sample. Ang isa, siguro ihabol ko na lang ng Joshua, yung ating tinatawag na food security, tsaka yung ating mga food systems. Ano ibig sabihin nito? Dapat hindi ganun kamahal. May balitang lumabas, pero ayokong humaba masyado yung ating banter. May balitang lumabas na parang tila nagmahal sa buong mundo kung gusto mong kumain ng healthy. So, nasa atin ngayon ang ating pamamaraan para natin sisiguraduhin na ang ating mga magsasaka, pag sila ay nag-ani ng mga fruits and vegetables, hindi ko makalimutan mga 1 or 2 months ago, nung huling nag-host ako, tagal na, no? Ang ating Pangulo, yung mga gulay na papunta na sana sa basurahan, kinuha ng ating Pangulo at siya na mismo yung nagdala dito sa ating mga mamimili. Malaking bagay yon. Salamat po, Mr. President, para mapababa ang presyo ng healthy food.
14: Ayan, bitin na naman tayo sa topic na yung marami po tayong pwedeng pag-usapan. Pero maraming salamat, Yusek Albert, sa mga updates na binahagi mo sa amin mula dyan sa National Nutrition Council. At syempre, hawak pa rin yung kanyang pinggang.
12: Yes. Dapat next yung kasama natin ulit si Yusek. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
14: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
13: Wala na huwag platong hawak, patuloy naming aalalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula sa National Nutrition Council, ako po si Undersecretary Albert Domingo.
12: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
15: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
19: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
17: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
17: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
22: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
17: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Philippine Standard Time, 106.
15: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
28: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin.
1: TGIF, thank God it's Friday once again. July 17, 2026. Chad Oliva naman po, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Ngayon nga ay July 17 at ang araw na ito ay idiniklara ni President Ferdinand R. Marcos Jr. At dalawang taon na ang nakalipas na National Cardiopulmonary Resuscitation o CPR Day. Ito ay sa bisa ng Proclamation Number 511 para mahikayat ang bawat Pilipino na matuto ng mga kasanayang makakapagligtas ng buhay at maging handa sa anumang oras ng medical emergency. Ang pagunita na ito ay mandato ng Republic Act Number 10871 na kilala bilang Samboy Limlo. Kung maalala po ninyo, si dating PBA star Samboy Lim ay nakaranas ng cardiac arrest habang naglalaro dun sa isang exhibition game noong 2014. Nakoma siya dahil dito at pero nagkamalay namang muli. Kaso nabaldado hanggang mamatay sa komplikasyon ng atake taong 2023. Sinasabi kasi na mabubuhay sana siya kung may alam mag-CPR ng mga oras na iyon yung mga tao na naandun nung nangyari itong insidente. Kaya ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang life-saving skills na maaring matutunan ng bawat isa. Ito ngang CPR. Alamin natin sa episode na ito, ano nga ba itong CPR at kaiba nito sa basic life support, kailan ito dapat gawin, paano ito maisasagawa ng tama at bakit napakahalaga na mas marami sa atin ang marunong nito. Kaya huwag po kayong aalis dahil maaring ang impormasyon inyong matututunan ngayon ay maging daan para makapagligtas ng buhay.
27: Tama ka dyan, Ched, at manatili po kayong nakatutok dahil napakahalaga po nung tinatawag nating cardiopulmonary resuscitation.
1: Mm-hmm. Ayan, sige Doc, umpisa na natin yung ating diskusyon. Ano nga ba itong cardiopulmonary resuscitation at ano ang ginagawa nito?
27: Yes, ang CPR o yung tinatawag nating cardiopulmonary resuscitation, isa po itong emergency procedure na ginagawa kapag tumigil yung tibok ng puso. At kasama na rin dito yung tumigil yung paghinga. No? So ginagawa talaga yung CPR na yan. Ang layunin nito ay mapadalo yung dugo at oxygen sa utak at ibang mga organs habang hinihintay yung tinatawag nating advanced medical care. Ano? So hanggat hindi pa na idadala yung pasyente, kailangan gawin na muna natin itong CPR kahit papaano masasalba natin yung buhay ng isang pasyente. Ano? Kasi nga sa totoo lang may golden period tayo dito. Ano? Within the first 6 minutes na ito yung pinaka-critical eh. Kapag na-institute mo yung cardiopulmonary resuscitation, yung chances niya ng survival na maayos pa rin siya, nakakatayo, nakakalakad, ang taas. Ano? Kaya kung nalampasan natin ito, doon na pumapasok yung mga complications na kaagapan dito.
1: Mm-hmm. Dok, ito bang CPR ay kapareho din itong tinatawag na basic life support?
27: Hindi po. Ang CPR o yung cardiopulmonary resuscitation ay bahagi lamang ng basic life support or BLS. Ano? Kasama sa BLS o yung pag-assess ng pasyente, yung pagtawag ng tulong, yung CPR mismo, ano? At saka yung paggamit ng mga automated yung mga emergency or electrical defibrillator. Ano? Ito yung mga, kung available ito, ito yung mga paraan na makakasalba ng buhay ng isang pasyente.
1: Mm-hmm. Doc, pagdating naman sa mga dapat gawin kapag pinerform itong CPR, ano-ano yung mga dapat na i-consider?
27: Yes, may mga criteria tayo for doing CPR. Ano? Ginagawa lamang ito kapag walang malay yung isang tao. Hindi normal yung paghinga at walang pulso. Ano? At kapag nakita ninyo ito, ano? Walang pulso, kung trained naman itong rescuer, pwede na nilang gawin at that point in time. Ano? Pero siguraduhin din na ligtas ang lugar at tumawag agad ng mga emergency services. Ano? So, yung mga efforts natin dapat dito well-orchestrated. Ano? So, kung mag-isa ka lang, hopefully sana may ibang makakakita. Ano? At yung mga ibang makakakita, gumawa po kayo ng paraan na kahit papano ay makatawag tayo ng mga tinatawag nating emergency services.
1: Mm-hmm. Do, kapag nabulunan at parang hindi makahinga, pwede na bang gamitin yung CPR?
27: Kung nabulunan pero nakakaubo pa, no, hindi CPR ang kailangan gawin dito. kung tuluyang nawalan ng malay o tsaka lang ito sisimulan yung CPR ano. Sa mga asthmatic attack nga ano, uunahin muna yung mga gamot ano. Kung tumigil yung paghinga at tsaka yung pulso, dito na pumapasok yung CPR ano kung kinakailangan.
1: Mm-hmm. Doc, ano naman ang pwedeng mangyari kung nag-CPR pero may pulso pa pala yung tao?
27: Hindi kung may pulso, hindi talaga definitely kailangan gumawa ng CPR muna. No? Maaring masakit ito at magdulot ng mga rib fracture or injury. Kaya mahalagang tiyakin muna kung talagang kailangan yung CPR at that point in time.
1: Mm-hmm. Doc, mapunta na tayo dun sa main steps ng CPR. Ano yung pinaka-critical dito?
27: Oo, unang-una tumawag muna tayo ng tulong ano? After na makatawag tayo ng tulong, kahit papaano ongoing na 'yon, kung trained ka to do the rescue, pwede ka nang magsimula dun sa mga chest compressions ano. Magbibigay ng mga rescue breaths no kung trained ka talaga dito at gumamit ng automated external defibrillator ano, ito yung pangkuryente ano kung meron at kung available. Ang pinakamahalaga ay dekalidad na chest compressions ano. Ito may technique talaga dito kaya nga kailangan ma-trained muna ano. So kung hindi po kayo trained, nako, hindi po ito yung tamang pagpa-practice ano. Usually may tamang chest compressions lang dito ano at yung tamang bigat ng kamay no at saka yung mga pag-push. Yung mga chest compressions, meron po talagang ano ito, mga indications, meron talagang tamang pressure na binibigay tayo.
1: Mm-hmm. Kaya diba, Doc, mga manika muna, diba, yung ginagamit? Yung mga dummy dolls,
27: yes,
1: diba, ginagamit muna kapag ka nagpa-practice ng CPR, kapag hindi pa mga marurunong, ano?
27: Yes.
1: Yun. Doc, ano naman yung tinatawag na full cycle sa CPR? At yun, ano yung mga ano na yun? Nakapaloob dito sa full cycle?
27: Yung full cycle ng CPR, karaniwan ay nagbibigay tayo ng mga hanggang 30 chest compressions at saka dalawang rescue breaths. Ano? So after nun, pwede kang magbigay ng dalawang rescue breaths. So itigil lamang kung bumalik na yung pulso o normal na yung paghinga. Ano? So ito yung mga palatandaan na pwede na tayong tumigil dun sa CPR. Limbawa, dumating na yung medical team. Mapagod na gusto yung rescuer o maging delikado na yung lugar, ano? Ito yung mga paraan na pwede kang tumigil talaga. Pero pinaka-importante, habang if you do the chest compressions at nakita mo nagkaroon na ng pulso, pwede ka nang tumigil dyan.
1: Mm-hmm. Doc, kailan ginagawa yung hands only at kailan may mouth to mouth? Kasi ako na palagi kong na associate yung CPR sa mouth to mouth . Pero meron palang hands only lang.
27: Yes, karamihan sa mga adult cardiac arrest, hands only CPR ang inirerekomenda para sa mga bystanders, ano?
1: Mm-hmm.
27: Pero mouth to mouth ay mas mahalaga sa mga bata, ano? Mahalaga din to sa mga nalunod o kung may trained na rescuer, ano? Maganda pa rin yung mga merong mouth-to-mouth resuscitation.
1: Mm-hmm. Ayan. Speaking of hands-only doc, ano? Hands-only CPR, ito, papasukin lang natin yung report ng ating kasamang si Sheila Lisondra Celosia ng Radyo Pilipinas Davao patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Mga bata, tinuruan ng hands-only CPR ngayong National CPR Day.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tinuruan ang tamang pagsasagawa ng hands-only cardiopulmonary resuscitation o CPR ang mga bata bilang bahagi ng pagdiriwang ng National CPR Day na isinagawa ng Southern Philippines Medical Center o SPMC, Department of Emergency Medicine. Isinagawa ang aktibidad sa SM Lanang sa Davao City kung saan sinanay ang mga kalahok sa tamang ritmo ng chest compression gamit ang mga awiting golden at salamin-salamin ng bini na kapwa may humigit kumulang 100 beats per minute ang inirekomendang bilis ng pagsasagawa ng epektibong CPR. Ayon sa mga organizer, layunin ng programa na maagang may pakilala sa mga kabataan ang mahalagang kasanayan sa pagbibigay ng paunang lunas upang maging handa silang tumugon sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon. Binigyang din ng SPMC na ang pagtuturo sa life-saving skills sa burang edad ay makakatulong sa paghubog ng mas maraming responsabling mamamayan na magkaroon ng kakahiyahang makapagligtas ng buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Davao, Sheila Lisondra Celosia, sa iyong naging report. At marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa CPR. Magbibigay lamang ng ilang paalala ang ating himpilan.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
8: Kaalamang Asyan.
7: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng Asian Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
9: Navigating our future together.
10: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
5: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
6: Doctors on board.
7: Doctors on board.
6: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Ang oras, 1:18 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin ituloy yung ating diskusyon, meron pa tayong papapasukin na report mula sa ating kasamahan sa labas ng himpilan. Civic organization na Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan pinalagan ang racist video na inilabas ng China Daily hinggil sa West Philippine Sea. Si Lawrence Sanhoco ang magdala ng balita.
4: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
4: Report.
29: Ched, kinun din na ni Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia ang AI-generated video ng China Daily na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga umboy. Ayon kay Goitia, may tituring na racist propaganda ang video dahil hindi lamang ito kinustyon ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kundi hinamak din ang dignidad ng sambayan ng Pilipino. Iginit ni Goitia na walang puwang ang racism sa diplomasya, pamahayag at ugnayan ng mga bansa. Sinabi rin ito na hindi kayang palitan ng propaganda ang katotohanan, international law at ang 2016 arbitral award. Nanawagan si Goitia sa China Daily na agad alisin ang video at humingi ng walang pasubaling paumanhin sa bawat Pilipino. Suportado rin ito ang pagkondena ng Department of National Defense sa naturang material. Binigyan din ni Goitia na malaya at may soberanya ang Pilipinas at hindi dapat pahintulutang yurakan ang dignidad, kasaysayan at karapatan ng bansa. Samantala, Chet, isabay ko na lang din itinanggay ng mga respondent na sina Christy Ladaw at Jocelyn De La Cruz ang obstruction of justice complaint laban naman sa kanila kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa kanilang counter affidavit na isinumites na Department of Justice o DOJ, sinabi ng dalawa na walang katotohanan ng aligasyong binayaran sila ng kampo ng negosyanteng si Charlie Atong ang kapalit ng pagtalikod sa kaso. Kinumpirma nila Ladaw at De La Cruz na ilang beses nilang nakipagpulong o silang nakipagpulong kay Attorney Caroline Cruz, abogado ni Ang, ngunit iginit nilang sila mismo ang humingi ng pakipag-usap upang makakuha ng gabay at tulong. Ayon sa kanila, walang hiling si Cruz na ihinto nila ang pagdalo sa pagdinig o ang paghahanap ng hustisya. Sinabi rin nila daw na ang binigay na maliit na tulong pinansyal sa ilang kaanak na mga nawawalang sabongero ay maling na ipinangkahulugang bayad. Sa halip, ikiinakusahan ng kanilang grupo ang ilang komplainant na umano'y nagbabalak humingi ng malaking halaga sa kampo ni Ang kapalit ng pag-urong sa kaso. Patuloy namang itinanggi ng kampo ni Ang na nagkaroon ng anumang negosasyon para sa naturang kasunduan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Maraming salamat, Lawrence Tanhoko. Tuloy na natin yung ating health case ngayong hapon, ang cardiopulmonary resuscitation o CPR bilang ang July 17 taon-taon ay observance ng National Cardiopulmonary Resuscitation Day. At ilan na nga sa mga nasagot natin kanina ay ano nga ba ang CPR at anong kaibahan nito sa basic life support, kailan dapat gawin ito at ano yung mga dapat i-consider bago mag-perform ng CPR, ano-ano yung mga main steps ng CPR at kailan ginagawa yung hands only at kailan yung mouth to mouth. As iba ko pang tanong, Doc, ano naman yung nabanggit nyo kanina na external defibrillator o AED na ginagamit din sa pagsalba ng buhay?
27: Yeah, yung tinatawag nilang automated external defibrillator, isa itong aparato no, na nagbibigay ng electric shock ano, kung kinakailangan. Ano. Halimbawa, nakita mo nga na hindi na tumitibok talaga ang puso and we want to reset it. Ano. And since yung puso, it receives electrical impulses from the sinoatrial node, ano, SA node ang tawag natin dyan. Pag tumigil siya, gusto natin siya na parang gisingin. Ano? At ang paraan dito, mag-institute ng electric shock by way of yung mga joules na tinatawag nila. Ano? Pwedeng 180 joules, may 360, may 200. So, depende na yan sa tawag nung nag-uumpisa no, or gumagawa ng cardiopulmonary resuscitation. Ano ito? No? Automated ito. Sundin lamang yung mga voice instructions nito. Ligtas naman itong gamitin kahit may pacemaker. No? Basta wag lang ilagay doon yung pad na direkta sa ibabaw ng pacemaker implant.
1: Mm-hmm. Dok, kailangan ba ng special training para dito gaya din nung pag-perform ng CPR?
27: Yes, no? Kailangan na talaga ng mga special training ito kasi nga hindi lahat bihasa. Ano? Pero hindi naman mga doktor lang ang pwedeng gumawa nito. Ano? Pwedeng-pwede. Lalong-lalo na kung trained ka naman to do it. Yung CPR kasi or yung basic life support, kailangan bihasa tayong lahat dito. Hindi lang mga doktor dapat ang marunong dito kasi pwede tayong makatulong, pwede tayong makasalba ng isang buhay kung nakatrain tayo ng mga ganito mga bagay.
1: Mm-hmm. Dok, ano yung pagkakaiba naman ng paggawa ng CPR sa mga nasa hustong gulang o yung mga adults compared dun sa mga bata?
27: Well, yeah, magkakaiba ang lalim at lakas ng compression, no? Lalo na sa mga bata, ano, mas mababaw ng konti kumpara sa mga matatanda. Sa mga matatanda, pareho pa rin ang prinsipyo kahit mas marupok yung buto. Ano? Pareho lang sa lalaki at sa babae. Sa buntis naman, maaring bahagyang itilt ang katawan pakaliwa kung maaari upang mabawasan yung pressure dun sa mga ugat. Ano? So, on the left side ng towards yung leaning ano. So
1: hindi yung, nakatihaya, Dok.
27: Yes,
1: ano?
27: Nakalin ng konti kasi yung pressure nung growing fetus at maaring mahirapan bumalik yung dugo ano kasi nasa may right side yung main artery so kapag nakatiyaya siya, talagang naiipit yun. Mm-hmm. So, mahihirapan na bumalik yung dugo kapag ganun. So, medyo itilt mo to the left side.
1: Mm-hmm. So, may mga considerations din kung sino yung gagawan ng CPR. Ngayon, Dok, nabanggit na nga natin yung mga certified na, yung certification ano, pagdating sa CPR. Iba ba ang pag-perform ng CPR kapag gaya ninyo na mga healthcare professional kumpara doon sa mga nag-train at may certification?
27: Yes, magkaiba no kasi mas kumpleto ang ginagawa dahil gumagamit tayo ng mga advanced airway. Pwede tayong mag-intubate ano para mas maganda yung air exchanges. Yung oxygen meron na tayo diyan, meron tayong cardiac monitor at mga gamot kung kinakailangan ano. And once we sa aming mga healthcare professionals pag naumpisaan namin ito, matataas talaga yung success rate ano kasi nga kumpleto. Kumpara mo ito kapag nangyari sa labas lang ano parang improvised tayo ano so yung oxygen yung hangin manggagaling na dun mismo sa gumagawa ng CPR and yung mga chest compressions yan syempre mas sanay yung mga nasa loob ng hospital kumpara dun sa mga nasa labas ano and pero kung trained ka naman ay maaari ngang mas marami kang alam pero at least when it comes to yung mga kailangan, no, kagaya ng oxygen, yung cardiac monitor, yung laryngoscope, mag-i-intubate tayo, kumpletong-kumpleto sa loob ng hospital.
1: Mm-hmm. Pero totoo ba, Doc, na may validity yung CPR certification na kailangan itong i-renew every now and then?
27: Yes, may validity ito. Ano? Kadalasan ay valid ito hanggang 2 years. Ano? Kaya mahalagang mag-review or mag-renew, na mag-refresh ng training. Kasi nga, halimbawa, nabigyan ka ng certificate, sa loob ng 2 taon, wala ka namang na CPR, syempre, makakalimutan mo yan kapag hindi mo siya ginagawa ulit. Ano? Kaya nga, ito, para ma-refresh, kailangan mag-renew ulit.
1: Mm-hmm. Doc, mabalik ulit tayo dun sa pag-perform ng CPR. Pwede bang magkasakit o meron bang dalang panganib kung mamali yung pag-CPR?
27: Yes, lalong-lalo na kapag yung compression is too much, maring or mali yung technique, pwedeng mabali yung mga buto. Ano? Kung halimbawa naman, kulang yung indication, may pulso pala na hindi nila alam. No? Parang hindi
1: sobra taranta na yata.
27: Hindi rin naman yata tama din yun. Mm. O kaya humihinga pa yung ano, nawalan lang ng malay, nag-CPR kagad, hindi rin naman yata tama yun. Ano? So, marami talaga ang pwedeng mangyari. Ano? However, ito, nakita yan talaga nung COVID-19 pandemic. No? Sino nga ba naman ang gustong mag-CPR dahil sa ganun? Ano? Pero even nga sa loob ng hospital, kung natatandaan ninyo, no, yung mga operan at i-intubate nila, yung mga anesthesiologists, nagkamatayan sila kasi nahawa sila. Eh. Mm. So, yan yung mga panganib ng kapag ikaw ay inherent na sa mga ganitong mga activity, na pati yung buhay mo maaring maitataya mo.
1: Mm-hmm. Doc, kung hindi sinasadya na na-fracture yung ribs nung pasyente,

0: yung normal na paghinga, mapapansin mo yan, gumagalaw na yung pasyente, umuubo na o nagkaroon na ulit ng pulso, no? Ito yung mga sinyales na effective yung CPR. And at that point in time, maaaring pwede na tayong tumigil.
1: Mm-hmm. Doc, kung sakaling sumuka, no, pasintabi dun sa mga kumakain, halimbawa sumuka yung pasyente o kaya yung biktima, dapat na bang itigil yung CPR?
0: Well, sandaling ihinto muna, no, upang maalis yung suka at mabuksan ang daan ng hangin. Pagkatapos ay ipagpatuloy agad ang CPR kung kinakailangan pa.
1: Mm-hmm. Doc, pagkatapos na maibalik yung paghinga o yung pulso ng pasyente, ano ang dapat gawin habang hinihintay yung ambulansya o medical team?
0: Nandun, ilagay mo muna siya dun sa tinatawag nating recovery position kung humihinga na.
1: Mm-hmm.
0: Bantayan ang paghinga at yung pulso, no, kailangan i-monitor natin ito. Dahil ang gusto natin continuous talaga na tumitibok, ano, at panatiliing mainit ang katawan at hintayin yung ambulansya, ano. At that point in time, dapat we exert all effort na maidala siya sa pinakamalapit na emergency room.
1: Mm-hmm. Doc, gaano katagal o ilang minuto pwedeng mabuhay yung pasyente kapag ka naging successful yung CPR?
0: Well, depende ito sa dahilan ng cardiac arrest, ano. Yung bilis ng pagganap mo dun sa tinatawag nating CPR at kung gaano kabilis na ibigay yung advanced treatment, ano. Marami ang tuluyang nakaka-recover kung maagap ang pagtugon, ano. Pero kung halimbawa meron talagang sakit na sa puso, maaaring hindi ka nga maging successful, at para dun sa naman na mga naging successful, kailangan pa rin silang bantayan, ano. Kadalasan nga ito, dinadala nila sa ICU and pinu-work up namin kung bakit nagkaroon ng cardiac arrest. Pag sinabi natin, halimbawa nakita dito, inatake pala, no, at mahina at mahina yung tibok niya, dito na pumapasok yung mga iba't ibang treatment modalities patungkol dun sa sakit na nakita.
1: Mm-hmm. Tama ba, Doc, yung paniniwala na kapag namali ng perform ng CPR ay pwedeng makapatay?
0: Kung cardiac arrest ang pasyente, ang mas malaking panganib ay ang hindi paggawa ng CPR, actually, no?
1: Mm-hmm.
0: Mas mabuti ang agarang tamang CPR kaysa naman sa walang aksyon, hindi ba?
1: Ayun.
0: So, kung kinatatakutan nila na merong baka may
1: nag-aalangan
0: sila,
1: no? Mm-hmm.
0: Siyempre, to start with, nag-cardiac arrest na nga, eh. So kung wala kang gagawin dito, pagsisisihan natin talaga lahat.
1: Ayun. Ano naman dapat, Doc, ang gawin kapag napagod na yung rescuer sa pag-CPR?
0: Kung may ibang trained na tao, no, pwedeng magpalitan sila, no, tuwing humigit kumulang 2 minuto upang manatili yung effective na chest compressions. Remember, no, even nung kami, no, nasa loob ng emergency room, talagang mapapagod ka. No? So, usually, every 5 minutes lang, masakit na yung kamay mo. Kasi yung positioning and everything, yung tamang chest compressions, pinipigilan mo talaga yung mga muscles mo. No? Talagang nagkakaroon ka ng back pain. No? Nangangawit ka talaga. Para ma-maintain yung good chest compressions, mas maganda na mapalitan ka muna pansamantala.
1: Mm. Pero paano do kung ano nga nasa labas, wala kang makita
0: ng
1: paano yun, Doc? Yun ang mahirap.
0: Oh, talagang ang mag-dictate dito yung taus-pusong objective nung tumutulong, ano? He can actually give the extra mile, ano, para lang mabuhay yung pasyente.
1: Mm-hmm. Doc, sa ibang bansa, may tinatawag na Good Samaritan Law para himukin yung mga bystander o yung mga naroon sa oras ng pangyayari na tulungan yung isa na palagay nila ay nangangailangan ng immediate medical attention at protektahan na makasuhan sila kung sakaling may mali sa kanilang nagawa. Sa palagay ninyo, Doc, kailangan pa ba ng ganitong klase ng batas sa Pilipinas?
0: Alam mo, yung mga bystander, ang dami-daming mga sinasabi. Ganun din yung mga relatives, ano? Pero malaking tulong ito upang mahikayat yung mga tao na tumulong at sa oras ng panganib, oras ng emergency, nang hindi natatakot dun sa mga tinatawag na legal na pananagutan, ano? Basta ginawa nila ito nang may mabuting layunin at ayon dun sa kanilang kaalaman.
1: Mm-hmm. Doc, gano'n nga ba ka-epektibo ang CPR para magsalba ng buhay? Mataas ba talaga yung survival rate kapag na-administer ito?
0: Yes, ano?

0: malaki ang naitutulong nito. Lalo na kung naumpisan agad at nasundan ng paggamit ng automated external defibrillator. Ano? Bawat minutong pagkaantala ay nagpapababa ng chances ng survival. So, as I've told you earlier, no, within 6 minutes, nasalba mo yan. No? Ang taas ng chance niya.
1: Mm-hmm. Okay. Meron tayong papapasukin na isa pang balita mula sa ating kasamaan dito sa Metro Manila. Distribusyon ng uplift assistance sa 7.5 milyong mahihirap na pamilya sisimula na sa susunod na linggo sa ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ngayon, DSWD Secretary Rex Gatchalian na magsisimula na sa susunod na linggo ang distribusyon nito nga inanunsyong uplift assistance ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay tulong na inilunsad ng Pangulo para maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Secretary Gatchalian na abot sa 7.5 milyong households ang inaasahang makikinabang rito, nahahatiin sa tatlong pangkat kasama sa unang pangkat yung 3.5 million na 4-piece at walang gutong beneficiaries na makakatanggap ng one-time na 2,000 pisong ayuda. Sa ikalawang grupo naman na 2.5 milyong mahihirap at na near-poor households na natukoy sa 2024 CBMS ng PSA, sila ay makakatanggap ng tig 2,000 assistance buwan-buwan set sa loob ng 6 na buwan hanggang Disyembre. Ang ikatlong grupo ay yung namang 1.5 milyong low-income earners na nasa listahan ng SSS. Ayon sa kalihim, itong mga 4Ps at walang gutong program beneficiaries, makikredit na sa kanilang mga account yung 2,000 ayuda nila, habang yun naman sa mga manggagawa ay SSS naman ang magkikredit sa kanila nung 2,000. Ang magkakaroon lang ng manual payout para sa unang bugso ng pamahagi ay yung nasa 2.5 milyong mahihirap at near-poor households na natukoy nga ng PSA. So yan ay lalarga na sa susunod na linggo. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim o yung paliwanag niya kung bakit kailangan manual payout yung unang bugso ng pamahagi ng ayuda.
4: Kailangan gawin yon para ma-verify natin, again, buhay pa ba itong mga beneficiary na to. Kasi remember, the CBMS was 2023, so maaaring wala na doon yung tao, maaaring umanaw na. We wanna make sure kasi the CBMS, we wanna make sure na yung mga beneficiaryo ay totoo na mga individual. Pero pagdating doon sa payout, starting na to next week, makikita nyo pagka-payout ng first 2,000, so alam na natin na validate natin na totoong tao siya, ikukunin na rin namin yung digital wallet niya o yung e-wallet niya, yung Gcash number niya. Kasi wala kami nun eh. Para pagdating ng next succeeding na payout, puro through their e-wallets na or land bank account kung meron sila. Alinman sa dalawa. Kaya napaka-importante ng first stage na manual muna to validate and to get their e-wallet, Gcash or Maya numbers and as well as their ATM accounts.
3: At Ched, ang sinasabi rin ng kalihim, 70% ang inaasahan nilang mga mahihirap na makakatamasan itong uplift assistance, 94% naman sa hanay ng near poor, 36% sa low income, at meron ding 10% ng lower middle income households ang pasok na makikinabang dito nga sa uplift assistance ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Abangan natin yan sa susunod na linggo. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag, Pilipinas. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Ako si Lenny Vargas Rojas, taga Catanduanes, Barangay San Jose Street, Banawang. Bali, natulungan po ako ng SLP sa halagang 20,000 pesos. Malaking pasasalamat po ito dahil dagdag na po sa aking pagkabuhayan, dadagdag po sa aming tindahan para lumago po, para doon ko na rin pupunin yung pang-araw-araw na gastusin ang aking anak sa pag-aaral para makatulong. Maraming salamat po sa bumubuo po ng SLP, ng Bicol Region, at ganun din po sa ating Pangulong si Ferdinand Marcos. Maraming salamat po sa programang ito.
10: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
8: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Health is wealth! Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang oras, 1:43 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
8: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Department of Health, Northern Mindanao, hinikayat ang publiko na suportahan ang deworming program. Si Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Hinikayat ng Department of Health o DOH Northern Mindanao ang mga magulang, paralan at komunidad na suportahan ang nationwide deworming program ngayong Hulyo upang maprotektahan ang mga bata laban sa intestinal worms o bulate sa bituka. Sa kanilang social media post, sinabi ng kagawaran na kapag hindi agad nagamot ang batang may bulate sa bituka, maaari itong magdulot ng kakulangan sa nutrisyon, anemia, mabagal na paglaki, hirap sa pagkatuto at madalas na pagliban sa klase. Iginit din ng DOH na ligtas at epektibo ang albendazole, ang gamot na ginagamit sa deworming program at halos 3 dekada ng bahagi ng mga programa sa pampublikong kalusugan sa bansa. Dagdag pa ng kagawaran, maaring makaranas ang ilang bata ng banayad at pansamantalang side effects gaya ng pananakit ng tiyan o pagsusuka matapos uminom ng gamot. Ngunit karaniwan lamang ang mga ito. Pinaalalahanan din ng DOH ang publiko na magtiwala lamang sa mga opisyal na pahayag nito at huwag magpakalat ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng pangamba at makahadlang sa deworming program. Bahagi ito ng patuloy na kampanya ng pamahalaan para sa mas malusog na kabataang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Punta naman tayo sa Bicol. Mga alkalde ng Sorsogon nagkaisa sa pagpapalawak ng PhilHealth. Yakap si Paul Api ng Radyo Pilipinas Albay sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagkaisa ang mga alkalde sa buong lalawigan ng Sorsogon na suportahan ang pagpapalawak ng implementasyon ng PhilHealth Yakap matapos ang pagpupulong na ipinangunahan ni Governor Edwin Amor kasama ang lahat ng mga mayor sa lalawigan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, layunin ng pagpupulong na talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng serbisyong pangkalusugan, partikular ang pagpapatupad ng PhilHealth Yakap at pangahakbang upang mas marami pang Sorsoganon ang makinabang sa programa. Nagbigay naman ng komprehensibong ulat ang Provincial Health Office hinggil sa estado ng implementasyon ng yakap sa bawat bayan at lungsod sa Sorsogon. Tinalakay rin ang mga hamon at ang mga tinatawag na missed opportunities na nagiging dahilan upang may mga kwalipikadong residente na hindi pa naaabot ng programa. Binigyan din ni Governor Amor ang kahalagahan ng matibay na koordinasyon ng pamahalaang palalawigan at mga lokal na pamahalaan upang mapalawak ang saklaw ng PhilHealth Yakap at matiyak na mas maraming Sorsogano na magkakaroon ng akses sa mga benepisyong pangkalusugan. Sa pagtatapos ng pagpupulong, nagpaayag ang mga alkalde ng kanilang buong suporta sa mga estratehiya ng pamahalaang palalawigan at nangakong makikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga susunod na programa para higit pang mapalakas ang implementasyon ng PhilHealth Yakap sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Api, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mga OFW at kanilang pamilya nakinabang sa mga serbisyong pangkalusugan sa caravan na idinaos ng OWA sa La Union. Si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan at pahalagahan ang mga overseas Philippine workers o mga OFWs at kanilang pamilya. Nagdaos ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng serbisyo caravan sa San Juan, La Union. Kabilang sa mga inihandog sa mga OFWs, mga dating OFWs at kanilang mga pamilya, ang mga serbisyong pangkalusugan gaya ng medical consultation, health education, blood pressure monitoring, laboratory services, blood donation at iba pa. Inilapit ang mga ito ng Department of Health, PhilHealth, Provincial Government of La Union, Philippine Red Cross at iba pang partner agencies. Maliban sa mga serbisyong pangkalusugan, ipinagkaloob din sa mga OFWs at kanilang mga pamilya ang mga welfare assistance, membership programs, social benefits at reintegration program. Ayon kay OWA Region 1 Regional Director Marvic Mondina, layunin ng naturang serbisyo caravan na iparamdam sa mga OFWs at kanilang mga pamilya ang pagkalinga ng pamahalaan at bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at kabayanihan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ito naman, mula sa Radyo Pilipinas, Sogod, Project Inhawa 107, inilunsad ng Eastern Visayas Medical Center para palakasin ang mental health ng mga kabataan. Sa detalye, mula kay Aljon Malot.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Opisyal na inilunsad ng Department of Family and Community Medicine ng Eastern Visayas Medical Center o EVMC ang Project Ginhawa 107, Supporting Minds, Strengthening Futures. Ang Project Ginhawa 107 ay isang community-based youth mental health initiative na naglalayong palawakin ang kamalayan tungkol sa mental health palakasin ang resilience ng kabataan, hikayatin ang peer support at pagtibayan ang pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor ng komunidad upang maisulong ang kapakanan ng mga kabataan. Nag-iisa sa paglulunsad ng programa ang mga kinatawan mula sa Barangay 107 Local Government Unit, Sangguniang Kabataan ng Barangay 107, Parent Sector, Youth Sector, Northern Tacloban City National High School, Tacloban City Health Office, City Population Office, World Vision Philippines, bilang pagpapakita ng kanilang sama-samang suporta sa pagsusulong ng mental health at kapakanan ng kabataan. Sa pamamagitan ng Project Ginhawa 107, muling pinagtitibay ng Department of Family and Community Medicine ng EVMC ang kanilang dedikasyon sa pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa komunidad at pagpapatupad ng mga community-based mental health initiatives na nagbibigay kakayahan sa kabataan at nagtataguyod ng mas malusog, mas matatag at mas inklusibong pamayanan. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Municipal Health Office ng Paracelis, nanawagan sa mga magulang na pabakunahan ang mga anak laban sa tigdas at rubella sa panahon ng Ligtas-Tigdas campaign sa darating na Agosto. Si Donalyn Balio ng Radyo Pilipinas Bontok sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nanawagan ang Municipal Health Office o MHO ng Paracelis Mountain Province sa lahat ng mga magulang at tagapag-alaga na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa tigdas at rubella sa panahon ng Ligtas-Tigdas Campaign o Measles Rubella Supplemental Immunization Activity na isasagawa sa buong Cordillera mula August 10 hanggang 28 ngayong taon. Ayon sa MHO, target ng kampanya ang mga batang edad 6 to 59 months upang mabigyan sila ng dagdag proteksyon laban sa mga sakit. Hinihikayat ng MHO ang mga magulang na dalhin ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na barangay health station o makipag-ugnayan sa kanilang barangay nurse o midwife para sa schedule ng pagbabakuna. Paalala ng DOH at MHO, ang tigdas at rubella ay seryosong sakit, ngunit may iwasan sa pamamagitan ng ligtas at epektibong bakuna. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Calbayog City Health Office, target ang higit 80% ng measles rubella vaccination coverage. Si Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Calbayog sa report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Pinalalakas ng City Health Office ng lungsod ng Calbayog, Samar, ang paghahanda para sa 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Idinaos kahapon ang stakeholders meeting sa Red Iron Hotel upang pagtugmain ang mga plano, resources at estratehiya sa pagbabakuna sa lahat ng kwalipikadong bata. Ayon kay City Health Officer Dr. Sylvia De Guzman, ginagawa ng kanilang tanggapan ang lahat ng posibleng intervention upang maibalik ang fully immunized child coverage ng lungsod. Target ng CHO na makamit ang higit 80% vaccination coverage upang makatulong sa pagkakaroon ng herd immunity at mapigilan ang pagkalat ng measles at rubella. Pinalakas ang immunization efforts kasunod ng muling pagdami ng measles rubella cases sa bansa kung saan karamihan sa mga naapektuhan ay hindi nabakunahan. Hinihikayat ng CHO ang mga magulang na suportahan ang kampanya dahil ang MR vaccine ay nagbibigay ng proteksyon laban sa dalawang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat RP Provincial Reporters para sa ating balitang kalusugan. Ang oras po natin, 7 minuto bago mag-alastos ng hapon, sadyang napakabilis ng oras. At bago tayo pansamantala magpaalam, Doc, sa kabuuan, ano yung mga dapat nating tandaan pagdating sa cardiopulmonary resuscitation?
0: Napaka-importante po na ma-institute kagad itong tinatawag nating cardiopulmonary resuscitation. Ano? Maaari po tayong makasalba ng buhay. Maaari tayong makatulong, ano? Pero wag po kayong matatakot, ano? Covered naman po tayo ng tinatawag nating mga legal na usapin. Ang importante, maganda po yung intention natin. Wala po tayong intention na maka na maka-harm ng tao, ano? Ang importante po kung ano po yung laman ng puso. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Sana po marami na naman kayo nakuhang mahalagang impormasyon sa naging talakay natin ngayong hapon ito sa CPR o Cardiopulmonary Resuscitation. At sana nga po ngayong National CPR Day, magandang tandaan na hindi natin alam kung kailan pwedeng mangyari ang isang emergency. Kaya kung may pagkakataon, kumuha po tayo ng CPR training. Dahil baka balang araw, ang simpleng kaalamang ito ang maging dahilan para makapagsalba tayo ng buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team. Sa technical side, nandiyan si Jomarie Rifarial, Joy Timidan, Matet Segovia at Rose and Erno, at sa ating production side ng ating executive producer si Miss Jam Season. Ang tabayan po ninyo 5 minutong pagbabalita, ibibigay sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino at pagkatapos isa sa inyo ang Juan Trabajo. Ako po si Ched Oliva, have a safe and healthy weekend. Hanggang sa susunod na linggo.
2: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
19: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng Department of Energy o DOE upang ayusin ang problema sa Visayas grid sa gitna ng nararanasan nitong yellow at red alert. May ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas Report.
20: Ipinahayag ni Energy Department Secretary Sharon Garin na binigyan na siya ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tingnan ang nararanasang yellow at red alert ng Visayas grid sa bagong Pilipinas ngayon. Sinabi ni Garin na kasunod ng direktiba ng Pangulo ay naganda na sila ng master plan hindi lamang sa Visayas kundi pati na sa Mindoro at Palawan. Ayon kay Garin, ang mga nabanggit na lugar, ang mga tiniguradong pain points ng enerhiya ng bansa na kailangang ayusin. Kapag naayusan niya ang mga ito, halimbawa ang Visayas, ay hindi na kailangan pang mag-export ang Luzon at Mindanao sa Visayas at hindi na makakailangang pambigyan ito ng suporta. Nitong nakaraang Martes ay muling isinailalim ng NGCP ang Visayas grid sa yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi dahil sa limitadong power reserves sa ilang planta na hindi makapag-operate ng normal. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Higit isang libong persons deprived of liberty o PDLs, pinalaya ng Bureau of Corrections mula noong buwan ng Hunyo. Si Luisa Erispe sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Umabot sa 1,156 na persons deprived of liberty o PDL ang pinalaya ng Bureau of Corrections mula noong June 12 hanggang ngayong araw, July 17. Ito ang mga PDL na mga nakatapos na ng sintensya, nabigyan ng parol, na-acquit sa mga kaso o kaya ay inilagay sa probationary. Ayon naman kay Director General Gregorio Catapang Jr., ang pagpapalaya sa mga PDL ay para sa decongestion ng mga kulungan at pagpapanatili ng karapatang pangtao ng mga PDLs. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., umabot na sa 33,919 ang napalayang PDL. Ayon naman kay Board of Pardons and Parole Chairman Sergio Calizo Jr., para sa mga PDL na nabigyan ng parol, huwag kalimutan na mag-report sa Parole Probation Administration Office dahil sila ang tutulong para maayos na makabalik sa komunidad ang mga napalaya mula sa kulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: House Young Guns, Marinki Londina ang racist at dehumanizing propaganda ng China Daily. Si Melody Baldos Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Mariing kinundina ng grupong House Young Guns sa kamera ang tahasang rasista at mapang-aping AI-generated video at mga editorial cartoon na inilathala ng China Daily, isang media outlet na pagmamayari ng Chinese government. Sa isang magkasalib na pahayag, binatikos nina Deputy Speaker Paulo Ortega, Deputy Speaker Jay Kung-hun, Congressman Zia Alonto Adyong at Congressman Ernix Junicio ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ayon sa mga mambabatas, hindi lang ito simpleng pambabastos, kundi isang karumaldumal at rasistang atake na nagpapakita ng kawalan ng moralidad at desperasyon ng propaganda ng Beijing. Ayon sa mga mambabatas, malinaw ang pattern o sistema ng China, una nitong inangkin ng ilegal ang malalaking bahagi ng South China Sea na malinaw na pagmamayari ng Pilipinas sa ilalim ng batas international. Suportado rin ng Young Guns ang pahayag na inilabas ng Department of National Defense, Department of Foreign Affairs laban sa naturang propaganda. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ating panghuling balita, Manila LGU kaisa sa paggunita ng National CPR Day ngayong araw. May ulat si DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nakikisang pamalang lungsod ng Maynila sa pagdiriwang ng National CPR Day ngayong araw. Kasabay nito, hinimok ang bawat Manileño na matutunan ng tamang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Anila, ito ay mahalagang kasanayan na maaaring mapagligtas ng buhay sa oras ng emergency. Dahil dito, naniniwalang lokal na pamahalaan na ang bawat Manileño ay maaaring maging life saver. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
7: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
6: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
7: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
6: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
1: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: 6 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM. Pero pansamantala po ay syempre napapakinggan po tayo. Sabayan po tayo napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital sa FM. At kami po naman ay napapanood at napapakinggan din sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong social media, pakilike, follow and share na po, lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers. Thank you! At syempre, sabayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong TV Plus, Channel 3 po kami. Sa Afford the Box, Channels 45 to 49. Magandang hapon, Pilipinas! Napakaganda ng nagmamadaling balita natin. Eto na! Papasukin na muna natin, Jamie Quinto po. At syempre, kapag ka-Friday, dapat happy-happy lang tayo. Mamaya kasama natin si Coach Mike Celis. Papasukin muna natin ang nagmamadaling balitang ito. Department of Foreign Affairs nag-issue ng diplomatic protest para sa pagkondena nito sa state-controlled Chinese media outlet na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang isang unggoy. Narito po ang nagmamadaling balita ni AJ Ignacio.
20: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
21: Yes, kapatid na Jamie, mainit-init na balita. Nag-issue nga ng isang diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs para nga sa pagkondena na nito, kapatid na Jamie, sa isang state-controlled Chinese media na China Daily dahil nga sa paglalarawan nga nito sa ating mga kababayan na bilang isang unggoy. Sa isang statement nga, no, sinabi ng DFA na tinalakay kasi senaturang issue ang face-to-face meeting nila Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim at Chinese Ambassador Jing Wan noong July 16 na sa nasabi pagpupulong hiniring ni Herrera Lim na i-take down ang online post dahil sa racist at hindi makataong paglalarawan nito sa ating mga Pilipino. Dagdag pa nga ng DFA na ang naturang protest ay naglalarawan bilang ang ating bansa ay hindi pumapayag at nire-reject ang naturang mga false narratives sa naturang pahayag ng naturang state-controlled media na China Daily.
19: Oo, AJ, alam mo, hindi lang yang ano na yan, hindi lang yang China Daily na yan ang nagpapakalat ng mga kung ano-anong mga kasinungalingan. Marami pa na mga media outlet din nila, no, na merong mga interview pa sa kung sino-sinong mga historia nila na ano, binabago yung naratibo. 'Di ba? At parang pinaninindigan pa nga na ang Batanes daw talaga ay sa kanila historically, mga ganyan.
21: Ayun na nga, kapatid na Jamie, no? Pero ito kasi yung ito dito mismo medyo nag-init yung ating Department of Foreign Affairs dahil
19: napanood ko
21: na
19: yan.
21: Napanood
19: ko yung video na yan.
21: Meron ng hayop na kasama na tayo ay inilalarawan sa isang hayop na unggoy. At which is ito ay medyo labag na, no? sa ilang mga batas ano na nagaano sa ating mga Pilipino bilang isang unggoy ay hindi
19: actually,
21: papayag ang ating DFA na yan, kapatid na Jamie.
19: Oh, actually nung makita ko yan, gusto ko sanang i-share. Kaya lang naisip ko, una, i-amplify ko pa ba yung mga kasinungalingan nila na ganyan? Kaya hindi ko na i-share, 'di ba? At pangalawa, ayun nga, kumbaga parang kwento ninyo yan eh. 'Di ba? Oh, kwento ninyo sa pagong.
21: Yes, tama ka diyan, kapatid na Jamie. At talaga naman nangangahulugan na kitang-kita pa naman talaga, no. Malinaw na malinaw talaga na kitang-kita na hindi naman na napakalayo ng kanilang mga kiniklaim na naratibo o tinatawag nila na false narratives dito sa history ng ating bansa, which is talaga naman noon pa man ano na talagang atin ang Batanes at talaga nakakagulat yung kanilang mga claim ano at may mga historian kuno pa silang interview na under daw ng Taiwan ang under ng Taiwan ang Batanes, which is talagang napakalaking kabaliwan no sa sad to say ano itong alam mo mga na, claim na to ng China.
19: Actually na natutuwa pa nga ako kasi nung yung Batanes yung kaibigan natin diyan yung vice mayor kaklase at kaibigan ko no supposedly interviewing ko siya nung Batanes Day pero sabi niya parang ay friend, ano, merong kasing darating na mga tao people, ganyan ganyan. Yung parang nag nagbangka sila from Taiwan ata yun or Thailand.
21: Yes.
19: Oh, yun. Oh, anyway, yung mga tao people daw, parang i-welcome nila something something ganyan. Ay nako. So all of a sudden, biglang meron na lang akong nakita ng mga nabasa na ay biglang ano pala, meron ng pagtanggap nila na ganyan, meron ng may kasabay pa lang mga ano yon, mga Chinese official daw na yun nga yung may mga historian something something ganun.
21: Oo, at talagang nakakagulat at nakakagulat ka kapatid na Jamie, bagkus nakakatawa yung kanilang mga pahayag.
19: Kaya lang ano? Alam mo AJ, tama yan na tinutulan ito ng DFA kasi kung magpapatuloy itong mga kasinungalingan nila, no? Alam mo, meron nga kasabihan, di ba si Hitler, sinasabi niya dati na ang kasinungalingan daw, kapag kapaulit-ulit na sinabi, ay nagiging katotohanan na. Di ba? Eh baka paniwalaan nila yan. At least ngayon, pumapalag ang DFA. And I think parang sila ay nagpalabas ng mga ganyan, na mga narrative, dahil nga, ika-10th anniversary natin, dun sa pagkakapanalo natin eh. Di ba? Yung sa UNCLOS. Oo. So, yon may mga ganyan silang mga ano. So, anyway, mag-aabang tayo kung sino naman sa mga senador natin ang maglalabas din ng mga ganyan. Kasi remember ha, si Commodore Tariela, di ba? Yes. May bumatikos yung ilang mga senador sa kanya na pumapalag na kesyo daw binastos niya, etc., etc. Ano lang yun ha, ang ipinalabas lang niya, parang caricature lang ata. Ngayon, hamunin naman natin ang ilang mga mabubuting senador natin, 'di ba? Na maglabas din kayo ng statement, 'di ba?
21: Statement at pagsuporta sa pagkondena. Oo. Ng naturang naratibo na 'yan ng China at siyempre
19: yung kung gaano nila ipinagtanggol nila. Yung mga Chinese official nung time na imbis na kinampihan si Commodore Tariela. Tariela, tama ba? Tariela. Ayan, okay. So, kung gaano nila kinampihan yung Chinese official over Tariela, di ba? About this time naman, dapat naman, kampihan naman ninyo ang ating atin, no? Yung mga official natin. Ayan. So, siguro right, doon sa mga senador natin, maglabas din sila ng ganyan.
21: Antayin pa natin kapatid na Jamie ang ilang pang mga official din na pahayag ano ng DFA ukol sa ano naman ang magiging follow-up nito, no, kung ano ang magiging tugon ng China dito nga sa diplomatic protest ng ating bansa, no, hinggil sa mga sad to say, no, sabihin ko na mga kalokohan na pahayag nito sa ating bansa.
19: Propaganda nila yan, machine, yes, propaganda, 'di ba? Yung mga ganyan. Yes. Oo. Anyway, sige.
21: Alright, kapatid na Jamie, magbabalik pa tayo sa iba pang mga report, ano, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
19: Oras po natin, 2:15 ng hapon. At tulad po siyempre ng ating pangako, every Friday dapat magiging light lang tayo eh. Pero naumpisahan talaga tayo ng ano eh, yung marubdob yung ating damdamin pagdating sa mga bagay-bagay na yan eh. Totoo yan. Oo. Kasi parang talagang ang sarap isapaw sa ano, sa sinaing. Alam mo yung parang mga siomay. Ganon, di ba?
2: Sarap ang siomay. Huwag ganon.
19: Hindi mo, parang ako lang to ha. Hindi ko alam yung iba. Pero before that pa, ako ay merong advocacy talaga dati pa na mag-boycott sa mga ganyang mga ano. Oo. Nasa TV station pa. May mga sababi sa akin ng isang anchor namin, hindi ko na babanggitin. Sabi niya ganyan. Ang hirap naman ang pinaboboycott mo, sabi niya.
2: Totoo naman.
19: Oo, kasi sabi ko parang ano, parang, basta, ewan ko ba, may mga gano'n ako, sabi, ang hirap naman pinaboboycott mo. Sabagay, totoo naman, kahit nga anak ko, diba, sabi niyang ganyan. Parang, why everything is made in China, sabi niya.
2: Totoo naman, diba, ang galing nila.
19: Oo, ang galing sa propaganda, pero dapat wag po yan, hindi maganda yan. Oo, at hindi ikagaganda ng imahe ninyo yan, na ang laki-laki ninyong bansa, ang binubuli ninyo, ay maliit na bansa tulad ng Pilipinas. Ayun. At dahil dyan, kailangan very light lang ang ating mga atake ngayon. Diba?
2: Hindi ako makasagot, partner, kasi karamihan sa mga ex ko. Magaling doon.
19: Ikaw talaga?
2: Oo, oh, para wait. O oh, sige, baka iba lang yung iba sa kanila.
19: Magmula ngayon, love your own.
2: Oh, trying.
19: Diba? Oo. Oh, ayan, open po si Coach Mike. Char. Anyway, syempre, nauna na ang ating ano, yung introduction sika tuloy sa'yo. Hindi ko na.
2: Okay. Alam na nila yan, partner.
19: Hindi kailangan laging binabanggit, 'di ba? Para hindi
2: recall, maging totoo.
19: Ay, totoo naman yung binabanggit ko lagi, 'di ba? Oo, yun yung branding, ang life coach ng bayan, laging mabango at laging fresh ang nag-iisang Coach Mike Celis.
2: Yes, ayan. Salamat, partner. Masaya na naman tayo.
19: Talaga pag Friday, di ba? Dapat gano'n. Kasi parang pag Monday to Wednesday, talagang drain na drain kami ganyan.
2: Totoo yan, di ba? Sabi ko nga, nanonood lala ko Thursday. Para, kasi baka masira yung araw ko.
19: Di ba? Lalo na yung mga laging...
2: Oo. Tapos yung tatanungin mo sarili mo na parang, ako ba? Ako lang ba?
19: Di ba? Yung mga bagay-bagay na ako minsan talagang... Harsh ba ako? Bakit pagka siya na yung ano, parang kung pwede lang i-mute, mga ganun.
2: Ako ano, basta ang nare-realize yun, tuwing Monday to ano, Wednesday, alam ko na yung birthday wish ko. Isusunod ko na kay Cara David.
19: Tama naman. Anyway, speaking of, ito ay hindi to ka-nurture-nurture, lalo na kung halimbawa ganun yung klase ng empleyado mo, yung parang laging ano, anong connect, kuya?
2: Huwag na kasi siya, di ba?
19: Ewan ko ba? Siguro dapat talaga mag...
2: Basta ako ang favorite ko ngayon si Angel Loxi.
19: Ay, yeah, ako din.
2: Oo, di ba? Ever since. Darna pa.
19: Oo, ever since pa naman. Oo, si Angel talagang... Okay.
2: Yes, Angel.
19: So, yung mga angel natin sa workplace, ayan, marami tayong mga ganyan eh. Yung mga silent worker, di ba? Parang si Angel Loxin lang.
2: May maingay na angel, may mga tahimik.
19: Diba? Ay, pero di ba, si Angel, parang si Angel Loxin lang, very silent siya.
2: Ang dami niyang mga philanthropic na mga projects ganun na hindi naman binubulgar, pero mabuti po ng tao talaga.
19: At mismong mga netizen pa, ang nagpo-post.
2: Correct. Diba? Diba? Hindi scripted.
19: Oo. So, anyway, ito, yung mga ganito, coach, no? Syempre, ang usapin natin tungkol sa nurturing silent workers.
2: Yes.
19: Ayan. Okay. Una sa lahat, sino-sino ba itong mga silent workers na ito?
2: Normally, partner, ito yung mga introvert sa workplace. Okay. Mga low-key. Ganyan. Ayaw yung mga nare-recognize up front. Diba? Iba parang bida-bida. Kabaliktaran. Diba? Kumbaga ito, nagtatrabaho, tahimik lang, pero maibubuga. So, ito yung mga performers talaga in their own way, but not necessarily for, ano, for achievement purposes. Meaning, for recognition, rather. Mm-mm. But rather, ganun lang kasi sila. Yun lang ginagawa nila. So, it's very important also that we don't take them for granted. Kasi, di ba yung iba, pag halimbawa, silent worker or silent performer yung isang tao, ang sinasabi nila, hindi naman kailangan, hindi naman ma-appreciate yan. Okay lang yan. Di ba? Si ganito lang. Kaya mas nabibigyan ng mga oportunidad yung mga medyo maiingay, mabobokay, yung mga bida-bida.
19: Oh. Diba? Paano kung halimbawa silent worker ka, pero lagi kang pinagnanakawan ng mga ano, credit grabber?
2: Nasa manager sa kanandun din yun sa, ano, sa employee mismo, diba? Dalawa yan. As an employee, of course, dignidad mo yun. It doesn't mean na low-key ka, eh hahayaan mo lang, tatapakan ng iba yung...
19: yung
2: credit mo. As a manager, that's more important naman, partner, that you should be sensitive enough dun sa needs and rights ng mga workers mo. Ang ibig sabihin, give credit to whom it is due, mm-hmm, and do not let yung mga instances na ganun to actually, alam yun, overshadow yung value ng isang tao who's really performing in his own space. May not be the mainstream na alam mo yung bida-bida, but rather in his own way, and that must be respected accordingly.
19: Lalo na kung halimbawa, ako mas gusto ko pa yung ganun yung, tawag dito, collaborative. Oo. Tapos, they get the job done talaga. Mm. No?
2: Ako pag sa team, ako partner, lagi kong unang tinatanong yung mga silent eh. Hindi ko inuuna yung mga bida-bida. Ako talaga para, oh, ikaw, ano masasay mo? Pero lalambingin mo ng ganyan. Because, for all you know, sila yung mas magandang output. Diba? Yung sa
19: nakaka-meet
2: mga, ano,
19: ng deadlines.
2: Lahat. Output. Saka input sa meeting na parang, ayaw nga, may sense. Kasi maaaring may hindi tayo nakikita.
19: Yes.
2: Dahil nakikita mo lang yung mga bida-bida, diba? Na pwede rin na ma-consider. Mm-hmm. Yun.
19: So, bagamat hindi sila yung laging nasa sentro ng atensyon, ano, paano nagiging mahalaga yung ambag nga ng silent workers na ito sa tagumpay at katatagan, wow, napaka-formal, tagumpay at katatagan ng isang kumpanya o institusyon.
2: So, dapat naman kasi very inclusive nga ang company. So, it's not just about gender, pati sa working styles ng tao. Hindi naman pwede sa isang company na puro bida-bida lang lahat, di ba? So, it's more of output based. So, dapat i-consider din natin na parang hindi nakabase sa iyong pagiging low-key ang value mo sa isang kumpanya. Kasi di ba, yung iba parang pagka may magano, may activity, i-left behind sila just because, ay, hindi naman nagpa-participate yan. Pero mas maganda output nila kaysa sa'yo. Di ba? Yung mga ganong klase. So, dapat kinoconsider pa rin sila regardless of their working styles.
19: Yun. Yung mga KPIs ba yun?
2: Key performance indicators.
19: Okay. So, yung mga KPIs na ito, mahalaga ba ito or makakatulong ba ito to identify whether these silent workers are really performing?
2: Lahat naman actually, partner, may KPI. So whether silent worker ka or bida-bida, lahat kayo, once you're hired, you have a KPI to follow. Kasi yun yung magiging ano, eh, metrics mo for your performance. Eh. However, it's up to the manager to do check-ins with the workers individually. Ah, na para alamin, ano bang working style mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Pero pag nag-email ka, ang haba-haba. Diba? Yung parang ganyan. O ano ba yung klase? Because it's very important to recognize also the fact, partner, na may iba-iba tayong working style. Halimbawa, there are some people who work best na sila lang. Diba? Yung parang solo lang muna, and then saka sila i-integrate sa group pagtapos na yung kanila. Meron naman na parang, sabi mo nga kanina, collaborative, lahat tayo, go, gawin natin yan, diba? Pero pag iniwan mo na mag-isa,
19: walang matatapos.
2: So it's very important for the manager to give space for both the silent performers and workers, and then dun sa mga high performing na way out there. So yun.
19: So ano yung mga possible na karaniwang kinakaharap nilang hamon, no? Itong mga silent workers na ito, lalo na yung kapag ka yung contribution nila sa group or sa kumpanya ay hindi nabibigyan ng pagkilala.
2: Yun nga yung sabi mo kanina, partner, simulan natin. Ang daming ganun, credit grabber. Di ba, mga opportunista na pag may nakita, hindi naman nagre-react to, ako lalang magpe-present, iiwang pa sa presentation. So that's one. Number two is of course yung moral nun tao. Di ba? Ang tao naman, kahit na sabi niya, hindi mahalaga sa akin yan, iba pa rin pag na-appreciate mo. Though,
19: pag na-recognize.
2: Recognize does not mean being loud about it. Meaning, i-announce mo sa lahat. Pwede a small email, di ba? Or a tap on the back. Or kaya, halimbawa, ayaw niya yung may mga program. Kasi di ba yung iba may mga program, may awarding, ganyan-ganyan. Kung hindi niya bet yon, hindi po dahil nagmamaarte tong ano ha, silent performers or workers natin. But because may mga personality kasi na talagang pag introverted ka, ayaw mo yung ikaw nagiging center of attention, mas magiging uncomfortable ka. But if you do it in such a way na komportable sila, example, sa halip na i-announce mo, post mo lang sa ano, sa bulletin board na may ganito or ito yung mga kasama sa project na yon, hayaan mo na yung tao na makarecognize without making a grand show out of it. Yun.
19: So, sa usapin ng nurturing or pag-aaruga or pag-aalaga sa mga manggagawa, ano yung mga dapat gawing hakbang ng isang leader or paano siya makatutulong, no, bilang isang leader or supervisor doon sa kanyang mga at kahit yung mga katrabaho din. Oo. Para mas ma-feel nitong mga introvert or silent workers natin na sila ay nasusuportahan.
2: Siguro first things first is sabi ko nga yung importance na regular check-in partner, di ba? Parang yung iba kasi pinaprefer nilang kausap yung mga bida-bida eh, di ba? But dapat lahat pantay-pantay. And then number two, dapat alamin nga natin yung nabanggit ko kanina, yung working styles nila and what motivates them. Para noon, alam mo na para, ako kasi ang gusto ko yung meron ako sariling space na parang meron na ako malaking computer, okay na ako, hayaan nyo na ako dito. Then yun ang ibigay mo. Diba?
19: Paano kung hindi kaya?
2: Kung hindi kaya, then ask for a compromise. Mm-hmm. And then number three, have the flexibility also. Pag sinabi, halimbawa, Ma'am Jamie, kasi ang functionality ko talaga hanggang 8 to 12 noon, paghapon nyo na ako pinapameeting, wala na ako. Do not take it against the worker, di ba? Kung nagpo-perform naman, kasi hudang isang oras lang siya dyan, kung na-deliver naman yung necessary, we cannot have that rigidity, di ba? In terms of allowing a person to grow. And then, next one is to recognize them in their own way na gusto nila. Ito na pumapasok, partner, yung flexibility ng mga ano nila, ng mga rewards natin.
19: Ayan.
2: Baka naman ayaw nila ng pa-party. Baka bigyan mo lang na halimbawa free GC. Coffee o co-working space na sarili lang niya.
19: Diba?
2: Oo, tama. Yung ganun, para nun, maalam lang nila na, you're doing a good job and you would be recognized in such a way na gusto mo because that becomes more meaningful.
19: Aww. Okay. Nako, ang dami pa nating mga itatanong din syempre kay coach kasi kasama dyan syempre yung bawa kasama ba dito yung tinatawag natin na hindi lamang career growth for the silent workers kung hindi yung pangangalaga din sa kanilang personal space. Yes. Paano nila pangangalagaan to kung halimbawa hindi nga sila makapag-open up dahil yun nga, introvert sila, di ba? Okay, so babalikan po natin mamaya yan. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol po sa mga silent worker and paano po natin sila mapangangalagaan sa ating workplace. Oras natin, 2:28 ng hapon.
20: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.

0: huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Ako si Nilda Hilbaliga, taga Lucena City. Ako ay benepisyary ng TUPAD at ito ay nakatulong sa akin pandagdag sa pang-araw-araw na gastos at pang nakabili ng gamit ng mga bata. Maraming salamat nga pala sa KBBM sa paglunsad nitong TUPAD program at nakatulong ito sa amin.
6: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
7: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Juan Trabajo. Juan Trabajo, kasama si Jamie Quinto.
9: Juan Trabajo. Juan Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
10: 2:33 ang ating oras. Papasukin muna natin ang mga balita. Lower middle class kasama rin daw sa target na matulungan sa uplift assistance ng pamahalaan. Si Marian Bastasa sa detalye.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
13: Amy, target din ng Department of Social Welfare and Development na maprotektahan hindi lang ang mga pinakamahihirap kundi pati na rin ang mga nasa low income earners at low middle class sa tulong na ilulunsad na uplift assistance. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalia, nakadisenyo ang naturang programa para matiyak na hindi maiiwan maging ang mga nasa low income middle class na posibleng malaglag sa kahirapan dahil sa nagpapatuloy na epekto ng oil crisis. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
10: Okay, Mary?
13: Yes, paliwanag ng kalihim, bago pa man ang epekto ng energy emergency ay nasa 14.8 milyon

0: Pilipino na kabilang sa mga mahihirap. Kung wala raw agarang intervention ang gobyerno, maaari itong tumaas sa 16.2 million. At dahil nga dito sa ilulunsad na uplift assistance ay posibleng nasa 10 million na lang yung maging tala na kahirapan. Kaya nasa 2 million daw yung sinasabi ng DSWD
1: okay.
0: Na individual na maprotektaan at hindi malulugmok sa kahirapan.
1: Mary, okay, sorry to cut you ha. Okay, mukhang ready na yung ano yung video. Sige, ipa-play natin. Oo, para mapakinggan natin yung pahayag ng DSWD.
0: Sige.
2: Ito yung poverty line, ito sila nasa taas. So they cannot sabihin sila poor, pero nasa lower bracket sila or nasa lower category of the middle class, so to speak. Ayoko kayo i-bore sa mga terminologies kasi mahabang kwentuhan yun. Pero ibig sabihin, yung disenyo, kung tingnan nyo, mas marami yung nandun sa above the poverty line. So binigyan emphasis natin yun. Ito yung mga, kaya nga merong angulo ng low wage sa SSS. Kasi ito, mga nagtatrabaho to, katulad natin, nabakawasan, nakakaltasan ng buwis, sila yung binigyan natin ng emphasis.
0: At Jamie, ayon sa DSWD, inaasahang maaabot ng programa nasa 70% ng mga mahihirap, 94% na mga near poor, 36% na nasa low income household at humigit kumulang 10% ng lower middle income class. Target ng DSWD, inasimula na itong pamamahagi ng uplift assistance sa susunod na linggo kung saan meron yan tatlong grupo, Jamie, ang 4-piece at walang gutong program beneficiaries, one time na 2,000 pesos yung kanilang matatanggap. Para doon naman sa ikalawang grupo, yung 2.5 million na mahihirap at near poor households ay makakatanggap ng TIG 2,000 na financial assistance sa loob ng 6 na buwan mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre, at gayon din yung 1.5 million na mga manggagawa at kanilang pamilyang mababa ang kita na nasa listahan naman ng SSS, sila rin ay makakatanggap ng 2,000 assistance mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre, at yan ay ike-credit na raw doon sa kanilang disbursement account sa SSS. So yan, ang pinakauling SWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, Mary Bastasa. Ayan, partner, nako, baka konti na lang pag itinaas pa ng Meralco yung kuryente ko, makabilang na rin ako dun sa ano. sa near poor, ganyan.
3: Grabe.
1: Oo, wag naman po. Oo. Bihira na nga din kaming maligo eh. Sabay ganun. Para lahat ng klase ng mga pagtitipid.
3: Magtitid.
1: No? Oo. Wag nang buksan yung refrigerator na yan. Puro tubig naman ang laman. Ganon.
3: Wag ganyan. Oo.
1: Anyway, nako, di ba talagang ibang klase?
3: Kailangan magtipid.
1: Oo, kailangan talaga magtipid. Ayan.
3: Sabi nga nung isa, kahapon, may nag-post na akong friend. Sabi niya ganun, ang pagda-diet ko, napilitan lang ako. Hindi ito dahil gusto ko. Tumahal daw ng bilihin.
1: Oo, nako. Anyway, ito, yung sinasabing mastermind ng missing sa Bongero case, aba, nagsalita na. So, alamin natin ang balitang yan, hatid ni Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hiniling ni Attorney Caroline Cruz, abogado ng negosyanteng si Charlie Atong Ang, na ibasura ng Department of Justice o DOJ ang obstruction of justice complaint na isinampa laban sa kanya kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa pamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Isabella Sabio, iginit ni Cruz na walang legal na batayan ang reklamo at mali ang alegasyong binayaran niya ang mga kaanak ng mga nawawala upang tumigil sa paghahabol ng kaso. Inamin naman ng kampo ni Cruz na nagbigay siya ng maliit na tulong pinansyal para sa pagkain at pamasahin ng mga kaanak na nakipagpulong sa kanya noong Marso at Abril. Gayunman, sinabi ni Sabio na walang kapalit na kasunduan o kahilingang iniharap sa mga tumanggap ng tulong. Itinanggi rin ni Cruz na pinigilan niya ang mga kaanak na dumalo sa mga pagdinig laban kay Ang. Kinakusahan naman ng kanyang kampo ang tatlong complainant na umano'y humingi ng malaking halagang settlement mula kay Ang at nais gamitin si Cruz bilang tagapamagitan. Nauna nang nagsumite ng counter affidavit sina Cruz at ang apat pang respondent upang itanggi ang mga paratang laban sa kanila.
1: Oo, Lawrence, nasa na ba kasi yung kanyang kliyente?
5: Ayun ang hindi niya binanggit at hindi niya nilinaw kung
1: kailan magpapakita. Di ba kasi considered na siya na ano, parang wanted?
5: Yes. Oo, pinaghahanap na siya ng batas sa ngayon. Pero syempre, lagi niyang binabanggit dito yung kanilang confidentiality doon sa kaso. And of course, hindi siya nagbigay ng any information ng whereabouts nito ni Charlie Atong Ang. Ang lagi lang nilang sinasabi, gaya ng sinabi, ay walang kalalaman yung kanyang kliyente sa anumang pagkawala ng mga
1: sabongero. Paano silang nagko-communicate, di ba?
5: Mm-hmm, exactly, exactly.
1: Oo. So anyway, makikibalita na lang siguro din tayo sa PNP, 'di ba? O sige.
5: Antabayanin natin yung mga magiging detalye pa dahil for sure marami pang ilalabas na impormasyon itong si matagal-tagal yung pananahimik nila at ngayon lang ulit sila nagsalita hinggil dito sa issue Jamie.
1: Okay, sige. Thank you. And
5: all right.
1: Si Lawrence Tanhoco po 'yan. Mula dyan sa Maynila, ayan, okay. So, eto, yung ating mga naiwan na ano, na topic, syempre pa, di natin kailangang ano, isang tabi ito, mahalaga ito, ayan, diba? So, yung kanina na pinag-usapan na natin about yung kanilang personal na space, hindi ba? Paano nga ba yun mapapangalagaan? Considering na halimbawa ako, introvert halimbawa, wow, introvert ako. Hindi ko. Sa ibang, halimbawa sa ibang universe. Halimbawa sa ibang universe, introvert po ako. Ganyan. Okay. So, paano ako makakapag-share ng mga aking mga personal space and all para mag-grow naman yung aking career kay boss or vice versa, paano halimbawa naman si boss naman ay marireach niya ako na ano bang pinagdaraanan nito, bakit ano, di ba?
3: Usapang safe space yan, partner, no? So dapat open ang communication between the employee and kay boss in the manner na magiging comfortable ang employee. Example, via email ba yan? Letter ba yan? One-on-one coffee ba yan? Hindi to pwede sa mga town hall meetings na pag-uusapan natin kung anong issue, di ba?
1: Diyos ko lang, parang kitang-kita yung taong nagbablush.
3: So it's all about asking ano ba yung komportable ka and adjusting accordingly.
1: Ayan. Ano daw ang gusto mong ibahagi sa ating mga silent worker na patuloy na nagsisilbi ng may dedikasyon at integridad? Kahit hindi sila madalas mapansin or maparangalan.
3: Naisip ko dahil malapit ang linggo ng wika, kaya ganito tayo, no? Kinakabahan ako. Well, ako tuloy lang, di ba? Ang pagiging silent worker or silent performer does not make you less of a person. In fact, you are creating space for other people like you who do not need the recognition, the loud recognition, to do their best. And that's a beautiful thing. So, stay inspiring.
1: Ayun. Mm-hmm. Okay. So, kailangan may pinaghuhugutan kayo na ma-inspired kayo. Mm-hmm. Ayan. So, anyway, ayan. Coach, mukhang meron ka pa bang mga ibang mga pasabog pa na aabangan namin ngayong
3: week? Sa Sabado muna.
1: Ayun, yung Sabado muna.
3: Sa Sabado muna, ayan. May guest tayo. Isang lesbian couple na kasal. So, pag-uusapan natin ano ang...
1: San sila kinasal?
3: Sa Australia, saka dito.
1: Ay, di ba? Bongga.
3: So pag-uusapan natin ano nga bang buhay mag-asawa na legit, 'di ba, ng dalawang lesbian couple na 'to. And then next week na 'yung pasabog, partner, sabi ko naman sa iyo, 'di ba?
1: Ayun. Yeah. So anyway, maraming salamat again,
3: salamat,
1: Coach
3: partner.
1: Mike Celis. Ayan, as always, napakaganda at napakabango. Ay, abangan ninyo ang kanyang Rainbow Radio sa Radio Magazine.
3: Tomorrow,
1: 10 a.m. 10 a.m. Yes. Ayan. Thank you so much.
3: Thank you.
1: Ayan, si Coach Mike Celis po. At tuloy-tuloy pa rin tayo dito po sa ating mga balitaan, libreng serbisyong legal sa mga baryo at mobile clinics. Isinusulong ng Parañaque Solon para sa mga mahihirap. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Upang masigurong abot kaya sa mga ordinaryo at nasa malalayong komunidad ang hustisya, ipinunukala ni Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan ang pagtatayo ng mga legal assistant desk sa mga barangay at mobile legal clinics sa buong bansa. Sa pamamagitan ng House Bill No. 9476, layo ni Yamsuan na gawing institusyon ang mga mobile legal clinics o MLC at barangay legal aid desk o BLADS. Layunin nito mapunan ang malalaking akwat sa pagitan ng mayayaman at mga marginalized sector pagdating sa paggamit ng katarungan. Gitniyamsuan karapatan ng bawat Pilipino ang magkaroon ng libreng access sa sapat na serbisyong legal dahil marami sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nasa malalayong lugar, ang hindi nabibigyan ng ganitong serbisyo. Paliwanag ng mambabatas, ang panukalang batas ay naglalayong tiyakin na walang hadlang sa hustisya at maihahatid ang legal aid sa mismong grassroots. Sa ilalim ng House Bill, ang mga mobile legal clinic ay patatakbuhin ng Department of Justice at ng Public Attorney's Office o PAU. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Kampanya para sa tamang cardiopulmonary resuscitation, isinagawa ng Philippine Heart Association sa Taguig City ngayong National CPR Day. Si AJ Ignacio sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: AJ?
7: Yes, kapatid na Jamie, kasabay nga ng paggunita sa 3rd National CPR Day ngayong araw, idinaos ng Philippine Heart Association ang kanilang taunang kampanya o 11th Nationwide Mass CPR Awareness Campaign sa Barangay Rizal sa Taguig City. Kunsa pinangunahan ng mga doktor at eksperto mula sa Philippine Heart Association ang pagpapaunawa sa publiko ng kahalagaan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Kahabang tinuturuan din ang ilang kawani ng barangay at iba pang volunteers sa tamang pagsasagawa ng hands-on CPR at automated external defibrillator na critical sa isang emergency situation. Ayon sa Philippine Heart Association, ang kadalasang kaso ng atake sa puso ay nangyayari sa labas ng ospital. At batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, cardiovascular diseases pa rin ang pangunahing sanhi ng pagpanaw ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Kung saan noong 2025 ay nasa 30 Pilipino ang namatay sa atake sa puso kada oras o katumbas ng 70,000 na Pilipino kada taon. Kaya naman mahalaga ang pagkakaroon ng tamang kaalaman sa pagsasagawa ng hands-only CPR o AED. Kapatid na Jamie, mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Department of Trade and Industry o DTI, ituturo sa mga komunidad ang karapatan at responsibilidad ng mga consumer. Si Luisa Erispe sa detalye.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Umiikot sa mga barangay ang Department of Trade and Industry para ituro ang karapatan ng mga mamimili. Unang pinuntahan ng DTI Consumer Care ang Barangay Kapasigan sa Pasig City at sa ilalim ng Consumer Assembly sa Barangay Program, tinuruan ng mga residente paano maging mapanuri sa pamimili at maging responsableng consumer. Kasama rin sa itinuro, ano ang pinagkaiba ng basic at prime commodities, anong halaga at ibig sabihin ng price freeze at importansya ng warranty sa mga binibiling gamit. Itinuro rin kung papaano ang gabay sa pagbili ng mga bagay online para makaiwas sa scam at iba pa. Ayon sa DTI, layo ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga consumer upang maging mas ligtas at responsable ang bawat isa sa pamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7:38.
1: Oras natin 2:48 ng hapon. Para po sa ating wanted trabaho, magdaraos ng recruitment activity ang Public Employment Service Office ng Albay Province kaugnay po ng selebrasyon ng Alinaw Festival 2026. Okay. Inaanyayahan po ang mga naghahanap ng trabaho na dumalo sa local recruitment activity, katuwang po ang SM Supermarket sa Legazpi. Ito ay gaganapin sa July 23, 2026, araw po ng Huwebes, alas 8 ng umaga onwards, 8 a.m. onwards. At ito po'y gaganapin sa Malinaw Auditorium sa Poblasyon Malinaw, Albay. Sagutan lamang daw po ang registration link na makikita sa Albay Peso FB page. Ang mga qualified applicants ay makatatanggap ng email containing the next step of the recruitment process. Siyempre, huwag pong kalilimutan na magdala ng inyong updated resume, valid ID, at ballpen. Ayan po. So, doon sa ating mga ka-Peso Albay, dyan po sa Bicol. Ayan, Bicol Region. O, baka meron pa ho kayong time, yung mga ano natin, mga ka-JT natin na wala pang work dyan po sa area ng Legazpi. Oo, maganda ho yan. Meron pong magaganap na job fair. At yan po ay sa next Thursday, next week. Oras natin, 2:50 ng hapon. Dito naman po tayo, dagdag sahod sa minimum wage sa BARM. Ipatutupad po simula sa Agosto. Si DK Zarate sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tama ka dyan, magandang balita dahil magpapatupad ng dagdag sahod o tataasing sahod dito sa may bahagi ng Pangasamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Ayon sa BARM Ministry of Labor and Employment, ito ay matapos lagdaan ang wage order na nagtataas ng 50 pesos sa arawang sahod ng minimum wage earner sa buong rehiyon. Ipapatupadan niya ang wage hike sa dalawang bugso kung saan ngayong August ang unang 25 pesos na dagdag sa sahod at sa December 1 naman ang ikalawang tranche. Dahil dito, nasa 436 na ang mauuwi kada araw ng mga minimum wage earner sa non-agriculture sector sa Cotabato City, Lamitan at Marawi simula sa susunod na buwan. At tataas pa yan ng 461 sa unang araw ng Disyembre. Nasa 411 naman hanggang 436 pesos ang matatanggap ng mga nasa agriculture and retail sector kapag naipatupad na ang dalawang tranche ng wage hike. Sa hiwalay namang resolusyon, inaprubahan din ng pagsasama ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi sa hiwalay na wage cluster kung saan makatanggap sila ng 401 hanggang 436 na ipapatupad din sa wage hike. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Juan Trabajo, Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate. At syempre pa, bago po tayo tuluyang magpaalam, gusto muna nating pasalamatan lahat po ng ating mga provincial at sister station na nagkikerry po ng One Trabaho. Thank you so much at doon po sa mga patuloy na sumusubaybay, paki-like, follow and share din po ang One Trabaho FB page. Marami po kayong matututuhan sa atin pong mga post. Ayan, maraming salamat kina Myla, Vidania, ang ating mga kajunan, JT team. Ayan, sina Isabel Silang, si Ais Adan at si Miss Tess Ramirez. Ayan. So kung meron ho kayong time, paki-like din po ang One Trabaho page.
10: Happy birthday! Happy birthday!
1: Siyempre, bago tayo tuluyang magpaalam, maraming salamat sa ating mga kasamahan din sa Marulas Transmitter. Ayan. At birthday greetings muna tayo. Happy, happy birthday kay Japheth Paypa. Ayan. From DOST. Si Japheth Paypa. At si Rance Arias. Ayun. Oh, may mga picture naman pala sa. Okay, si Rance Arias. Happy, happy birthday.
10: Happy birthday!
1: And happy, happy birthday sa nag-iisa at unika iha ito at syempre pa, nag-iisang kapatid ng aking partner, si Conrad. Ayan, si Chiki Sakdalan Corkery.
10: Happy birthday! Happy birthday!
1: Happy birthday, Chiki! Ever beautiful! At syempre, maraming salamat po sa ating mga nakasama dito sa studio, sina engineers Matet Segovia, Joy Timidan, and Rose Ann Erno. At ang ating po mga executive producer, si Ms. Tess Ramirez and Eyes Adan. Thank you din syempre sa ating laging co-host na kapag ka-Biyernes, ayan, si Coach Mike Celis. Ako po si Jamie Quinto, nagiiwan sa inyo ng isang magandang-magandang hapon, mga kahuan trabaho. Happy weekend po.
11: Kuwang trabaho. Trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 738.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Rancho Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pilipinas, isang secure, transparent at matatag na destinasyon para sa pagninegosyo ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Maituturing na transparent, secured at isang matatag na business environment ang Pilipinas para sa pagyabong ng mga negosyo. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay lalo na ngayong kinikilala ang Pilipinas bilang isang middle income country. Isa ito sa mga ibinida ng Pangulo sa naganap na roundtable discussion kasama ang iba't ibang business leaders sa Singapore. Anya, inilatag niya sa mga ito ang mahalagang investment opportunities na alok ng bansa. Ibinida rin ng Pangulo ang modernized finance at investment infra program ng Pilipinas, kabilang na ang Luzon Economic Corridor, gayon rin ang bagong public-private partnership code at green lanes para sa strategic investment. Ang mga ito ayon kay Pangulo Marcos ay nagpapabilis sa pag-usad ng mga proposal at proseso na nag-aalis naman sa regulatory bottleneck.
15: As a newly designated upper middle income country with solid macroeconomic fundamentals, the Philippines offers a secure, transparent, and stable environment for businesses to thrive. This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag handang humarap sa impeachment trial sa susunod na linggo kahit pa umano ipa-contempt siya ng korte. May ulat si Luisa Erispe.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hindi natatakot na humarap si NBI Director Melvin Matibag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ito ay kahit umano posibleng ma-contempt si Matibag dahil sa pag-ukat niya na imbestigahan ang mga anomalya noong 2019 SEA Games na nadadawit ang pangalan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Gayet ni Matibag, kahit tawagin siya bilang testigo, hindi natutuldukan ang mandato ng NBI. Kaya tuloy ang investigasyon at tuloy din ang pagtayo niya sa impeachment court bilang testigo. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
16: Hindi ko alam ba't saan manggagaling yung iku-contempt tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo'y nahaharap sa isang proceedings, hindi na nahihituna yung ating mandato? At unang-una, hindi naman tayo ang akusado doon sa proceedings na yon. Yung proceedings na yan ay ako ay tatayo lamang testigo. At based on the pre-trial order, ako ay testigo not only for the prosecution but also for the defense. So hindi ko po alam saan ang gagaling yung sinabi na tayo ay nananakot or kung ano pa man.
8: Kahit ano naman anya ang tanong na ibato sa kanya, sa panahon ng pag-upo bilang testigo ay handa siyang sagutin ito. Samantala, nilinaw naman ni Matibag na walang chilling effect o pag-isa-isa sa pagsampa ng kaso sa mga umuupong senator judges. Mandato umano ng NBI na magsagawa ng fact-finding investigation kapag may ebidensya na silang nakalap. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Mandatory digital literacy sa mga paaralan ni sinusulong ng House Leader kasabay ng pagtalakay sa social media regulation para sa mga menor de edad. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kasabay ng pag-usad ng talakayan sa Kamara ukol sa kaligtasan ng mga bata online, isinusulong ni House Speaker Faustino Bojidi na gawing mandatory ang digital literacy sa basic education. Ito'y upang masigurong protektado ang mga kabataang Pilipino sa digital world. Ito ang binigyan diin ni Speaker D sa pagpupulong ng Technical Working Group ng House Committee on the Welfare of Children na pinamumunuan ni Pasig City Representative Roman Romulo upang pag-isahin ang iba't ibang panukalang batas hinggil sa kaligtasan ng mga bata sa internet at regulasyon sa paggamit ng social media. Kasalukuyang pinag-aaralan ng TWG ang mga panukalang nagtatakda ng iba't ibang limitasyon sa edad para sa pag-access sa social media. May ilang panukalang batas na gustong ipagbawal ang paggamit nito sa mga batang may edad 13 pababa, habang ang iba naman ay nagnanais na limitahan ang mga menor de edad na wala pang 18 years old. Isa sa mga pangunahing tinatalakay ang House Bill 9965 na iniakda ni Speaker D at Majority Leader Sandro Marcos. Sa ilalim ng panukala ay pagbabawal ang pagbubukas ng social media accounts para sa mga batang wala pang 13 years old, habang papayagan naman ang mga 13 years old pataas. Ngunit kailangan ng parental consent. Ayon kay D, hindi sapat ang basta lamang na pagbabawal. Kailangan bigyan ng sapat na kaalaman ng mga bata upang maging responsable sa paggamit ng internet. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
19: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
18: May OPM na rock.
19: Oh, hey!
18: May OPM na rap.
20: What you know last night, yo, it was the best.
18: May OPM na mabagal.
21: Agad magaganda ang mga Pinay.
18: May OPM na mabilis.
22: Mokakatay, mokakatay.
18: May OPM na Tagalog.
23: Ang himig natin.
18: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
25: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
26: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
28: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ay inyong kapatid sa inyong papawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo, dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan po ni DOSC Secretary Dr. Renato Yusilidum Jr., ako si Napoleon Juanillo Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka.
0: Magandang agam po, Asik Nap.
1: Magandang agam naman, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek.
0: Kamusta na po kayo? At mukhang napakarami nyo rin ginagawa, Asik.
1: Oo nga, at kagagaling lang natin sa Regional Science and Technology Week sa Cebu. At naging, representative din tayo ni Secretary Solidum sa Pasok National Convention noong nakaraang Wednesday.
0: Wednesday.
1: Yes.
0: All right.
1: So bago tayo magpatuloy, nais ko pong sabihin na maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala sa Department of Science and Technology. Agham niyo po ba na ayon sa pinakabagong Publicus Asia Survey ngayong second quarter ng 2026, nasa rank 2 ang DOST sa may pinakamataas na approval at trust ratings among all national government agencies. Ang inyo pong tiwala, salamat po. Ang nagsisilbing inspirasyon ng DOST para pagbutihin pa ang paghahatid ng makabagong solusyon, teknolohiya at serbisyong direkta sa inyong mga komunidad at para sa pinadaling buhay at mas maunlad na bukas. Patuloy po ang pag-arangkada ng agham at teknolohiya para po sa sinasabi nating agham na ramdam, Onin.
0: Tama po, Asik. At talagang ramdam na ramdam talaga ang agham lalo na dito sa ating programa, DOST. At para lahat tayo makakunik, oras na para pakinggan ang mga nagaganapan sa DOST sa linggo ng daan na pinangunahan po ng ating SNT Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Yusilidum Jr.
1: Noong Sabado po ay nagtungo po ang ating kalihim na si Secretary Solidum sa General Santos City upang pangunahan ang pag-turnover ng relief commodities kagaya ng ceramic water filters, iron fortified rice at ready-to-eat chicken arroz caldo na di-develop ng DOST Industrial Technology Development Institute o DOST ITDI at DOST Food and Nutrition Research Institute o DOST FNRI sa Office of Civil Defense Region 12 para sa mga kababayan nating naapektuhan ng magnitude 7.8 sa Rangani earthquake. Nitong nagdaang linggo naman po ay pinangunahan ni Secretary Solidum ang selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week sa Region 7 at Region 8. Dinaluhan po ng DOST noong Miyerkules ang 2026 Philippine Association of State Universities and Colleges Annual Convention and General Assembly at tayo ay pinadala ng kalihim upang iparating ang kanyang mensahe.
0: Ayan. Maraming salamat po, Asik Nap, at talagang yan po ang naging kabuuan ng activity po ni Secretary Solidum Jr. Pero nitong Sabado po, ang kanyang pinangunahan ang pag-turnover ng relief commodities kagaya ng ceramic water filters, iron fortified rice at iba pa. Talagang pinagbuusan po ito ng panahon at oras ni Secretary Solidum.
1: Tama, honey.
0: Mm-hmm. Yeah. And anyway, mga kaibigan, ang aming pagbati naman sa Region 7 at 8 sa kanilang selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week. Samantala, narito na ang iba pang balita agam. Ito ang DOST Report. Formal na binuksan sa Tacloban City ang Eastern Visayas Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW Eastern Visayas kung saan ibinira ng DOST ang mga makabagong teknolohiya laban sa mga kalamidad at krisis. Dito layunin bigyang buhay ng pamahalaan ang agham na ramdam para sa kaligtasan at kabuhayan ng ating mga kababayan. Para sa kabuuang detalye may DOST report si Marks Halili.

0: sa pagbubukas ng Eastern Visayas Regional Science, Technology and Innovation Week sa Tacloban City, binida ng DOST ang mga technologies na makatutulong sa paghahanda sa mga natural hazards and crises, gaya na lamang ng MOCOV, o Mobile Command and Control Vehicle. Bahagi rin ng programa ang pag-turnover ng MOCOV sa bayan ng Biliran at Katarman.
1: If there is one definitive lesson we have learned as a nation, it is this: resilience is not built during a disaster. It is built through science, technology, and innovation, and the deliberate choices we make today. This is the very reason we gather for the 2026 Regional Science, Technology, and Innovation Week under the theme Siyensya, Teknolohiya at Inobasyon, Kabalikat sa Matatag, Maginhawa at Panatag na Kinabukasan.
0: Kabilang sa mga teknolohiyang ibinida sa Eastern Visayas RSTW ay ang GeoRisk PH, isang online platform na makapagsasabi kung ligtas sa mga sakuna tulad ng lindol, baha at pagguho ng lupa ang isang lokasyon bago ito tayuan ng bahay o gusali. Ang Panahon app mula sa DOST Pag-asa na nagpapadala ng mabilis at real-time na babala at ulat ng lagay ng panahon base sa inyong kasalukuyang lokasyon. Isa pang ibinida ay ang Project Sarai na gumagamit ng mga satellite, AI at smart sensors upang matulungan ng mga magsasaka na protektahan ng mga pananim at mapataas ang ani sa kabila ng nagbabagong klima.
1: Innovation happens not just in laboratories or within the confines of research institutions. And real innovation does not live in isolation. It happens on the ground, woven into the everyday lives of our people. It is the fishermen using real-time weather forecasts and oceanographic data from Pag-asa to safely navigate the seas and return home to his family. It is the farmer utilizing climate information services from Pag-asa and Project Sarai to know exactly when to plant and harvest despite erratic weather patterns. And it is the local government units utilizing various information like hazard maps, risk analytics, geospatial data to protect its citizens. And this is what we mean by Agham na Ramdam. Science that reaches the grassroots to every family, to every individual. Technology that creates opportunities. Innovation that dignifies human life.
0: Pinagdaan din ng mga kasunduan para sa STEM Education Enhancement Project at inilunsad ang Region 8 Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction Strategy Roadmap at Sarai Centro Eastern Visayas Implementation Plan 2026-2029. Dagdag pa rito, formal ding binuksan ng Advanced Manufacturing Center o ANSEN sa Eastern Visayas. Layon ng DOST sa pamamagitan ng Regional Science Celebrations na ibaba ang mga agham, teknolohiya at inobasyon upang mas mapakinabangan ito ng Pilipino. Ito ang mensahe ng DOST. Agham na wala sa mga pahina at classrooms. Teknolohiya at inobasyon para sa lahat at agham na ramdam ng bawat Pilipino. Ako si Mark Salili. Para sa DOST Report, One DOST for you. Oportunidad at solusyon para sa lahat.
2: Opisyal nang nagsimula ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week or RSTW 2026 na ginanap sa Waterfront Cebu City Hotel. Dito nagtipon ang mga government leaders, researchers, MSMEs at mga estudyante mula sa buong Central Visayas para sa isang layunin. Yan ay para ipakita kung paano nga ba makakatulong ang science at innovation sa pagre-resolba ng ating mga pang-araw-araw na problema, pagpapalakas ng lokal na negosyo at paglikha ng mas magandang oportunidad para sa komunidad. Para sa buong detalye, narito ang DOST Report ni Carl Jerome Del Mundo.
3: Formal nang binuksan ng Department of Science and Technology ang simula ng selebrasyon ng makaagham ng pag-unlad ng bansa ng pangunahan ng Central Visayas ang pag-showcase ng iba't ibang mga teknolohiya at inbasyon dito sa Cebu City.
4: Itinuturing na simula ang Regional Science, Technology and Innovation Week ng Central Visayas sa taunang selebrasyon ng mga likhang Pinoy na nagpo-focus sa inklusibong pag-unlad gamit ang agham, teknolohiya at inbasyon. Gamit ang mga ito, binigyang diin ni DOST Secretary Renato Yu Soludong Jr. na ipinakikita ng RSTW ng Central Visayas ang kakayanang bumuo ng teknolohiya para sa ating resources, industries at kapakanan ng tao.
5: But at the same time, we must create the conditions for future generations to inherit a country that produces more of its own technologies, manages resources wisely, builds competitive industries, and protects people from avoidable risk.
4: Bukod pa rito, ipinapamalas din umano ng Central Visayas na parte ng pagiging future-ready ng bansa ang mga teknolohiyang tampok sa RSCW ng rehiyon.
5: Researchers willing to respond, institutions willing to collaborate, and local governments willing to use evidence, and young people ready to create.
4: Kabilang sa mga ito ang isang agri-supply chain platform na Arc of Agriculture o ARCA. Sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology Program ng DOST, tinutulay nito ang mga farmer community sa mga consumers, food processors, exporters, at merkado.
6: By the way, I'm Neil Clyde Pro. I'm one of the co-founders of ARCA. So ARCA is an agri-tech platform that connects farmers directly and consumers by providing an ecosystem of solutions that enable farming communities while creating sustainable livelihood. Yes, it provides livelihood and efficiency to our land. Using the technology and market-driven approach, our farmers and our land are more productive. And it creates wealth in our country. And it's part of a nation-building blueprint for our economy. So by the way, ARCA stands for Arc of Noah, but here is ARC, like Arc of Agriculture.
4: Kasama rin nito ang mga inobasyon ng iba't ibang institusyon dito sa Central Visayas, gaya ng AI development ng Cebu Institute of Technology University at ICT Solutions on Infrastructure ng CVSNet. Mayroon ding iba pang mga interactive exhibits na hatid ng iba-ibang ahensya ng DOST.
3: Isa pa lamang ang RSCW Central Visayas sa mga selebrasyon ng Science, Technology and Innovation Week ngayong taon. Kaya abangan ng iba pa sa bawat rehiyon ng bansa sa mga susunod na linggo. Mula dito sa Cebu City, ako si Carl Jerome Del Mundo para sa DOST Report. One DOST for you, solutions and opportunities for all.
7: Mga kakoneg, agham nyo ba na meron ng teknolohiya na ginagamit upang mas mapabilis ang pagpapalahi ng talong sa bansa? Tutok lang dahil yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw, magpapagagad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka!
8: Discover, learn, and grow! Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
9: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag, Pilipinas! Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
7: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakonek, agam nyo ba na mula sa peste hanggang sa mabago-bagong panahon, ang paborito nating talong ay dumadaan rin sa mahirap na sitwasyon. Pero ngayon, sagot na yan ang siyensya gamit ang AI at high-tech biotechnology.
2: Tama yan, Onin. At para himayin ang proyektong magpapabilis sa pagde-develop ng matitibay na variety ng talong, kasama natin ang project leader mula sa DOST Picard na si Mr. John Albert M. Caraan. Magandang agham, Albert, at welcome sa Radyo Siyensya.
10: Magandang agham po, Yusek. Yeah. Sir Onin.
2: Yeah. Yes, Albert, interesado ako dito kasi agriculture din ako eh.
7: Yes.
2: Albert, para po sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong proyektong nating utilization of interdisciplinary strategies and plant breeding innovations for the development of eggplant Solanum melongena haploid and doubled haploid lines?
10: Sa madalit sabi po, yung proyekto namin, gumagamit kami ng iba't ibang mga makabagong teknolohiya para mas mapabilis natin yung pagpapalahin ng talong sa bansa. So karaniwan po kasi sobrang tagal po ng proseso para makapag-generate o makapag-produce ng bagong variety.
2: Mm-hmm.
10: So, kadalasan po, umaabot ng 8 taon hanggang 10 taon.
7: 8 taon?
10: Opo, opo.
7: Para sa isang variety ng talong?
10: Opo, para sa isang variety ng talong. Mm-hmm. And yung kalakihan po nung 8 hanggang 10 taon na yon,
2: mm-hmm,
10: ginugugol po yun sa paggawa ng mga parents na talong,
7: okay,
10: na pinapaglahi, mm-hmm, natin. So, yun po yung medyo matagal.
2: Mm-hmm.
10: Kadalasan po, ginagawa yun, self-pollination. So, ibig sabihin po, pinapabuto lang natin yung talong every season para makapag-produce po tayo ng mga talong na tinatawag natin na pure.
2: Mm-hmm.
10: Kumbaga, okay, sa mga hayop po, di ba, tayo po, kung may mga nakikinig po sa atin na, mm-hmm, nagpapalahi ng hayop, gusto po nila mga purebred na, mm-hmm, mga hayop, di ba? So, ganun din po tayo sa halaman.
2: Mm-hmm.
10: So, gusto natin purebred para po predictable din yung magiging itsura nung anak ng mga nung magiging mga buto ng ating mga talong. So yun po yung gusto ng mga magsasaka natin.
7: So hindi pala pwede, hindi pala kumbaga maaari yung crossbreed ng mga halaman.
10: Particular pwede po,
7: ng talong.
10: Pwede po, pero sa talong po yung crossbreeding po iba yung term.
7: Okay.
10: So yung sa talong po, hybridization po.
2: Okay.
10: So, mm-hmm, siguro po yung crossbreed, mas malapit po siya dun sa interspecific hybridization. Ibig sabihin, magkalayong lahi ang, okay, pinapaglahi natin ng mga talong. Pero yun po yung mas akma na termino sa mga halaman.
2: Pero Sir Albert, bakit talong ang napili niyong gulay?
7: Oo nga.
10: Sa totoo lang po, nung nagsimula po ako bilang research associate, unang trabaho ko po ay sa research ng talong. So,
7: okay. And then later natin.
10: Po, oh. Opo. Then later on po, naging graduate student po ako,
2: mm-hmm,
10: under that project ng DOST Picard. So, dun din po sa talong yung inaral ko. So, and then eventually, naging scholar po ako ng DOST Picard, mm-hmm, through the Graduate Research Education and Assistance for Technology Program. And yung naging project ko din po ay related sa talong. So essentially po, parang build up din to nung mga nakaraang experiences ko bilang research associate.
2: Sa plant breeding ka rin.
10: Apo, apo. Yeah.
7: Okay. Ayun. Bakit nga ba napakalaga ng talong sa kusina at sa ekonomiya ng mga Pilipino?
10: Hindi na po tayo lalayo, no? So madami po siguro sa ating mga tagapakinig, siguro once a week, na kain ng mga potaheng may talong. No?
7: Talong paborito ng talong.
10: Diba? So, napaka-importante po nito, mm-mm, sa dieta at saka, mm-hmm, sa mga masa kasi napaka-affordable po nito and konting lagyan mo lang ng konting rekado, ulam na siya.
7: Tama,
10: diba?
7: Tama.
10: So, ito po yung isa sa mga pinaka-importanting gulay sa Pilipinas at ito po ay isang multi-billion industry.
7: Talaga ba?
10: Opo.
7: Ang talong.
10: Opo, sobrang mahalaga po ito, mm-hmm, sa industriya ng pagsasakan ng Pilipinas. So, ito po yung isa sa mga pinaka-importanting gulay natin sa bansa.
7: All right.
2: Okay. Sa traditional na paraan, gaano katagal at kahirap mag-develop ng isang bagong variety, mm-hmm, ng talong?
10: Kagaya po ng nabanggit ko kanina, so umaabot po siya ng hanggang 10 taon, depende sa panahon. Mm-hmm. At saka sa kakayahan ng isang breeding institution. Kasi kung hindi po kaya ng isang breeding institution na magpabuto ng ilang beses sa isang taon, mm-hmm, talaga pong mag-extend yung pagpapalahi ng talong. Mm-hmm. So medyo matagal po siya. Pero sa pribadong sektor po, mas marami silang paraan na mapabilis yung pagpapalahi ng talong. So yun po, mas mapapabilis po siguro. Pero in terms of the public sector breeding program po sa talong, medyo dun po tayo nagsistruggle kasi hindi po tayo masyadong nakakasabay sa pagbabago ng panahon ngayon.
2: By the way, sa UPIPB, maliban sa UPIPB, ano pa bang ibang mga SOOCs na merong ganitong klaseng proyekto?
10: Sa tingin ko po, marami pong iba't ibang SUCs na nagwo-work sa talong. Siguro, Pangasinan po, siguro meron din silang program.
2: Or dito. CLSU din?
10: Opo, CLSU. Di ko lang po sigurado yung exacto. Mm-hmm. Pero sigurado po din ako, meron din po yung mga Bureau of Plant Industry.
2: Correct.
10: Natin na mga research station sa iba't ibang bansa.
7: Pero
10: sa
7: meron
10: ibang part ng bansa.
7: Pero meron bang mga private company na gumagawa ng pag-aaral sa mga talong?
10: Yes po. Actually, sa katunayan po, yung mga variety na meron tayo ngayon sa merkado, karamihan po nito ay dinevelop ng private sector.
7: All right. Kaya pala talagang napakadaming pera na involved dito sa pag-aalaga ng talong. Ano-ano ba yung mga pangunahing peste at hamon ng climate change na sumisira sa pananim ng ating mga magsaka ngayon?
10: Marami pong biotic at saka abiotic factors. So, mm-hmm, biotic factors, ito po yung mga peste at saka mga sakit. So, mm-hmm, pangunahin na po sa mga peste yung eggplant, fruit, and shoot borer. So, ito po yung uod na nakita natin. Mm-hmm. Paminsan-minsan nakakalusot sa mga binibili nating talong. In terms naman po sa mga abiotic o yung mga climactic na suliranin, no? Nandiyan po syempre yung drought kasi yung talong po mahilig po ito sa basa na na lupa, no? So kailangan po medyo bantayan natin yan. So kailangan makapag-develop po tayo ng mga talong na kaya pong maka-withstand sa mga banta ng kalamidad tsaka po ng mga, especially ngayon kasi El Nino.
7: Oo, tama. Matanong ko lang, Albert, ang talong ba na may peste? Let's say for example, may mga uod.

0: Double haploid technology or DH technology, at paano ito napapababa sa isang taon lang ang dating o sa isang taon lang ang dating 8 na taon years na proseso.
1: Mm-hmm. Paglilinaw lang po, no, yung isang taon na po yun, yung pag-develop ng pure na breeds nung talong. Mm-hmm. Pero yung walang taon, yun po yung entire duration na pagpapalaan.
0: I see.
1: So yung pag-develop po ng pure lines, instead po na sabi natin 3 to 5 years, pwede po natin gawin siya within a year.
0: Oh.
1: Yun. So kung yung dati po, ang ginagawa natin, pinopollinate, pinapabuto po natin yung talong every season for siguro mga 6 to 8 generations, nakatumbas to ng 3 to 5 years.
0: Mm-hmm.
1: So sa double haploid po, ang ginagawa po natin, kumukuha po tayo ng mga cells galing sa bulaklak ng talong. Yun po yung mga cells na tinatawag nating haploid.
2: Okay.
1: Tapos, mm-hmm, pag kinulture po natin siya sa laboratorio, pwede po natin siyang ipotocopy.
2: Alright.
1: For the lack of better term, ipotocopy, mm-hmm, para madoble. Kaya po siya tinawag na doubled haploid. Mm-hmm. Para madoble yung genetic content niya po. So, sa madalit sabi, nasa-shortcut niya po yung ilang taon or generation, mm-hmm, ng pagpupurify ng lahi ng talong into a year. Compared po dun sa conventional na 3 to 5 years.
2: Alright. Naku, napakabilis pala na kung tutusin yung taon na binibilang natin para makuha yung variety ng talong. Paano naman pumasok ang artificial intelligence sa laboratory nyo sa pamamagitan ng SportsSight app? At paano tinutulungan ng mga AI, ang mga researchers, para makuha yung perfectong tempo sa pag-culture ng talong?
1: Mm-hmm. Ayun po. So, nabanggit ko po kanina yung ating kinukulture galing po dun sa bulaklak ng halaman.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi po lahat nung parte or hindi po lahat nung kahit anong bulaklak na lang pwede natin i-culture.
2: Tama.
1: No? Meron pong eksaktong tempo tayo na kailangang sundin para po maging successful yung pag-culture natin ng talong sa loob ng laboratorio. No? So, yung SportSight po, ginamit namin siya para magkaroon kami ng batayan o para malaman namin ano ba yung eksaktong stage na pwedeng i-culture.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kailangan po ng matinding pagsasana eh. Kapag kunyari, hindi ka po sanay sa cell biology ng talong, hindi mo mapipinpoint at one go kung kailan mo i-harvest yung specific flower para i-culture sa laboratorio.
0: Mm-hmm.
1: So, ito pong SportSight, pinadali niya po kasi ang kailangan pong gawin ay itinrain na lang po namin yung AI. Nagawa po kami ng sarili naming model ng AI para po yung AI na po yung magsasabi dun sa researcher or technician,
0: mm-hmm,
1: kung angkop ba yung stage ng development nung flower para i-culture sa laboratorio. So, hindi na po kailangan ng palaging merong technical expert na nakatabi sa'yo bago mo i-culture yung talong po.
2: Tama. Alright.
0: Yeah. Albert, kasama rin sa plano ang gene editing or CRISPR. Alam, gustong-gusto ko talaga itong CRISPR, pati sa tao, okay to eh. Ano naman ang magiging papel nito sa hinaharap?
1: Ayun po. Yung una ko pong mga na-discuss kanina ay in vitro.
0: Mm-hmm.
1: In vitro na pamamaraan para makapag-produce ng double haploid na talong.
0: Oh.
1: And hindi po lahat ng varieties or genotypes ng mga talong ay amenable sa pag in vitro culture.
0: I see.
1: So hindi po sila pare-parehas.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon po, meron din pong component itong proyekto namin na gagamit kami ng CRISPR para po makapag-develop ng in vivo, mm-hmm, na paraan. Mm-hmm. Ibig sabihin, genotype independent, kahit ano pong genotype, pwede na po tayo makapag-produce ng haploid at saka double haploid na talong para in the future po, magamit din natin siya for breeding applications.
2: Alright. Gano'n naman kahalaga yung pondong inibigay ng DOSTP card para maisa katuparan ng high-tech na proyektong ito?
1: Siyempre po, napaka-importante kasi sa yung realidad po ng mga SUCs talaga, very scarce yung mga resources for institutional research projects. Mm-hmm. So, for example, sa amin po, mga nasa 65,000 lang kada taon yung pondo sa proyekto. So,
0: no way.
1: Opo.
0: Ang ganda-ganda ng proyekto.
1: Pero, kapag po may external funding, for example, galing sa DOST,
2: yes,
1: napakalaking halaga po ng 5 million to really allow us researchers to keep up with the innovations happening in the world. So, ito po, sa katunayan po, yung proyekto namin, meron din po kaming collaboration with a Spanish group.
0: Mm-hmm.
1: So, ayun po, hindi po lang

0: Magagawa tong walang mga pondo galing sa DOST.
1: Tama. Mm. Alright. Talong din ba ang sinusulong ng Spanish partners nyo?
0: Apo, sila po talaga yung expert dito sa field na ito. So, nung naghahanap po kasi ako ng mga literature dito sa Pilipinas kung sino na nakagawa nito, wala po kasing masyado pang gumagawa. So, naghanap po tayo ng literature abroad. Then nakita po natin na ito pala yung mga nag-pioneer nito. So, tinry lang po natin i-contact. And then luckily, we were entertained and with the support of DOST Picard, we were sent to Universitat Politecnica de Valencia para po magsanay pa po doon ng sa isang maiksing pagsasanay po para mas makadao pang palad namin yung mga researchers na talagang gumagawa po nito doon sa SPIN.
1: Hanggang kailan matatapos itong inyong pag-aaral to para sa talong?
0: Ito pong proyekto namin hanggang October this year po. Mm-hmm. So hopefully po makapag-release po kami ng iba't ibang mga lines ng talong na pwedeng magamit sa bleeding. And also, we are also wrapping up po yung iba't ibang package of technologies na na-develop namin through this project.
2: Oh, yeah. So, yan si Albert, ang ating talong champion.
1: Yan.
2: Sabi natin, walang tatalo sa talong.
1: Yes, well,
2: at para, para sa ating pagtatapos kay Sir Albert, Sir, ano ang mensahe nyo sa mga kabataan na gustong maging modernong agri-scientist na tulad mo para sa bansa?
0: Siguro mensahe ko, sigurado po ako, marami po mga kabataan kagaya ko na nag-aangad na maging scientista. So, hindi po mawawala yung frustrations, tsaka syempre sa mga inefficiencies, no? Pero ang masasabi ko lang po para sa mga kabataan, so kagaya po ng mga famous na lines, no? Minsan kailangan mong gumapang para yung mga susunod sa iyo ay makapaglakad.
1: Tama.
0: Diba? So, ayun lang, continue doing your best whatever you are doing. So, ngayon, para po syempre hindi naman matatapos yung mga bagay-bagay sa ngayon, but in the future, syempre you're building something better for those who will come next to you.
2: Pero palagay ko, Albert, ang dapat na mensahe mo dyan ay sinabi, ikaw mismo nagsabi, multi-billion peso industry. Yan na lang, follow the money. Di ba? Kaya dyan na lang, pwede ka na. Kasi alam mo, Onin, karamihan, tulad mga bright people, scientists like Albert, sabi na, wag ka mag-science, wala kang pera dyan.
1: Tama.
2: No, hindi yan totoo.
1: Hindi
2: yan totoo. Ang agriculture is one of the world's, you know, biggest money makers.
1: Tama.
2: Yes. At wala yan ka, alam mo sa Amerika, kung saan ako nag-aral at doon din ako nagturo, ay yun talaga ay walang tatalo.
1: Tama.
2: At as again.
1: Lalo na sir sa panahon ngayon.
2: Tama.
1: Di
2: tama,
1: ba?
2: Tama.
1: Albert, baka meron ka pang gustong batiin at pasalamatan?
0: Hello dun sa mga kapatid ko po, say kay Ate Joanne, so mag-birthday siya next week na sa Qatar. Yung kuya ko po, next week mag-birthday din nasa Taiwan. Tapos mga lab mates ko po sa IPB Genetics Laboratory, hello. Thank you and kay Sir Val, kay Arizel, sa mga taga-computer science naman po na tumulong dun sa proyekto.
2: Alright. Mabuhay ang mga agriculturists. Yeah. Mabuhay ang mga scientists.
1: Yeah. Maraming salamat, John Albert Caraan, project leader mula po sa DOST Picard. Mga kakunek, tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
4: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Ito pong ano, ito pong solar power na nagawang proyekto ko dito sa New Masba Multipurpose Cooperative. Malaking tulong po ito dahil sa noon ang ginagamit kuryente, pero ngayon hindi na po kuryente, pero solar power generator na hindi na po nagbabayad ng kuryente, kaya laking tulong po talaga sa mga magsasaka.
7: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka. Makakakonek isang dekada ng pagpapakita ng galing, sining at siyensya sa pamamagitan ng camera lens. Agham nyo ba na hindi lang sa laboratorio o sa mga makakapal na libro nakikitang agham? Pwede rin natin ito mapanood sa big screen at kapag pinagsama mong husay sa paggawa ng pelikula at ang lalim ng siyensya, dyan pumapasok ang nag-iisang science filmmaking competition sa bansa.
2: Nako, napaka-interesanto nito.
1: Yes, sir.
2: Yes, Onin. At dahil ngayong hapon, excited din tayong busisiin ang pagbabalik ng isang milestone event na tiyak aabangan ng ating mga filmmakers, science enthusiasts at ng buong bansa. Kaya naman makakasama natin para magbahagi ng mga detalye tungkol sa 10th edition nito, ang Science Research Specialist 2 at ang masipag na project leader ng 10th Indisyensya. Galing ah.
1: Indisyensya.
2: Indisyensya. Na si Ms. Jasmine Colleen Entia. Magandang agham, Jasmine.
8: Magandang agham po, Sir Onin and ASEC. Thank you so much po sa pag-feature ng Indisyensya dito sa ating Radyo Siyensya.
2: Sana naman, baka naman, hindi siyensya. I-N-D-I-E po.
1: Yeah.
2: Independent. As in,
8: yes.
2: Independent film. Jasmine, para sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig at sa madaling salita, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Indisyensya?
8: Yan. So, nabanggit ni ASEC no, na Indi ay galing sa independent.
2: Mm-hmm.
8: So, ang proyektong ito ay Indisyensya dahil mas gusto natin na mas maraming makasali sa isang science film competition na ito. So, itong Indisyensya ay organized by the Department of Science and Technology Science Education Institute at ito ay isang science filmmaking competition.
2: Mm.
8: So, gusto natin na mas maraming ma-involve no sa pag-communicate ng science, kung paano nila nakikita, na-experience, or paano nag-engage yung ating mga community sa science. Gusto natin makapakita yon no through films.
1: Ayun, isang dekada ng Indisyensya. Ano yung top one proudest moment nyo so far?
8: Yes, so far, ang pinaka-proudest moment namin ay kapartner po namin ng Film Development Council of the Philippines sa pagsagawa nitong Indie Siyensya. For the past 3 years or 4 years po ay kasama namin sila, no? Proudest moment ito para sa amin dahil gusto natin mas lumawak yung reach ng mga science films natin dahil mas maraming matututunan ang mga communities, no, sa panonood lamang ng mga films. So we are very thankful sa partner, sa aming partner na FDCP at sa patuloy nilang pagsuporta dito po sa ating programa.
1: Ayun.
2: Okay, bakit ito ang isa sa naging paraan natin at bakit nga ba mas madaling makipag-encourage ng audience ang pelikula kumpara sa textbook or scientific paper o ano pa man ang mga instrumentalities? Ano sa palagay mo, Jasmine?
8: Hiramin ko po yung paliwanag ng aming isang board of judges dito sa Indie Siyensya. Ang galing po ito sa narrative paradigm theory ni Walter Fisher, no, na ang mga tao po ay natural storytellers. So mas madaling makarelate, maintindihan, maging bahagi ng isang siguro science knowledge kapag ito ay naging kwento. So mas magiging effective yung atin pong mga science kung naiintindihan, nalalaman at nagagamit po ito ng atin pong mga communities, no?
1: All right. Ngayong 10th edition, ang tema nyo ay Science Without Borders, Solutions and Opportunities for All. Bakit ito ang napili nyo para sa milestone year na ito?
8: Sa 10 taon po ng Indie Siyensya, ang pinaka-heart or center po naman talaga ng paggawa ng science films ay ang mga tao. No, we want to communicate science to them para mas maintindihan nila ito, paano ito nag-exist sa kanilang mga communities at paano sila pwede ring matulungan nitong ng science, no? So for the 10th year, ito ang highlight po natin. Mas ine-explore natin yung relationship yung ng science at ng society. So through Science Without Borders, Solutions and Opportunities for All, ang heart nito ay ang mga tao, kung paano sila nag-engage sa science at kung paano nila maaring ginagamit ito or paano nabubuo din, no, yung mga solutions from the ground, no, sa pakikipag-usap, sa pakikipag sa research, no, na ginagawa po ng ating mga scientists. Paano nagiging central yung mga tao doon sa kanila pong solutions. Katulad nung pinag-usapan natin kanina with Sir Albert, no, about sa talong.
1: Tama.
8: No, na itong solution po nila ay nagagamit ng kanilang community. So in mind si Sir Albert kanina, bago niya gawin yung solution ay nandun na yung mga tao. So itong kinds of stories na to yung mga pwede nating i-feature dito sa 10th Indie Siyensya.
1: Ayun. Sir, makasingit lang ng konti. Naalala ko lang po, merong ginawang parang isang documentary na nakita ko at nakasama ako. Pero hindi ako sumali, hindi ako kasama, hindi ako wala kalahok doon sa paggawa ng documentary na yun. Pero nakita ko lang ang paggawa. Panahon pa yun ng pandemya. At nakita ko siya, ang ginawa niyang proyekto ay Trashon. Ibig sabihin, yung basura at fashion pinagsama. Okay. At talagang sumali ito sa isang patimpalak sa DOST rin. I just forgot kung ano. Baka nga dito sa Indie Siyensya yung napasama. Pero ang nakasama naman siya sa kabuuan ng mga finalists na ginagawa. Pero sabihin, sir, talagang makikita mo ang siyensya na araw-araw lang pala nandyan.
8: Yes.
1: Kumbaga, pag gising mo sa umaga, may siyensya na. Kaya imposibleng walang nalalaman at mahirap ang siyensya sapagkat andyan na siya lagi-lagi sa ating buhay.
8: Tama po yun.
2: Okay, great. Jasmine, pag-usapan natin syempre ang pinakamahalagang item, ang premyo.
8: Tama po.
2: Diba? Ano-ano po ba ang pwedeng mapanalunan ng mga kalahok rito? Totoo ba na may 200 million? Ay, sorry. 200,000 para sa best film?
8: Yes, totoo po yan. Ano, ang best film natin, dahil meron po tayong dalawang category. Meron tayong youth category para sa mga 18 years old and below and open category para sa 19 years old and above. Each of the category best film winners will win 200,000 pesos. Yan. So, and yung mga first place and then second place po, mm-hmm. sa first place po natin ay magkakaroon naman ng 150,000 pesos and 100,000 naman dun sa third.
2: Pero curious ako, paano yung mga kagamitan nila? Mm. Bahala na ba sila doon?
8: Opo, yung kanila pong equipment na ginagamit sa filmmaking ay sila din po ang sila na din po yung bahala doon. And minsan, ang gamit nila ay phones, pero yung quality pa rin po ng mga films na ito ay
2: can
8: talagang
2: maganda. Can they also use AI? Can they also use AI?
8: Sa edition po na ito, no, nagkaroon tayo ng guidelines sa paggamit po ng AI. So, para po doon sa kabuang impormasyon sa paggamit ng AI ay pwede po nilang makita sa ating Facebook page ng DOST SEI Indiesian.
2: Oo, kasi karamihan na rin ngayon kahit sa Hollywood, you know. It's both real actors and AI, etc. Pero hindi pa nalilihis doon sa mensahe nila.
1: Tama po. Bukod po sa pera, paano makatutulong ang DOST SEI sa career ng mga mananalong filmmakers?
8: So, after po ng Indiesiensya, pag manalo po sila, ine-endorse din namin po sila sa isang International Science Film Festival. And siguro sa itong Indiesiensya din ay isang platform for them to see kung ano pa yung mga careers na pwede po nilang i-pursue, no, pagdating po sa STEM. Kapag ka sa research nila for their film, nakameet sila ng isang microbiologist, at naging interesado sila sa field na yon, ayun po yung pinoprovide ng Indiesiensya. Kung naging interesado sila, meron po tayong mga career guidebook, no, sa DOST SEI. We have a career guidance book para po pwede nilang malaman. And then eventually, they might be a DOST scholar kapag po i-pursue nila yung pagiging scientist. No?
2: Mag-uusap tayo dyan mamaya, Jess. Gusto ko mag-audition. At para sa mga humahabol, kailan nga uli ang hard deadline ng submission ng entries at saan pwedeng ipadala ang mga entries at saan pwedeng basahin ang full mechanics?
8: Okay, so ano po, no, malapit na yung ating deadline sa July 31, 2026 po ang ating deadline for submission of films. Pero meron pang mga konting panahon para mag-ideate at mag-shoot po ng kanilang mga film entries. At yung mechanics po natin ay makikita rin po sa ating DOST SEI Facebook page. So punta lamang po sila doon, bumisita at nandun din yung mga other explanation natin tungkol sa tema natin ngayong 10th Indiesiensya.
1: Maisingit ko lamang, Jasmine, kasama nyo rito ang FDCP at ang OneFlix, tama, di ba?
8: Opo.
1: Mapapanood ba ng buong bansa ang mag-entries?
8: Yan. So, dahil po sa tulong ng FDCP at ng kanilang Filipino channel, yung OneFlix, ay ang mga top 10, yung finalists po natin for the Indiesiensya, ay magkakaroon ng film screening sa mga Cinematheque centers ngayon pong October 6 to 10.
1: October 6 to 10.
8: Yan. So, and then, after po nung 6 to 10, ay doon naman sa OneFlix. So, kailangan lang nilang mag-create ng account online. And then, they can watch all the 10 films of the 10th Indiesiensya.
1: Alright.
2: Maraming salamat, Ms. Jasmine Colleen Entia, ang Science Research Specialist 2 from DOST SEI at ang Project Leader ng 10th Indiesiensya.
1: Maraming salamat, Jasmine. At baka may gusto ka pang batiin at pasalamatan, nasa iyong pagkakataon.
8: Salamat po sa lahat na ng mga sumuporta sa ating programa po na ito na Indiesiensya. Salamat din po sa ating partner, of course, ang FDCP. And inanyayahan ko po ulit ang bawat isa. Open itong Indiesiensya para po lahat ng ating mga kababayan ay makapag-communicate ng science. So, sali na po tayo sa 10th Indiesiensya.
1: Maraming salamat, Jasmine. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Samantala mga kunek, oras na para ating alamin kung ano pa ba ang makaganapan ng Department of Science and Technology na pangungunahan po ng ating kalihim DOST Secretary Renato Yusildum Jr. sa mga susunod na araw.
2: Sa susunod na linggo po ay gaganapin ang Regional Science, Technology and Innovation Week or RSCW ng Region 10 sa Camiguin. Inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan natin dyan na makilahok sa nasabing selebrasyon. Kaya naman, para sa karagdagang kaalaman, bisitahin lamang ang Facebook page ng DOST Region 10 at DOST Philippines.
1: Maraming salamat po DOST Secretary Renato Yuslidum Jr. Mga kunak, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay hindi makapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Pansamantala nyo rin po kami mapakinggan sa 104.3 FM. Mapanood nyo kami live streaming sa Radyo Pilipinas at DOSTV social media pages. Muli po, ako inyong kapatid, Saint Baboid, Onin Miranda.
2: At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam. At sa ngalan po ni DOST Secretary Dr. Renato Yuslidum Jr., ako si Napoleon K. Juanillo Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. One DOST for you. Delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 4 na minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Konsiderasyon sa paglalagyang selda ng isang PDL, iira lamang kung mayroon itong sakit o pasok sa vulnerable sector ayon sa pamahalaan. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyang diin ng Bureau of Jail Management and Penology na walang iiral na special protocol sa kanilang mga pasilidad kahit pakilalang personalidad ang ipipiit dito. Pahayag ito ni BJMP spokesperson J. Rex Bustanera kasunod ng pagdala kay Senator Rodante Marcoleta sa BJMP bilang detainee sa Bagong Pilipinas Ngayon. Sinabi ng opisyal na iira lamang ang special considerations kung ang isang detainee ay kabilang sa vulnerable sector, mayroong kapansanan o senior citizen na, gayon rin para sa persons deprived of liberty na mayroong karamdaman. Kadalasan anya, inilalagay ang mga ito sa mga selda na malapit sa infirmary. Ang iba, kung kailangan talaga ng gamutan, mismong sa infirmary na pinananatili ang mga ito. Sila anya sa BJMP, sinisikap na gawing maayos at makatao ang pamamahala sa kanilang mga pasilidad. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mataas sa survey ratings ni Vice President Sara Duterte, hindi panangga laban sa impeachment at pananagutan sa batas. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi panangga o dahilan upang mapahinto ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte dahil mataas ang ratings nito. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, ang pagtaas ng kanyang satisfaction ratings ay walang kinalaman sa pananagutang konstitusyonal na nakasalalay sa mga ebidensya at hindi sa kasikatan ng isang opisyal. Ayon sa kanya, walang sinumang opisyal ang pwedeng makaiwas sa pag-usisa ng batas para sa aligasyon ng paglabag sa konstitusyon at betrayal of public trust. Diin niya, hindi ito popularity contest bagkus isa itong mekanismo para sa constitutional accountability. Ang huling survey ng Social Weather Station ay isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29 bago pa man magsimula ang paglilitis sa Senado. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Benjamin Tolosa.
4: Congress, this is not a popularity contest. It's a constitutional accountability mechanism. Ano? And it would be good to remember what happened during the impeachment trial of the late CJ Corona. No? Matatandaan ho natin, at the start, hindi ho mataas no? Yung suporta ng publiko dun sa impeachment proceedings. But when they started to see the evidence, no, that were presented in the course of the proceedings, the tides change. Kaya nga ho lagi naming hinihingi. No? Huwag ho nating pangunahan itong proseso na to. Pinapakiusapan ho natin yung mga kababayan natin, no, na subaybayan natin ng mabuti itong impeachment proceedings. Pakinggan at suriin natin lahat ng ebidensya. No? At kung siguro magkakaroon ho ng mga survey tungkol sa bagay na to, it's very premature to do it at this time. Gawin ho natin yan no? Kapag narinig na ng taong bayan ang malakas na ebidensya. To be fair, hindi lang ng prosecution, pati ng kabilang panig. Pag nandiyan na ebidensya, then let's hear their opinion about it. Yan lang.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Malaki ang taas presyo ng produktong petrolyo na kaambang ipatupad sa susunod na linggo. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Asahan ngang sisirit na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pinakahuling trading sa world market, ang diesel posibleng tumaas ng 10 piso hanggang 11 pesos kada litro. Ang gasolina naman posibleng tumaas ng 3 hanggang 4 na piso kada litro. At ang kerosene ay 11 hanggang 12 pesos kada litro. Ayon naman sa Department of Energy, ito ay dahil pa rin sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Posible pa namang magbago ito, depende sa magiging galaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
0: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
19: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
20: Okay.
21: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa Department of Migrant Workers Land-Based OFW Concerns. Ako po si Asik Veni Legazpi.
20: At ako naman po si Jel Miranda mula sa DMW Strategic Communication Service. Narito na ang programang tumatalakay, tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laat para sa ating mga bagong bayani.
21: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dahil sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM. Mapapanood ninyo pa rin kaming live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus channels, Channel 3 at Aporto Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Ma'am Jerry.
20: Magandang araw, Asik Veni, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Kumusta itong linggong ito, Asik Veni? Medyo busy ka pa rin.
21: thank you po, Ma'am Jerry. Actually, nung nakaraang araw, nandun po ako sa Ilocos Norte, mm-hmm. sa famous na siyudad ng Lawag. Kasama po ako doon sa nakipagpirmahan mm-hmm. para sa Convergence Memorandum of Agreement ng 10 munisipyo na nasasakupan ng Ilocos Norte. Uh-huh. Ito po ay para doon sa anti-illegal recruitment and trafficking in person mm-hmm. dahil din sa ang buwan na to ay paggunita ng national awareness for anti-trafficking in persons. In persons. Hmm. At mabanggit ko na rin po yung mga sampung munisipyo po sa Ilocos Norte at ang kanila pong mga ang mga kagalang-galang na mga mayor. Kasama po natin ang lungsod ng Batac, of course si Mayor Mark Christian Archoa ng Badok, of course si Mayor Virgilio Kalahati ng Pinili, Mayor Romel T. Labasan ng Paway, Mayor Sheila Galano ng Curimao, si Mayor Edward T. Kilala ng Nueva Era, si Mayor Aldrin Garvida ng Banna, Mayor Mary Crislin Abadilla ng Marcos, Mayor Antonio Mariano ng Dingras, si Mayor Jomel Gosi at ng Sulsona, si Mayor Joseph Dilara. At ang napakaganda nito ay ang kamuha po natin ay mismo yung nandun po ang gobernador ng Ilocos Norte, si ang ating kagalang-galang na Governor Cecilia Araneta Marcos. Of course, alam naman natin ang ating aktibo at dati na Regional Director ng Region 1, pinangunahan po ni Regional Director Christian Ray Sison, and of course, yung kanyang hepe ng MWPB, Migrant Workers Protection Bureau, na si Ma'am Tess. Maraming salamat po.
20: Maraming salamat sa ating mga katuwang ASEC. Talagang pinaiigting natin yung ating kampanya para walang sino man yung maluloko pa, di ba, magkakaroon ng problema sa kanilang paninilbihan o pagtatrabaho sa ibang bansa. At bakit nga pala Ilocos?
21: Isa lang ito sa mga pinupuntahan natin. Hindi lang Ilocos. Actually, sa Region 1, isa yun doon, ang Ilocos. Pero sa lahat ng region, binababa po natin ito. Opo, dahil alam natin na napakagaling na yung mga illegal recruiter. Uunahin ka muna sa mga
20: probinsya.
21: Social media, like Facebook, Telegram. Then, pag may nakuha ng isa, doon na didiretso sa ano kung sino yung mga kaibigan. Kagaya ng ikikwento ko nga nung sa Cambodia yung mga nabibiktima. Minsan, unahin muna kaibigan din. Magre-recruit na within the community. Yes. Kaya naman, ilinalatag natin at binababa natin sa LGU yung mga ganito dahil nandoon po, doon sila nagre-recruit. So yun, doon naman natin sila dapat na bantayan maliban pa doon sa mga Facebook pages ng mga tinitakedown natin o pinapasaradong mga illegal recruitment agencies.
20: Correct, correct. At kaugnay po niyan, mga kaibigan, ay antabayanan niyo po dahil yan ang ating tatalakayan. Mas palalawigin po natin ang usapin na yan. Makakasama natin later si Yusek Bernard P. Olalia. Samantala, yes, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
21: Balita. Nakabalik na sa Pilipinas. Babae na iniwang sanggol sa Dubai at inalagaan sa isang shelter mula pa nung siya ay 4 na buwang gulang. Dumating siya sa Ninoy Aquino International Airport 3 kasama ang Migrant Workers Office Dubai. Tiniyak ng DMW ang maayos na repatriation at turnover ng bata sa kaukulang ahensya ng pamahalaan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ang mga Pilipino sa ibayong dagat.
20: Samantala, sa iba pang balita, ligtas nang nakabalik sa bansa ang 2 Pilipinong marino na nasugatan sa insidente sa MV Blue sakay ng Turkish Airlines Flight TK04 o 084. Tinanggap nila ang pinansyal na tulong mula sa DMW at OWA habang inatasan ang kanilang licensed manning agency na tiyakin ang kanilang tuloy-tuloy na gamutan at psychosocial support. Ayon sa ulat, 3 Pilipinong tripulante ang naunang na-evacuate at ginagamot sa mga ospital matapos ang pag-atake ng drone sa MV Blue sa Black Sea noong July 8, 2026.
21: At sa pagpapatuloy ng ating balita, formal nang binuksan ang Migrant Workers Office or MWO sa Phnom Penh, Cambodia noong July 14, 2026. Pinangunahan ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacda kasama si na Philippine Ambassador Florida Ann Camille Mayo at Department of Migrant Workers Undersecretary Felicitas Cubay ang soft opening ng tanggapan na magsisilbi sa humigit kumulang 13,000 OFWs sa Cambodia. Ayon sa DMW, palalakasin ng MW ang proteksyon at agarang tulong sa mga OFW, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong maiiwan, lalo na ang mga biktima ng trafficking at scam operations.
20: Samantala, ligtas nang nakabalik sa bansa ang 12 Pilipinong biktima ng human trafficking mula Cambodia. Kasama si DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac, sinalubong sila ng DMW, OWA, na IA Task Force Against Trafficking at DOJ IAKAT at tiniyak ang tulong para sa kanilang reintegration at kabuhayan. Kabilang sa mga repatriates, ang isang inang Pilipina at kanyang sanggol. Muling pinaalalahanan ng pamahalaan ng publiko na mag-ingat sa mga job offers sa social media at tiyaking beripikado sa DMW ang overseas employment opportunities.
21: At sa ating balita sa gitnang silangan, nakipagpulong ang Department of Migrant Workers sa Takamul Musanid Company ng Saudi Arabia noong July 14, 2026 upang talakayin ang pagpapabuti ng migration process para sa mga overseas Filipino workers. Pinangunahan ni Ahmad Al-Angari, Vice President for Strategic Partnership ng Takamul Musanid, ang delegasyon. Tinalakay ang pagpapahusay ng digital recruitment systems, posibleng upscaling programs para sa Filipino domestic workers at pagpapatibay ng ethical recruitment at protection para sa mga OFW. Pinangunahan ang pulong ni Department of Migrant Workers, Officer in Charge Undersecretary Bernard P. Olalia, kasama ang iba pang opisyal ng kagawaran.
20: At muling pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers ang mga Pilipinong marino at licensed manning agencies na sumunod sa DMW Advisory No. 33 Series of 2024. Binibigyang babala nito ang mabigat na legal na pananagutan sa child pornography at iba pang sex-related violations na maaaring mangyari sa mga cruise ship sa Estados Unidos. Hinimok ng DMW ang mga marino na alamin at sundin ang batas upang maprotektahan ang kanilang karera, kalayaan at kinabukasan.
21: Balita pa rin mula sa Middle East, patuloy ang repatriation efforts ng Department of Migrant Workers upang matiyak ang kaligtasan ng mga OFW at kanilang pamilya sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Sa pinakahuling ulat, umabot na sa 10,580 OFWs ang ligtas na inaibalik sa Pilipinas. Kabilang dito ang 50 repatriates mula sa Kuwait at siyam na Pilipinong marino ng MV Hawk 3 na naipit sa Lebanon. Tiniyak ng DMW na patuloy ang pakikipag-ugnay nito sa mga embahada at iba pang ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang kinakailangang tulong at mapabilis ang ligtas na pag-uwi ng mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa rehiyon. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa kwento ng tagumpay.
20: Mamaya yan, Asek, pagbalik natin at kailangan natin break para sa iba pang mga kailangan muna natin magpaalala sa ating mga kababayan. Magbabalik okay. Po ang tahanan ng OFW.
2: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
2: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: OFW. Nagbabalik tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW. Dumako tayo sa Kwento ng Tagumpay.
2: Kwento ng Tagumpay.
20: Sa pagkakataong ito, makakasama po natin ang dalawang magkapatid na nagsakripisyo bilang domestic worker sa Hong Kong upang maiahon ang kanilang pamilya.
21: Sa pamamagitan ng SIPAC, tamang paghawak ng kanilang kinikita at pagnenegosyo, unti-unti nilang naabot ang kanilang mga pangarap. Nakapagtayo ng sariling bahay at nakapagtatag ng mga negosyong nagbibigay sa kanila ng matatag na kabuhayan dito sa Pilipinas.
20: Asik, makakakwentuhan po natin ngayon via Zoom sina Mutia at Bonita yan. Magandang araw, Mutia at Bonita.
3: Hello po, magandang hapon po.
20: Ayan, sino ba ito?
3: Ayan, good afternoon.
20: Si Mutia? Okay, hello.
3: Hi, good afternoon po.
20: Ayun, so dalawa sila. Magkahiwalay kayong dalawa, Mutia at ano, Bonita, no?
3: Yes po, ma'am.
20: Opo. Alright, sige.
21: Magkahiwalay pero magkasama dahil magkapatid.
20: Correct, opo.
21: Okay. Of course, lumaki kayong magkapatid sa Titay Zamboanga, Sibugay?
3: Yes,
21: kumusta
3: yes,
21: ang
3: sir.
21: Buhay niyo noon at ano ang nagtulak sa inyong mangarap ng mas magandang kinabukasan?
3: Mauna ka, Bonita.
20: Oh, mauna ka daw, Bonita.
3: Kahirapan po, sir, ang nagtulak sa amin kung bakit kami napunta sa ibang bansa para magtrabaho.
20: Mm-hmm.
3: Dahil nga maaga din po kaming naulila sa tatay, kaya lumaki kami na yung nanay namin yung nakasuporta sa amin. Sige, ikaw naman.
20: Pero ilan kayo magkakapatid?
3: Bali, tatlo po kaming magkakapatid. Mm-hmm. Sa tatay namin. Tapos meron po kaming stepbrother na isa po.
20: Mm-hmm.
3: So, bali, apat po kaming magkakapatid.
20: O, ikaw naman, Mutia, anong kwento mo doon sa inyong naging buhay doon sa Zamboanga?
5: Mahirap siya, ma'am. So, magsasaka lang kami. So, yun nga sabi ko, isang kahit, isang tuka. Wala kang trabaho, hindi ka makakakain. So, ayun, nagporsige kami. Nagpursige, nagsumika para makapag-apply.
20: Mm-hmm. Pero yung pangingibang bansa, di ba, Asik, ito, kadalasan talaga yung naririnig nating kwento mula sa kahirapan dito sa Pilipinas, kaya nagpapasya sila talaga magtrabaho sa ibang bansa. So ikaw, Mutia, yung unang nagtrabaho sa Hong Kong, bakit mo talaga naisipang doon na pumunta at magtrabaho?
5: Gusto ko kasing putulin, mami, yung... Alam niyo yung poverty, yung hirap ng buhay namin. Sabi ko, hanggang kailan ito mapuputo? Sabi ko, so inisip ko, ang sagot, baka yung pag-a-abroad na yung sagot sa mga tanong ko sa sarili ko, sa problema namin. Kasi sobrang hirap po talaga ng buhay namin. Lalong-lalo na nung nawala nga yung papa namin, nung namatay si papa, ayun, and then si mama nagkatulong. Sabi ko, hanggang sumunod naman ako, nagkatulong din. Parang ang hirap. Kaya sabi ko, why not itry kong mag-abroad?
21: Mm-hmm. Monjel, at of course, nakikita natin yung ano ha, yung sarili lang conviction na dapat maputol yung
20: kahirapan,
21: yung vicious cycle, yes. Na sabi niya nagkatulong yung nanay niya, tapos ganun din ang mangyayari. Although sinasabi naman natin na hindi naman masama yung ganyang trabaho, pero yung sinabi niyong kailangan mabago yung buhay namin, at nakita po natin sa inyong dalawa kung gaano niyo talagang
20: nagpursige sila,
21: pinursige na makuha niyo yung mga pangarap niyo sa pamamagitan siguro ng pagsuporta ng bawat isa, pagbibigay ng lakas ng loob habang nandoon kayo sa ibang bansa. Maiba ko, bakit nga pala yung pangalan niyo eh, Mutia?
20: At Bonita.
21: At saka Bonita. Kasi mayroon na akong parang
20: pinapanood
21: si
20: Mutia yan,
21: sa, si Mutia sa TV at saka si Bonita sa radio.
20: Oo.
3: Si Bonita sasagot niyan, sir.
21: Ayan, oh, ayan.
3: Actually po, nung nag-umpisa po ako sa pagbo-vlog, gumawa po ako ng pangalan. Dalawang pangalan po dahil dalawa yung account ko.
20: Mm-hmm.
3: So, Bonita yan po yung personal account ko. Tapos, yung page po ay Mutia yan. Dahil nag-grow po yung Bonita yan ko, gusto ko rin mag-grow din yung kapatid ko. Kaya pinagamit ko po sa kanya yung isang account ko na, na Mutia yan.
21: Now I know.
20: Oo.
21: Kaya nga sabi ko kailangan ko sigurong
20: kasi medyo kanina pa kami curious na,
21: nagkakaroon ng curiosity sa bakit Mutia, bakit Bonita.
3: Kasi ganito yun, sir.
20: Sino ba si Bonita?
3: Gusto ko,
5: gusto niya kasi, sir, kapag ano yan eh, advance mag-isip si Bonita eh, sabi niya, kapag sumikat ako one day, sabi niya sa vlogging, gusto ko tawagin nila akong Bonita, gano'n. Yun po yung kwento.
20: Oo. At least sikat na talaga sila, di ba? Okay. Oo. At doon nga, eto si Mutya una nag-Hong Kong, sumunod si Bonita. Bakit ka naman sumunod, Bonita, sa kapatid mo na si Mutya?
3: Dahil po wala pong nangyayari sa buhay ko dito sa Pilipinas. Nagtatrabaho ko sa mga super malls nang sobrang tagal na, and then ganun po paulit-ulit lang yung nangyayari pagkatapos kong magbayad ng utang, utang ulit. Minsan hindi pa ako tapos magbayad ng utang, uutang
20: panibago
3: na naman.
20: Ulit, oo.
3: Opo, ganun po yung nangyayari, kaya nung sinabi ni Mutya na sumunod ka na lang dito sa akin. So ayun po, nakapag-desisyon ako na pumunta na ng Hong Kong para baka sakali ay mabago yung buhay ko doon, maubos yung utang ko, ganun po.
20: Naubos na ba?
1: Palagay ko, ubos na yun eh.
20: Oo. At syempre, di ba, yun nga, Aseg, yung magkasama na sila, iba rin yung support nila sa bawat isa.
1: Yes. At doon mo makikita na talagang kahit doon sa ibang bansa, mas lalong nagtutulungan ng maigting yung mga magkakapatid. Mm-hmm. Doon kasi sa ibang bansa, kahit hindi mo kakilala, parang
20: kapamilya mo rin eh. No? What dahil, more, sila talagang magkapatid.
1: Yes po. Mm-hmm. Eh, nung napunta po kayo at saka sa pangyayari ngayon, siguro ang laki na po ng ano, ng ano, yung
20: changes, di ba?
1: Pagdating sa
20: kita. Kasi di ba sabi mo, gusto mo makaahon sa syempre kahirapan, makabayad ng utang. So yung buwan ng kinikita nyo bilang domestic workers, paano nyo hinahati yung pera sa pamilya, ipon at sarili? Magkano ba yung karaniwan ninyo na itatabi kada buwan?
3: Ako po muna, ma'am.
20: Sige po.
3: Actually po, nung wala pa kaming racket sa Hong Kong, yung sahod lang talaga yung inaasahan namin, eh wala po talaga kaming naitatabi.
20: Oo. So yung sahod ninyo, parang daily needs nyo lang talaga?
3: Yes po. Mm-mm. Wala po kaming naitatabi doon sa sahod namin. Nung naging domestic helper kami, kaya nung mga last contract namin, nung last 2 years namin sa Hong Kong, doon na kami nag-decide na pasukin ang mundo ng pagbo-vlog at pagtitinda online po sa Hong Kong.
1: So yun pala ang racket, dahil na nakita nyo na hindi talaga kakasya yung sweldo sa pagtatrabaho sa bahay. Kaya yun ang naisip nyong pagkakitaan. Mm-hmm. Kumusta naman? Napabilis ba kaagad yung pag-iipon?
3: Opo, napabilis po yung pag-iipon namin nung sumasahod na kami sa Facebook, tapos kumikita kami sa pagbebenta sa Hong Kong. Although illegal ito,
20: yun,
3: ma'am and sir, pero sinamahan na lang namin ng pag-iingat.
20: Oo, yun kasi Asik, di ba? Pagka ganyang employed ka, bawal kang rumaket, gano'n ba yun? Parang sideline, tama ba Asik?
3: Yes.
1: Doon sa ibang bansa, like yung pinanggalingan ko sa Middle sa Saudi, bawal talaga yung mayroong kang trabaho
20: other
1: na
20: job.
1: Other than doon sa ano mo, regular na trabaho mo.
20: Mm-mm.
1: So, nagmamine kayo? Nagmamine, ano? Mine.
20: So, paano ba? Kwento nyo muna sa amin. Siyempre, so,
1: paano
20: yun. Paano nyo
1: ginagawa
20: nagsimula?
1: Yung ano nyo?
20: Yung online business.
5: Yung online business namin, ma'am. Ayun na ano. So, nag-umpisa lang sa isang post.
20: Mm-hmm.
5: Ginamit namin yung isang produkto hanggang sa marami nang nagtanong, saan ka bumili nito, Mutya? Saan ka bumili? Pwede bang pabili kami? Hanggang sa kinontak namin ang pinaka-main.
20: Mm-hmm.
5: Saka nagpo-post kami Monday to Saturday. Kumukuha kami ng order through online. Saka kami nagpapa-pick up every Sunday po yan.
20: Pero anong product ba yun? Yung una-una yung ano, pinost?
5: Una-una, ma'am, is yung waist trainer. Alam niyo yung pampakurba, pampasexy kay meron.
20: Kailangan namin yan eh.
1: Hindi na kailangan ni Ma'am Jill eh.
20: Okay, and then, so nakarami kayo ng benta?

0: Aman, sabi kong ganyan, pwede pala siyang ganon. So, ang laking tulong, as in talaga, kasi yung sahod ko, hindi ko na nagagalaw, tapos may sahod pa kami sa vlogging, so hindi rin siya nagagalaw, ma'am. So, yun yung racket namin, yun yung pinapadala namin, pinapaayos ng bahay, ano ba yan, allowance nila mama namin, ng mga anak namin. So, parang ang laking tulong po talaga, as in.
1: Sabi sa akin ng mga magagaling na mga mga negosyante, pag nagnegosyo ka raw, huwag mong kukunin daw yung mga kapatid mo, yung mga parientes para magpatakbo. Oo. Kasi minsan hindi daw masyadong naasikaso. Eh kayong dalawa, eh mag-partners kayo. So, paano nyo hinahati yung responsibilidad? Sino yung mahusay magbenta? Sino ang mas mahusay humawak ng pera? Yung mga ganon.
0: I think so. Mahusay. Sige, si Bonita na sasagat.
1: Okay.
0: Mas pagdating po sa negosyo, sir, mas mahusay po si Putya sa akin. Mas malakas yung loob niya kumpara sa akin pagdating sa pagbi-business talaga. Mas malakas yung loob niya na pumasok sa mga ganito.
2: Pero yung sa pera, sino mas mahusay humawak ng pera?
0: Pareho.
1: Kanya-kanya.
2: Oo.
1: Yung sayo-sayo, yung akin-akin.
2: Oo.
0: Kaya po yung hatian namin pagdating sa
2: negosyo. Oo. Pero ano yung pinakamahirap na pagsubok na hinarap ninyo talaga una as an OFW and then ito nagkaroon kayo ng negosyo ninyong dalawa?
0: Pinakamahirap po para sa akin is syempre yung malayo po sa family, yung homesick.
2: Mm-mm.
0: Yung before ka matulog sa gabi, eh, mapapaiyak ka ng dahil nga nakakaramdam ng sobrang lungkot. Yun po yung isa sa pinakamahirap na nilalabanan naming mga OFW.
2: Yun talaga yun, no? Na parang ganyan, di ba? Siyempre si Asek, dati ring OFW, yung homesickness, number one yan, sa nagiging challenge talaga or problema ng mga OFW.
1: Yes,
2: it's the good thing, magkasama kayo magkapatid. So in a way, na medyo ano sila, kumbaga tandem sila sa pagharap doon sa sitwasyon.
1: Kaya siguro sa homesick nyo, eh, umuwi kayo sometime last year, December. Na kailang taon po ba kayo sa Hong Kong? At bakit kayo nagdesisyong umuwi na ng Pilipinas? Mm-hmm.
0: Ako talaga, sir, naka 8 years ako. Si Bonita, 6 years. Ayan, so nung last 2 years nga namin, nakapag-ipon na kami ng konti. Tapos tapos na yung bahay ko at bahay niya. Sa nakapag-decide si Bonita na uwi na tayo, family naman. Sabi niya ganyan, kailan ka uuwi kapag matanda ka na? Sabi niya ganyan. Kaya sabi ko, sumabay na rin po ako kasi tapos na yung bahay ko. May konting ipon na ako pang capital ng business ko pagka umuwi ako. As in, ready na po akong mag-for good. Kaya umuwi kami noong December.
2: Okay, pero sino yung merong health problem? Mutia, ikaw ba yon?
0: Ako po. May health, isa din po yun sa nirason ko kay employer. Kasi halos ayaw ako bitawan ni amo eh. Ayaw niyang umuwi ako. Sabi niya, malakas ka pa, bata ka pa, bakit ka uuwi? Sabi ko, ma, may ovarian cyst ako, kailangan kong umuwi, magpahinga din para sa health ko, sabi ko ba niyan. Kaya, ayun po.
2: Oo, pero nakatanggap ka naman ng assistance, medical assistance mula sa OWA?
0: Yes, ma'am. Nag-process ako last month. Last month lang kasi sa sobrang busy niya.
2: And right now, kamusta yung status ng iyong kalusugan, Mutia?
0: Okay naman po so far. Every 3 months, 6 months, nagpapacheck up ako sa OBGYN ko. So far, okay naman.
2: Ayun, asi kanina na-mention nila, may kanya-kanya na silang bahay. Imagine, si Mutia, nasa ng bahay mo, Mutia?
0: La Union po.
2: La Union. And then si Bonita ay sa Bulacan, tama?
0: Opo, ma'am, sa Bulacan po.
1: At may sariling pamilya na po ba kayo? May pang walang ano, walang asawa, baka may jowa.
2: Medyo naghang sila doon.
0: May mga family na po kami, sir.
1: Alright, that's good. Alam mo, Ma'am Jen, nakakatuwa yung ganitong kwento ng ating mga kababayan na nag-abroad, nagpursige at bumalik sa ating bansa.
2: Yes.
1: Kasi mayroong mga kababayan tayo na nag-abroad tapos hindi nila iniisip na at some point in time ay babalik sila. Sabi nga, walang OFW na forever. Pero si Mutya at si Bonita, December

0: 2025.
1: Uwi na
0: kahit
1: tayo.
0: Na, oh, kahit na wala akong jowa, wala akong uwi talaga ako sa Pilipinas.
1: Oo, oo. Ganon. Diba, imagine, diba, hindi biro yung 8 years and 6 years yes, na po. Talagang ginugol nila sa ibang bansa. Pero nakakatuwa dahil magkasama silang nag-ano, titiktok, nagsasaya. Diba? Parang iba na ngayon ang social media. Eh, diba? Mm-hmm. Noon, ang social media, parang communication natin yan sa ating family. But at the same time, right now, pwede mo na siyang gamitin sa pagninegosyo. Mm-hmm.
0: Okay, sariling negosyo, may mga may dream house na. Anong pakiramdam na ang dating pangarap lang ay nandyan na, hawak-hawak nyo na, nakatira na kayo sa sarili nyong bahay, na sabi nyo nga, ang hirap nung nandun pa kayo sa Zamboanga, para bang, sabi, isang kahig, isang tuka, mm-hmm. hindi mo alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ngayon, anong pakiramdam ng nakahiga ka ng naka-aircon, di ba? Tapos sa sarili mong bahay?
1: Yes.
0: Bonita.
2: Sobrang saya po, sir. Kasi alam nyo, simula nung nawala yung tatay namin, eh wala na kaming permanenteng bahay.
1: Mm-hmm.
2: So simula nung nakarating kami dito sa Maynila, sumalta kami dito, nangupahan na po kami sa mga squatter, maliliit na kwarto.
1: Mm-hmm.
2: Sobrang tagal naming nagtiis na ganun. Minsan walang kuryente, minsan illegal yung kuryente, ganun.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ngayon po, sobrang saya ko po na finally, meron na kaming sariling bahay, dalawa mm-hmm. ni Mutya, na mauuwian.
1: Mm-hmm. Di ba parang worth
2: iba
1: it?
2: Iba po yung pakiramdam.
1: Yes, oo.
2: Worth it yung pagod namin sa ibang bansa.
1: Oo nga. Siyempre, kung pag-uusapan naman natin yung inyong kinikita as a domestic worker before, di ba? Pwede nyo ba parang, siguro para at least ma-inspire yung ating mga taga-subaybay ngayon, parang ano lang, roughly, magkano na ba yung average na kinikita ninyo ngayong mula doon sa inyong catering, sari-sari store, reselling at vlogging. Ang dami yan
0: lahat,
1: eh. Slash,
0: lahat na yung racket na.
1: Oo. Sige, parang siguro parang ano lang, figures.
0: Oo.
1: Sige, Bonita.
0: Ano, 6-digit?
1: 6?
0: 5?
2: Minsan, mm-hmm. nagpo, nakaka-6 digits kami.
0: Wow!
2: Below.
0: Sa isang buwan yan, ha?
2: Depende po. Hindi po pare-parehas.
1: Oo. Yes. So, pero hindi bumababa sa 5 digits?
2: Hindi po, ma'am.
1: Sarap naman.
0: Ma'am Jay, pagkatapos dito,
1: magre-resiling. Totoo. So, both of you, Mutya and Bonita, ganun yung kinikita ninyo.
3: Yes po, ma'am.
1: Mm.
0: Ang laki talaga ng ano ng social media, no?
1: Oo.
0: Mine.
3: Yeah.
0: Ganun ba 'yon?
3: Ganun
0: ba 'yon?
1: At syempre, mas tumatagal, nagkakaroon pa kayo ng other parang produkto ba or parang other ano pa future plans para sa inyong negosyo?
3: Marami pang plano, ma'am, pero mm-hmm. nagpo-focus muna ako sa kainan ko at saka sa catering ko ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Hindi yan nauubusan kasi lahat ng tao eh
1: kumakain.
0: Talagang yun ang pastime eh.
1: Pagkain. Totoo. Pero may secret dyan, Asik, di ba? Para magtagumpay ka sa negosyo. At hindi lahat pwedeng magnegosyo. Tama ba?
0: Yes.
3: Yes.
0: Kagaya nga nung kanina, sikreto pala nila silang magkapatid ay magkasama. Yung ibang sikreto, mm-mm. ayaw na maging kasama
1: oo,
0: yung kapatid.
1: Nakakagalitan pa
0: oo,
1: yan.
0: Oo, na sa isang negosyo. So, ano ba ang trade secret nyo? Ano ba
1: pa-share yung, na lang ng secret.
0: Oo, para naman magkaroon ng idea yung ating mga ka-OFW na nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo.
3: Sa akin, sir, is always stay humble. And then, habaan mo lagi yung pasensya mo. At syempre, wag kang makakalimot. Manalangin secretly kay Lord.
1: Tama.
3: Alam niyo yun, lahat ng kung ano yung plano mo sa buhay, i-pray mo lang yan. Wag mong i-broadcast. Basta, pray ka lang. Pray and pray. Na soon, magiging successful ka din.
1: Mm-hmm. Yun. Diba parang gulatin mo na lang sila.
0: Gulatin mo na lang sila.
1: Huyo
0: mayroon
1: kayo
0: na akong
1: sa akin
0: bahay.
1: Ngayon.
0: Huyo kayo. May bahay na ako. May catering business. Marami sa mga ka-OFW natin ang natatakot umuwi dahil baka wala daw silang mapagkuhanan ng pang-araw-araw na ano na sa gastusin o mapagkakitaan. Mm-hmm. Anong may papayin ninyo sa gustong umuwi at magsimula ng negosyo?
3: Ako ba? Ako muna?
0: Sige po, Mutya.
3: para sa akin, sa mga kapwa OFW ko dyan, huwag kayo puro padala. Mag-ipon kayo kahit pa konti-konti lang para pagka umuwi kayo, may pampuhunan kayo, hindi kayo mauubusan. Kasi ang hirap, mahirap talaga ang buhay dito sa Pinas. Ang bilis ng pera, as in. So, tiwala lang, and then kapit kay Lord. Yun, basta huwag niyo pong ibuhos lahat. Lagi po kayong magtira para sa sarili. Mm-hmm. And lagi po kayong mag-iingat dyan.
1: Si Bonita.
2: Para sa mga kapwa ko OFW, ganun din po. Magtabi po kayo palagi para sa sarili nyo. Para kapag dumating po yung time na gusto nyo nang umuwi, makasama yung family nyo, eh meron kayong pangpuhunan.
1: Mm-hmm.
2: Huwag po tayong matakot, maging madiskarte po tayo sa buhay. Siyempre, isama natin yan si Lord sa buhay natin every day. Mm-hmm. Ayun po.
0: Tama yun, Ma'am Jel. Actually, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, alam naman natin na talagang mahal naman yung naiwang pamilya rito. Nauna lahat, pinapadala yung mga yung sweldo nila. Mm-hmm. Pag nandoon ka, minsan, kung ano yung magnoodles ka na lang, o kaya aamuyin mo na lang. So, napaka-importante na unahin mo rin, bigyan mo rin ng importansya yung sarili
1: tama
0: mo. Dahil kung anong mangyari sa'yo, wala kang maipapadala sa pamilya.
1: Hindi ka magiging productive, di ba? Diba?
0: So, tama yung sinasabi, magtipid at mag-save.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba, Ma'am Jel, kung bakit doon sa eroplano, bago mo tulungan yung katabi mo, o yung anak na lagyan sila,
1: ikaw muna.
0: Pag bumabagsak yung mast, bago mo tulungan, ang sabi bago nga, sarili mo muna. Kasi paano matutulungan yung katabi mo o yung anak mo o yung kapatid o magulang kung ikaw hindi ka na able na makatulong. So unahin, magtipid at of course mag-save at huwag pababayaan yung health.
1: Tama. Maraming salamat, Mutia at Bonita, sa inyong kwentong OFW. Maraming salamat at sana magtuloy-tuloy pa ang tagumpay ng inyong negosyo.
2: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat sa pagkakataon na makapanayam namin kayo ngayon dito sa tahanan ng OFW.
1: Ayan, mga kaibigan, nakasama po natin si Mutia at Bonita yan. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang tahanan ng OFW.
4: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bilang pagpapatuloy sa paggunita ng National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month, pag-uusapan po natin ang mga hakbang na ginagawa ng Department of Migrant Workers upang maprotektahan ang ating mga kababayan, mapanagot ang mga lumalabag sa batas at mas mapalawak pa ang access ng mga OFW sa legal na tulong at hustisya.
0: At mapalad tayo ngayong araw at nakasama natin dito sa estudyong isa sa mga Batikan na public servant.
1: Correct.
0: Mula nung siya ang dating administrador ng Philippine Overseas Employment Administrator, huling administrador, bago po na subsumed ang DMW at ang POA ay part na po ng DMW. Siya po ang atin pong kasalukuyang Undersecretary for Adjudication Services and Regional Operations, Attorney Bernard P. Ulalia. Magandang hapon po, Yusek.
7: Magandang hapon po sa ating lahat, kay Asek, kay Ma'am, at sa ating mga OFWs po.
0: Yusek, gaano po ngayong araw, ngayong buwan ay ginugunita natin ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month, gaano po kahalaga ito sa paglaban ng kagawaran kontra illegal recruitment at human trafficking ayon sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
7: Unang-una po, isa sa pinaka-importanteng programa ng ating DMW at ayon na rin sa direksyon ng ating mahal na Pangulo at ni Secretary Hans ay yung pagpigil o pag-arrest ng mga illegal recruiters at yung mga trafficking in persons natin.
1: Yes.
7: Na sobrang dumadami lalo na pagkantong mga may mga incidents tayo ng pandemya o kaya ang mga kaso ng iba't ibang issues sa Middle East,
0: yes,
7: for example, at yung online scams, third country hire, yung mga undocumented,
1: yes,
7: OFWs natin, yan ang ilan sa mga problema natin na hinaharap ngayon. Kaya yung programa na ito para lipunin yung mga nagloloko, nagsasamantala sa ating OFWs, yan ay ating pong masusing tinututukan kasama siyempre ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil andyan po ang IACAT, ang DOJ, mga katuwang natin sa police authorities, NBI, yung ATHRAD, yung ating sa airport, no?
0: Yes.
7: Kasama ang central office, MWOs at regional offices.
1: So talagang tuloy-tuloy yung ating ginagawang mga aktibidad. Pero this month, ngayong July nga, since ginugunita natin itong National Anti-Trafficking Awareness Month, ano po ang mga ginagawang activities ng inyong opisina?
7: Unang-una po, patuloy yung ating surveillances and siyempre yung closures natin, no? Isa yan sa binigay ng batas para na sa ganon ma-deepol natin yung mga nagsasamantala sa ating OFWs. At ang DMW ay nakikipag-ugnayan sa DOJ at sa iba pang ahensya para na sa ganon patuloy yung ating convergence programs na tinatawag. Kasama na rin po siyempre yung regional offices convergences natin sa mga LGUs na kung saan nakikiusap tayo sa offices of the local executive officials,
1: yes,
7: para na sa ganon yung capacity building, trainings at lahat pa ay maibigay po natin.
0: Manjel, Yusek, may dagdag ko lang na kamakailan nung nakarang araw, ako po ay naatasan ni Yusek Bernard na pumunta para po sa Convergence Memorandum,
1: yes,
0: of Agreement sa Ilocos Norte.
1: Mm.
0: 10 bayan po ang nandoon, mga mayors, sa pangunguna po ni Governor Cecilia Araneta,
7: yes,
0: Marcos, nandoon nakipagpirmahan para dito sa ating
1: kampanya.
0: Dahil alam po natin na yung mga ganyang illegal recruiter, doon yung nagsisimula,
1: yes,
0: sa barangay. Pag nakausap ng isa, nandoon.
1: Pasa-pasa
0: pero
1: na.
0: Sa ginagawa po natin, ibinababa po natin kung saan nandoon sila nagre-recruit. Nandoon ang mga partners natin, mga barangay officials, LGUs,
7: yes,
0: dahil sila ang unang nakakaalam kung mayroong mga kagalawan doon na mga galing sa ibang lugar na magre-recruit.
1: Tama.
0: So, Yusek, thank you po doon sa napakaganda yung Memorandum of Agreement doon. Of course,
7: yes,
0: RD Christian yeah. Ray at ang buong ng Ilocos Norte.
1: Correct, correct. Yes. Okay, pero yung adjudication, gaano kahalaga ito para sa papel? I mean, yung papel ng adjudication sa mga OFWs.
7: Ang adjudication services naman natin, ito yung regulatory part ng DMW na kung saan dinidisiplina po natin yung mga stakeholders natin.
1: Mm-hmm.
7: Katulad po ng mga private recruitment agencies, licensed mm-hmm. money agencies, at syempre yung foreign employers and principals. Kapag hindi sila sumunod sa mga alituntunin ng ating ahensya, lalong-lalo na kapag ka may mga namumroblema, may mga nadidistress at yes. Nava-violate ang rights ng ating mga workers, nako, tayo po ay nagsasampa ng kaukulang kaso ng sa ganon, matanggal natin sila, madisiplina at nang mapaganda natin yung patuloy na proteksyon sa ating OFWs. Mm-hmm.
0: Nakikita natin na Ma'am Jel, this year lang halos linggo-linggo o every other week, mayroon po tayong mga napapasaradong mga illegal na recruiter o yung mga ahinsya na hindi sumusunod sa pamantayan at saka sa batas ng DMW. Yusik, paano po ba natin natutulungan yung mga OFW na nagkakaroon ng problema pagdating sa mga illegal recruitment na ito or anti-trafficking inversion?
7: Yeah, okay. Meron rin tayong programa, meron tayong programa na tinatawag nating legal assistance sa division natin, yes. sa Migrant Workers Protection Bureau mm-hmm. natin, na siyang dedicated office ng DMW para tulungan yung nabiktima mm-hmm. ng ating mga illegal recruiters, no? Libre po yun.
1: Mm-hmm.
7: May abogado silang makukuha at syempre tayo po yung nagsasampa kasama ng tinatawag nating action fund
1: mm-hmm.
7: na itinutulong natin sa kanila, binibigyan natin ng financial assistance at syempre yung reintegration program.
1: Mm-hmm.
7: Hindi makukumpleto ang ating intervention sa ating mga workers kung hindi natin sasakupin lahat ng programa ng ating departamento.
1: Mm-hmm. So, yung tulong talaga.
0: Ano yan eh? Mayroong term dyan sa sa legal pro bono, di ba?
7: Yes, pro bono. Libre.
1: Libre, sabi niya, pro bono. Ito, dahil nung July 13, Yusik, lumagda kayo kasama yung iba pang ating DMW officials ng MOA sa pagitan po ng International Pro Bono Alliance.
7: Yes.
1: So, kumusta po ito, Yusik?
7: Opo, tama po yun, ma'am. No? May IPBA tayo na MOA. Ang ibig sabihin nito, isa itong convergence framework na kung saan yung mga abogado, yung mga legal eagles kung tawagin, na sila ay nakabase sa Bulacan dahil isa yan sa pinakamalaking regions at probinsya, no? Libre po nilang ibibigay yung kanilang serbisyo.
1: Nice.
7: Kaya yung access to justice natin na programa ay makakatulong sila ng malaki.
0: Wow.
7: Alam mo, yung Department of Migrant Workers, ilan lang ang ating mga
1: abogado.
7: At syempre, napakarami nating OFWs na humaharap sa iba't ibang uri ng mga problema sa kaso. At kaya yung mga ganyang mga volunteer lawyering natin na galing sa iba't ibang stakeholders ay napapakinabangan natin.
1: Mm-hmm.
0: At mayroon silang presensya sa ibang bansa.
7: Yes.
0: Kasi international eh.
7: Yes.
0: So, napakaganda. Although, alam naman natin na ang ating mga migrant workers offices, mayroon po tayong mga legal counsel or legal retainers.
1: Mm-hmm.
0: Pero kagaya ng sabi po ni Yusik, sa dami po ng ating mga OFW, yung mga ganito is talagang most welcome yung mga ganitong pro bono na tutulong sa atin para matulungan din ang mga OFW na dumaranas sa mga hindi kaaya-ayang pangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Naghahanap lang naman sila ng trabaho.
1: Pero bukod doon, Yusik, ano pa ba yung other support na makukuha doon sa kasunduan na ito?
7: Yeah, may capacity trainings tayo, no? Tayo naman na magtuturo sa mga katuwang natin. At syempre, yung information drive,
1: mm-hmm.
7: no? Importante kasi na maipalaganap natin kung ano yung tinatawag na legal and rights pathways of labor migration. Dahil alam nyo, maraming red flags sa recruitment, no? May nagpapanggap dyan na lehitimo, yung pala, identity theft lang, no? Hindi siya talaga totoong legal recruiter at saka hindi siya konektado sa isang lehitimong lisensyadong recruitment agency.
1: Mm-hmm.
7: So yung mga red flags na yan, kailangan malaman ng mga kasamahan nating OFWs at sila po, yung mga katulad na members ng mga IPBA, sila po yung tutulong para ipalaganap yung tamang paraan para makaiwas din sa illegal recruitment.
0: Yeah. Maliban po sa IPBA, Yusik, mayroon pa bang ibang organisasyon na ganun din ang mission tumulong
1: proteksyonan
0: para, sa pagbibigay ng proteksyon o kaya sa pagtulong sa ating mga OFW na nangailangan. Although nandyan po ang ating departamento, baka mayroon pa rin ibang pro bono organizations.
7: Asek, andyan po ang IBP, yung Integrated Bar of the Philippines.
0: Yes, no? Nagmawa rin po tayo ng IBP.
7: Nagmawa din tayo doon. Oh, at yung presidente, napaka-aktibo, napakabait at tumutulong actually sa isang kaso natin sa Visayas. Mm-hmm. Binigyan tayo ng libreng abogado para tumulong doon sa pinatay na pamilya ng ating OFW. Mm-hmm. No? At dahil doon, malaking bagay yon dahil lahat ng buong kapuluan may mga lawyers at ang IBP natin ay nationwide ang sakop. Kaya napakalaking bagay po yung mga ganyan no, na ating katuwang.
1: Mm-hmm. At dahil nga dyan, balikan lang natin dahil gusto natin silang batiin na kinilala ang anti-trafficking campaign natin sa Gov Media Conference and Awards. Diba? Mm-hmm. Talagang puspusan.
0: Dapat yung makita yung plaque.
1: Ano yung more than a million, diba? Yusek, yung ating na-assistihan para talaga labanan itong anti-illegal trafficking and human trafficking. I mean. Pero Yusek, medyo kapos na tayo sa oras. Hihinga ka na namin ng final message.
7: Yes. Opo. Ang ating pong kampanya laban sa TIP, yung Trafficking in Person and Legal Recruitment, ay isang napakahalagang programa po. Mm-hmm. Actually, tier 1 tayo for the past 10 years ng US programs. No? Ang ibig sabihin nito, yung kalidad at standard na ating ipinapatupad ay napakataas. No? Kaya naiinggit nga po yung ibang bansa sa atin at tayo po yung ginagaya dahil sa matibay nating ugnayan at programa para sa ating OFWs.
1: Tama.
7: Kaya, Asek, ma'am, yung pong tulong, yung pong ating pagkusa na pagdamay sa OFWs, isa pong matibay na indikasyon at daan at indireksyon na tinutungo ng ating mahal na Pangulo kasama po yung ating mahal na Sekretary.
1: Thank you, Yusek.
0: Yes, Ma'am Jel. Mga ka-OFW sa buong mundo, napakinggan niyo po ang ating Undersecretary for Adjudication Services and Regional Operations, Yusek Bernard P. Olalia. Maraming salamat po, Yusek.
1: Thank you, Yusek. Hanggang sa mga susunod na pagkakataon, ha, balik ka dito.
7: Anytime po.
1: Opo, marami pa tayong dapat pag-usapan. At syempre, bago tayo tuloy magtapos, binabati muna natin, shout out ang sa mga Patnubay Online OFW Advocacy Group sa buong mundo na nakatutok sa atin yan na asset tuwing Friday sa ating programa. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo. Oh, wait lang, baka meron pa kayong other ano. Last na, hirit na. Wala nang time.
0: Okay na.
1: Okay na. Para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo pong makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit namin kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
0: At mula naman sa DMW Land-Based OFW Concerns, ako ang inyong lingkod, Asek Vene Ligaspi, patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
4: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto bago ang alas 5 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at iba pa, aabangan sa susunod na linggo sa pagtalakay ng confidential fund sa Senate Impeachment Court. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabangan sa susunod na linggo ang pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa mga pangalang wala sa Government Civil Registry at recipient ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni House Prosecutor Terry Ridon sa gitna ng paghahanda ng kanilang kampo. Sa Article 1 ng Articles of Impeachment, ang aligasyon ng confidential funds. Ayon kay Ridon, ilalahad nila ang mga PSA report na siyang magpapatunay kung totoo ba ang mga ganitong pangalan. Maaalalang lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at iba pang mga pangalan na kumuha o tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Ang naturang mga pangalan ay lumitaw sa congressional inquiry mula sa acknowledgement receipts upang suportahan ang confidential funds ng OVP at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: National Bureau of Investigation o NBI binubuo na ang listahan ng mga ipapasubpena para sa investigasyon sa mga anomalya ng 2019 SEA Games. May ulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaayos na ng National Bureau of Investigation ang listahan ng mga ipapasabpina o ipapatawag sa kanilang opisina para sa investigasyon hinggil sa 2019 SEA Games. Hindi na naman pinangalanan ng NBI sino-sino ang mga ipapatawag para sa investigasyon. Pero kabilang sa mag-iimbestiga, ang Public Corruption Bureau, Financial Investigation Unit at Special Action Unit. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matiba.
4: Coming up with the list para sunod-sunod na kung sino ipapatawag. Baka sabihin yung timing na naman. Pero nang sinimulan natin investigation, we will be putting up dito ang Public Corruption Bureau. Kasama natin mag-iimbestiga rito ang Financial Investigation Unit at ang Special Action Unit ang mag-iimbestiga nito.
3: Ayon naman kay Matibag, kabilang sa mga iimbestigahan ng NBI, ang nasa higit 2 bilyong pisong pondo ng gobyerno na ipinasok sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Isa umano ito sa foundation o non-government organization na binuo para sa SEA Games. Dahil pera umano ng gobyerno at ng taong bayan ang ginastos dito, kailangan pa rin itong isailalim sa liquidation at audit. Kabilang din sa sisilipin sa audit ay ang mga ibinayad sa opisyal, mga biniling uniforme at mga pagkain sa mga atleta, partikular na ang kontrobersyal na kikiam o chicken longganisa. Uungkatin din ang natanggap na donasyon gaya ng sports equipment at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tatlong miyembro ng House of Representatives sa ilalim sa preliminary investigation ng Ombudsman dahil sa conflict of interest. Si Quincy Kahilig sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tatlong kongresista na kontraktor o kontraktor ang papasok sa preliminary investigation ng Ombudsman. Ito ang inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang press briefing ngayong Biyernes ang hapon bilang bahagi ng paggulong na may investigasyon ng Ombudsman laban sa mga opisyal na nasasangkot umano sa mga katiwalian. Ayon kay Remulla, sasailalim sa preliminary investigation sina Congresswoman Maria Cristina Angeles, Congressman Dong Gonzales at Congressman Edwin Gardiola. Tapos na kasi ang fact-finding kung saan nakakita ng sapat at matibay na ebidensya laban sa tatlong kongresista na sangkot umano sa conflict of interest sa ilalim ng Republic Act 1319. Ito'y paggamit nila ng kapangyarihan para makakuha ng proyekto sa gobyerno para sa personal na interest, bagay na hindi pinapayagan sa ilalim ng ating batas. Anya, ang preliminary investigation ay bahagi ng mga paghahanda para sa pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan o sa Regional Trial Court at pagtitiyak ni Rimulya na ginagawa lahat ng ombudsman para mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa katiwalian. Bagamat may mga nababagalan sa proseso, anya kailangan kasing dumaan sa tamang proseso para matiyak na malakas ang kanilang isasampang kaso at mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, Manila LGU inatasan ng mga barangay upang wag bigyan ng barangay certification ng mga Badyao community sa lungsod na namamalimos at dumadag sa Manila kapag Bermans. May ulat si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inatasan ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang mga barangay chairman sa lungsod na huwag bigyan ng barangay certification ng mga Badyao community na madalas na namamalimos at dumadagsa sa Maynila kapag Bermans. Sa interview ng Manila City Press Club kay Manila Department of Social Welfare, Director Jay De La Puente, sinabi niya na lumalakas ang loob ng mga kapatid nating Badyao na magpakalat-kalat at pamalimos sa Maynila dahil meron silang certification mula sa ilang barangay chairman. May pagkakadaon din kasi aniyang napipilitan na i-release sa mga DSWD ang mga na-rescue na Badyao matapos magpakita ang mga ito ng barangay certification. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, mas
10: kakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Oras sa Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. At magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo, Budget Peeps, welcome po sa ating ika-121 episode.
22: Wow!
21: Di ba?
22: Ang tagal na natin.
21: Ngayong ika-17 ng Hulyo, 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin at paghahatid ng balita at impormasyon sa inyo nasaan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
22: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday na naman. Oras naman para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa
21: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
22: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. At habang pansamantalang hindi po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, dahil ito po ay sumasailalim sa maintenance at technical upgrades, nasa FM band naman tayo via DWFT 104.3 The Capital.
21: You know, mas pinalawak, no? Sa bayan din po tayo napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus. Habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa IB pages tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran.
22: Siksik pa rin po sa balita at impormasyon ang ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
21: Ah, tama ka dyan, no? Budget Peeps, ngayong Hulyo po ay pinagdiriwang natin ang National Disaster Resilience Month at sa bawat bagyo po, lindol, pagputok ng bulkan o iba pang mga kalamidad, mahalaga po na tandaan po yung kahandaan ay nagsisimula po bago pa man dumating ang sakuna.
22: Tama, no? Kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng disaster preparedness, ang mga hakbang na dapat gawin before, during, after ng kalamidad at kung paano nagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para pumatiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino.
21: At mamaya lamang ay makakasama natin si Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo. Pero bago ang lahat ng yan, balitang DBM muna tayo. Narito na po ang ating Budget News.
20: Usapang budget natin. Budget News.
21: 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. ang isang pulong kasama po ang kanyang gabinete upang talakayin po ang panukalang national budget para po sa fiscal year 2027 na ipinresenta po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon. Layunin po ng panukalang budget na ipagpatuloy po ang pagsusulong ng mga adikain ng PBBM administration gaya po ng paglagaw ng ekonomiya, paglikha ng mas maraming oportunidad para po sa mga Pilipino at pagtiyak po na ang pondo ng pamahalaan ay mapupunta po sa mga programa at proyektong may tunay na pakinabang po sa taong bayan. Kasunod po ng pulong, isinasapinal na po ng DBM ang mga dokumento ng panukalang budget, kabilang po ang mga kalakip na detalye at iba pang kaugnay na dokumento bilang paghahanda po sa pagsusumitin nito sa Kongreso. Sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert De Leon, nananatiling nakatuon po ang DBM sa paghahanda po ng isang budget na tapat, responsable at nakabatay po sa maayos na pamamahala ng pondo ng bayan upang matiyak po na ang bawat pisong ipinagkakatiwala ng sambayan ng Pilipino ay nagagamit ng tama at nagdudulot ng pangmatagalang resulta para po sa isang matatag na bagong Pilipinas.
22: Sa iba pa pong mga balita, binigyang diin ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Attorney Maria Francesca M. Del Rosario sa kanyang keynote address sa PhilSec Summit 2026 noong unang araw ng Hulyo na ang tunay na epektibong digital governance ay nasusukat sa kung paano nito napapabuti ang sistema ng pamahalaan at ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Ibinahagi po ni Yusek Del Rosario sa mga dumalo mula sa public at private sector kung paano patuloy na pinalalakas ng DBM ang Public Financial Management or PFM sa pamamagitan po ng paglipat mula sa mga hiwa-hiwalay na sistema tungo sa isang ligtas, mas konektado at citizen-centered na digital ecosystem. Tinalakay rin niya ang mga pangunahing digital PFM platforms ng DBM na sumusuporta sa socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang ang Budget and Treasury Management System or BTMS at ang bagong lungsad na Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics or DBM Compass. Sa pamamagitan ng mga platform na ito, mas napapalakas po ang transparency, data security at accountability sa pamamahala ng pondo ng bayan. Sa ilalim ng pamumuno ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, patuloy na makikipagtulungan ang DBM sa mga key stakeholders sa pagbuo ng isang digitally empowered at fiscally disciplined na public financial management system tungo po sa isang future-ready at resilient na bagong Pilipinas.
21: 17 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa natin mga balita, nakibahagi po ang Department of Budget and Management sa Budget Literacy Seminar Series na inorganisa po ng Congressional Policy and Budget Research Development o CPBRD at ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Upang padaliin po ang pag-unawa sa national budget at palawakin ang kaalaman ng mas maraming Pilipino tungkol po sa proseso ng pamamahala ng budget. Nagsama-sama po sa seminar ang mga mambabatas, congressional staff, media practitioners at mga kinatawan po ng civil society organizations upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa budget process ng bansa at paigtingin po ang pakikibahagi sa pagsusulong ng transparency at accountability. Bilang bahagi po ng seminar series, nagsilbing resource person si Assistant Secretary Dante B. Chavez sa session tungkol po sa budget preparation. Habang tinalakay naman ni Director Maria Cecilia Narido ang budget execution and implementation. Sa huling bahagi po ng seminar noong ika-8 ng Hulyo, pinangunahan po ni Philippine Open Government Partnership Director Glenn Miranda at Richard Vargas ng Media Affairs and Community Relations Office ang pagtalakay po tungkol sa budget transparency and public communication. Binigyan din nila ang makahalagang po ng malinaw, madaling maunawaan at mas accessible na pagpapaliwanag po ng impormasyon tungkol po sa national budget. Sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag ng mga teknikal na konsepto sa paraang mas simple at madaling maintindihan, nakatulong po ang seminar na mas mapalawak ang pag-unawa ng mga kalahok sa kung paano pinaplano, inilalaan at ginagamit ang pondo ng bayan.
22: Budget Peeps, balitang DBM regions naman tayo, no? Formal nang inilunsad ng Department of Budget and Management Regional Office 8 ang Project BISIG o Bridging Institutions and Stakeholders for Inclusive Governance. Ito ay isang capacity development initiative na naglalayong palakasin ang public financial management at isulong ang mas bukas, may pananagutan at inklusibong pamamahala sa mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas. Sa unang bahagi po ng programa, nagsagawa ang DBM 8 ng reorientation at coaching sa paggamit ng Enhanced Public Financial Management Assessment Tool or PFMAT upang patulungan ang mga lokal na pamahalaan sa paghahanda at pagsusumiti po ng kanilang Public Financial Management Assessment Report at Public Financial Management Improvement Plan. Layunin po nitong mapalakas ang kakayahan ng mga LGU sa mas mahusay na pagpaplano, pamamahala at paggamit ng pondo para sa kapakinabangan ng kanilang mga komunidad. Sa kanyang mensahe, binigyang diin po ni DBM 8 Regional Director Imelda Laceras ang kahalagahan ng matatag na public financial management system sa paghahatid ng kalidad na serbisyo publiko. Tinayak din niya ang patuloy na adhikain ng DBM sa pagtitiyak na walang LGU ang may iwan sa inisyatibang ito. Dinaluhan ang dalawang araw na aktibidad ng mga kinatawan mula sa 18 na LGUs. Kasama po dito ang mga kawani mula sa DBM at Philippine Open Government Partnership Project Management Office or PHOGPPMO na nagbahagi ng technical na kaalaman at nagsagawa ng hands-on coaching upang matulungan ang mga dumalo sa pagsasagawa ng PFM assessment at pagbuo ng kanilang mga improvement plan. Sa pamamagitan po ng Project BISIG, patuloy po na isinusulong ng DBM ang mas matibay na public financial management, mas mahusay na serbisyo publiko at mas bukas at responsableng pamamahala para sa bawat Pilipino.
21: At yan po ang kabuuan ng tampok na balita sa ating budget news.
22: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Ako po si Jessie Carpio, taga Sondre Mercedes. Para po sa akin, malaking tulong na po talaga kasi as a solo parent po ngayon, malaking tulong po taga Buwan yung matatanggap ko po na binibigay ng walang gutom. Isang sakong bigas, isang tray na itlog, at saka manok, gulay, bongo, asin. Paramihan po mong gulay.
23: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
5: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
22: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Eric, bago tayo magpatuloy, no, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live.
21: Hello po sa lahat po ng mga nanonood. Siyempre, body portion na naman.
22: Ayan na naman.
21: Happy birthday po kay Ivan at kay Ina Boom ayan kahapon. At maraming salamat sa pagkain kahapon.
22: Wow, ba't di
21: wala
22: mo ko
21: bang
22: invite?
21: Babatiin?
22: Ako ang dami kong babatiin ngayon, ha, si Ate Raveline or Piada, yung ating utility sa ating office. Salamat kasi pinadala mo yung camera kasi yun. Kung wala tayong gamit ngayon. Dahil nga tayo ay work from home, pero salamat sa iyo ate. Mm. Ayun.
21: At alam nyo ba, ito, bigla sa may guwino. Budget peeps, dumaran po kasi sa masusing proseso ang bawat programa at proyekto na mga yan siya ng gobyerno. Halimbawa na lang sa Office of Civil Defense, mga ganun. At syempre sa lahat po ng mga ahensya. Bago po ito maging bahagi ng panukalang budget para po sa susunod na taon. At hindi unlimited ang budget.
22: Hindi diba? Nga, no? Kaya naman ngayon sa Ask, sasagutin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon mismo ang katanungang paano nga ba pinipili ng gobyerno kung ano ang uunahin at bibigyan ng pondo.
21: Episode 3 na po tayo sa ating masterclass sa pagtalakay po sa ating national budget. Tara! Let's ask!
22: Alamin kay Sec. Kim!

Hello, Budget Peeps! Welcome sa panibagong episode ng ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. Noong nakaraang episode, napag-usapan natin ang tungkol sa budget goal at budget priorities framework. Ito ang mga gabay na sinusunod ng mga ahensya sa paghahanda ng kanilang mga panukalang budget. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang susunod na hakbang. Kapag natapos ng ihanda ng mga ahensya ang kanilang mga budget proposals, isinusumitin na nila ito sa Department of Budget and Management o DBM. Pero tandaan ninyo, hindi ibig sabihin na dahil nagsumitin na ang isang ahensya, automatic nang maaaprubahan ang lahat ng hinihingi nilang budget. Sa katunayan, dito pa lang nag-uumpisa ang masusing pagsusuri. Pagkatapos matanggap ng DBM ang panukalang budget, nagsasagawa tayo ng ating tinatawag na Technical Budget Hearings o TBH. Sa madaling salita, parang panel interview ito ng bawat budget proposal. Hindi sapat na sabihin lang na ahensya na kailangan namin ng pondo. Kailangan nilang ipakita kung bakit nila ito kailangan, paano nila ito ipatutupad, at higit sa lahat, paano makikinabang ang taong bayan. Dito nagkakaroon ng masinsinang pag-uusap sa pagitan ng DBM at ng mga ahensya. Sinusuri namin ang kanilang mga programa, proyekto at mga target na resulta upang matiyak na ang bawat hinihinging piso ay may malinaw na layunin at tunay na pakinabang. Isa sa mga pangunahing sinusuri sa technical budget hearings ay ang mga Tier 2 budget proposal. Ano nga ulit ang Tier 2? Ito ang mga panukala para sa bagong programa o proyekto o kaya naman ay pagpapalawak at pagpapahusay ng mga umiiral ng programa. At dahil limitado lamang ang pondo ng gobyerno, hindi maaaring pondohan ang lahat ng mga gandang ideya. Kaya naman, kailangan nating unahin ang mga panukalang may pinakamalaking maitutulong sa ating bansa. Pero paano natin ito ginagawa? Sa DBM, may limang pangunahing tanong kaming gustong masagot. Una, priority ba ito ng gobyerno? Tinitingnan natin kung naaayon ang proposal sa mga prioridad ng administrasyon at sa mga national development plan. Ikalawa, handa ba itong ipatupad? May kumpletong plano na ba para dito? May kinakailangang mga permit, feasibility studies at iba pang mga requirements? O nasa konsepto pa lamang? Ikatlo, kaya ba talagang ipatupad ito ng ahensya? Sinusuri natin ang kanilang tinatawag na absorptive capacity o ang kanilang kakayahang gamitin ng mahusay ang pondong ating ibibigay. Tinitingnan natin ang kanilang mga naging performance, budget utilization, at implementasyon ng mga programa sa mga nakaraang taon. Dahil kung hirap na silang gamitin ang dati nilang budget, kailangan muna nating tiyakin na handa silang pamahalaan ang mas malalaking proyekto. Ika-apat, kaya ba itong pondohan ng ating gobyerno? Hindi kasi unlimited ang budget ng pamahalaan. Kailangang balansehin ang mga pangangailangan ng iba't ibang sektor habang pinananatiling matatag ang ating pananalapi at ekonomiya. Ang pinakahuli, ito ba ang may pinakamalaking benepisyo para sa mga Pilipino? Dahil sa huli, ang prioridad natin ay ang mga programang makapagpapabuti ng buhay ng mas

0: sa kapakinabangan ng bawat Pilipino. Pero hindi pa rito nagtatapos ang ating proseso. Matapos ang technical budget hearings, ang mga napagkasunduan at rekomendasyon ay isinasama sa panukalang budget ng bawat ahensya. Pagkatapos nito, sasailalim naman ang mga ito sa pagsusuri ng tinatawag na Executive Review Board o ERB. Ano naman ang papel ng ERB? Paano nito binubuo ang magiging National Expenditure Program na isusumite ng Pangulo sa Kongreso? Yan ang aalamin natin sa susunod na episode. Muli, ako si Secretary Kim De Leon ng Department of Budget and Management. Ito ang ASK. Alamin kay Sec Kim kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito. Dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. Hanggang sa muli at hanggang sa susunod, Budget Tips.
1: Nato ngayon po ninyo ang alamin kay Sec Kim kaugnay po sa prioridad ng national budget. Abangan po ninyo ang iba pang interesting topics tungkol po sa pondo ng bayan straight from the DBM Budget Chief. Para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, kung may nais po kayong malaman tungkol po sa national budget, i-comment lang po inyong tanong, baka ito na po ang sasagutin ni Sec Kim.
2: Daray no, para po sa mga bago lang nakatutok, pansamantalang hindi tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz dahil tayo ay napapakinggan sa pansamantala po tayo napapakinggan sa FM band via DWFT 104.3 The Capital.
1: Yes, salamat po dahil sumasailalim po sila sa maintenance at technical upgrades. No? Mm-hmm. Sa Pre-TV naman po, napapanood po tayo sa TV Plus, Channel 3 po tayo at habang Channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng GMA for the Box. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph maging sa regional networks at sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, usap ang budget natin page ng DBM at syempre po sa page po ni Undersecretary Gades Hope Libiran.
2: Tama ka dyan, Eric, no? Kaya samantala, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget tips.
1: Oras na para sa ating Budget Matters. Usapang
2: budget
1: natin.
2: Budget Matters. Eric, no, sabi nga natin kanina, usapang disaster preparedness tayo ngayon. Ako, napaka-timely ng ating topic ngayong hapon.
1: Tama ka dyan. At para talakayin yan, sabi nga natin kanina din, kasama natin live na live po dito sa studio, Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang hapon sa iyo, Sir Junie. Kumusta po kayo at welcome po dito sa usapang budget
2: natin.
1: Good
2: afternoon po, Sir Junie.
3: Magandang hapon, Eric. Magandang umaga or hapon na pao at sa ating po mga listeners.
2: Ayun.
1: Okay, sorry, na. Ulitin daw po natin. Magandang hapon.
2: Magandang hapon.
4: Magandang hapon, Eric. Magandang hapon, Pao. Magandang hapon sa ating mga manonood at sa katagapakinig.
1: Masensya po, medyo kinakabahan po kasi ngayon lang ulit kami nagkaroon ng guest sa live studio.
2: Tapos
1: no?
2: Spokesperson pa ng Civil Defense, si Sir Junie pa.
1: Lagi, pag binipindot ko lang dito, sanay lang ako.
2: Kaming dalawang
1: host lang. Ngayon, tatlo tayo ngayon. Siguro, Sir Junie, simulan na po natin. No? Pero bago tayo magsimula, pwede nyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung ginagawa po ninyo sa Disaster Preparedness Service. At syempre po, na nasa ilalim po ito ng Office of Civil Defense. Ano-ano po yung mga katuwang din po ninyong mga ahensya?
4: Okay, yung Disaster Preparedness Service, no, this is one of the several services sa Office of Civil Defense. Yung mga services kasi sa OCD, lalo sa Central Office, ay nakahati-hati ito according to the thematic area ng Disaster Risk Reduction and Management. So, yung apat kasi na yun, di ba? Prevention and Mitigation, merong preparedness. So, nandun kami sa Disaster Preparedness. And then, meron pang Disaster Response, di ba? And Disaster Recovery and Rehabilitation. Dito sa Disaster Preparedness, ito yung kumbaga bago ang mga kalamidad, di ba? Ito yung mga paghandang ginagawa natin. Di ba? Kung ito man ay mga pagsasanay, ito man ay mga exercise o mga simulation, yung mga drills, di ba? Yung mga NSAID na narinig natin, no? Earthquake drills,
2: tama.
4: Yung mga ganyan. So, lahat itong mga paghanda nandito under the Disaster Preparedness Service. Kasama dyan yung mga advocacies or kung ano yung mga ginugunita and observance like yung National Disaster Resilience Month for July. So, lahat yun nasa Disaster Preparedness Service. Ang dito naman sa mga ahensyang kasama natin, no, sa buong ang OCD kasi, no, Office of Civil Defense, kami ang executive arm ng National DRRM Council, di ba?

0: Yung NDRRMC, ito ay halos ilan na 45 agencies na. Diba? So kasama siyempre ang DBM,
1: lawak,
0: diba? Oo, kasama ang DBM, kasama ang iba't iba pang mga ehensya, pati yung ating pribadong sektor at saka mga civil society organizations. So yun yung mga kakasama natin ng mga ahensya, and then kasama din sa Disaster Preparedness Service yung koordinasyon natin sa mga private sector. So medyo madaming-daming ahensya ang kasama natin dito.
2: Ayun. So Sir Juni, no, napaka timely talaga ngayon kasi ngayon nga sunod-sunod naman po yung mga sakuna natin, bagyo, lindol, volcanic eruptions po. Tsaka ngayon nga pong Hulyo ay pinagdiriwang po natin ang National Disaster Resilience Month. Ano po yung tema ng pagdiriwang na ito? Tsaka bakit po Hulyo ang napiling buwan para sa pagdiriwang na ito?
0: Okay, for this year, no, ang tema ng ating National Disaster Resilience Month o NDRM, ito yung naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Diba? Hulyo, nagsimula ito Hulyo, kasi diba, usually yung June and July, yun na yung start na yun ng mga tigbagyuhan season na. Diba? Kasi parang yes, that's how it started. Diba? Ang ito namang NDRM at saka itong tema naman natin ngayon, ang sinasabi kasi natin, no, napakahalaga nung paghahanda. Diba?
2: Totoo
0: pagpaplano
2: lang.
0: At saka lahat ng mga, kung ano man pwedeng gawin. Pero hindi sapat kasi na naghahanda at nagpaplano lang, 'di ba? Dapat talaga kumikilos tayo, 'di ba? Tapos sabi nga ni Pangulong BBM, 'di ba? Nasabi ni Pangulo, ang paghahanda dapat kasama na 'to sa araw-araw natin na pamumuhay, 'di ba? So yung pagkilos din natin, tuloy-tuloy din talaga ito, opo, no? Hanggang sa eventually, no? Kapag ka kumikilos at naghahanda kasi tayo, mas napapanatag din tayo. 'Di ba? Kasi opo, alam mo kung anong gagawin, alam mo kung anong mga pinaghahandaan mo, 'di ba?
2: Sabi nga po nila diba? Ligtas ang may alam.
0: Tama, tama.
1: So ito po Sir Juni, no, sabi po ng Pag-asa, mula May 8 daw po hanggang May 9 hanggang 17 may 17 tropical cyclones daw po na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility, no. Mula Mayo hanggang Oktubre po ngayong taon. Paano po ba naghahanda ang Office of Civil Defense upang mapalakas po alimbawa yung paghahanda, lalong-lalo na po para po mas maipaalam po sa ating, sa mga komunidad po bago pa man dumating yung kalamidad?
0: Kasama dun sa paghahanda ng Office of Civil Defense, unang-una syempre ang ating mga ginagawa sa Disaster Preparedness Service, no, kung ito man ay mga pagsasanay, ito man ay itong mga advocacy na mga impormasyon na ipinapaalam natin, no. Napakalaga nung binanggit mo, no, kung paano ito nakakarating dun sa mga komunidad, di ba? So ang Office of Civil Defense, meron din kamang mga regional offices, no. And then sa regional offices, di ba, I was mentioning sa NDRRMC may 45 member agencies, no? Yes, lahat po 'yung kasama natin. And then pagdating naman dun sa regional offices, ang OCD naman din ang chairperson din ng Regional DRRM Council. Ang dami ulit ng mga agencies doon sa kanya-kanyang rehiyon. Tapos direkta rin kausap ng mga RDRRMC natin, yung mga provincial na DRRM councils naman. Mm-hmm. Diba? And then alam naman natin, no, from the provincial, meron ulit munisipyo at syudad. Mm-hmm. So may mga DRRM councils yun. Mm-hmm. Hanggang sa barangay.
2: Barangay level. Mm-hmm.
0: Diba? Meron tayong mga barangay DRRM committees. Diba? So through that structure, no, so kumbaga, pinapaalam natin lahat ng mga dapat gawin sa mga paghahanda, no. Pagdating naman dito sa mga bagyo, ito nga, diba, bagyo, ang sinasabi ng Pag-asa, may 17 na maaaring pumasok, diba? Mm-hmm. Lalo ngayon ang dapat tandaan ng mga kababayan natin. Ang sabi ng Pag-asa, mas kumonte, pero mas malakas.
1: Opo.
0: Dahil sa El Nino. Diba? Naranasan pa lang natin yung El Nino, ay yung itong super typhoon, diba? Mas malakas daw. Hindi man sa atin tumama, habagat naman ang Hinila dahil malakas siya, diba? So yung mga paghanda natin dito, unang-una talaga dapat ipinapaalam natin ang mga itong impormasyon na to sa ating mga kababayan, diba? And then, kung maririnig nyo ngayon, lagi ng naka-preposition, diba? Kasama kasi yun sa ginagawa natin. Ang utos ng Pangulo ay maagap, akma, at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
1: Mm-hmm.
0: So, lahat yung naka-preposition year in, year out, diba? Food and non-food items, mga pagkain, mga hygiene kits, mga shelter kits man yan. Naka-prepositionan, ibig sabihin, nandun na yan dun sa iba't ibang lugar. Diba? So, kasama yan sa mga paghahanda, no? Tapos ang napakahalaga yung mga katulad ng itong ginagawa natin noon, maipaalam sa ating mga kababayan itong mga impormasyon, napakahalaga.
1: Siyempre, sabi talaga nga po natin, no, hindi naman po kalamidad nga yan, so hindi natin talaga alam na
2: kung oh, ito kailan.
1: Na, ito na siya. Ito, mas matindi yung mangyayari talaga ngayon. Kahit nga po ba sabihin na ito malakas to, di ba usual, lumilihis pa yung bagyo. Mm-hmm. So talagang dapat mas naintindihan ng mga kababayan natin na anumang oras naman dapat ay handa tayo.
0: Tama, tama. Na kumbaga kasama talaga sa araw-araw na pamumuhay eh. Mm-hmm. Na dapat conscious tayo lagi doon kung handa tayo.
2: Ayun, Sir Junie. Kamakailan naman po, Sir Junie, ay muli po nating nasaksihan ang pag-alboroto po ng Mount Canlaon tsaka Mount Mayon po na nagdulot po ng paglikas tsaka iba pang epekto sa mga apektadong komunidad. Paano po naiiba yung paghahanda ng OCD dito po sa volcanic eruptions?
0: Yung Office of Civil Defense naman, no, and again, as I mentioned earlier, no, as a coordinating body, mm-hmm. so kasama namin yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, no, kung pagtugon man ito. Ang kaibahan nung sa bulkan at mm-hmm. saka sa mga bagyo, no, mm-hmm. unang-una, syempre, ibang hazard ito, mm-hmm. di ba? May ashfall, di ba? Meron ito, di ba? Lahar, lava flow, di ba? Mm-hmm. And then lahar flow. Mm-hmm. So, medyo ibang kakaibang paghanda siya. Pangalawa, usually itong like sa Mayon, sa Canlaon, mahaba ang evacuation ito sa, di ba, matagalang
2: challenge. Alam mo po, Sir Number. Junie, ako po ay taga-Albay. Mm. Kaya, pero hindi naman po kami epektado okay. ng activity ng Mayon.
0: Okay.
2: Ang tagal niya nang sumasabog. So, super Correct. Tagal po talaga, no, pag sumasabog po ang
0: diba?
2: Nag-alboroto po ang...
0: Correct. Pareho pala tayo ang Bicolano.
2: Ay,
0: so, I'm from Masbate. So, the last time na, diba, the last time na pumutok ang bulkang Mayon, 6 na buwan.
2: Opo.
0: Kumbaga, nasa evacuation center. So, kakaibang challenge yun, diba?
2: Opo.
0: Yung bagyo, magpre-preemptive evacuation ka, and then after a few days, or pwede sabihin na, linggo lang yun, pwede nang bumalik sa mga kabahayan, diba? Ang bulkan matagal. Diba? Like ngayon, ang Mayon yata ay parang nasa ilan na? 192 days na ang binibilang.
2: So, diba, yung mga activities,
0: diba? So, parang lumagpas na sa 6 months yata, diba?
2: Opo.
0: So, yun yung isang kakaibang challenge doon. Kaya, yung mga sa camp coordination and camp management cluster natin, led by DSWD, with OCD, and all the other agencies, no, DOH. So, yun yung kailangan paghandaan doon, diba? Itong pangmatagalan na evacuation ng ating mga kababayan na nasa permanent danger zone.
2: Mm-mm.
0: So, isa yun, ano, kakaiba. Pangalawa, syempre, yung mga ashfall, diba? So,
2: malawak din po ang
0: correct, malawak din 'yon, 'di ba? Depende sa hangin kung saan 'yon makakarating. So, ikakaibang ano din 'yon, paghahanda, 'di ba? Kasi Opo. Ang kailangan doon syempre yung mga mask, 'di ba? May mga alternative doon, 'di ba? Yung mga beam po na ginagamit kasi hindi naman lahat at nakakaroon ng mask, something like that. So magkakaiba siya, no? Respiratory syempre, napakahalaga, no, kung DOH naman ito. 'Di ba yung mga illnesses related to that, 'di ba? Kasi so medyo magkakaiba sila ng klase ng paghanda.
1: Meron po kayong tinatawag Sir Junie na Project Dina, no? So paano po mas nakakatulong ito na mas mapalawak po yung kamalayan po at kahandaan po ng public po sa mga kalamidad?
0: Yung Project Dina kasi ito yung dati na ito yung mga IEC, yung mga video materials kasi ito, no, na mapapanood mo kung ano yung mga klase ng mga hazards like dindolman ito, bagyo, sa bulkan, di ba? At saka sa mga storm surge, yung mga ganun, di ba? Tapos makikita mo doon kung paano maghahanda, di ba? Ngayon, meron kaming pinakabago. Ito yung Panatag Pilipinas Advocacy Campaign. Ito, ang ginawa kasi natin, gusto natin na mas maging simple, maging relatable and accessible lalo na ngayon nung may panahon na syempre nung social media.
2: Yes, sir. Diba?
0: So ito yung mga Panatag Pilipinas campaign. Ang ating ambassador dito ay si Dingdong Dantes.
1: Kanina commercial, 'di ba?
0: Maiikli lang siya. Tapos itinuturo doon.
2: Pero simplified po, no, sir.
0: Simplified siya, kasi we wanted it to be simple and relatable. Normally kasi, 'di ba, parang medyo lalo ang Pilipino, 'di ba, parang natatakot or medyo
2: natataranta ba?
0: Oo, di ba? So this one we wanted to simple and relatable, di ba? Na pwede mo siyang isama sa pang-araw-araw mong pamumuhay, di ba? Na susugan mo lang kung ano yung mga sinasabi doon. pwede tayong
1: makapaganda. Actually, sir, effective siya kasi pag kino-commercial dyan, nakikita namin, meron pa siyang multiple choice na pinapakita. So parang ikaw din, pag pinanood mo, pinakinggan mo, uy, ano nga ba talaga? So ikaw mismo sasagot ka. Correct. Pag sumagot ka ng mali, sasagutin din naman yung host yung ano.
0: Kung tama.
1: Ito pala ang tama.
0: Kung ano yung tama,
1: mali pala,
0: diba?
1: Yung iniisip ko.
0: Oo, tapos ginawa siya, nilagyan ng mga illustration, di ba? Mm. Kung ano yung
2: paano gagawin.
1: May tsunami, mga ganun mga topics.
0: Oo, ngayon, ang sunod namin doon, lalagyan pa namin na siya ng mga sign language para naman sa mga kababayan natin.
2: Yes,
0: na mga,
2: maganda po yan.
0: Oo, ng mga differently abled persons. So, idadagdag natin yan.
1: Kasi parang compulsory po yata ito, no? Tama ba? Kasi every week nakikita
2: every
1: natin
2: week
1: siya.
2: Po, every week po, pinapalabas
1: every commercial namin, may ganun.
2: Kay Ding Dong. Oo,
0: kumbaga, pinapalawak talaga natin na sana mas maabot sa mga kababayan natin, no? Sa mga kabataan man ito, or at all ages, no, na mapanood ito. Ngayon, napapanood na rin yung Panatag Pilipinas sa mga sinehan.
2: Ayun.
0: Di ba? Sa mga sinehan, and then napapanood na rin siya sa mga terminals.
2: Airport, sir.
0: Sa airports, ayun, yes. Airport. Napapanood na rin siya. Sa mga seaports, nandun na siya, di ba? So, plus, of course, sa social media.
1: Siguro para mas maintindihan ng mga kababayan natin, pwede ba na masample natin para ang, yung tinatalakay ni Sir Junie?
2: Yung Sir Ding Dong.
1: Okay. Let's roll VTR.
3: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag Panatag ang may alam.
2: Part pala yung Panatag Advocacy.
0: Panatag Pilipinas Advocacy.
1: Shoutout daw po, sir. Meron po nanonood from Masbate Bicol.
2: Ay, wow. Si, may fan si sir.
1: Brasier Ognapul. Ayan. From Masbate Bicol daw.
0: Ayan. Si Richard, yan yung aming
1: ayun!
0: Municipal DRRM officer sa Mobo, kung saan taga ron ako.
1: Hello po, sir Richard.
2: Good afternoon po, sir Richard. Ayun, sir Junie, no, ngayon nga pong tag-ulan at panahon naman ng mga bagyo nga. Ano-ano po ba yung pinakamahalagang paghahandang dapat gawin po ng ating mga kababayan? Specifically po, bawat pamilya, before, during, and after ng isang kalamidad, mayroon po ba kayong mga paalala po na dapat laging tandaan ng publiko?
0: Sa ating mga kababayan, ano, ang una natin laging sinasabi, yun nga, panatag ang may alam, ligtas ang may alam, di ba? So sa impormasyon na yun, unang-una, dapat alam natin kung anong klaseng bantang panganib ang meron dun sa lugar natin.
1: Mm.
0: Ang DOST FIVOX, merong na-develop sa website, no, pwedeng puntahan, Hazard Hunter PH. Yung Hazard Hunter PH, pagka kung Google man ito, ito-type mo siya, you'll be directed to hazardhunter.georisk.gov.ph. May mapa doon. Sa mapang yun, pwede mong hanapin yung tuktok ng bahay mo. Bubong mismo ng bahay mo. Pag dinouble click mo siya, lalabas yung hazard assessment mismo. Di ba? So, kung lugar man ito, kung opisina natin, so makikita mo mismo, doon lalabas yung hazard assessment, gaano kakalayo kung may fault system. Gaano kakalayo sa bulkan. Di ba? Gaano kataas kung babahain yung lugar mo.
1: Bukod po ba ito sa geohazard map or parang katulad din siya.
0: Iba pa, no? Iba pa yung although dito kasi naka-incorporate yung mga geohazard na mga maps, 'di ba? Pero dito sa platform na Hazard Hunter PH, incorporated na lahat doon,
1: 'di ba?
0: Kaya pagka yung lugar doon na double click mo siya, lalabas
1: kung
0: halimbawa
1: sa baha, baha prone ba, yes, flood prone ba yung area nyo, mga ganun.
0: So malalaman mo mismo 'yon. So pag alam mo yung impormasyon na 'yon, alam mo rin kung anong uunahin mo na paghahanda. Diba? Kasi maaaring kunyari, kung ang inisip natin ay gastos na, okay, ano ba dapat ang i-prioritize ko? So kung napakalapit mo sa fault system, dapat handa ka sa lindol. Diba? Kung binabaha ka, dapat handa ka kung anong gagawin mo kapag ka may baha. Diba? So yung ganong unang-una impormasyon na yon na makuha ng ating mga kababayan. Meron din ang DOST Pag-asa ng app, yung Panahon app. di ba? Pwede rin nilang tingnan doon.
1: Ayun, lagi kong tinitignan.
0: Oh, di ba? Meron din ang
1: sa office po lagi nakabukas sa akin yung DOST Pag-asa. Hindi ko alam kung addict lang ako sa ano or gusto ko laging
2: kasi sir, binabantayan niya yung bagyo.
1: Sinisisi po nila ako pag pumapasok yung bagyo.
2: Oo, kasi dapat hindi makapasok sa bar.
1: Hindi ko daw
0: diba? So yung mga ganun paghahanda talaga, di ba? Na dapat alam natin. Ang UP Resilience Institute, meron din yung UP NOAA.
1: Diba?
0: So makikita mo rin doon yung mga pagbaha. So itong mga impormasyon na to, kung baga available na ito sa cellphone mismo natin, makukuha natin. Diba? So yun yung pinakauna. And then pangalawa, syempre, ano na yung paghanda at pagkilos na dapat mong gawin sa pamilya, di ba? Kung ito man ay pagdating na doon sa maghahanda ka na, kung may gobag kang kailangan, di ba? Napag-usapan ng mga miyembro ng pamilya, di ba? Ng tatay at nanay, napag-usapan paano magkikita-kita, kung sakaling may lindol o kung ano man. So lahat po yun dapat pinag-uusapan ng pamilya.
1: Nakakatuwa lang Sir Junior, no? Kasi kung dati halimbawa parang halimbawa pag may mga gandot pong mga darating ng mga kalamidad, ang pinaka na ready lang halimbawa yung mga agencies lang or ito ganyan tayo yung magsasabi sa mga tao. Ngayon parang sinasabi natin na parang bilang transparency, eto pwede niyo nang tignan, parang kayo mismo pwede niyo tignan kung meron bang hazard sa lugar ninyo. Katulad nung binabahagi natin sa kababayan natin, halimbawa segue na rin sa ano ng DBM na meron tayong mga transparency portal na makikita kung nasan yung binadjetan, kung ano yung binadjetan ng gobyerno, kung ano yung ginagawa talaga ng gobyerno at kung may ginagawa ba. So, kumbaga, mahalaga na halahat din alamin ng mga tao ay merong participation, citizens participation lagi tama, para tama sa ating mga ginagawa.
0: Tama, di ba laging banggit ito ng ating Pangulo, no? Whole of society approach.
1: Whole of government, whole of society,
0: whole of nation. Kasi hindi pwedeng tayo lang sa gobyerno. Kasi kung tutusin, hindi lang naman talaga kaya ng gobyerno lang, di ba?
2: Opo, dapat actually lahat ng Pilipino dapat meron ding ano, initiative na mangialam, alamin kung ano yung mga nangyayari sa ating gobyerno, di ba? Or ano yung mga ginagawa ng gobyerno.
1: Bago ka magtanong, shoutout daw, Achi and Alice from Masbate, mula po kay Alay Bolon at
2: daming fans ni
1: LB Drihe is watching.
0: Mga kasama ko yan dati kasi galing ako ng Provincial DRRM Office ng Masbate. So mga kasamahan ko po ito sa PDRRM Masbate.
2: Ayun, maraming ano ah, supporters si Sir Junie. Hello rin po dyan sa mga friends ko sa Masbate, sa DA. Ayun, sir. Ang ikinunek ko lang. Ayun, Sir Junie, no, totoo po ba na ang unang 72 hours or unang tatlong araw pagkatapos po ng isang kalamidad ang pinakamahalaga? Bakit po ito madalas na binibigyang diin din ng mga disaster experts?
0: Yung first 72 hours, di ba? Parang yan yung golden hour na sinasabi, di ba?
2: Opo.
0: Napakahalaga niya kasi halimbawa, di ba, kayang hindi kumain, kayang nung ganun katagal, no? Tapos kung halimbawa itong mga kunyari biktima ng lalo na yung lindol, di ba? Ginagamit natin yan ngayon yung 72 hours, di ba? Or kasama din diyan kasi, no, na dapat kaya nating mag-survive ng 72 hours, di ba? Pag lindol ang pinag-usapan, halimbawa, yung the big one for the West Valley Fault dito sa Metro Manila, Greater Metro Manila area, kasi kasama si Region 3, Region 4A, Calabarzon. Maaring hindi ka agad makarating ang mga responders natin. Di ba? Kaya kung paghanda ito, dapat tayo, no, bilang pamilya, no, handa rin tayo na kaya yung gobag sinasabi natin, pwedeng nakahanda ka ng 72 hours. Diba? Yung ganun din. Ganun din yung mga responders, no, na dapat, kumbaga yun yung binabantayan. Naalala nyo yung mga lindol, diba? Na dapat makarating na doon kung ito ba ay rescue pa or retrieval na. Diba? Na ginagawa natin. So, napakahanlaga yun kasi kumbaga yung ang hinahabol natin doon ay may ligtas pa ng mga kababayan natin. So kaya na napag-usapan yan. Yung dito nga sa mga lindol, no, itong West Valley Fault na movement, no, ginawa na rin nga yan, ginagamit na yan ng NCR.
2: Opo.
0: And then ginagaya na rin at ginagamit na rin ng ibang mga LGUs, no, yung yo-yo kung tawagin, na parang dapat masanay tayo na parang you're on your own on the first 72 hours na kaya natin mag-survive sa ganun. Kung yan may pagkain, tubig, mga first aid na panlunas, di ba? Na kung kaya nating gawin yon, di ba? At hindi kailangang magastos yan.
2: Hindi diba? Magastos.
0: Kayang paghandaan yan. Marami tayong pwedeng pagkunan ng impormasyon. Marami tayong humingi ng tulong sa mga DRRM offices natin. Ayan, kunyari mga kababayan ko sa MOBO, di pwedeng humingi sa MDR Aram Kanaretsa ng mga impormasyon. Ginagawa yun, di ba? Mm. Sa mga PDR, hanggang sa pataas na mga level at saka sa mga different DRRM workers natin.
1: Parang gusto ko pang mas habaan kaso wala na tayong oras, sir. No? Sa pagtatapos po, siyempre, ng ating panayam sa inyo, no? Ano po ba ang mensahe ng Office of Civil Defense sa bawat Pilipino na nakikinig, nanonood upang maisabuhay po yung kultura po ng kahandaan at katatagan po sa harap po, siyempre, ng mga sakuna po na dumarating po sa ating buhay?
0: Ayun, sa paalala po sa ating mga kababayan, no? Unang-una po, ano, napakahalaga yung paghahanda, di ba? Lahat po nung mga kalamidad, pwede nating maiwasan kung tayo ay naghahanda. Diba? At yung paghahanda po, dapat sinasabayan yun ng pagkilos. Mm-hmm. Diba? Hanggang sa masanay na tayo na itong pagkilos na to ay kasama na sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Diba? Mm-hmm. Napakahalaga po na pangalagaan natin yung ating kaligtasan. Mm-hmm. Diba? Lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga pinagtatrabahoan natin, kung tayo naman po ay magiging ligtas, ay magiging walang kwenta po lahat ng yon, di ba? So napakahalaga po yung ating mga kaligtasan. Tayo naman, no, siyempre sa hanay ng mga government agencies, no, ay nakahanda naman para tugunan itong ating mga kababayan, ano. So yun yung dapat nating alalahanin lagi, yung paghanda at pagkilos para tayo po ay maging panatag.
1: Siguro sa mga kababayan natin na nakikinig, no, seryosohin na lang po natin, halimbawa pag may mga gatherings, halimbawa may event na earthquake drill sa mga opisina po sa eskwelahan, so hindi po ito dapat ginagawang katatawanan dahil po kumbaga kaya nga drill, iniisip natin na dapat pag dumating yung araw na to, handang-handa na tayo.
0: Tama po.
1: Sir, baka po may mga gusto pa kayong i-shout out or bago po tayo magtapos.
0: Well, siyempre ako on my part, no, sa ngalan ng aming Civil Defense Administrator, no, si Undersecretary Harold N. Cabreros, at saka sa NDRRMC chairperson din namin, no, na Secretary Gilberto Chidoro Jr., no. Siyempre nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin, ano, at sa lahat ng ehensyang kasama natin dito sa mga ginagawa nating paghanda at pagtugon at pagresponde, ano. At saka at yun nga sa ating mga kababayan, maraming salamat sa pakikipag-cooperate ninyo sa ginagawa natin.
1: Oh, Office of Civil Defense spokesperson Sir Juni Castillo, maraming salamat,
2: maraming
1: po.
2: Salamat po.
1: Busy po kayo pero nakarating pa kayo dito sa studio.
0: Maraming salamat, Eric.
2: Our pleasure po, Sir Juni.
1: Wala na talaga tayong oras.
2: At
1: diyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po kung nakinig po kayo ay may natutunan po kayo ng bagong mga kaalaman at syempre po bilang paghahanda po sa mga sakuna at kalamidad sa pamamagitan po ng Office of Civil Defense.
2: Ayun, samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas na papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget nating page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
1: Antabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin po ninyo ang mas mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong Friday Favorite Habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin dahil budget natin ito.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanap buhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas. Kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa.
9: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Carter. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni Bibi Sara.
10: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Philippine National Police at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Colonel Alan Rayco. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
11: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, naging produktibo, pinalalim na relasyon ng dalawang bansa at mas maraming oportunidad, iniuwi ng Pangulo para sa mga Pilipino. Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang mas matatag na edukasyon at proteksyon sa mga Pilipinong seafarer sa kanyang pangunguna sa pagtatapos ng mahigit 300 kadete sa saligirang class of 2026 ng PMMA. Mga ahensya ng pamahalaan, mariing kinundi na ang kontrobersyal na AI video ng isang Chinese state-run media outlet na nagpapakita ng racist at mapanirang paglalarawan laban sa mga Pilipino. Cabinet Secretary Benhur Abalos, personal na nakiramay at nag-abot ng tulong sa pamilya ng nasuming motorcycle taxi rider dahil sa pananaksak ng kanyang pasahero sa Caloocan City. At sinong international singer at dating miyembro ng boy band na One Direction ang nakatakdang bumalik sa Pilipinas para sa kanyang concert?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang produktibong resulta ng kanyang working visit sa Singapore, kung saan pinatatagpang ugnayan ng Pilipinas sa Singapore at mga negosyante.
3: Binigyang diin ng Pangulo sa kanyang mga pulong na ang Pilipinas ay magandang destinasyon para sa pamumuhunan dahil sa lumalagong digital economy, mga mahusay na manggagawang Pilipino at tuloy-tuloy na reforma para magpatibay ang tiwala ng mga investor. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
4: Balik bansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang tatlong araw na working visit sa Singapore. Tinawag ni Pangulong Marcos na produktibo ang kanyang pagbisita kasunod ang pakikipagpulong kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong at mga pinakamalalaking negosyante sa rehiyon. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Singapore sa harap ng mga nararamdamang global shock tulad ng tensyon sa Middle East.
5: We discussed advancing cooperation in trade and investment, navigating the growth and use of artificial intelligence as it affects various primary industries, education, the environment, healthcare, and people-to-people exchanges.
4: Tiniyak ni Pangulong Marcos at Prime Minister Wong ang pangako na gawing mas matatag at nagkakaisa ang ASEAN. Pilipinas ang tumatayong host ng ASEAN ngayong taon. Ililipat ang chairship sa Singapore pagdating ng 2027. Ibinida ni Pangulong Marcos sa mga kumpanya ang pagpapabilis ng Pilipinas sa pagtatayo ng mga infrastruktura na tutugon sa digital transformation at mas malawak na access sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan.
5: The discussions focused on deepening cooperation in digital technology, telecommunications, data centers, AI, and healthcare, key sectors that will enhance the country's innovation ecosystem, improve essential services, and support long-term inclusive economic growth.
4: Ipinagmalaki ng presidente ang bansa bilang strategic investment destination, suportado ng lumalagong digital economy, skilled na mga manggagawa, at mga reformang humihikayat ng mas mataas na halaga ng pamumuhunan na nakasentro sa teknolohiya.
5: Singtel reaffirmed its long-term commitment to the country and through the expansion of NCS Philippines and the continued development of ST Telemedia Global Data Centers facilities. ABC Impact reaffirmed its support for AC Health's nationwide expansion, which is expected to improve access to quality healthcare services while creating thousands of jobs for Filipinos.
4: Inilahad din ni Pangulong Marcos ang mga investment opportunities sa bansa kasunod ang pagtungtong ng bansa bilang upper middle income country, refleksyon na may seguridad, matatag at transparent ang Pilipinas na kinakailangan para lumago ang mga negosyo.
5: I showcased our modernized finance and investment infrastructure programs, including the Luzon Economic Corridor, alongside the new Public-Private Partnership Code and Green Lanes for Strategic Investments, which are measured explicitly designed to fast-track proposals and approvals to eliminate regulatory bottlenecks.
4: Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang gobyerno ng Singapore sa mainit na pagtanggap sa delegasyon ng Pilipinas. Sumasalamin niya ito sa tumitibay pang relasyon ng dalawang bansa at pagpapakita sa bahagi ng Pilipinas sa kahandaan itong maging katuwang sa kaunlaran sa rehiyon. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang graduates ng Philippine Merchant Marine Academy sa Ligiran Class of 2026 bilang pagkilala sa kanilang kahandaang magsilbi sa bayan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
6: Gampanan ang tungkulin ng may kahusayan, mamuno ng may pagpapakumbaba, at maglingkod ng may integridad. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagsipagtapos sa saligirang Class of 2026 ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa San Felipe, Zambales, kung saan nasa 327 cadets ang nagsipagtapos. Ayon sa Pangulo, pinatunayan ng mga bagong seafarer na hindi kailanman tumitigil ang mundo sa pagtuturo ng mahalagang aral kahit matapos tahakin ang napakaraming paglalakbay. Kasabay niya ng pagbibigay diin na magiging kabahagi sila ng nirerespeto ang Filipino Marines na kinikilala sa buong mundo dahil sa kanilang husay at galing.
7: You are respected because you consistently show competence, professionalism, dedication. More importantly, you have earned the trust of the international community. But this reputation is not permanent. It must be earned by every generation.
6: Binigyang diin din ng presidente na batid niya na maraming seafarers pa rin ang nahaharap sa panganib, lalo na sa pagdaan sa mga lugar na apektado ng gulo sa Middle East. Pero ginagawaan niya ng pamahalaan ang lahat para matiyak ang tulong sa mga apektadong seafarer.
7: But the government's duty does not end with standards and employability. Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
6: Patuloy din anyang tinutugunan ng pamahalaan na mapalakas ang maritime education sa bansa at maiangat ang certification standards para sa mga Filipino seafarer. Kasunod yan ang pagkakalagay sa alanganin ng libu-libong seafarers matapos bigong maabot ng Pilipinas ang standards ng European Maritime Safety Agency o EMSA nitong mga nakaraang taon.
7: We could not allow the future of our Filipino seafarers to be placed in such a situation. And that is why your government acted immediately. We strengthened maritime education and training, improved certification systems, upgraded facilities and equipment, and worked closely with our international partners to ensure that Philippine standards continue to meet global expectations. Through these efforts, we will continue to safeguard the global employability of Filipino seafarers. At the same time, we will uphold the highest international standards in our maritime education, training, and certification system.
6: Nanguna sa saligirang Class of 2026 ang tubong Camarines Sur na si Midshipman First Class Mark Owen Trillies. Bagaman hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, lalo tatlong beses niyang sinubukang makapasok sa PMMA, mas pinili niyang magpatuloy.
8: But looking back, those moments were never really about quitting. They reminded us that it is normal to feel tired, but we must never stop moving forward. Above all, I give back all the glory and honor to our Almighty God.
6: Ang saligirang ay mula sa salitang Cebuano na salig, na ang ibig sabihin ay tiwala, at hirang na nangangahulugan na pinili o itinadhana. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
2: Umani ng pagkondena ang AI-generated video ng Chinese state-run media outlet kung saan ipinakita ang isang unggoy na nakabarong Tagalog at salakot. Pinakanta, binigyan ng script at saka binomba ng tubig. Malinawaan nila itong pambabastos sa lahing Pilipino. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
9: Formal lang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa isang Chinese state-run media outlet na China Daily. Ayon sa DFA, hindi tamang maglabas ng maling naratibo kung saan gumamit pa ng mapanira, mapanghamak at racist na paglalarawan laban sa mga Pilipino. hinikayat din ng ahensya na agad alisin ang naturang video at itigil ang pagpapakalat ng mapanirang propaganda sa pamamagitan ng maling impormasyon. Sinegundahan naman ito ng Department of National Defense kung saan ang video ay nagpapakita ng kawalang respeto ng China at mapanirang paglalarawan nito sa mga Pilipino na hindi dapat palampasin. Pinalagan din ni Philippine Coast Guard for West Philippine Sea spokesperson Jay Tariela ang pagtawag ng Chinese state-run media outlets sa mga Pilipino bilang stupid monkey.
10: There's no excuse or justifiable reason para sa People's Republic of China na gumawa ng isang racist video. Kailangan hindi natin sila bigyan ng puwang or excuse to justify na ginawa namin to kasi hindi kami natutuwa sa 2016 Arbitral Award.
9: Anya, lahat ng lumalabas sa naturang media outlet ay aprobado at ipinakakalat mismo ng gobyerno ng People's Republic of China. Dagdag pa niya, ipinapakita rin ng video na ang Pilipino ay isang mababang uri ng tao at dinidiktahan lamang ng mas malalakas na bansa kung saan ito ay paraan umano ng China para pahinain ang mensahe ng bansa sa pagdiriwang ng 10th year commemoration ng 2016 Arbitral Award.
10: Sa ating society ngayon, at this modern age, wala nang puwang ang racism para maliitin ang kahit na sinong lahi dito sa mundo. Mas ginalit nila ang mga Pilipino. Again, awakening the sense of patriotism of any country, not just Filipinos, is very dangerous, no? Because it will unite us. And for so many, for the past 3 years, that's what we really wanted to have. To awaken the sense of patriotism of the Filipino people. For us to be united as a nation and to stand up for our rights.
9: Matatanda ang marami ng insidente ng pagwa-water cannon ng mga Chinese Coast Guard kung saan ito rin ang ipinakita sa video. Ito anya isang malinaw na depiksyon ng racist behavior at lantarang pambabastos sa mga Pilipino.
10: Ganun silang ka-racist. Winawater cannon nila ang monkey, tapos pinuportray nila na stupid monkey. So that only shows how racist the Chinese Communist Party is, no? I'm not referring to the Chinese people, but to the Chinese Communist Party. Sila ang mga racist dito.
9: Samantala, pinuri naman ng ilang grupo ang mabilis at matapang na pagkondena ng iba't ibang ahensya ng gobyerno laban sa AI-generated video na nang insulto sa mga Pilipino patungkol sa 2016 arbitral victory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Suportado rin ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang panawagang dapat natutulan ng bawat Pilipino ang paglapastangan sa dangal ng sambayanan at maling ihalin tulad tayo sa isang unggoy. Dagdag ng Chairman Emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goitia, huwag hayaang yurakan ang dignidad ng mga Pilipino, kabilang nasa usapin ng soberanya ng Pilipinas, habang patuloy ang pananahimik ng Chinese Embassy. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Kinundena ni Senate President Sherwin Gatchalian ang umani racist na video ng isang China-based media outlet sa mga Pilipino kaugnay ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay Gatchalian, hindi dapat gawing dahilan ang kalayaan sa pamahayag para mang-insulto o yurakan ng dignidad ng sinuman. Nanawagan din ng Senate President sa lahat ng panig na pairalin ang maayos na pag-uusap. At hinikayat ang media at iba pang institusyon na maging responsable sa kanilang mga inilalathala. Binigyan din niya na ang hindi pagkakasundo ng mga bansa ay dapat magbunga ng makabuluhang talakayan at hindi ng diskriminasyon o pangungutya. Kasabay nito, sinabi ni Gatchalian na may malaking pananagutan ng media sa pagkataguyod ng katotohanan, paggalang at sibilisadong talakayan. At marin niyang kinundena ang anumang pang-aabuso at pangutya sa dignidad ng mga Pilipino. Pinalaga ng mga kongresista ang racist remarks ng China Daily, isang Chinese state-run media outlet sa inilabas itong AI-generated na video kung saan inilarawan ng mga Pilipino bilang unggoy. Sabi ni Representative Laila De Lima, pwedeng magpakalat ng propaganda, AI-generated videos at kasinungalingan ng China, pero hindi nila mabubura ang katotohanan ng atin ng West Philippine Sea sa ilalim ng konstitusyon at pandaigdigang batas. Kinundena rin ni ACT Teachers Party Representative Antonio Tinio ang racist remarks at sinabing ang video ay hindi nagpapakita ng katatagan pero kahinaan at moral bankruptcy ng propaganda machinery ng China. Dagdag pa ni Tino, sablay ang paninindigan ng mga ito sa walang basehang pag-angkin sa West Philippine Sea. Sabi naman ng Akbayan Party List, kung tutol sa kanilang pag-angkin, maging ang international law at community sa AI-generated videos, maling kasaysayan at pang-insulto na lamang sila kakapit na nagpapakita ng desperasyon.
3: Ilayo ang mga kabataan sa karahasan, may kaugnayan sa baril at palakasin ang mga programa laban sa bullying. Ilan lang ito sa layunin ng Child Safety Against Gun Violence Act na isinusulong sa Kamara kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City noong nakaraang buwan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Mag-iisang buwan na matapos ang insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga menor de edad. Pero higit sa pagkasawi, malalim na sugat ang iniwan ito sa mga pamilyang naulila. At habang nagsasagawa ang Department of Education ng mga safety drill at active shooter simulations para maihanda ang mga estudyante sa mga emergency, nananatiling tanong kung paano maiiwasan ang mga ganitong insidente ng karahasan. Ito ang layunin ng House Bill No. 10058 o ang Child Safety Against Gun Violence Act na inihain ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Ilan sa mga pangunahing layunin ng panukala ang pag-iwas sa pagkakasangkot ng mga bata sa gun violence, pagpapanagot sa mga magulang o legal guardians at paglikha ng mas ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Una, gagawing gun-free zones ang lahat ng mga paaralan kasama ang 100-meter radius sa paligid nito. Ibig sabihin, ipagbabawal ang pagdadala ng baril sa mga nasasakupang lugar. Ipagbabawal din sa mga menor de edad ang pagmamay-ari o paghawak ng baril at mga bala nito. Maging sa mga shooting range, hindi na rin papayagang mag-ensayo o pumasok ang mga edad 21 pababa. Pangalawa, para sa mga magulang o legal guardians na may baril sa bahay, mandatory na ang pagtatago nito sa ilalim ng panukala sa isang matibay na gun safe at dapat din ay hindi ito loaded. Dapat ay hiwalay din ang imbakan ng mga bala. Kapag napatunayang nagpabaya ang magulang, legal guardian o kahit mga opisyal ng paaralan sa pagtugon sa mga banta ng karahasan, maaari silang managot sa ilalim ng panukalang batas. Pangatlo, hindi lamang seguridad ang tinututukan ng panukala. Layon din itong palakasin maging ang mental health support para sa mga mag-aaral. Isinusulong din ng panukala ang pagtatalaga ng mga school safety officer at pagbuo ng mga school safety committee sa bawat paaralan. Palalakasin din ang mga anti-bullying program at daragdagan ng mga guidance counselor para mas maagang matukoy ang mga posibleng banta ng karahasan at matulungan ang mga mag-aaral na dumaraan sa mga emosyonal na suliranin. Binigyang diin ni Jokno na nararapat lamang na maging ligtas sa mga paaralan para sa mga mag-aaral, guro at mga pamilya. Anya, dapat maging lugar ito ng pagkatuto at pagkakataon at hindi ng takot at pagdadalamhati. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Nagsagawa ng simulation exercise ang Ilocos Norte National High School contra shooting incidents para matiyak ang kahandaan at kaligtasan ng mga estudyante at guro sa loob ng mga paaralan. Pinangunahan ito ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at Schools Division Office ng Lawag City, Emergency Response Teams at iba pa. Sa pamagitan ng aktibidad na ito, masusukat ang kahandaan ng eskwelahan sa sandaling may mangyaring shooting incidents at iba pang security-related threats. Dito, ituturo ang wastong proseso sa emergency response sa pamagitan ng realistic at coordinated simulation para sa ligtas at resilient learning environment ng mga bata. Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang pagpapabilis sa paghahatid ng mga serbisyo sa pamagitan ng DENR Express. Sa ilalim niyan, hindi na kailangang magtungo ng mga aplikante sa mga regional office para sa permit at iba pang dokumento. Ibinida rin ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang ilang programa tulad ng water filtration and water refilling stations sa mga island barangay na layuning pag-aani ng buhay ng mga mamamayan kabilang rehabilitasyon ng Manila Bay at mga linear park na itinayo sa river easement sa Pampanga at Mataan. Dagdag pa ng kalihim, patuloy na isinusulong ng kagawaran ang mga proyektong naglalayong mas pagandahin ang kapaligiran at kalidad ng buhay ng mga Pilipino, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Tuloy-tuloy po tayong magpapabilis ng ating mga proseso. Kailangan maging conscious po kami na itong mga proseso namin ay pagka natapos natin ng mabilis, mapabilis po natin, makakaroon ng mga trabaho, makatulong po kami sa ekonomiya at sa taong bayan in general.
3: Samantala, apat na landslide dam ang nadiskubre sa boundary ng dalawang barangay Saglan at Malapatan sa Rangani. Kasunod ito ng isinagawang aerial assessment ng lokal na pamahalaan ng Glan matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
13: Social media post ni Glan Sarangani Vice Mayor Victor James Yap Jr. Makikita ang video na isinasagawang aerial assessment sa mga namuong landslide dam o artificial dam sa Barangay Mudan matapos ang naganap na magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Ang naturang video ay nakuha gamit ang drone ng Philippine National Police Sarangani Mobile Force Company sa iba't ibang bahagi ng nasabing barangay. Dito na diskubre ang apat na landslide dam sa boundary ng Barangay Mudan at sa Pumasla na sakop naman ang bayan ng Malapatan. Malaking tulong ang hakbang na ito upang matukoy ang solusyon kung paano papahupain ang naipong tubig nang hindi na ilalagay sa panganib ang mga residente sa naturang barangay, maging sa mga karatig lugar. Dahil dito, napagpasyahan na hindi ligtas na magsagawa ng blasting.
14: Sana na mag-istorya na negative ta sa blasting sa karon kay pinakalas option na ginatuto kay delikado kayo ang blasting.
13: Mano-manong paghukay ang isasagawa upang mapababa ang tubig sa mga nabuong artificial dam sa Sarangani. Napagkasunduan ito sa pagpupulong ng mga ahensya ng gobyerno at pamahalaang panlalawigan upang dahan-dahang maibsan ang pagbaha. Kasabay nito, magpapatupad ang provincial government ng Sarangani ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad, kung saan makakatanggap ng 460 pesos kada araw sa loob ng 20 araw ang mga tutulang sa paghukay.
14: Mapadala punta sa LGU. Inubanan sa personal ni Mayor na mo, mga kagawad, o pangkaon, konsumo ninyo dito sa area. No, tambal, tanan, kits ninyo sa emergency kit ninyo, tanan, ipadala na muna dito sa area.
13: Uunahing bawasan ang tubig sa pinakamababang bahagi ng landslide dam bago lumipat sa ibang apektadong lugar. Pagkatapos nito, muling magsasagawa ng survey ang LGU upang matiyak na wala nang natitirang landslide dam. Inaasahang tatagal ng ilang linggo ang operasyon, kaya nananawagan ang LGU ng pakikipagtulungan sa mga residente.
14: Antos na sa Tagamay, relocation ng Sudata, sa ata magstay, hantod nga di na mo mahurot ng puhag tanan ng mga dam. Kaya delikado-delikado yun.
13: Inaasahan na ngayong araw ay makakabuo na ng grupo ang lokal na pamahalaan upang masimulan ang pagpapatupad ng naturang operasyon. Mula sa BTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
2: Nagpapatuloy ang pagbubuga ng abo mula sa bagong lava flow sa southwestern flank ng Bulkang Mayon sa Albay ay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC. Nanatiling nakataas ang alert level 3 sa bulkan habang patuloy ding binabantayan ang pagtaas ng sulfur dioxide emission nito. Posibleng makaranas ng mahinang ashfall ang mga komunidad sa timog at silangang bahagi ng bulkan dahil sa weak winds. Ang mga naririnig namang ugong mula sa bulkan ay dulot ng mas madalas na strombolian activity o maliliit na pagsabog bunsod ng paggalaw ng gas-rich magma. Patuloy namang pinaalalahanan ng mga residenteng malapit sa bulkan na maging handa sa anumang oras at maging updated sa kalagayan ng bulkan para mapanatili ang kanilang kaligtasan.
3: Weather ang sasalubong sa atin ngayong weekend. Mahina ang habagat at nasa hilagang Luzon lamang ito umiiral. Ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay hindi naman papasok at hindi makaapekto sa bansa. Hindi rin ito pinalalakas ang habagat. Bukas sa Luzon, makararanas po tayo ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa Ilocos Provinces, Abra, Batanes at Babuyan Islands dulot ng mahinang habagat. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, asahan ang good weather condition. May posibilidad na lamang ng localized thunderstorms o yung tinatawag nating panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ito naman ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Lunes. At para sa ating weekend weather, ito na po ang forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na yan. At abangan, mga henso ng pamahalaan. Puspusan pa rin ang paghahanda para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At dating miyembro ng One Direction na si Louis Tomlinson magbabalik sa Pilipinas sa October para sa kanyang World Tour concert. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
15: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Philippine National Police at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Colonel Alan Rayco. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
16: Dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening?
17: Paera versus people. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion, galing mismo sa Supreme Court. Hindi po required na yung biktima mag-execute ang affidavit upang yung akusado po pwedeng ma-found guilty. Hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that sineryoso yung pagbabatak.

submission of entries is on July 31, 2026.

0: Iniiyak ng Pangulongan ng Senado na matututukan pa rin nila ang mahalagang panukalang batas tulad ng national budget kahit nagpapatuloy ang impeachment trial. Samantala, hindi pa masasabi ng impeachment court kung mapapaaga ang pagtatapos ng paglilitis. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Maaga pa upang sabihing mapapaagang matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng pag-withdraw ng prosekusyon sa ilang witness nito. Itong binigyan din ng impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol. Dala ng binawi ng prosecution panel ang anim nitong witness para sa Article 4 o alleged grave threats. Kaya si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang natitirang witness para sa nasabing articles of impeachment.
2: Yung nasave natin na ilang araw can be used for other witnesses, for other articles, or other matters that the court will consider. Katulad na lamang ng oral arguments sa BINA issuance.
1: Sa ilalim ng pre-trial order, naglaan ang prosekusyon ng 11 trial dates para sa Article 4 o umano'y pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady, at sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Sa unang 4 na araw ng paglilitis, 2 witness ang hiniharap ng prosekusyon, habang sa ika-6 na araw ay tinalakay ang subpoena sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Duterte. Samantala, paalala ni Tongol,

0: President Shirwin Gatchalian ay tinalagang isang presiding officer sa impeachment trial para may pagpatuloy ng Senado ang iba pang mahalagang gawain habang isinasagawa ang paglilitis. Anya, kailangan din tutukan ng Senado ang 2027 proposed national budget, 50 LEDAC priority measures, at ilang nakabimbing investigasyon kabilang ang flood control, Tacloban shooting at El Nino. Binigyan din ni Gatchalian na mahalagang maipasang national budget bago matapos ang taon. Iginit din niya na hindi itinatakda ng konstitusyon na dapat abogado magsilbing presiding officer. At ang naging batayan ng Senado sa desisyon ay ang dami ng mga gawain na kailangang tapusin. Bernard Ferret para sa Bayan.
1: Nilinaw ng prosecution panel na hindi nabubura ng unmodified opinion ng Commission on Audit ang alegasyon ng katiwalian o maling paggamit ng pondo ng bayan laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Hinamon ng panel prosecutors ang defense team ni Vice President Sara Duterte na patunayan sa taong bayan na naggamit ng pangalawang pangulo ng tama ang pondo ng bayan. Sa kabila ito na lumabas ang unmodified opinion ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Tinutukoy na unmodified opinion ang pagiging maayos na pagkakapresenta ng financial statement ng isang ahensya. Pero hindi ito nangangahulugang wala ng audit findings o pananagutan sa mga partikular na transaksyon.
3: Maraming mga opisina sa buong burokrasya na nakakakuha ng unmodified opinion but at the same time, meron pong hinaharap ng mga notices of disallowance, finality of decision po ng COA proper. So, great na meron pong unmodified opinion pero tuloy pa rin po na may pinapasoling 448 million personal sa atin pong pangalawang pangulo.
2: Inaasahang tatalakayin ng Article 1 Articles of Impeachment ng Confidential Fund sa Miyerkules kapag natapos na ang pagtalakay sa Article 4 na threat sa Martes. Kabilang sa mga ilalakad na ebidensya ay ang liquidation findings sa Commission on Audit sa umano'y confidential funds misuse ni Vice President Duterte. Matatanda ang naglabas ng notice of disallowance ng COA nitong Marso kung saan umabot sa 448 million pesos ang kabuuang halagang kailangang isauli ni Vice President Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President. Kabilang sa mga dapat isauli ang tatlong cash advance na tig 125 million pesos para sa confidential expenses noong 2023 na may kabuuang halaga na 375 million pesos at 73 million pesos disallowance noong 2022.
4: Eh pera ng taong bayan ito eh. Kailangan patunayan kung ito ba'y nagamit sa tama.
2: Susuriin din sa paglilitis ang acknowledgement receipts na may pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, Coco Villamin at Irene Tan. Inaasahang ipipresenta ang PSA report sa mga nasabing pangalan. Posible rin ipatawag ang dati umanong aide at bagman ng pangalawang pangulo na si Ramil Madriaga. Matatanda ang sinabi ni Madriaga sa clarificatory hearing ng House Committee on Justice na ginastos umano ang 125 million pesos confidential funds ng OVP sa loob lamang na 18 oras. 31 days ang nakalaang araw para sa Article 1 ng impeachment trial. Kung sakaling sapat na ang bigat na ebidensya patungkol sa maling paggamit ng confidential funds, ayon sa prosecution, maaari nang i-waive o mabawasan ang mga testigo. Vel Custodio, para sa Bayan.
1: Samantala, magde-deploy ang MMDA ng nasa 1,500 mga traffic enforcers sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ito ay bahagi ng paghanda para sa nakatakdang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inangunat ni J.M. Thompson.
5: Magsasagawa ng walkthrough ngayong Sabado ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapaghandaan ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong darating na July 27. Makikipagtulungan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga ahensyang mangunguna gaya ng Secretary General ng Mataas at Mababang Kapulungan para mapanatili ang kaayusan.
6: Hintayin na lang po natin yung mga announcement. Lalo-lalo na yung sa counterflow, yung bubuksan natin zipper lane at yung exclusive po na lane para po doon sa a-attend sa SONA.
5: Mahigpit ding susundin ng MMDA ang mga patakaran ng Malacanang upang magkaroon ng maayos at ligtas na SONA. Nasa 1,500 na traffic enforcer ang ide-deploy ng ahensya sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. Inaasahan kasing sisikip ang daloy ng trapiko sa ilang lugar na malapit sa batasang pambansa complex sa Quezon City dahil sa pansamantalang pagbabago sa kalsada para magbigay ng daan

0: sa ilang bahagi ng SONA. Hindi naman magsususpend ng coding dahil nakikita ito ng MMDA na magpapasikip lamang ng daloy ng trapiko. Samantala, inaasahang may mga realista sa araw na iyon, kaya't nakabantay rin ang Mobile Command Center kung saan titiyakin ng mga law enforcement agency gaya ng Philippine National Police o PNP na maayos ang kanilang komunikasyon sa mga inaasahang magrarally. May street guideline din ang PNP sa mga rallyista at ngayon ay tuloy-tuloy ang kanilang pakikipagkomunikasyon kung hanggang saan lamang pwedeng mag-rally.
1: Lagi naman po natin silang nire-remind yung mga rallyista na to maintain po yung peace and order. Alam naman natin na karapatan nila na magpahayag, pero ito pong karapatan na ito ay may limitasyon, lalong-lalo na po kung nakaka-apekto sa karapatan naman ng ibang tao.
0: J.M. Thompson, para sa bayan.
2: Walang balak ang ina ng pinatay na motorcycle rider sa Caloocan City na patawarin ng suspect na kumitil sa buhay ng kanyang anak. Bagamat ipinagpapasa Diyos ang nangyari, hiling pa rin nila ang hustisya. Samantala, ang pambansang pulisya ay giniit na ligtas pa rin ang bansa sa kabilang magkakasunod na insidente ng pagpatay sa dalawang motorcycle rider habang namamasada. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
3: Nagdadalamhati ang pamilya ng motorcycle taxi rider na si Fabian Norberte Jr. na pinatay ng kanyang pasahero nitong nakaraang araw sa Caloocan City. Sa kanyang pagkamatay, naulila nito ang kanyang 3 taong gulang na anak na may kapansanan. Ang ina ng 43 taong gulang na motorcycle rider walang tigil sa kaiiyak. Ang hinagpis ng pamilya, ramdam hanggang labas ng kanilang bahay.
4: Lahat ng paggastos, siya yung sumusuporta. Paano na yung pag-aaral ng anak niya na may kapansanan? Kami, matanda na kami, siya yung inaasahan namin na ganyan, siya yung maglilibing sa amin, siya yung mag-ano sa amin.
3: Breadwinner daw ng pamilya ang biktima.
5: Tatanggapin ko pang nagkasakit ng grabe yung anak ko eh. Kasakit na sana siya. Huwag lang naman na siya lang yung kikitil sa buhay ng anak.
3: Hustisya ang sigaw ng pamilya ni Fabian.
5: Pagdusahan niya din yun. Kung anong nangyari sa anak ko, nabagay kahit 10 beses pa siyang mamatay, hindi na may babalik yung buhay ng anak. Kaya kung may Diyos naman tayo, bahala ng Panginoon.
3: Madaling araw nitong Martes nang mangyari ang insidente. Ibababa niya lang sana ang kanyang pasahero sa Kaunlaran Village, Caloocan. Pero imbes na pera ang iabot, saksak ang ipinambayad ng kanyang pasahero. Napuruha ng motorcycle rider na tinamaan sa tagiliran nito. Agad namang naaresto ang suspect, si Fabian, ang 2nd motorcycle rider na pinatay ng kanilang pasahero sa loob ng 1 linggo. Kaya tanong ng publiko, ligtas pa ba ang bansa? Gayong sabi ng Philippine National Police, patuloy ang pagbaba ng crime rate sa bansa.
6: Mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous period. Pero this is small consolation, naintindihan po natin na this is small consolation po kung hindi po ito ang ating nararamdaman. Medyo nakikita lang po natin, siyempre mga sensational yung mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, pababa po talaga yung krimen.
7: Sa bawat biyahe kabuhayan ang hiling nila, hindi kamatayan. Ngunit sa 1 iglap, ilang pamilya ang naulila. Mga pangarap na naputol. Ang tanong nila, bakit? Bakit kailangan patayin ang 1 ama na ang tanging hiling lang ay may taguyod ang kanyang pamilya? Ang magkakasunod na insidente nagdulot na rin ng takot sa ilang patuloy na bumibiyahe para mabuhay. Ryan Lesigues, para sa bayan.
2: Sa kaugnay na balita, nag-abot na ng pagkiramay at pinansyal na tulong ang pamahalaan alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga naulilang pamilya ng nasawing motorcycle taxi rider matapos itong saksakin ng kanyang pasahero. Umaasa naman ang mga naiwang kaanak ng biktima na makukuha nila ang hustisya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Iniisip ko lang yung sumisikaw siyang saklulo. Sabi niya pa narinig ko sa ano. Pero ang sakit sa kaluban na hindi namin siya naipagtanggol.
9: Labis-labis ang pagdadalamhati ni Carmelina Norberte, ang ina ng nasawing motorcycle taxi rider na si Fabio Norberte Jr. Pasado alauna ng madaling araw nitong Martes, walang habas na pinagsasaksak si Fabio ng pasaherong kanyang isinakay. Si Fabio ay isang single dad na nag-aalaga sa kanyang 3 taong gulang na anak na may autism spectrum disorder. Kwento ng ina, bawat biyahe ni Fabio ay may isang layunin. Maipon ang kanyang kita para sa therapy at kinabukasan ng kanyang anak. Pero bigla na lamang naputol ang pangarap na yun dahil sa malagim na krimen.
10: Kung narinig mo ko na, mag-alala sa anak mo, pagtutulong-tulungan namin yan. Igapang namin kahit mahirap.
9: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pagpapaabot ng personal na pakikiramay at pinansyal na tulong sa naulilang pamilya ni Fabio. Malaking ginhawa ito ani Carmelina dahil magagamit nila ang natanggap na tulong sa pag-aaruga sa naiwang anak ni Fabio. Tiniyak din ng pamahalaan na hindi nila pababayaan ang bata at patuloy itong susuportahan.
11: Importante yung kinabukasan ng bata. That's why kinausap ko yung mga matanda na yung nanay niya. Siguro magtutulungan ng pamilya, but what is important yung bukas? How to make sure that itong batang ito ay lumaki na andun pa rin yung kalinga ay patutulong. So we made sure yung kinabukasan ng bata.
9: Pero higit sa anumang tulong, hustisya pa rin ang hiling ng pamilya para kay Fabio. Habang naiwan ang isang munting anak na hindi na muling mayayakap ng kanyang ama, umaasa silang mananagot ang salarin para wala ng iba pang pamilyang dumaan sa kaparehong trahedya. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Sinimulan na ng Commission on Elections ang pagpapatupad ng gun ban period para sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
12: Formal lang sinimula ng Commission on Elections sa Cotabato City maging sa ibang parte pa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang kick-off ng election period para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14. Pinangunahan ang aktibidad ni Acting City Election Officer Attorney Muammar A. Guyo kasama si Cotabato City Police Office Director Police Colonel Jibin M. Bungkayaw at Marine Battalion Landing Team 6 Commanding Officer Lieutenant Colonel Rod Brian Eribal.
13: Mabawal ang carrying and bearing of firearms, no, outside of residences and in any public places. Sinagbabawal din ang pag-engage ng security personnel sa mga oras na ito.
12: Dumalo rin ang mga kinatawan ng Philippine National Police, Philippine Marine Corps at Philippine Coast Guard upang ipakita ang pagkakaisa ng mga ahensya sa pagtitiyak ng isang ligtas, papayapa at maayos sa kapani-paniwalang halalan sa rehiyon. Ipinaalala ng COMELEC ang mahigpit na pagpapatupad ng gun ban.
13: During this period, no, suspended ang mga permissory sa mga oras ito, except no, pwede kang magdala kapag mayroon kang certificate of authority galing sa COMELEC.
12: Nagtayo ng mga checkpoints sa mga lalawigan at bayan sa buong BARM bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga panuntunan sa panahon ng halalan. Sa pangunguna naman ng mga Bangsamoro at Electoral Field Offices, katuwang ang Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines. Mula July 16 hanggang September 29, ipagbabawal na sa ilalim ng election period kabilang ang pagdadala, pagbit-bit o paghahatid ng baril at iba pang nakamamatay na sandata nang walang pahintulot ng COMELEC. Ipinagbawal din ang paggamit ng mga security personnel o bodyguard ng mga kandidato nang walang pahintulot ng komisyon, pagbabago ng mga presinto, paglilipat ng mga kawanin ng gobyerno nang walang paunang pag-aproba ng COMELEC, pagbubuo ng mga reaksyon o strike forces at pagsususpende sa mga halal na opisyal nang walang pahintulot ng komisyon.
13: Yes, no, from July 16 until September 29, no, ito yung gun ban period, no. Inaasahan natin, no, na mapanitili ng seguridad para pagkaroon tayo ng peaceful and orderly election dito sa first Bangsamoro parliamentary election sa September.
14: Inihikayat naman ng COMELEC ang publiko na sumunod sa batas ng halalan upang matiyak ang ligtas at mapayapang eleksyon sa Bangsamoro. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon, para sa Bayan.
2: Humingi ng palugit para makapagsumite ng counter-affidavit si dismissed Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plasca para sa kasong obstruction of justice, habang pinili naman ni Senador Robin Padilla na hindi na magsumite ng kanya. Kaugnay ito ng umano'y pagtulong nila sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senate compound noong Mayo. Yan ang ulat ni Gavilegas.
15: Humiling ng dagdag na palugit sa Office of the Ombudsman si dismissed Senate Sergeant-at-Arms Police Major General Mau Aplasca sa paghahain ng kanyang counter-affidavit para sa kasong obstruction of justice dahil sa di umano'y pagtulong nito na makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mayroon lamang hanggang Huwebes, July 23, si Aplasca para magsumite ng kanyang kontrasalaysay. Nabigyan sila ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang panig, ngunit pinili ni Senator Robin Hood Padilla na huwag magsumite ng kanyang counter-affidavit.
16: They're given a chance to deny or to dispute or to reason out, but he can choose to waive everything. It looks like he has chosen to waive it. I don't know if he's being given any legal advice. We will decide. The resolution will be done without his counter-affidavit. Choice niya.
15: Miyerkules na naghain ng kanyang counter-affidavit si Senator Alan Peter Cayetano bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Itinanggi naman ni Remulla ang mga aligasyon na tinatarget umano ng ombudsman ang mga miyembro ng Senate Minority na sampahan ng kaso.
16: No such thing. Remember, the people in jail now, or many of them were our allies from the very beginning. That's the way it is. Lahat naman binatamaan dito eh. Wala namang sinisino to eh.
15: Samantala, naghain naman ang Department of Migrant Workers na motion for reconsideration para sa indictment ni dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng pagbili ng property ng OWA na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Ito ay matapos ibasura ng ombudsman ang kasong plunder, malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa ng DMW laban kay Ignacio. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac, nais nilang ipareview sa ombudsman ang aspeto ng pagbebenta sa seller 12 araw bago ang pagpirma ng deed of absolute sale.
17: Una-una namin papakita yung cheque. Yung cheque muna that was issued on a particular date, which is August 30th, 2024. Tapos, kung titignan natin na ang petsa, itong cheque na to in particular is worth 680,170,000, yung isa 735,000, dalawang cheque, ang total niyan yung 1.4 billion nga. Both issued on August 30th, pero kung titignan natin, yung petsa nung deed of sale was around September 12, 2024. Ayan. September 12, 2024, yung deed of sale. So may undue advantage given, napaka-special naman ng seller para bayaran na siya o isyuhan ng cheque.
15: Hihingi rin ang DMW sa ombudsman na muling pag-aralan ang di umano'y non-existence ng 51 condominium units na nagkakahalaga ng 97 million pesos na kasama sa sale and purchase price. Ayon sa kalihim, dehado ang pamahalaan sa naging transaksyon at kinu-question rin ng kagawaran ang paggiba sa mga nasabing condominium units.
17: Balang araw, hahanapan din kami ni Admin PY ng COA yung nasaan na yung condominium units. So ayaw namin kami ang mapagbintangan dito at ngayon pa lamang pinapasuri na namin sa ombudsman. Imbis na sisihin kami, sisihin ako kung bakit ko naidulog, hindi ito naidulog at hindi ako nag-file ng motion for reconsideration sa ombudsman.
15: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
2: Sinibak sa pwesto ang hepe at tatlong pulis ng San Rafael Municipal Police Station matapos ireklamo ng isang negosyante sa Baliwag, Bulacan. Lumalabas kasi sa investigasyon na kaso ito ng mistaken identity dahil napagkamalan lang ang negosyante na target ng kanilang operasyon. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
3: Pasado alas 12 ng tanghali nitong July 16 nang mahagip sa CCTV ang paglabas mula sa restaurant ng negosyanteng ito sa Barangay Tangos, Baliwag, Bulacan. patungo sana ang lalaki sa kanyang sasakyan nang biglang palibutan siya ng mga kalalakihan. Hindi rinig sa video ang pag-uusap pero malinaw na tila nagkakaroon ng pagtatalo. Maya-maya pa, makikitang pilit na isinasakay ang lalaking may dalang payong sa isang sedan na sasakyan. Ang mga lalaki sa video, mga pulis pala.
18: This is a actual police operation, but the police operation is not following the correct procedure na pag-aresto. Not following the police operational procedure. And so, they are now in hot water.
3: Base sa reklamo ng biktima, nilapitan siya ng apat na lalaking nagpakilalang pulis at pilit na pinasasakay sa isang pulang sasakyan. Wala umanong naipakitang warrant of arrest o anumang dokumento ang grupo, kaya tumanggi siyang sumama. Rumisponde ang ilang empleyado sa establishmento, kaya hindi siya naisakay ng sasakyan. Lumalabas sa investigasyon na kaso ito ng mistaken identity. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencion Artates Jr., sinimak na sa pwesto ang tatlong pulis ng San Rafael Municipal Police Station na sangkot sa operasyon. Kasama rin sa sinibak ang jefe mismo ng San Rafael Municipal Police Station dahil sa issue ng command responsibility.
18: They've been relieved of their post. They were assigned to regional holding unit and facing administrative and criminal cases, including the concerned head of office or the chief of police o yung mga official na nagsusupervise sa kanila for command responsibility.
3: Nasa pangangalaga na ng personal holding and accounting unit ang mga pulis.
18: Well, pagka mag-ooperate ka, you should be correct and or clear of your target. Meaning, yung subject nyo ng i-operate is alam na alam nyo at pinag-aralan nyo and therefore merong kakulangan yun sa intelligence work. And sumunod yun is coordination. Bakit hindi coordinated ito sa Baliwag or other police station?
3: Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas para sa Bayan.
19: Back-to-back champion ng Region 9 sa isinagawang national finals ng Walang Gutong Kusinero Cook-Off Challenge 2026 ng DSWD sa Quezon City. Kung saan personal ding dumalo si First Lady Liza Araneta Barco. Sinangulat ni Elijah Canla.
20: Nagpasiklaban ang 12 rehiyon sa ginanap na national finals ng Walang Gutong Kusinero Cook-Off Challenge 2026 sa Quezon City Mice Center ngayong Biyernes. Pinangunahan ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Walang Gutong Program na naglalayong isulong ang mga pagkaing masustansya, abot-kaya at patok para sa panlasang Pilipino.
21: Pero hindi rin sapat na may pagkain lang sa hapag. Mahalaga rin na alam natin kung paano maghanda ng pagkaing masarap, masustansya at akma sa pangangailangan ng bawat membro ng pamilya.
20: Pinuri rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang determinasyon at kakayahan ng mga benepisyaryo na aniyay buhay na patunay ng mga matagumpay na programa ng pamahalaan.
21: Ipinakita nyo na ang bawat benepisyaryo ng Walang Gutong Program ay may kakayanang umangat kapag ang tamang suporta ay natatanggap.
20: Dumalo rin sa Cook-Off Challenge si First Lady Liza Araneta Marcos upang personal na saksihan ang mga inihandang putahe ng mga regional champions na hango sa panuntunan ng pinggang Pinoy. Ito ang ikalawang season ng taunang kompetisyon na kung saan sa huli muling itinanghal ang Region 9 na sina June Ray Flores at Ariel Balucan bilang kampiyon sa kanilang entry na Monggut Marang sa Gata with Tusaba Corn. Matatandaang mula rin sa Region 9 ang nagwagi noong nakaraang taon na si Elenita Montaño para sa kanyang tanyag na recipe ng sinigang na tinapa. Nakiisa rin sa pagtitipon si Quezon City Mayor Joy Belmonte.
22: Ang pinakamasarap na pagkain, hindi natin natatagpuan sa pinakamahal o pinakasosyal na restaurant. Para sa marami sa atin, the most delicious meals come from the home.
20: Dagdag pa ng alkalde, hangad niya na mas marami pang pamilya at mga nanay ang mahikayat ng programa tungo sa mas malusog na komunidad. Bukod sa mga cash prizes at certificate, ang lahat ng mga nagwaging kalahok ay makatatanggap din ng karagdagang Sustainable Livelihood Program o SLP grants mula sa DSWD upang matulungan silang magkaroon ng tuloy-tuloy na kabuhayan. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Aktres at politician na si Aiko Melendez, ibinahagi ang update tungkol sa kanyang thyroid condition matapos itong sumailalim sa thyroid scan at biopsy. Samantala, singer-songwriter na si Louis Tomlinson, balik tinas para sa kanyang world tour sa October. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
0: Muling magbabalik sa Pilipinas ang singer-songwriter na si Louis Tomlinson. Gaganapin ang kanyang How Did We Get Here World Tour sa October 17 sa Araneta Coliseum, Quezon City. Pangalawang beses na niyang magko-concert sa bansa bilang solo artist, kaya agad na ipinatawa ito ng kanyang mga tagahanga. Magsisimula sa 2,500 pesos ang ticket, habang 9,750 naman ang patron seats. Magbubukas ang ticket selling sa July 30. Unang nag-concert si Louis sa Pilipinas noong 2022. Bago maging solo artist, naging miyembro siya ng One Direction. Ilan sa kanyang mga sikat na kanta ang Just Hold On, Bigger Than Me, at Written All Over Your Face.
1: Thank you, thank you, thank you. I'll see you again.
0: Sumailalim sa thyroid biopsy ang aktres at politiko na si Aiko Melendez. Ayon sa mga post niya sa kanyang Facebook account, kasabay nito hinikayat niya ang lahat na pakinggan ang kanilang katawan at huwag kalilimutang magpa-check up ng regular. Ibinahagi rin ni Aiko na matagal na siyang may thyroid condition. Inamin niya ring itinigil niya ang pag-inom ng kanyang gamot noon. Isang pagkakamaling ayaw na niyang mangyari sa iba. Sumailalim din siya sa thyroid scan at lumabas naman na benign o hindi cancerous ang kanyang mga thyroid nodules. Gayunman, hinihintay pa rin niya ang resulta ng biopsy para makasiguro. Nagpahayag si Aiko ng pasasalamat sa isang Facebook post. Aniya, "To everyone who has been praying for me, checking in on me, and sending messages of encouragement, thank you from the bottom of my heart. Your prayers and kindness truly mean so much to me." Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
1: Thank you, thank you, thank you. I'll see you again.
2: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. At yan po ang may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang sa Lunes, happy weekend po. Ako si Diane Carrer, ang inyong pamansang TV para sa Bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
26: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
26: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
26: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
27: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
28: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
29: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
28: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
30: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
28: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarif Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Jama'a Mubarak sa ating mga kababayang Muslim na itinayo na naman ang kanilang Friday prayer ngayong araw. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas. At tayo po ay sa kasalukuyan napapakinggan sa 104.3 The Capital. At masasamahan niyo ako hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Sasamahan tayo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters mula naman sa iba't ibang panig ng ating bansa upang ihatid ang mga balita. Anyways, kumusta? Kumusta ang inyong Friday? It's again a whole week. We survived the whole week na naman. At alam mo yon yung with the question in mind na paano kaya natin yung nagawa, di ba? Paano kaya natin yung nagawa na naitawid na naman natin yung buong week? Well, that's because of our perseverance, that because of our consistency. Kumbaga, hindi tayo tumitigil na talagang tuloy-tuloy na nagtatrabaho o kaya ay ginagampanan kung ano man yung dapat ang gampanin natin, kung ano man yung dapat natin gawin. Napaka-importante yan. Anyways, Jama'a Mubarak again. Saan po kayo, saan niya na naman po tinayo ang inyong Friday prayer on a Friday night or on a Friday afternoon. Ako kanina dun tayo sa ano, Green Hills kanina. Dun tayo nag-Friday, no? Kasi importante na ano. And then, a quick lunch lang before going back here sa office. Siyempre. Maraming salamat dun sa nagpa-lunch kanina. Talagang kakaiba ang lunch kanina. Oo. Anyways, it's always good to ano to have a conversation after a good meal, di ba? Oh, with the friends and the families na talagang alam mo yun, just to keep in touch from each other. Napaka-importante yun. Anyways, kumusta? Mamaya ay kahapon na nakibalita tayo kay Attorney John Rex Laojianco mula sa COMELEC. Tuloy na ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Bangsamoro Parliamentary Elections 2026. That's on September 14. Yung mga inaabangan or iba't ibang mga groups, ha? Iba't ibang mga grupo na talagang naghahanda na, either you'll be, kasi madami yan eh. Oo, madami yan. Either you'll be on the candidates, you'll be on the supporters, or you'll be on the voters, di ba? Kaya naman yun eh. Oo, ay yung palimad na lamang doon sa mga observers, no? Observers. Sana, no? Sana may magawa tayong programa with regards on the how it could be understood. Actually, isa na ito sa effort natin dito sa Salam Radio na napag-uusapan natin as always yung paparating na Bangsamoro parliamentary elections. That is because that is our own contribution. So we open also our platform para sa mga tumatakbo, oo, na malaman ang inyong mga ang inyong reasons for running, ang inyong kandidatura, ang inyong plataforma de gobyerno, para malaman natin kung paano nga ba kayo makakatulong. And so as yung mga capacity niyo, di ba? Yung are you able to lead, your ability to lead and your experiences. Nako, ang dami mga kababayan natin na gusto talaga malaman kung ano nga ba ang pwedeng ma-contribute ninyo sa Bangsamoro parliamentary elections. But anyways, ang importante diyan, no? Ang importante diyan, ika nga, ay yung ating mga kababayan na magboboto, no? Yung ating mga kababayan na boboto this coming September 14, 2026. Alam natin marami na din mga organizations, ha, na talagang nagbibigay, contributing to the Bangsamoro people so that they were able to understand this coming Bangsamoro parliamentary elections. Not only doon sa mga side ng boboto, but also on those who will be observing. So, andyan yung tatakbo, andyan yung mga susuporta, andyan yung mga boboto, and andyan din yung mag-observe. So, those are the various, no? The various people who are awaiting come 2026 Bangsamoro parliamentary elections.
28: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Okay, eto na ang ating mga headlines sa pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio.
28: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Pamilya ng nasawing motorcycle rider sa Fabio Norberto Jr. makakaasa ng tulong mula sa Marcos administration ayon kay Secretary Benhur Abalos. Young Entrepreneurs Agriculture Cooperative sa Pangasinan pinalakas ng dairy carabao farming. Paglagda sa kasunduan ukol sa donasyon para sa dalawang aluminum boat at ng PCG Operations Headquarters pinangunahan ni Governor Hoover. Higit sa 6.9 na milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo na samsam ng mga otoridad sa magkasanib na operasyon sa Pagadian City. Online delivery sector nakilahok sa opisyal na paglunsad ng 4 na taong road safety action plan sa Northern Mindanao. Pinangunahan ng DOH Center for Health Development Region 10 at ng World Health Organization. Motorcycle taxi na Move It, kinundina ang pagpatay sa rider partner. Tiniyak ang patuloy na suporta sa pamilya. Dar Secretary Conrado Estrella III, binangunahan ang paglagda sa deed of donation, pagbasbas at pagpapasinaya ng bagong perimeter fence ng Pangasinan 2nd PMFC sa Tayug, Pangasinan. At syempre mamaya po meron tayong makakausap dito sa ating programa. Mamaya coming from the BARMM, one of our officials, if not our minister. Mamaya makakausap natin siya para magbigay ng update patungkol sa iba't ibang programa na ginaganap ngayon sa Bangsamoro. Uy, oo nga pala, medyo alam mo yun, medyo mainit-init na naman, no? Kanina yung weather, no? Pero kaya nga okay eh. Friday somehow, it's not that traffic na because syempre doon sa 4-day work week, no? Nakakagulat lang, di ba? Sometimes eh, yung iba excited on the Friday kasi syempre, di ba, weekends na. But ngayon, eh, nako, iba, eh, karamihan eh, excited na sa Thursday kasi technically parang weekdays na eh. Pero that's one of the government's effort in reducing consumption ng energy. Kaya naman, kasi nako, abangan na naman po ang pagtaas ng gasolina. Talaga mapapa-ano na ako ngayon, mapapa-commute-commute na kung talagang sobra na kasi parang tataas ulit eh. O tataas ulit yung gasolina on the following days. Alam niyo ba, tuwing Tuesday talaga po umaakyat yung gasolina, no? Tuwing Tuesday. So yung pagpalit naman nila ng presyo, no? It's around 6 AM. Hindi yung parang pag alam mong Tuesday, pagpatak ng alas 12 ng Tuesday, eh doon na din sila magtataas ng presyo, hindi, by 6 AM pa. Oo. So Tuesday by 6 AM, eh kung kaya naman magpagas ng medyo, alam mo yun, malaki-laki on the side ng before Tuesday, eh sige, why not? Pero ika nga, eh kailangan natin maghigpit muli ng konti ng ating mga sinturon dahil tataas na naman. Hindi pa rin po natatapos. Naku, talaga naman. Hindi pa rin natatapos ang gyera dyan sa Middle East. Samantala, 7:14 in the evening, magbabalik po sa Salam Radio. Pag-aranay lang paalala.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, Y, N, Y, Q, R, R, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
24: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: 7:17 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating program Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. But for the meantime ay nasa 104.3 po tayo. Uy, parang napapa-DJ ako dun sa 104.3. The Capital FM. Oh, anyways, tuloy-tuloy tayo, 7:18 in the evening. Ako pa rin po yung lingkod, Nords Maguindanao, dito sa ating programa Salam Radio. Siyempre, mamaya-maya ay hihahatid na namin sa inyo mga balita. Napakaabangan nyo dito sa ating programa Salam Radio.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Okay, ready na. Una sa ating mga balita, pamilya na sa motorcycle driver or motorcycle rider na si Fabio Norberte Jr. makakaasa ng tulong mula sa Marcos administration ayon kay Secretary Benhur Abalos. Para sa detalye mula Malacañang, alamin natin kay Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
27: Raquel.
2: Personal na binisita ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang burol ng motorcycle rider na si Fabio Norberte Jr. upang ipaabot ang pakikiramay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naulilang pamilya nito. Sa kanyang pagbisita, nakiramay si Abalos sa mga mahal sa buhay ng biktima at sinigurong hindi sila pababayaan ang pamahalaan sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Nagpaabot ng kanihim ng tulong sa pamilya at nakipag-usap sa mga kaanak ng nasawi upang alamin ang kanilang agarang pangangailangan. Binigyan din ni Abalos na dapat managot ang responsable sa pagkamatay ni Norberte. Makaasahan niya ang pamilya na paiirali ng gobyerno ang hustisya. Bukod dito, nangako si Abalos na personal na suporta para sa anak ng biktima na mayroong espesyal na pangangailangan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Mula Malacañang, maraming salamat, Raquel Bayan. Samantala, tumanggap naman tayo ng kaugnay. O, kaugnay ng balitang yan, no? Yung, ano, yung kanina. Motorcycle taxi na Move It. Kinundi na ang pagpatay sa rider partner. Tiniyak ang patuloy na suporta sa pamilya. Live na ihahatid sa atin ang detalye, AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Report.
27: AJ.
4: Yes, Norge, nagpayag nga ng marugbod na pakikiramay ang kumpanyang motorcycle taxi ng Move It Philippines sa pamilya ng rider partner nila na si Fabio Norberte Jr. at tiniyak ang patuloy na suporta sa kanilang pamilya habang sinusulong ang hustisya para sa biktima. Sa isang statement, sinabi nga ng Move It na labis na nilang ikinalulungkot ang pagpanaw ni Fabio at taos puso sila nakikiramay, Nord, sa kanilang pamilya at ang mga mahal sa buhay at ang buong Move It rider community. Ani ni Move It General Manager Wayne Jacinto ay nakikiramay sa pamilya. Ayon pa kay Jacinto, nagpabot na ang Move It ng paunang financial assistance sa pamilya ni Norberte habang kasalukuyang inaasikaso ang pagpoproseso ng mga insurance benefits sa maaari nilang matanggap at patuloy rin ani ang nakikipag-ugnayan ng kumpanya sa pamilya upang matiyak na mabigay ang iba pa nilang maaring kailanganin. Maaaring din kinundinan ng Move It ang karasang ikinasawi ng kanilang rider partner na ito at patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police para nga sa pagbibigay ng impormasyon at mga records na maaaring makatulong sa investigasyon at pag-uusig sa kaso. Handa rin aniya ang Move It na magbigay ng legal assistance sa pamilya Norberte sa pagpapatuloy ng kaso. Nords, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat, AJ Ignacio. 7:21 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balitaan. Online delivery sector nakilahok sa opisyal na paglunsad ng 4 na taong road safety action plan sa Northern Mindanao, pinangunahan ng DOH Center for Health Development Region 10 at ng World Health Organization. Mula Mindanao sa Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Dandy, aktibong nakilahok ang online delivery sector ng rehiyong Northern Mindanao, kumatawa ng ilang delivery riders sa opisyal na paglulunsad ng Northern Mindanao Road Safety Action Plan o NMR SAP 2026-2030, ginanap sa lungsod ng Cagayan de Oro nitong nakaraang araw ng Martes, pinangunahan ng DOH Center for Health Development Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Director Dr. Sulpicio Henry Legazpi Jr. sa pagkikipagkolaborasyon sa World Health Organization at the Policy Center sa layuning muling pagtibayin ang commitment sa pagtuon sa pagpapababa ng road traffic deaths kahanay sa 8 priority health outcomes ng kagawaran na kaangla sa strategic pillars ng road safety. Dinaluhan ang paglulunsad ng mga partner agency at stakeholders mula iba't ibang sektor kabilang na ang delivery platforms, kabahagi ng whole of community approach bukod sa whole of government approach. Binigyang diin ni R.D. Legazpi na papanahon itong paglunsad ng Road Safety Action Plan upang pagtugmain o isama ito sa naitatag na ng mga serbisyong pangkalusugan para lalong maging madali maintindihan ng ating mga kababayan ang kahalagahan ng road safety. Ayon naman kay Attorney Camille Alcaraz ng The Policy Center, simula pa lang itong paglulunsad, ang tunay na pagkilos ay nasa hinaharap. Ang nakaatang na kolaborasyon, implementasyon at tuloy-tuloy na commitment na kinakailangan para makaligtas ng buhay sa mga lansangan o kalsada. Ayon naman kay Dr. Yu Lee Park, Health System Advisor ng World Health Organization, ang rehiyon ay lumalago bilang sentro ng kalakal, agrikultura at turismo, subalit hindi dapat kapalit ng buhay ng tao ang pag-unlad. Ang action plan na ito ay magbibigay ng malinaw na daan, magbibigay gabay ng ligtas na sistema. Ang mga pagkakamalian niya ay hindi dapat humantong sa kamatayan o seryosong pinsala. Ang mga inisyatibang ito ay kabahagi ng programang Universal Health Care ng pamahalaan alinsunod sa Universal Health Care Act. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Yeah, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, sa Mindanao pa rin, sa may Sambuanga Sibugay naman, higit sa 6.9 na milyong halaga ng puslit na sigarilyo na samsam ng mga otoridad sa magkasanib na operasyon sa Pagadian City. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Lesti.
5: Mr. Norge, nasamsam ng mga otoridad ang higit sa 6.9 milyong pisong halaga na mga puslit na sigarilyo sa ikinasang anti-smuggling operation sa Barangay Boricay sa lungsod ng Pagadian. Na-recover na mga tauhan ng Pagadian City Police Station kasama ang Bureau of Customs, Philippine Army at iba pang katuwang na ahensya sa pagkatupad ng batas ang 40 master cases o kahon at 240 rim ng hindi dokumentadong sigarilyo na iniwan sa isang bakanting lote. Ang mga nakuhang kontrabando ay kinabibilangan ng iba't ibang brand o tatak ng sigarilyo at agad inimbentaryo sa harap ng mga kinatawa ng Bureau of Customs o BOC at mga lokal na opisyal bago inilagay sa kustodiya ng pulisya para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Kasalukuyang nagsasagawa ng karagdagang investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng mga kontrabando at malaman din ang mga individual na responsable sa pag-iwan ng mga kargamento. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
27: Yeah, maraming salamat, Leslie. Samantala, Young Entrepreneurs Agriculture Cooperative sa Pangasinan, pinalalakas ang dairy carabao farming. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report.
7: Nagsagawa ang DA Philippine Carabao Center sa Don Mariano Marcos Memorial State University ng 4 na araw na pagsasanay para sa mga miyembro ng Alcala Young Entrepreneurs Agriculture Cooperative sa Barangay Gualsik, Alcala, Pangasinan. Layunin nitong palakasin ang kaalaman ng mga kabataan sa dairy carabao production at hikayatin silang magkaroon ng matatag na kabuhayan sa agrikultura. Tinatag ang kooperatiba noong December 1, 2025 sa pangunguna ni na Chairperson Jomel Calliejo, Consultant Emerald Gudan at Barangay Captain Jomar Calliejo. May nakahanda na itong dairy carabaos, calves at silage bilang pagkain ng mga alagang hayop. Kabilang sa pagsasanay ang social preparation, carabao development program orientation at buffalo production and management. Tinuruan din ng mga kalahok ng tamang paggawa ng silage, hand milking, paghahanda ng urea molasses mineral blocks, mastitis testing at wastong pangangalaga, pagpaparami at pagpoproseso ng gatas. Ayon kay Municipal Agriculturist Jesus Reconzal, nagsisilbing bagong modelo ng youth empowerment sa agrikultura ang kooperatiba. Buo rin ang suporta ni Alcala Mayor Attorney Manuel Collado na nagsabing mahalaga ang mga praktikal na pagsasanay upang mabigyan ng sapat na kasanayan at pangmatagalang kabuhayan ng kabataan kabilang ang out-of-school youth sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
27: Yeah, maraming salamat, Mildred. 7:27 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan. DAR Secretary Conrado Estrella III, pinaunahan ng paglagda sa deed of donation, pagbasbas at pagpapasinaya ng bagong perimeter fence ng Pangasinan 2nd PMFC sa Tayug, Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay Grace Acquar.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
27: Grace.
8: Maituturing na isang mahalagang yugto sa pagpapaigting ng seguridad at kahandaan ng kapulisan ang naitala matapos pangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang paglagda sa deed of donation, kasunod ang pagbasbas at formal na pagpapasinaya ng bagong perimeter fence ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company sa Tayug, Pangasinan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Richard Quagrade, ang first commander ng Pangasinan 2nd PMFC, matagumpay na nakumpleto ang konstruksyon ng 11 talampakang taas at 96 metrong haba na perimeter fence ng kampo. Ang proyekto ay nagsilbing katuparan ng inisyatiba ng pamunuan upang mapalitan ang dating nasirang bakod at higit na mapalakas ang seguridad, kaligtasan at operational readiness ng unit. Naging posible ang pagsasakatuparan ng proyekto sa tulong ng sponsorship ni DAR Secretary Conrado Estrella III at sa pakikipagtulungan ni na Santa Maria Mayor Julius Ramos at Umingan Mayor Chris Oberta Deo Lines na nagbigay ng mahalagang suporta sa pagpapatupad na nasabing infrastruktura. Malaki rin ang naitulong ng mga nalikom na pondo mula sa sinagawang fun run na may temang Run with the Force, Stride for the Cause na nilunsad ng Company Advisory Group for Police Transformation and Development o CAGPTD. Ang aktibidad ay nagpakita ng malawak na suporta ng komunidad at iba't ibang sektor para sa pagpapatupad ng pasilidad ng kapulisan. Ayon sa pamunuan ng Pangasinan 2nd PMFC, ang bagong perimeter fence ay hindi lamang isang physical na infrastruktura, kundi simbolo rin ng matatag na pagkakaisa at pagtutulungan ng Philippine National Police, mga pinuno ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad sa pagsusulong ng pampublikong kaligtasan, kapayapaan at nation building alinsunod sa adhikain ng bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
27: Maraming salamat, Grace Acquar, sa matala. Paglagda, hindi ba yun? Yun, okay. Paglagda sa kasunduan ukol sa donasyon para sa 2 aluminum boat at ng PCG Operations Headquarters, pinangunahan ni Governor Hoover. Para sa detalye, nagbabalik, Lesti Cubol.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Lesti.
5: Senors, pinangunahan ni Sibugay Governor Dulce Anki Hoover kasama si Commodore Rigard Marpe, komandant ng Coast Guard District Southwestern Mindanao, ang paglagda ng deed of donation para sa 2 aluminum boat na nagkakalaga ng 5 milyong piso. Nilagdaan din ang deed of use of rock para sa bagong gawang provincial slipway na nagkakalaga ng 20 milyong piso bilang bagong operasyon sa headquarters ng Philippine Coast Guard o PCG sa Zamboanga Sibugay Station. Dumalo rin sa naturang okasyon sina Vice Governor Richard Oligario, Captain Carlos de la Rosa, Commander ng Coast Guard Station Zamboanga Sibugay, Police Captain Aaron Blanco ng Criminal Investigation and Detection Group at mga kinatawan ng mga katuwang na ahensya mula sa pamahalaang nasyonal at lokal. ang mga estatikong pamumunang ito ay o sa kadaliang pagkikilos at imprestruktura ay nagbibigay ng lakas sa mga tauhan ng PCG upang protektahan ang mga katuligan para sa kaligtasan at katatagan ng Zamboanga Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga Sibugay.
27: Maraming salamat, Leslie. 7:30 in the evening. Magbibigay daan muna tayo sa ilang mahalagang paalala. Magbabalik po ang Salam Radio.
6: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo.

0: Hashtag panatag ang may alam.
1: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Ako si Lenny Bergasohas, taga Catanduanes, Barangay San Jose Street, Banawang. Bali, natulungan po ako ng SLP sa halagang 20,000 pesos. Malaking pasasalamat po ito dahil dagdag na po ito sa aking mga kabuhayan, dadagdag po sa aming tindahan para lumago po, para makatungko na rin po kukunin yung pang-araw-araw na gastusin ang aking anak sa pag-aaral para makatulong. Maraming salamat po sa bumubuo po ng SLP, ng Bicol Region, at ganun din po sa ating Pangulong si Ferdinand Marcos. Maraming salamat po sa programang ito.
6: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
4: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 7:36 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Bagamat patuloy na kinakaharap ng rehiyon ang mataas na stunting rate o ang pagkabansot, higit pang pinaigting ng Ministry of Health ang pagpapatupad ng mga programang pangnutrisyon. Kabilang na dito ang pangangalaga sa unang 1,000 araw ng buhay ng bata, pagbibigyan ng bitamina sa prenatal services, pagsusulo ng breastfeeding, school-based feeding initiatives at pagsasanay sa mahigit 2,600 nutrition workers sa Bangsamoro. Kaya naman, ngayong Nutrition Month, minarapat natin makapanayam ang Ministry

0: Ministry of Health sa pamamagitan ni Minister Dr. Kadir Jojo Sinulinding para malaman natin ano pa ba itong mga programa nila. Makakasama natin sa via Zoom si Minister Kadir Jojo Sinulinding Jr. Minister, magandang gabi.
1: Magandang gabi, kasamang Nords. Assalamu alaikum sa lahat po ng ating mga listeners.
0: Kaya maraming salamat as always sa pagbibigay ng oras sa ating programa. Minister, ito ha. Paano po natin mahihikayat ang bawat pamilya na gawing bahagi na araw-araw ng pamumuhay yung wastong nutrisyon? At hindi lang yung tuwing nutrition month na parang ganito, darating ang nutrition month at okay, sige, maggumawa tayo ng programa para lang, kumbaga, parang compliance.
1: Totoo yan, kasamang Norge. Dapat isa puso, isa diwa at isa loob ang importansya ng nutrisyon sa bawat pamilyang Pilipino. Alam po natin, malaki po ang epekto ng tamang nutrisyon sa kalusugan at sa katalinuhan ng isang bata. At yun po ang dahilan kung bakit pinapaigting natin ang kampanya para sa wastong nutrisyon, lalong-lalo na sa unang 1,000 araw ng kanyang buhay sa ating mga sanggol hanggang siya po'y umabot ng 2 taong gulang. Tama po yung nasabi mo kanina, kasamang Nords. Nagsisimula po itong ating campaign for the first 1,000 days while the mother is still pregnant. Pagsimula po yan sa kanyang pagbubuntis, kailangan makumpleto yung ating prenatal checkup na kung saan doon po ibabahagi sa nanay ang mga bitamina na kailangan niya para sa kanyang binubuong sanggol sa sinapupunan. And after that, kasamang Nords, of course, after delivery, yan po yung tinatawag nating exclusive breastfeeding, na kung saan wala pong iinumin at ititake ang bata maliban sa gatas ng ina. Eksklusibo po, maski tubig, hindi pwede. Dapat yung gatas lang po na nagmumula sa kanyang nanay. At pagkalipas ng 6 na buwan, magsisimula po yung complementary feeding. Magdahan-dahan na po tayong mag-introduce ng mga solid foods sa kanya upang magsimulan na ang pagtuklas at yung anong tawag diyan na, kasamang Nord, sa introduction ng mga pagkain, iba't ibang pagkain na kaya ng lunukin at kainin ng ating sanggol. And of course, during those period, kasama pa rin yung ating mga ibang services na kailangan ma-receive ng bata, tulad po ng vaccination. Yung lahat po ng bakuna dapat po makamatanggap ng ating sanggol. And then kasama na rin po dyan dahan-dahan yung tinatawag natin na pagbibigay ng mga importanteng vitamins na alam po natin na importante sa buhay ng isang bata.
0: Sir, with those mentioned na nabanggit nyo kanina, kasi parang it's complicated if you would think of it. Pero paano po natin matitiyak na consistent ito and sustainable na para sa ating mga sanggol so as to the parent?
1: Sa totoo lang, kasamang Nurse, isang napakalaking paghamon po ito sa ating mga nanay. Kasi, for example, exclusive breastfeeding. Alam po natin, libre yung gatas ng ina. Pero bakit po marami pa rin sa ating mga nanay ang mas gusto nilang bumili ng mga dilata at dibote na mga gatas? Samantalang, ikumpara mo yung dalawa, yung isa po, ready-made, perfect ang timpla, perfect ang temperatura, perfect ang lasa, punong-puno ng sustansya, punong-puno ng antibiotiko na pang-protection ng bata. Pero bakit bumibili pa rin tayo ng dilata? So ang kasagutan dito is pwede kasing nahihirapan ng nanay because of their working condition. Kaya
0: ayun,
1: siguro
0: okay,
1: malayo yung pinagtatrabahoan, okay, hindi madala yung bata.
0: Oo.
1: Kaya mas minabuti niyang bumili ng gatas para ma-supplement yung pangangailangan ng kanyang anak habang siya ay wala sa bahay. Pero yan po ay salungat kasamang Nords, doon sa tinatawag nating mother-baby friendly hospital at saka yung exclusive breastfeeding natin. Kaya minabuti po ng ating pamahalaan na mas palawigin po yung ating maternity leave.
0: Okay.
1: Na po ngayon. Kung hindi yung nagkakamali, 120 days na, 4 na buwan.
0: Mm-hmm.
1: Para lang po matugunan itong tinatawag na ating pagtataguyod ng eksklusibong pagpapasuso sa ating mga sanggol.
0: Minister, nabanggit mo, no? You always dinidiinan mo yung exclusive na exclusive na breastfeeding. Ano po pala ang mangyayari in case na halimbawa mix and match? Kumbaga, no, parang okay, dito tapos dahil wala siya bottle fed tapos dadating na naman papasuso na naman yung bata. Meron bang ano, is it dangerous? Not dangerous naman, no, pero ano ba yung mga resulta? Oh.
1: Okay. Unang-una kasamang Nords, sa mga lugar na medyo mahirap ang malinis na tubig, ang pinagkukunan ng malinis na tubig, o kaya ang sanitation ay kulang, o kaya even yung pag-prepare ng tamang pinakuluang tubig ay problema. Kaya nga po hinihikayat natin ang lahat ng ating kababayan na alam po natin sa kabila ng kahirapan is itong tinatawag nating proper sanitation and access to clean water. Itong clean water po ay ginagamit panglinis ng mga biberon sa mga nagpapadudod ng dibote, o kaya yung mga gamit na ginagamit ng sanggol. Pag hindi po tayo assured ang cleanliness ng ating kapaligiran, especially itong pinagkukunan ng tubig, ay mas mabutihin po natin na exclusive breastfeeding na lang.
0: Yun.
1: Kasi ang kailangan mo lang dyan, hugasan mo lang yung dodo and then introduce mo sa baby and biola, mayroon ka ng press, masarap, masustansya, at saka anong tawag dyan, unlimited yung gatas.
0: Ayan.
1: So yun po yung kadahilanan kasamang Nords na gusto po nating maiwasan yung contamination nitong pag-prepare ng mga milk formula para maiwasan po yung tinatawag nating waterborne diseases na common sa mga hindi masyadong magandang sanitation ng mga communities at wala masyadong access sa clean and potable water.
0: Minister, paano natin mas palalawakin ang awareness drive na ito at matitiyak na maraming mga bata, lalo pat mga nanay ang makikinabang sa programang ito?
1: Sa totoo lang kasamang Nords, dito po sa atin sa Bangsamoro region, tayo po ang may pinakamataas na rate ng exclusive breastfeeding.
0: Okay.
1: About 70%.
0: Tama naman.
1: Pero
0: 70%, that's
1: sa
0: big numbers.
1: Oo. Pero sa atin kasamang Nords, considering na we are the poorest region, mas masaya ako kung lahat po ay nagbe-breastfeed na exclusively.
0: Ah, so target pa rin natin is 100% dapat. Kahit 100%, na kumbaga may capacity ka.
1: Yes, kasi unang-una po, maliban sa kung may pera tayong pambili o wala, maliban sa ito po ay ini-encourage ng Islam,
0: yes,
1: ang pangalawa
0: of course
1: po talaga dito, it promotes bonding between the mother and the child. Napapansin mo itong mga bata, kung saan sila lumaki, mas doon panatag ang kanilang loob. Kaya sa mga busy na mga mothers at sa mga parents, ang bata po ay mas malapit kay Yaya. At ayaw nating ma-experience yan sa ating pamilyang Bangsamoro dahil we have all the chance to be with our children, lalong-lalo na during the nurturing years, yung first 1,000 days na yan, na kung saan kailangan tayo ng sanggol. Maliban sa source of nutrition, ito din po ang source ng tinatawag nating affection between the mother and the child, yung pagde-develop ng bonding between mother and child.
0: Ayan. Minister, may tanong nandito. Bakit kung mataas ang breastfeeding rate, kung saan mataas ang breastfeeding rate, pero bakit mataas din yung rate ng pagkabansot? May ganun ba sa atin?
1: Okay. Kung ito baka sasabihin natin ako kasama ng sa... Oh, pareho tayo.
0: Tama.
1: Okay. Ang pagkabansot po ay epekto ng malnutrisyon or chronic na kakulangan sa pagkain sa unang 1,000 taon.
0: Ayun.
1: Yung exclusive, 1,000 araw, hindi pala taon, sorry.
0: Okay.
1: Yung exclusive breastfeeding is the first 6 months.
0: Ah, I
1: so,
0: see.
1: After 6 months, mayroon pa rin chance na Especially pag nag-start na siya kumain ng solid foods at hindi adequate ang binibigay nating pagkain sa kanya, lalong-lalo na kung kulang tayo sa mga pinagkukunan ng pagkain, puro na lang noodles,
0: Oh,
1: puro na
0: nako.
1: lang mga instant.
0: Nako, oo.
1: Doon po nagsisimula yung malnutrition
0: Kasi,
1: na naging dahilan ng stunting.
0: Tama naman kasi, alam nyo, that's reality, no? I mean, not only in barn but also in our some regions, they find it more accessible and easy yung noodles na lang papakain, which, 'di ba? Ang laking ano noon, ang laking problema no when it comes to maintaining. Eh kaso that's reality, yun yung kaya eh. Anyway, because it's Nutrition Month, Minister, ano po ang baka pwede ma-share niyo po sa amin? Ano ang mga activities na ginawa ng Ministry of Health dyan sa BARMM?
1: Mula sa ating tema na pagkaing sapat para sa lahat, suportahan natin ang Philippine Plan of Action for Nutrition, and here naman sa atin is kalikasan at kalusugan ating pangalagaan. So makikita mo rito kasamang nurse yung relationship between our environment at yung ating kalusugan. Alam po natin, pag inabuso natin si inang kalikasan, ay babawi din pa yun at re-rest back sa atin sa pamamagitan ng kontaminadong mga tubig na ating naiinom kasi tayo po ang gumagawa ng ganitong klaseng abuses sa natural environment natin. So our water becomes contaminated because of our indiscriminate disposal of human solid waste as well as improper yung tinatawag nating disposal ng kung ano-ano pang mga waste, hindi lamang galing sa tao kundi galing sa pabrika, galing sa ating mga kusina, sa ating mga basurahan. So lahat po yan kasamang nurse will have eventually a deleterious effect sa ating environment that will also have an indirect bad effect sa ating kalusugan.
0: Ayan.
1: Kaya pinagsama po natin yung kalikasan at kalusugan para po maintindihan ng ating mga mamamayan ang kaimportansya ng pangangalaga sa ating natural environment upang hindi po maabuso at makontaminate yung ating sources of essential and vital source of clean water, clean food, and even clean air.
0: Ayan, parang KKK, kalusugan, kalinisan. At ayun, ano nga yung isang key? Ayan, okay. Ayan. Anyways, just lately, Minister, nakita ko that meron po kayong post with regards the first in BARMM. Hindi ko lang hawak yung cellphone ko. I was supposed to ask you that eh. Ano po yun, if you don't mind? It's the first
1: Ayan
0: in barn.
1: Ayan po yung ipinasa nating batas na Bangsamoro Autonomy Act Number 83, otherwise known as the Bangsamoro Nutrition Commission Act of 2025.
0: Ayan. So, why is it kauna-unahan? Oo.
1: Oh, kasi isa yan siya sa mga unang, sa akin na level kasamang nurse, isa yan sa mga unang batas na naipasa po as a private member bill. Halos magkasabay kami ng labor
0: private
1: code ng Bangsamoro.
0: Okay.
1: Noong 2025 at sa akin po ay isang napakalaking tagumpay dahil matagal po nating isinusulong yan, matagal po nating dinepensahan sa plenaryo, sa mga committee meetings, and even sa mga public consultation. At ito po ay bunga ng lahat ng mga inputs ng ating mga kasamahan sa plenaryo, kasamahan sa komunidad during public hearings na kung saan in-incorporate natin ang lahat ng kanilang mga wishes, mga recommendations, pati amendments para mabuo po ang isang napakagandang batas na may kinalaman at may kabuluhan sa nutrisyon.
0: Wow.
1: Ito po yung Bangsamoro Nutrition Commission.
0: Wow, it's something to remember. Hopefully, matandaan ng ating mga kababayan dyan sa BARMM. Ano, we know that election is coming and from months from now, talagang we'll be having our new seats of parliament. But important is what you have embedded and yung naiwan mo na legasiya minister sa Ministry of Health. Kumbaga, eh, talagang ang liderato ng barm ay hindi nagkamali na kayo po ang ikaw ang tumayong Ministry of Health. And with that, ano pa po ang baka po, may bago po tayong DOH Secretary. Baka po may pagbati kayo o kaya mensahe para sa kanya.
1: Binabati ko po ang ating bagong kalihim ng kalusugan dito po sa Department of Health, si Dr. Puhalte. Isa po siyang tanyag at kilalang surgeon at alam po natin na nasa mabuting kamay at pangangalaga ang buong organization. Makakaasa po yung ating kalihim na buo po ang suporta ng Bangsamoro Autonomous Region sa kanyang pamamahala at panunungkulan at kung ano po ang mga bagay na kailangan niyang malaman at kailangan niyang makamit sa tulong po natin ay handa po tayong maglingkod at tumulong at makaisa sa kanyang pamamahala.
0: And okay, thank you very much our minister ng Ministry of Health at suki na natin dito sa ating programa, Dr. Kadil Jojo Sinalinding Jr. Maraming salamat po. Assalamualaikum.
1: Maraming salamat kasamang Lord. Salaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Maraming salamat Dr. Jojo Sinulinding, our Minister ng Ministry of Health sa BARMM. 7:54 in the evening. Before tayo magtuloy-tuloy, ito po ang azan para sa Aisha prayer ngayong gabi. Narito po.

0: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:57 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Counter affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano sa reklamong obstruction of justice na tanggap na ng ombudsman. Senator Robin Padilla hindi nagsumite ng kanyang depensa. Alamin natin ang detalye mula kay Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Quincy,
3: kinumpirma ng Office of the Ombudsman na tanggap na nito ang counter affidavit ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay ng reklamong obstruction of justice na inihain laban sa kanya. Ito ang inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang press briefing ngayong Biyernes, bagamat hindi niya idinitalye ang nilalaman ng isinumiting counter affidavit. Matatanda ang sinampahan ng reklamong obstruction of justice sina dating Senate President Cayetano, Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kaugnay nga yan ang nangyaring pagtakas si Senador Ronald Bato de la Rosa sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo. Ayon pa kay Ombudsman Remulla, pinili ni Senador Robin Padilla na hindi magsumite ng counter affidavit, samantalang si Aplasca naman ay humiling ng extension hanggang sa susunod na linggo para sa kanyang pagsumite ng tugon. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla.
4: But surprisingly, one person has chosen to ignore the Ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Maybe he will just adopt the arguments of his of the persons who are charged with him as the best deal.
3: Inaasahang maglalabas ng resolusyon ang Ombudsman matapos matanggap ang counter affidavit ni Aplasca. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Quincy. Samantala, visa-free entry para sa mga Pilipinong pupunta sa Taiwan in-extend hanggang sa susunod na taon. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Luisa.
5: Magandang balita nga para sa mga nais bumisita o bumiyahe pa Taiwan dahil libre pa rin ang visa para sa mga Pilipino at Philippine passport holders na pupunta sa Taiwan hanggang sa July 31, 2027. Ito ay matapos i-extend ng Taiwan ang visa-free entry para sa mga Pilipino ng isa pang taon. Ang maaaring namang makakuha nito ay mga Pinoy na bibisita sa Taiwan na hindi lalagpas sa 14 na araw. Magsisimula ang extension sa August 1, 2026. Ayon naman sa Taiwan, ang desisyon na i-extend ang visa-free entry ay dahil din sa desisyon ng pamahalaan ng Pilipinas na magbigay ng 14 days visa-free entry sa mga Taiwanese nationals. Nagsimula ito noong July 1 at magtatagal naman hanggang June 30, 2026 ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa. Samantala, pasaherong biktima umano ng rape ng TNVS driver lumapit sa Lawyers for Commuter Safety and Protection. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: DK, lumapit ang isang teenager na babae sa Lawyers for Commuter Safety Protection upang idemanda ang isang TNVS driver na di umano'y hinalay siya sa sakyan. Ang TNVS driver ay accredited ng isang transport network company. Nangyari ang rape ayon sa complainant noong May 8, 2026 sa Quezon City. Ang driver ay sinuspindi lamang ng TNC at nagsumbong matapos magsumbong itong biktima sa nasabing kumpanya. Ayon sa LCSP, tapat na ba ang parusa ng suspension sa isang akusasyong rape? Depensa naman ng driver ay hindi daw nangyari ang paratang sa kanya. Siya daw ay niyaya ng pasahero. Pero ayon sa nasabing grupo, malinaw ang salaysay ng biktima kung paano siya inalay ng TNVS driver. Wala naman daw relasyon ang pasahero sa driver para hiyain siya at doon pa lamang sila nagkita noong nagbook ang pasahero at ayon sa grupo na para nga playing victim pa si manong driver. Kaagad naman pinagbigay alam ng LCSP sa LTFRB ang pasahero at idudulog din nila ito sa LTO at nagsampa rin ng demanda ng rape sa Quezon City Prosecutor's Office. Naniniwala ang LCSP na marangal ang hanap buhay bilang TNVS driver pero dapat din tingnan ang ganitong sumbong para mapatunayan kung may mapatunayan ang pananagutan na driver ay makulong ito at mapatawan din ng penalty ang TNC kung mapatunayan may kapabayan ito sa pag-accredited sa mga ganitong klaseng driver. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Zarate. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Yan na din ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Again, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi ng ating mga kaakibat, our engineers, Rose Ann Erno, Joy Timidan, and Matet Sigovia. At pati na rin ating mga producers, Ice Adan, na ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudang, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo next week dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod po ang vloggers para sa bagong vloggers ng bagong Pilipinas. At 8:03, magandang gabi.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
7: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Time check, 8:08 yan ng gabi po, no? July 17, 2026, Biyernes po ng gabi, mga kababayan. At magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod sa vloggers ng Bagong Pilipinas, Papa Trix TV, na mapapanood nyo po sa aking YouTube. Meron din po akong YouTube, Papa Trix TV, at sa ating Facebook, One Shot TV, mga kababayan. At syempre, ito pong Radyo ng Pilipinas ay mapapanood din po sa lahat ng social media platforms sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Napapanood din po sa Free TV sa mga merong TV Plus na nasa Channel 3 ng ABS-CBN at sa Afford the Box Channels 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din po kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong AM band. Taos puso po nagpapasalamat tayo sa pamunuan po ng Presidential Communications Office o PCO na si nais ko lamang po ano, maisingit mga kababayan, nagkamali lang ano dito lang. Nais ko lamang po samantalin itong pagkakataon na ito, mga kababayan, bago natin simulan itong aking topic, no, sa ngayong araw na ito. Nais ko lamang po magbigay ng isang pakikiramay po sa ating kaibigan na kaninang umaga lang po pumano po ang ating kaibigan na isa po siya sa kilalang vlogger na kaibigan natin si Mima Alicia, na isa po siya sa mga talagang sumusuporta po sa administrasyon na talagang solid supporter, volunteer vlogger na talagang loyalista, talagang nag-vlog po siya, isang content creator na nag-vlog po sa administrasyon, na kung saan, mga kababayan, nakilala rin po kasi itong si Mima Alicia, mga kababayan, sa kanyang pagsuporta po dito sa West Philippine Sea. Bata pa po ito si Mima Alicia, 24 pa na po, mga kababayan. Siya po ay nabaril po, no? At wala pa pong formal na mga ulat kung ano po yung pinaka naging final investigation po. Yun lang po. Kaninang umaga lang po siya po ay nabaril po ng ride in tandem yung pero hindi po natin alam yung ibang ano po. Pero syempre po, isang pakikiramay lang po sa isang Mima Alicia, na isang magaling na vlogger. Yun lang po, mga kababayan, at puntahan na natin itong topic natin ngayon, no? Ngayong araw na to sa Bagong Pilipinas, mga kababayan, syempre may mga magandang balita tayo dito ngayon, na kung saan ngayong araw na to, Biyernes, na ako po ngayon ang naka-assign. So sa ngalan po ng aking mga kasama, vlogger ng bayan, at syempre si Stephen Lee. Ayan, mga kaibigan natin yan. From Tuesday and Friday po kami. So ito na, mga kababayan, magbibigay po tayo ng isang magandang balita ngayon, no? Itong programa po ng ating First Lady, no? Na magugulat kayo, mga kababayan, kasi sa programa po ni First Lady, meron po tayong magandang ibibigay na balita sa inyo, mga kababayan, dahil nga po bukod po sa mga Love for All na programa na flagship po ni First Lady, eto naman po tayo ngayon. Dito po tayo sa Paranaque, mga kababayan. Dahil dito po sa Paranaque, meron po isang inisyatibo ngayon na flagship dito. Ito po yung libreng bigas para sa 35,000 pamilyang taga-Paranaque, no? Ito, basahin lang natin, mga kababayan. Ito po kasing flagship program niya po, mga kababayan. Itong 35,000 po, no, na mga pamilya ang nakatanggap, no, nakatanggap dito sa ano na to. Basahin lang natin, mga kababayan, ha. Patuloy ang pag-abot ng tulong sa ng pamahalaan sa pangunguna ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pamamagitan ng programang Mula sa Puso sa Pamilya Caravan, no. Ito po yung isa kanyang programa na kung saan yung mga bigas po, no, na ipinamimigay dito. Ang sabi po dito, no, nasa 35,000 po na mahirap na vulnerable na pamilya sa Paranaque City ang nakatanggap ng 10 kilong libreng bigas upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin. Yan, isinagawa ng ikalawang yugto ng distribusyon sa Paranaque Sports Complex kung saan nakiisa rin ang mga lokal na pinuno sa pamumuno ni Mayor Eric Olivares at Metro Manila Council President Mayor Francis Zamora. Ayan, at ang proyektong ito, mga kababayan, ay bahagi ng mas malawak na advokasyang Bagong Pilipinas. Ayan, tapos ito po ay suporta sa ating mga lokal na magsasaka dahil sa kanilang direktibang binibili ang mga pinamahaging bigas na gamit ang local government support fund, no? Alam mo, kagandaan dito, mga kababayan, itong binasa ko na ito na itong programa po ni First Lady, no? Kasi alam naman natin, ano ba yung mga kilala natin mga programa na ginagawa po ng ating First Lady, yung po yung kanyang Love for All, di ba, nabanggit ko po kanina, mga kababayan. Kung yun naman po ay para sa mga gamot, di ba, mga laboratory, mga healthcare, di ba? Ito naman po, itong kanyang pangalawang programa na to na talagang nakakatuwa, mga kababayan, kasi ito ay para po sa mga pamimigay po ng bigas, no? At ang programa na to, mga kababayan, bukod sa marami po tayo natutulungan mga Pilipino, no? Yung mga magsasaka po ay natutulungan din. Bakit to? Kasi sinabi ko kasi dito, mga kababayan, ito palang mga pinamimigay na bigas, ito ay binibili rin po sa mga magsasaka. Kung maalala nyo po yung mga programa po ni PBBM, yung mga sa Antique, no, yung nangyari po ng farmers machinery, di ba, na ipinamigay, no, at yung mga programa na to, eto ngayon, mga kababayan, nagagamit ngayon dahil sinisipag ang ating mga magsasaka. At itong mga magsasaka ngayon natin, wala naman silang problema na ngayon sa pag-ani, dahil sa pag-ani nila, mga kababayan, eto, binibili ng gobyerno. At eto ngayon, ang pinamimigay ngayon dito sa programa po ng ating First Lady na Mula sa Puso para sa Pamilya. Napakagandang ano to na programa, mga kababayan. At syempre, no, sa mga nanonood po ngayon, no, sa mga programa po ng ating First Lady, marami pa pong mga lugar na pupunta nito. Hindi naman po isang beses lang to, no. Ang sabi nga dito, pangalawang distribution na to sa Paranaque. So may mga susunod pa na mga programa na pupuntahan niyan kung saang lugar. Pero ang mahalaga dito, mga kababayan, dahil sa mga programang to, marami po talagang natutulungan ang ating gobyerno. At itong patunay, mga kababayan, na ito si First Lady pa lang po ito, mga kababayan, sa kanyang programa na dalawang flagship program. Actually, marami pa pong ibang mga programa bukod dito, pero syempre ito yung maganda ngayon na programa na nakikita natin na marami ang talagang natutulungan. Kasi imagine, mga kababayan, 35,000 na pamilyang taga-Paranaque, mga kababayan, di ba? So napaka ano to, napaka tawag dito, gandang programa po. At sana po, suportahan natin. Mapalakas pa po ito, no? Itong programa na to. Lalo na po yung Love for All, di ba? Kasi mga healthcare, ano yun, mga tulong po sa mga gamot, di ba? Mga tanga libreng gamutan, di ba? Marami pong naibibigay na tulong mo yun, itong Love for All. At ito naman, programa na ito, eh maganda rin mo ito, no? So, dumako tayo mga kababayan, no? Bukod dito sa, tawag dito, programa po ni First Lady, eh siyempre itong pag-uusapan ngayon natin, no? Eh, matindi ito mga kababayan, itong topic natin ngayon. Kasi po, medyo konektado rin po ito, no? Dito sa ating kaibigan, no, na nabanggit ko po kanina, no, na si Mima Alicia. Dahil kilala po kasi si Mima Alicia mga kababayan na isang bata na ano, no, na talagang nakita rin natin, no, sa mga vlogs niya na ipinaglalaban niya rin yung West Philippines, no? At naging boss din siya diyan. At may mga napapanood pa natin dati na ano, may mga vlogs pa siya dati mga kababayan na meron din siyang mga talagang bumubos din tong bata na to. Nakakalungkod dahil mukha rin, siya rin mukha ng kabataan din siya na talagang makikita niyo talaga yung dedikasyon ng batang to. Pero siyempre, kalungkot po, di ba? Pero ito po, konektado po kasi mga kababayan. Dahil ito pong topic ngayon natin ay patungkol po dito sa paglalabas po, no, ng tawag dito AI na naging usap-usapan ngayon sa social media ngayon at talagang kontrobersya po ito. No? Ano po ba itong issue na ito mga kababayan? Ito, basahin lang natin mga kababayan. No? Yung issue pong ito ay tungkol po ito sa isang AI-generated video na inilabas ng China. No? Itong, ng China Daily, isang state-run media outlet ng China. Ang video ay inilabas noong July 10, 2026. No? July 10, 2026, kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo po ng 2016 Arbitral Award tungkol sa West Philippine Sea. Ano po ang pinapakita sa video? Eh, ang pinapakita po dito sa video mga kababayan is yung pong ano, yung AI ho na unggoy, no? Yung tawag dito, nakasuot ng barong, at sa lakot malinaw na tumutukoy sa isang Pilipino, 'di ba? May mga kamay na kumakatawan umano sa United States at Japan na nagsasabi o kumukontrol sa unggoy kung ano ang dapat nitong gawin o kantahin, no? So dito pa po mga kababayan, ito yung kasi ang itsura ko kasi nito mga kababayan, sa bagay hindi kasi natin pwedeng i-play. Makikita niyo naman po 'yan na ano, no, yung photo, no, nasa ano natin. Paki ano nga lang po yung ano, yung photo po nito. Yan. Yung itsura po nung photo. Yan. Para sa kaalaman po ng lahat. Yung photo po, yung photo ng monkey. Yan, yung yan. Ayan. Yan po yung ano, yung photo na naging kontrobersya po mga kababayan, no? At dito po, no, ano po ba ito? Ano po ba yung ibig sabihin niyan kung bakit naging kontrobersya yan? Kasi iyan po, kasi nakasuot po kasi siya ng barong, 'di ba? Nakasalakot, malinaw na ito, tumutukoy sa isang Pilipino, 'di ba? Tapos may kamay na kumakatawan umano sa United States at Japan na nagsasabi o kumukontrol ng unggoy kung ano ang dapat nitong gawin o kantahin. Hawak ng unggoy ang papel na may nakasulat na South China Sea Arbitration Award. Oh, tapos sa huli, itinapon ang unggoy sa dagat, binomba ng water cannon ng isang barko. Yan, di ba? Isipin nyo ito mga kababayan. Di ba para bang pangiinsulto ito? So, para bang isipin nyo ito mga kababayan na makakita ka ng ganyang video. So anong gusto nilang palabasin? Di po ba? Sa atin naman po mga kababayan, yung mga ganitong hindi na natin maiyalis yan. Alam naman natin social media, maraming mga ganito, mga fake news, maraming mga pangbubuli, di ba? Na nakikita natin kasi uso na po yung mga AI ngayon, no? Kaya ito naging kontrobersya kasi alam naman na natin itong issue ngayon sa West Philippines, si mga kababayan. So ano pa po ang sinabi dito, no? Ano po ang naging action ng gobyerno natin? Ayon po dito mga kababayan, ang sinabi po dito, itong official ng mga Pilipinas nagsasabi, ang sabi po nila sa mga official po, sabi raw po dito, racist dahil inihambing ang mga Pilipino sa unggoy. Dehumanizing dahil inilalarawan ang mga Pilipino bilang mas mababa o hindi ganap na tao. Propaganda na layong maliitin ang tagumpay ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award at posisyon nito sa West Philippine Sea. Ano ang sinasabi ni Gilbert Teodoro, mga kababayan? Ito, medyo nakapagsalita rin si Gilbert Teodoro dito at ito po ang kanya naging pahayag, mga kababayan. Ang sabi niya, contemptible propaganda. Isang halimbawa ng rasismo at pagpapakalat ng galit. Anya, ipinapakita lamang nito na hindi umano kayang ipagtanggol ng China ang kanilang claim sa West Philippine Sea. Gamit ang batas at ebidensya, kaya nauwi sa propaganda at personal na pang-iinsulto. Ano naman ang naging aksyon ng Pilipinas, mga kababayan? Ano naman po yung naging sinabi ng mga ilan diyan na kung ano pa naging opinion ng iba? Dahil siyempre dapat po dito i-actionan ho ito, no? Yang sabi ho dito, kinundin na ang video, no? Sinabing ito ay offensive, distressing at unacceptable. Hiniling na alisin ang naturang video mula sa social media. Yan, kasi ano ang connection nito kasi sa arbitral award nung nakaraan, mga kababayan? Kasi itinaiming po talaga nila, mga kababayan, etong paglalabas ng video na to dahil po sa nagarap na award. Sabi po dito, sa madaling noong 2016 po kasi nagpasya ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na batayan ang malawak na 9-line claim ng China sa South China Sea. Tinanggap ng Pilipinas ang ruling na ito, ngunit patuloy itong tinanggihan ng China. Ang AI video ay nilabas sa panahon ng paggunita sa 10th anibersaryo ng naturang desisyon. Sa madaling sabi, mga kababayan, ang kontrobersya ay hindi lamang tungkol sa isang video. Ito ay naging issue dahil ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy ay itinuturing na ng pamahalaan ng Pilipinas bilang isang racist at dehumanizing na propaganda na may kaugnayan sa iduan ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Ayan po, mga kababayan. So, hindi, sa akin, mga kababayan, ako naman, siyempre, pang-insulto yan, no? Kung mapapansin nyo naman po, mga kababayan, yung video kasi hindi lang natin open replay, kaya po ito na lang yung inano natin. Makikita nyo naman po talaga, very obvious naman po yan. Pero siyempre, daanin pa rin po natin sa malumanay na pakikipag-usap po dyan na kung saan. Sinabi naman po ng gobyerno natin na nag-request po sila na ipatanggal. Tanggalin na lang. Ewan po natin kung ano hanggang saan makakarating ito. Pero siyempre, importante, nagsasalita rin tayo, nagsasabi rin ho tayo ng ating karapatan dahil nga pang-insulto nga ho ito. No? Alam naman ho natin na itong ipinaglalaban natin dyan sa West Philippines, mga kababayan, talagang naninindigan tayo dyan, lalo na po ang ating mahal na Pangulo. Talagang makikita nyo naman na talagang bumuboses siya dito, mga kababayan. Kaya salamat po sa mga tao talaga na sumusuporta dito sa laban natin sa West Philippine Sea. At dito, mga kababayan, no, bago tayo pumunta mamaya sa ating isa pang topic, no, nais ko lamang po, no, anyan-yan yung mga ano diyan, mga kababayan natin, na tuwing Friday po, may mga programa na po tayo ngayon tuwing Friday at kasama po natin dito si Stephen Lee. Pero bago diyan, mga kababayan, magbe-break muna po ako. At sa last topic natin, no? Saglit lang po kasi tayo ngayon, mga kababayan. So, abangan niyo po ang sunod na topic natin mamaya at babalik po ako.
7: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam niyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th siglo, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon.
19: Dahil dito, libo-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
20: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
21: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
22: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
21: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
22: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
21: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
24: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
25: Ako si Nelda Hilbaliga, taga Lucena City. Ako ay benepisyary ng TUPAD at ito ay nakatulong sa akin pandagdag sa pang-araw-araw na gastos at pang nakabili ng gamit ng mga bata. Maraming salamat nga pala sa KBBM sa paglunsad nitong TUPAD program at nakatulong ito sa amin.
26: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
27: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
23: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Vloggers ng Bagong Pilipinas! Vloggers ng Bagong Pilipinas!
18: Time check, 8:31 ng gabi, no, mga kababayan. Ito pa rin tayo, mga kababayan, ang inyong lingkod, Papatrick's TV. At ito sa pagpapatuloy po ng ating programa. At ito na naman po ang ating, isa na naman po sa napakagandang programa ng ating Pangulo na si PBBM, dahil po dito, no, basahin ko lang po, no. At syempre, bago natin basahin, syempre i-play muna natin ng itong video, mga kababayan, itong programa po na itong pamimigay po ng sa Tarlac po, 70,000 na pamilya sa Tarlac, may bagong pag-asa. Salamat sa 4PH ni PBBM.
1: 7,000 housing units sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nalalapit ng i-turnover sa Tarlac City. Binisita ni Vice Secretary Sir Ramon Aling kasama ni Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta at Pag-ibig Fund Deputy CEO Alex Aguilar ang Kaya Homes Tarlac. Ang Kaya Homes ay isang subdivision development sa Barangay Armenia Tarlac kung saan 7,000 na pamilya ang maaaring manirahan sa oras na ganap na itong matapos.
3: It's a dream come true. Napakasaya ko na mayroong swak sa budget ko. Iba talaga yung nangangarap ka na, ay sana ba may sarili akong bahay. Gawa mo kasi lahat ng gusto mo sa bahay mo, makapagpahinga ka ng maayos, na hindi ka nahihiya sa kamag-anak mo. Diba, iba talaga yung feeling na, na masarili kang bahay.

Pamilya sa Tarlac ang unti-unti nang nagkakaroon ng disente, ligtas at abot kayang tahanan sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o 4PH ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. No? Hindi lang po ito simpleng proyekto ng pabahay. No? Ito ay pagkakataon para sa mga pamilyang matagal nang nangangarap magkaroon ng sariling bahay, isang lugar kung saan ligtas ang kanilang mga anak at may maayos na kinabukasan. Ayan. Kapag may sariling tahanan po ang isang pamilya, mas nagiging matatag ang kanilang buhay at mas lumalakas ang pag-asa para sa susunod na henerasyon. Ipinapakita po kasi dito mga kababayan ang programang ito na kapag nagtutulungan ang pamahalaan at mga lokal na pamahalaan, mas maraming Pilipino po ang naabot ng tunay na serbisyo. Patuloy po nating suportahan ang programang nagbibigay ng konkretong benepisyo sa ating mga kababayan. Ayan. So, napakagandang programa ito mga kababayan. Actually, sa mga programa po, no, sa mga flagship program po ni PBBM, isa po ito sa mga talagang maraming natutulungan. Actually, sa kaalaman ng lahat mga kababayan, ang First Lady, no, kanina, yung kaninang topic natin, di ba? Kung makikita nyo naman na talagang may mga tulong sa mga kababayan natin, makikita nyo po talaga yung pagsuporta sa mga kababayan natin, mga nagagawa po ng Pamilya Marcos, ng ate, syempre ni First Lady, at saka ni PBBM, di po ba? Eh, ito naman, ano po ba? Para sa inyong kaalaman lang, no, mga kababayan, ano-ano po ba itong mga kilala mga flagship program po ng ating Pangulo. Itong mga pabansang pabayan niya po, lalo na po yung ano niya, yung kanyang kadiwa na kung saan ibinalik po ni PBBM itong kadiwa, mga kababayan, na alam naman natin, no, itong programa ng kadiwa, mga kababayan, na talaga ibinalik niya na siguro sa marahil sa iba, hindi ko kasi nila alam ano ang kahalagaan itong mga programa po ng ating mahal na Pangulo. Kaya nga itong pambansang pabayan niya na itong mga kababayan, iilan lang po sa mga kasama natin, mga content creator na talagang naibablog din ito kasi nga, siyempre kailangan naman talaga natin na meron tayong kada programa po ng ating mahal na Pangulo, meron tayong mga proof, no, ng mga napapatunayan na mga videos katulad doon ito na naipapakita natin na may mga naiapapaabot na tulong sa mga kababayan natin. Kaya mahalaga po talaga na kami po mga content creator, no, lalo na sa mga programa po namin, sa mga channel namin, naibablog namin ito. At ito yung pagkakataon mga kababayan na nandito kami sa Radyo Pilipinas at marami po nakakanood, napapanood po sa buong Pilipinas to, no, at lalo na po sa TV, di ba, sa mga radyo. Ito pong pagbibigay namin ng balita sa inyo sa mga ganitong programa, ito po ang patunay na kung maraming mga fake news dyan, fake news peddlers na talagang pinapasinungalingan itong mga programa na to, pero dito nyo makikita, dito lang po sa Radyo Pilipinas, mga kababayan, ang mga programa ng gobyerno na talagang totoo, no? Kasi ito mga kababayan, no, may ano ko lang, no, sa mga programa po kasi ng ating Pangulo, marami po talaga mga programa ang Pangulo na hindi lang po talaga na ilalabas, no, na actually kagandahan nga nito dahil meron po tayong Radyo Pilipinas na talagang ibinabalita po lahat po ng programa ng ating mahal na Pangulo. Sa mga ibang mainstream media naman, siguro may mga ilan-ilan din po. Pero siyempre, ano po ba mga hot topic lagi o ngayon? Diba? Siyempre yung mga, alam niyo naman po mga kababayan, sa mga krimen, yan mga yan, yung mga awayang politika, yan ho yung mga kadalasan ho talaga mga talagang nai-highlights ho lagi sa social media, sa mga mainstream media. Pero yung mga ganitong mga programa, siyempre may mga kagandahan pa rin ito, may good thing pa rin ito mga kababayan, may mga ilang mga programa pa rin na talagang nailalabas sa mga ganitong nagagawa po ng ating Pangulo. Dahil sabi ko nga mga kababayan, itong pabahay pa na to, hindi natin alam na may mga taong totoong mga kababayan natin na nagpapatotoo na nakikinabang ho sila at na natutulungan ng programang ito. Tulad po kanina nung nabanggit natin yung kay First Lady, itong Mula sa Puso para sa pamilya, no, 'di ba? Ang dami po natulungan nito, 'di ba? Tapos ito ngayon, na talagang meron naman po ang ating pangulo itong kanyang programang 4PH, 'di ba? At siyempre, marami pa pong programa ang gobyerno natin na dapat talagang malaman ng ating mga kababayan.
Diba? At ito mga kababayan, bago tayo, meron tayong pag-uusapan ngayon. No? Speaking of

0: no, pagtulong, eh siyempre dito po tayo sa ating seguridad, no, dahil nga po ang ating chief PNP ngayon, si PNP Chief General Jose Melencio Nartates, mga kababayan, eh maidagdag ko lamang po, no, kasi doon po sa issue, naging issue po ito doon sa taxi, ano, sa isang tricycle, itong nangyaring pagsaksak po, no, na kung saan eh trending ho ngayon, no, doon sa rider po ng, no, mga kababayan. Eh ito po, meron pong pahayag po ang ating chief PNP, no, ang sabi po dito, no, nagbigay ng pahayag po pat ang PNP, no, patungkol po sa mga insidenteng kinasasangkutan ng motorcycle taxi rider, no. Ang sabi po dito, mga kababayan, ayon sa PNP, na aresto na ang mga suspect dahil sa mabilis na aksyon ng mga pulis at sisiguraduhin mananagot ang mga responsable ayon sa batas. Makikipagtulungan din ang PNP sa mga ride hailing company, LGU at iba pang sektor upang mapalakas ang seguridad ng mga rider, pasahero at publiko. Hinihikayat din ang lahat na maging mapagmatsyag at agad at magsumbong sa kahinahinalang aktibidad sa 911 o pinakamalapit na istasyon ng pulisya, no. So salamat naman po sa ating PNP, dahil nga ito, dito nyo po makikita, mga kababayan, ang patunay na ang PNP po ay talagang umaaksyon, no. Kasi marami po kasi nagsasabi, sabi ng iba, hindi po natin maalis, ganyan po talaga sa social media, no. Marami pong mga haters na alam naman natin, mga kababayan, na hindi natin maialis na merong kumukundi na sa gobyerno. Sa gobyerno, meron din talagang tao rin na talagang sumusuporta, no. Pero ganun pa man, mga kababayan, siyempre kung pairali natin yung magpatuloy itong mga fake news na to, siyempre eh meron dapat ganito mga programa katulad natin, mga content creator, mga vloggers na nagbibigay ng mga information na katulad nito. Isipin niyo, mga kababayan, itong ginagawa ng PNP ngayon, eh napakahalaga nito na malaman ng sambayan ng Pilipino na itong mga to ina-actionan agad at siyempre hindi madugo. Pero kung totoo lang, in fairness sa dating ano, no, wag na nating pag-usapan yung mga dating nakaraan, yung mga nakaraan, pero ang mahalaga po ngayon is as in hindi siya madugo itong war on drugs saka itong pagsugpo sa kriminalidad. Kasi mahalaga po talaga na umiral po yung batas natin, no? At yung pagpapanagot, kailangan may mga due process po talaga na nangyayari. Katulad po dito, ito pong pagkakahuli po ngayon, isa naman po successful na accomplishment po ng ating mga kapulisan. Actually, marami po kasi mga kababayan ngayon na lumalabas sa social media na talagang hindi na natin may alis na yung mga ganitong pambabas sa gobyerno, talamak din kasi ano yan, kumbaga mga trolls, di ba, na naglalabasan. Pero siyempre importante pa rin, mga kababayan, na ano natin to, na madibang natin yung mga ganito. At salamat naman po sa ating chief PNP, dahil yung pagpapaigting niya po dito sa police visibility, isa pa yan, mga kababayan, ano po, para sa inyong kaalaman po, no, kung bakit hindi, actually taliwas po sa sinasabi kasi nila, mga kababayan, na yung kriminalidad daw, grabe, kasi ang lumalabas kasi sa social media ngayon, grabe na yung ano ngayon, yung mga barilan daw ngayon, grabe na daw po yung mga ano ngayon, yung mga patayan na sinasabi nila. Pero mga kababayan, kung magpa-fact-check tayo, alamin natin mabuti, kung sa mga accomplishment lang, marami po ang accomplishment pang ang ating kapulisan. Actually, nasa almost 1,500 plus, no, mga death na records po, kumpara noong nakaraan, mas mababa po ngayon sa loob po ng panunungkulan ni PBBM, no? Dahil po yan sa police visibility sa mga operation po ng PNP, mga kababayan. Kasi ang discarded po kasi ngayon ang ating chief PNP kung bakit nagustuhan ko itong programa niya, itong mga ginagawa niyang programa, itong mga kanyang direktiba, mga kababayan. Itong police visibility po kasi, mga kababayan, na kung saan pinapakalat niya po sa mga ano, sa bawat establishmento. 24 hours po yan yung mga duties ng mga yan, may gabi, panggabi, hapon. Kaya kung makikita nyo sa mga kababayan natin yan, lalo na nandito sa Metro Manila, mga kababayan, makikita nyo naman po sa mga lugar ninyo, sa mga restaurant or sa mga mall, nagkalat po yan. At ang kagandaan pa, mga kababayan, maibigay ko na rin yung paglalagay ng mga police desk, help desk po sa mga schools. Yan, isa pa po yan, mga kababayan. Dahil, alam nyo kung bakit? Kasi alam naman natin kamakailan na po yung nangyaring insidente po dyan sa Tacloban. So, eto nga po, no, itong ginawa po ng PNP ngayon is talagang mas pinalakas pa po ang police operation, no? Dahil sa police operation na ito, mga kababayan, 24 hours police operation, meron po sa gabi, meron sa umaga at hapon, no? Na hindi naman po ibig sabihin nito na wala nang tulugan. May mga naka-duty po yan, mga kababayan. Pinalakas po yung mga police operation tulad ng mga ano, ng mga checkpoint, di ba? Yung mga offline sita, offline galugad, di ba? Yan po. Kaya kung titignan po natin, marami pong mga accomplishment po yan. Kung titignan niyo lang po sa Philippine National page, no? Makikita nyo po yan. At binablog din po natin yan. Kasama po ng aking mga vlogger din po, no? Itong mga police operation po ng ating kapulisan na dapat ninyo rin pong malaman na ito sa mga programa po na ginagawa po ng PNP, hindi lang po basta pagsugpo sa kriminalidad, may mga programa rin po ang PNP na nakakatulong din po sa mga kababayan natin, tulad po ng mga yun po yung pag gagabay nila sa mga schools ngayon, itong paglalagay nila ng ano, no, ng PNP ano, help desk, mga kababayan, na kung saan para hindi na sila mahirapan, yung mga kababayan natin, yung mga nasa schools, pag may mga katanungan sila, may mga help desk na rin po na pwede nilang puntahan, yung mga, para hindi na nila kailangan pumunta sa mga substation, kasi naglalagay na po ang PNP ngayon ng help desk sa mga schools, 'di ba? Meron na po yan ilalagay. Buong Pilipinas po yan, mga kababayan, na buong Pilipinas may mga help desk na. At sa mga help desk na yan, ano po ba yung mga ano diyan, mga pwedeng gawin, isangguni ng mga estudyante diyan? Syempre, yung halimbawa pag may mga na-bully na nangyayari or may nakita silang ano, at least mas malapit na, no? At syempre, iwas na rin, pag-iwas na rin to sa mga masamang tao na talagang alam naman natin sa mga nangyari doon sa Tacloban. At least ito, pag may mga police visibility na nandyan, maganda to para at least maiwasan, no? At ang kagandaan pa dito, yung mga programa po ng PNP, yung pagbibigay ng mga advice, di ba? Yung paalala, mga awareness sa mga estudyante. May mga programa at ano po na ginagawa ang ating kapulisan dyan, no? Isang napakagandang programa po na ginagawa po ng ating PNP ngayon. At actually, kamakailala po, na-vlog din po natin yan. Itong announcement po ni PNP, yung pong patungkol po dito sa mga help desk na to, na kung saan, mga kababayan, buong Pilipinas na po, sa kautosan po ng ating kapulisan, gusto niya maging safe po ang mga kabataan ngayon, no? At syempre, importante na rin po yung mga itinuturo ng ano natin, ng ating mga kapulisan. At speaking of PNP, mga kababayan, nais ko lang din pasalamatan, no, ang ating chief PNP, dahil nga po doon sa isang kaibigan ho natin, no, bago tayo magtapos, mga kababayan, doon sa isang kaibigan ho natin na nabaril ho, nagsabi na po ang ating PNP chief na hindi ho nila lulubayan ito at talaga iimbestigahan ho nila mabuti. At ganoon din po sa ating director, NBI director Matibag, na kung saan nasabi niya rin na talagang aaksyonan kagad nila to, no? So ayan po, mga kababayan, no? At mag-break ulit po, ulit tayo, mga kababayan. Break lang po ulit tayo at babalik tayo mamaya.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Balitang pambansa.
5: Sa ulo ng ating
4: pinakamalawang na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
5: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan.
5: Sa sambayanan.
1: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
5: Magkaisa.
6: Pagtulungan.
5: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
5: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko,
1: and The Capital,
5: ang boses ng Pangulo,
1: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
5: in the new era of collaboration.
4: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
1: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko,
1: sa 104.3 The Capital.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
8: Killer Joe, go! Holding her so tight.
7: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, time check po, 8:53. Ayan, ata ilang minuto na lang po, magtatapos na rin po tayo mga kababayan. At ito, ihahabol lang natin itong ating balita ngayon. No? Patungkol po nga po dito sa na-vlog din na rin po natin itong mga kababayan. Ito po sa PRA, no? At magbibigay lang tayo. Isa pa po sa mga maganda pong balita ngayon mga kababayan, yung programa po ng PRA, ito po yung ano, no? Yung sa pagdiriwang po ng ika-50 na anibersaryo ng Philippine Reclamation Authority o PRA, isang makabuluang regalo ang kanilang inihatid po sa mga mamamayan po ng Cavite, libreng serbisyong medical, dental at optical para sa mga estudyante, magulang, guro at mga kababayan, lalo na sa ating mga mangingisda, no? Ang sabi po dito, nagsimula ang programa sa Amaya Elementary School sa Tansa, Cavite, kung saan handang residente ang nabigyan ng libreng konsultasyon, pagpapabunot at paglilinis ng ngipin at pagsusuri ng sa mata. Higit pa rito, tumugon din ang PRA sa panawagan ng mga guro na mabigyan ng optical care ang mga batang nahihirapang magbasa upang mas mapabuti ang kanilang pagkatuto at pagkakaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Tinataya pong 300 katao bawat araw ang nakikinabang sa programang ito, na magpapatuloy tuwing Sabado at Linggo hanggang Hulyo 19 po, no? Sa iba't ibang paaralan at komunidad po dyan po sa Cavite. Patunay ito na ang tunay na serbisyo ay hindi lamang nasusukat sa mga proyektong pang-infrastruktura, kundi sa malasakit na direktang nararamdaman ng bawat Pilipino. Kapag ang kalusugan ng mamamayan ang inuna, mas matatag ang pamilya, mas maayos ng ang edukasyon at mas maliwanag ang kinabukasan ng ating bansa. No, actually mga kababayan, itong programa po ng PRA, ito mga kababayan, no, nagpunta kami dito sa na-vlog ko po to, napuntahan ko po to ng mga kababayan. Actually, laking pasasalamat po ng mga kababayan natin yan dito sa Cavite, no? Dahil po ang PRA, nagulat sila na may mga ganitong programa rin pala, no? Na actually, sa nung mga na-interview ko kasi mga kababayan, yung mga pamilya doon na kung saan may mga nagpabunot, meron din po yung nagpaano ng mata, no? Libre, kasi libre rin po yun, libre rin po yung ano, yung konsultasyon, lalo na kung halimbawa pagkonsulta ka, merong alba mahina anong ng mata mo, meron po silang libreng ano doon, libreng salamin, at syempre meron din may mga ano, pabunot, 'di ba? Tapos yung mga ano, pap smear, meron din po doon mga kumpleto po, no? Na-vlog natin 'yan. Nakakagulat lang ho kasi syempre ano ba pagkakala natin pag sinabing PRA, yung Philippine Reclamation Authority, 'di ba? Naalam naman natin kung ano lang po yung mga ano, pero meron din pa lang mga ganitong programa ang PRA, no? Kaya po natin ay dagdag lang tong balita na to mga kababayan, kasi gusto lang natin pong ipatid na sa bawat ahensya ng gobyerno, no, na kung saan dahil sa utos pa ng ating pangulo na dapat nararamdaman po ng sambayan ng Pilipino ang gobyerno, tulad po nitong mga bawat ahensya, Department of Health, yan, yung mga agriculture, di ba, katulad po nitong PRA, na kung saan hindi natin in-expect na may mga programa pa po palang ganito na talagang ginagawa para makatulong po, bukod po sa kanila mga ginagawa dyan sa Cavite, may mga tulong na ginagawa ang PRA, na napakagandang malaman din po ninyo to na ang gobyerno po ng ating mahal na Pangulo ay talagang umaaksyon, na talagang dahil po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, lahat po sila nagiging aktibo, at talagang makikita nyo at unti-unti mong pinaparamdam mo sa inyo ang serbisyo na gusto ng ating mahal na Pangulo. Kaya kung, dahil po ang ating Pangulo, alam naman natin na talagang sobrang sipag yan mga kababayan, na talagang nakikita naman natin na taliwas sa mga mga bashing na natatanggap po ng administrasyon, ilan lang po yan mga kababayan. Kabi po mga vloggers ng Bagong Pilipinas, ito po, naghahatid po kami sa inyo ng mga ganitong balita na dapat malaman ho ninyo, dahil nga itong mga programa na to ay talagang maraming ginagawa po ang gobyerno. At talagang ito yung mga programa na talagang sinusuyod po namin to sa lahat po ng ahensya ng gobyerno. Kaya salamat po sa PRA, no? At siyempre sa ating chairman yan, no? Chairman Lopez, no? At siyempre sa kay Sir Chua, no? At siyempre nga pala mga kababayan, bago tayo magtapos, no? Eh, nais ko lamang po pasalamatan ng ating mga kasamahan, no? Actually, may Tuesday, Friday po, no? Salamat nga pala sa ating kaibigan si Stephen Lee, no? Dahil di po siya nakapunta at busy, no? At siyempre sa ating kaibigan vlogger ng bayan, no? Si Melan, no? Salamat sa inyo, guys. At hanggang dito na lang po, no? Muli ito po ang inyong lingkod, Papa Tricks TV. At siyempre, batiin ko lang ang aking kapatid dyan, Gladys. Yan. At saka si Alan, ang kaibigan ko dyan, at aking nanay. At siyempre, ang aking asawa. At siyempre, supportan nyo pa ang ating channel, Papa Tricks TV. At One Shot TV sa Facebook. At siyempre, pasalamatan ko rin po ang RP. Nandito po, mga staff po dito. Salamat po sa inyo. At siyempre, nako, napalaban tayo. First time ko maging host ng ano dito, no? Kaya salamat. Bawi tayo, bawi sa susunod, mga kababayan. Thank you so much. Salamat po sa inyong lahat.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
14: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. aprobado na ang pagpapalawig sa 7-year period ng kwalipikadong 4Ps beneficiaries.
0: Headlines.
3: DSWD ikakasana ang pamamahagi ng uplift assistance.
0: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy ang pag-asiste kasunod ng nararamdaman pa ring tensyon sa Middle East.
0: Headlines.
3: DSWD ikakasana ang pamamahagi ng uplift assistance.
0: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy ang pag-asiste kasunod ng nararamdaman pa ring tensyon sa Middle East.
0: Headlines.
3: Singapore work visit ni Pangulong Marcos naging produktibo mga investment pledges na selyuhan. Pangulong Marcos is nasa pinal na ang kanyang sauna speech. Paghahanda sa nalalapit na ikalimang sauna, planchado na. Palasyo umaasang walang mangyayaring anumang drama sa impeachment trial.
0: Headlines.
3: Department of Foreign Affairs kinundi na ang inilabas na AI-generated video ng China Daily. Panghahamak ng China sa mga Pilipino, pinalagan din ng mga senador at ng Philippine Coast Guard. Walang gutom kitchen, palalawakin pa. At MMDA, mas palalakasin pa ang Yes to Ayos campaign sa mga kabataan. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, pagpapalawig ng 7-year period para sa kwalipikadong Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps beneficiaries, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Raquel Bayan. Muli, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 18th araw ng Hulyo taong 2026.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Araw po ng Sabado at makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, pagpapalawig ng 7-year period para sa kwalipikadong Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps Beneficiaries, inaprubahan ni Pangulong Marcos. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaprubahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Advisory Council na palawigin ng 7-year period para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa bisa ng Executive Order No. 120 na pirmado ng Pangulo, 13 ng Hulyo 2026, nakasaad ang hakbang na ito ay upang maibsan ang epekto ng krisis sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Batay sa EO, maaari pa rin makatanggap ng ayuda ang mga benepisyaryo hanggang sila ay nananatiling kabilang sa Level 1 o Survival at Level 2 o Subsistence batay sa Social Welfare and Development Indicator ng DSWD. Ayon sa EO, isinaalang-alang ng pamahalaan ang naging epekto ng nagdaang pandemya na nagpababa sa kita ng maraming pamilya at nakaantala sa kanilang pag-unlad. Layunin din ng kautosan na masigurong patuloy na makatatanggap ng sapat na suporta ang mga benepisyaryo hanggang sa maabot nila ang antas na pagiging self-sufficient o mayroon na silang sapat na kakayahan upang masuportahan ang kanilang pangangailangan. Ang DSWD natasa na palakasin ang case management system at gamitin ang kanilang pinaiging na SWDI upang masuri kung handa nang makapagtapos sa programa ang bawat benepisyaryo. Uhugutin ang pondo para dito mula sa kasalukuyang budget ng DSWD. Habang isasama naman sa mga susunod na panukalang budget ng ahensya ang kinakailangang pondo para sa pagpapatuloy ng implementasyon nito mula sa Malacañang para sa Bago Pilipinas, lakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, inanunsyo ni DSWD Secretary Rex Gatchalia na agad sisimulan sa susunod na linggo ang pamamahagi ng uplift assistance ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa kalihim, pinatayang 7.5 milyong kabahayan ang may kinabang sa programa na hatiin sa tatlong pangunahing grupo. Kabilang sa unang grupo ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at walang gutom program na makatatanggap ng one-time na 2,000 pesos na ayuda. Kasama naman sa ikalawang grupo ang 2.5 milyon na mahihirap na at near-poor households na natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS ng PSA at DepDep, ngunit hindi kabilang sa 4Ps at walang gutom program. Kabilang din sa programa ang 1.5 milyong low-income earners na tinukoy ng Social Security System o SSS. Ayon kay Secretary Gatchalian, target ng DSWD na maipamahagi ang malaking bahagi ng uplift assistance bago matapos ang buwan ng Hulyo.
5: Total number ng households na makikinabang ay 7.5 million households. Paano natin to pinangkat-pangkat? May tatlong pangkat na nabubuo. Ang unang pangkat ay binubuo ng 3.5 million na households o kabahayan na yan yung mga 4Ps beneficiaries natin, pati na rin yung walang gutom program beneficiaries. Ang walang dutong program beneficiaries, for everybody's information, sila yung tinatawag na food poor. So, may 750,000 tayo na food poor household. So, poor and then the food poor. The food poor is the lowest, yung pinakamababa na talaga ang kinikita.
3: Samantala, target din ng Department of Social Welfare and Development na maprotektahan hindi lamang ang mga pinakamahihirap, kundi maging ang mga low-income earners at lower middle income class sa pamamagitan ng uplift assistance. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, idinisenyo ang programa para matiyak na hindi malulugmok sa kahirapan ang mga pamilyang malapit na sa poverty threshold, lalo na sa gitna ng patuloy na epekto ng oil crisis. Paliwanag ng kalihim, batay sa simulation ng Asian Development Bank o ADB, kung walang agarang intervention mula sa pamahalaan, maaaring tumaas sa 16.2 milyon ang bilang ng mga mahihirap sa bansa. Sa ilalim ng uplift assistance, tinatayang nasa 1.2 milyong Pilipino ang mapaprotektahan laban sa pagbulusok sa kahirapan.
5: Kung ito yung poverty line, ito sila nasa taas. So they cannot sabihin hindi sila poor, pero nasa lower bracket sila or nasa lower category of the middle class, so to speak. Ayoko kayo i-bore sa mga terminologies kasi mahabang kwentuhan yun. Pero ibig sabihin, yung disenyo, kung tingnan nyo, mas marami yung nandun sa above the poverty line. So, binigyan emphasis natin yun. Ito yung mga, kaya nga merong angulo ng low wage sa SSS. Kasi ito, mga nagtatrabaho to, katulad natin, nabakawasan, nakakalpasan ng WIS, sila yung binigyan natin ng emphasis.
3: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga Pilipino para maibsan ang epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East. Una lang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palalawakan ng administrasyon ng suporta sa 7.5 million low-income households sa ilalim ng uplift assistance. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, tatanggap ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 3.5 milyong beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at walang gutom program, kasama ang 2.5 milyong poor at near-poor households. Anya, tig 2,000 piso kada buwan din ang matanggap ng 1.5 milyon na low-income workers at kanilang pamilya mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre.
6: Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, patuloy na tinututukan ng Department of Migrant Workers ang sitwasyon ng nasa 3,000 Filipino seafarers na na-stranded sa Strait of Hormuz. Nilinaw ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cuacda na hindi na hostage ang nasabing mga tripulante at patuloy pa rin tinutupad ang kanilang tungkulin. Ani na nanatiliring seaworthy ang sakyan nilang barko at patuloy na natatanggap ng mga seafarer ang kanilang sahod at benepisyo. Samantala, nasa 3,718 Filipino seafarers na ang ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz noong July 6 at 7. Subalit muling sinuspinde ang kanilang ruta dahil tumitindi na naman ang tensyon sa Middle East.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang bakunahing balita, naging produktibo ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Sa kanyang post-visit statement, sinabi ng Pangulo na kanilang pinagtibay ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong ang maratag na ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Tinalakay din ang kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, AI, edukasyon, healthcare, environmental protection at people-to-people exchanges. Dagdag pa ng Pangulo, naging makabuluhan din ang pulong niya sa mga business at investment executives, gayon din ang mapaglahok niya sa Milken Institute Roundtable Discussion.
7: This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Might upper middle income country, isa ito sa mga ibinida ng Pangulo sa naganap na roundtable discussion kasama ang iba't ibang business leaders sa Singapore. Anya, inilatag niya sa mga ito ang mahalagang investment opportunities na alok ng bansa. Ibinida rin ng puno ekotibo ang Modernized Finance Investment Infra Program ng Pilipinas kabilang ang Luzon Economic Corridor at ang bagong Public-Private Partnership Code at Green Lanes para sa strategic investments. Ang mga ito ayon kay Pangulong Marcos ay napapabilis ng pag-usad ng mga proposal at proseso na nag-aalis ng regulatory bottlenecks.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, binigyan ng exceptional na marka ng isang ekonomista ang naging matagumpay ng working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Nakaharap ng Pangulo ang Singaporean business leaders at investors sa kanyang pagbisita. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni economist at market analyst Professor Astro del Castillo na nailatag ng maayos ni Pangulong Marcos ang key economic strategic points ng pamahalaan kabilang ang economic reforms na isinusulong ng gobyerno. Anya, naging maagap din ang Pangulo na ibida ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status na sinertipika ng World Bank. Dahilan para lalo pang tumaas ang kumpiyansa ng mga mamuhunan at negosyo sa bansa. Umapila rin si Del Castillo sa pamahalaan na mas matutukan ang ease of doing business measures upang mas makahikayat ng mas maraming investors.
8: Sa kasunduan sa Singapore ay makakatulong sila palakasin ang ating technical knowledge and possible investments dito sa ating bansa. Ang Pilipinas kasi maganda pa rin ang lokasyon eh, no? Kahit saan nung tingnan. Mm-hmm. So talagang it could be one attraction, no? Lalo na kung talagang meron tayong hub na ino-offer sa kanila, no? Napakalaki pa ng Pilipinas, malaki pa ang espasyo, no?
3: Samantala, ikinagalak din ni Professor Del Castillo ang naselyohang investment deal ng ABC Impact sa Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Marcos upang mapalakas pa ang healthcare system ng bansa. Anya, mahalaga kasing mamuhunan na rin ang Pilipinas sa healthcare, lalo pat hindi naman pabata ang populasyon ng bansa at dapat ding matutukan ang human capital ng Pilipinas.
8: Ang ating populasyon at tumatanda rin yung sektor ng populasyon natin, no? So kailangan talaga 'yan, kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng talagang investments, no, para mas mapabilis, no, lalo na yung mga initiative ng mga private sector dito sa ating bansa. Madaming willing partners para makapag-invest dito sa health, no, and related investments na medically related, no. So magandang balita 'to, no.
3: Yan ang pahayag ni economist at market analyst Professor Astro del Castillo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Commission on Higher Education at Department of Migrant Workers naglatag ng panukalang Philippine-Singapore Nursing Scholarship. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Isinusulong ng Commission on Higher Education at Department of Migrant Workers ang panukalang Philippines-Singapore Nursing Educators Scholarship Scheme sa pulong ni Nacheda Chairperson Shirley Agrupis at DMW Secretary Hans Leo Cagdac. Tinalakay ang layunin ng programa na tulungan ang mga Pilipinong nurse sa Singapore na mapakapatuloy ng postgraduate studies habang nagtatrabaho. Inaasahang babalik sa Pilipinas ang mga beneficiaryo upang maging nursing faculty members o clinical instructors. Tutulong ang CHED sa pagbuo ng scholarship policy, pagkilala sa kwalifikasyon at pagbabalik ng mga scholar sa mga paaralan. Tinalakay rin ng dalawang ahensya ang iba pang programa para sa mga OFW at returning migrant workers, bahagi ang panukala ng lumalawak na educational partnership ng Pilipinas at Singapore kung saan may 47 aktibong ugnayan ang mga institusyong pang-edukasyon na Pilipinas sa mga partner institution sa Singapore. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:19 ng umaga. Isinasapinal na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro Regular na nakipag-ugnayan ng Pangulo sa agency heads kung yan ang kanilang tagumpay. Mahalagang programa at malalaking inisyatiba. Tumanggi naman ng Palace Press Officer na talakayin ang detalye sa security arrangements sa SONA, subalit tiniyak niya na handa ang gobyerno sa mga kinakailangang hakbang.
6: Tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. Ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 100% ng handa ang Kamara de Representantes para sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay kay House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz. Planchado na ang lahat ng kanilang paghahanda, partikular sa latag ng seguridad sa Kamara. Bagamat wala pa silang namomonitor na banta sa gaganaping SONA, sinabi ni de la Cruz na pinaghahandaan pa rin nila ang anumang untoward incidents sa labas ng batas ng pambansa. Anya, mahigpit na ang koordinasyon nila sa Philippine National Police at iba pang miyembro ng otoridad upang matiyak na walang mangyayaring anumang security breach sa SONA.
11: Nagkaroon tayo ng walkthrough together with all the concerned agencies spearheaded by PMS tsaka MPSC tsaka of course yung officials ng House tsaka ng Senate. So para maplansya natin yung mga mangyayari sa 27th of June, which is barely 2 weeks from now. So far, okay naman lahat ng mga preparations and everything. We just had to make sure na planchado lahat.
3: Si House Sergeant at Arms Chief, Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnayang paring balita, matagumpay na naisagawa ang walkthrough at ocular inspection sa loob ng batasang pambansa kasunod ng nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mismong si House Secretary General Sheloy Velicaria Garafil ang nanguna sa pag-inspeksyon sa loob ng Kamara upang tiyaking plansyado na ang lahat ng paghahanda. Muli namang nagpaalala si Garafil sa mga dadalo sa SONA na magsuot lamang ng modest clothing. Ito'y bunsod ng nauna ng deklarasyon na magiging simple lang ang gagawing SONA at wala ring ilalatag na red carpet. Dagdag pa na House Secretary General, isa rin itong akto ng pakikisa sa bawat Pilipino na humaharap sa iba't ibang krisis at upang ipabatid ang sinseridad ng pamahalaan sa mga kinakaharap na pagsubok ng bansa.
12: May 1,800 guests who are in the plenary. Mm-hmm. Pero outside, syempre, mas siguro the same number then. Because the other congressmen, they have called for their own guests. Pero this plenary can seat like 1,800 guests. Mag-implement kami ng security measures for everyone who will be entering the compound.
3: Yan ang pahayag ni House Secretary General Attorney Sheloy Velicaria Garafil.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, inaasahan ng Malacanang na wala magiging drama sa mga susunod na yugto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makarang ipresenta ng prosekusyon ang mga saksi sa Article 4 ng impeachment na tututok naman sa issue ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon sa Palace official, tulad ng maraming Pilipino, hangad din ng Malacanang na manaig ang katotohanan sa likod ng nasabing issue.
6: Inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kaya inumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi na siya babiyahe pa Bangkok, Thailand para sa isang anti-scam summit. Anya, dadalo na siya sa impeachment trial sa Senado sa susunod na linggo. Sa parehem ng media, giniit ni Matibag na personal siyang inimbita ni Federal Bureau of Investigation Director Cash Patel at magkakaroon sana sila ng pagkakataon na magpulong sa Thailand para sa kooperasyon at pagtutulungan, pero magpapadala na lang ng representative ang NBI para dito. Git naman ang NBI Director na kahanda siya sa pagharap sa impeachment court sa sunod na linggo bilang huling testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment.
13: Inurgo na lang natin, and I already communicated to Director Cash Patel na we will just request for some other time and some other occasion sa kasi ibang lugar na lang para magawa natin yun.
3: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari itong patawan ng contempt ang sinumang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na may kapangyarihan ang mga senator judge na mamungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang pasaway na testigo, abogado o sinumang tao. Kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang isinasagawa ang paglilitis. And man, nilidaw niya na kinakailangang may motion muna mula sa alinman sa mga partido o sa isang Senator Judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon dahil nananatiling passive o hindi kusa kumikilos ang korte sa mga ganitong usapin.
14: Kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity. Ako nga, nag-iingay, no? Na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions. Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila.
3: Si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: E giniit ni dating National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago na ang Operation Romanov ay orihinal na babala laban sa pamilya Marcos at hindi laban kay Vice President Sara Duterte o sa pamilya Duterte. Sinabi ni Santiago na ang salitang Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Basta Duterte sa Maisug Rally noong Enero 2024. Sa naturang rally, binalaan umano ni Mayor Baste ang Pangulo na bago ito matulog ay isipin nito ang sinapit na pamilyang Romanov, ang huling royal family sa Russia na minasakir noong 1980. Nagpahayag naman ng pagkagulat ang dating NBI chief nang biglang magbago ang kwento sa internet kung saan ikinalat ng ilang vlogger tulad ni Princess Maui na ang Oplan Romanov ay isang lihim na plano ng administrasyong Marcos upang itumba ang pamilya Duterte. Dahil nito, nanindigan si Santiago na handa siyang tumestigo sa Senate Impeachment Court para ibahagi ang kanyang kaalaman kaugnay ng naturang usapin.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, binigyan din ni Bureau of Jail Management and Penology o ng BJMP na walang iirat na special protocol sa kanilang mga pasilidad kahit makilalang personalidad ang ipipit dito. Pahayag ito ng BJMP spokesperson J-Rex Bustinera kasunod ng pagdala kay Senator Rodante Marcoleta sa BJMP bilang detainee. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na iira labang ang special considerations kung ang isang detainee ay kabilang sa vulnerable sector, mayroong kapansanan o senior citizen, o persons deprived of liberty na mayroong karamdaman. Kadalasan anya ang nilalagay nila sa mga selda na malapit sa infirmary ang iba. Kung kailangan talaga ng gamutan, mismong sa infirmary na pinananatili ang mga ito.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ng Malacanang na hindi panggigipit sa mga senador sa impeachment trial ang layunin ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang questionin ng ilang senador ang timing ng planadong investigasyon para ma-pressure umano ang mga senator judge sa impeachment proceedings. Kabilang sa mga iimbestigahan ng NBI ang umano'y 10 billion pesos na unliquidated funds sa pag-host ng bansa sa 2019 SEA Games, kakulangan ng bidding para sa ilang proyekto at kontrobersyal na 50 million peso cold run. Buwelta ni Castro, mandato ng NBI na investigahan ang anumang irregularidad sa proyekto ng gobyerno.
6: Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maglalabas na ang National Bureau of Investigation o NBI ng subpoena sa mga opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC sa darating na Lunes. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasama sa mga ipapasubpoena ang former chairman na si Ramon Zuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Lester Buenconsejo at iba pang board members. Ang subpoena ay para sa ginagawang fact-finding investigation ng NBI sa mga anomalya noong 2019 SEA Games. Nanon ang sinabi ni Matibag na ang FISGOC ay isang non-government organization na pinontohan ng higit 2 billion pesos noong 2019 SEA Games. Kabilang sa sisilipin sa audit ay ang mga ibinayad sa opisyal, mga biniling uniforme at mga pagkain sa mga atleta, partikular na ang kontrobersyal na kikiam o chicken longganisa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, mariing kinundina ng Department of Foreign Affairs ang inilabas na artificial intelligence o AI-generated video at editorial cartoon ng Chinese state-run media outlet na China Daily patungkol sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, patuloy pa rin ang kanilang kampanya sa paglaban sa malinging naratibo at information distortions na ginagawa ng China patungkol sa Arbitral Award. Gayon pa ng kagawaran, hindi katanggap-tanggap, offensive at isang act of distress ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy base sa inilabas na AI video ng China Daily. Pinatatanggal na rin ng DFA ang video at iba pang editorial cartoons dahil ito umano ay misinformation at mas nagpapalalim ng pagkawala ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at ng China.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay pa rin balita, mariing kinundena ng ilang mga senador ang inilabas na AI-generated video ng state-run media outlet na China Daily na nagpapakita ng racist depiction sa mga Pilipino. Anti-Senate President Sherwin Gatchalian, nakababahala ang inilabas na propaganda ng China dahil hindi lisensya ang freedom of expression. Dagdag pa ni Gatchalian, walang lugar sa isang sibilisadong lipunan ng anumang akto ng racism. Anya, mas makabubuti kung ibabalik na sa matalinong usapan ang anumang dialogue sa pagitan ng Pilipinas at China. Inilarawan naman ni Senador Kiko Pangilinan na mapanghamak ang inilabas na AI-generated video ng China Daily at isa itong irresponsibleng aksyon mula sa bansang China. Sinabi naman ni Senador Juan Miguel Subirin na tumawid na sa hangganan ng China dahil tila ibinibida pa ng nasabing bansa ang akto ng karahasan at agresyon na ipinapakita sa video. Anya, hindi ito marapat sagutin at sa halip ay lalo pang igit ng bansa ang karapatan nito sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng 2016 Arbitral Award.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bumalag si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, sa pahayag ni Senador Robin Padilla Cognes sa kontrobersyal na AI-generated video ng Chinese state media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Ayon kay Tariela, hindi wartime propaganda ang kanilang transparency na layon lamang isa publiko ang ginagawang pangaharas ng China lalo na sa mga Pilipinong mangisda at mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Anya, hindi sila gumagawa ng mga insidente kundi dinodokumento lamang ito. Naniniwala rin ang PCG spokesperson na insulto para sa may 26 million na bumoto kay Padilla na ang pagtanggap ng senador na ilarawan tayo bilang mga unggoy. Sinabi pa ni Tariela na hindi niya kailanman tatanggapin ng unggoy ang kanyang lahi at tunay. Napagalangan niya sa ating lahi ang ipagtanggol ito at hindi tanggapin ang mga pang-iinsulto.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, 6 hanggang 7 bansa ang inaasahang lalagda at magiging kasapi sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC para sa week-long Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meeting sa Hulyo 24. Kinumpirma ito ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA spokesperson for ASEAN Affairs Dominic Xavier Imperial, ang signatory countries ay kakatawarin ng kanilang foreign minister na ipapresenta sa 50th anniversary hosting ng Pilipinas sa TAC. Anya, inaasahang lalaluhan ng aabot sa 60 delegado ang nasabing aktibidad na kinabibilangan ng contracting parties at bagong signatory countries. Sa parehong aktibidad, sinabi ni Imperial na inaasahan ding bubuo ang ASEAN ng bagong mekanismo o modality of engagement para sa mga party members at mga bansang hindi parte ng ASEAN dialogue at sectoral dialogue partners na mapalalim pa ang engagement sa ASEAN.
15: The commemorative activity on July 24 will include a signing ceremony for countries acceding to the treaty, followed by the inaugural high-level conference of the high contracting parties to the TAC, which is the first of its kind in ASEAN, and a gala dinner to be hosted by the President of the Republic of the Philippines. On the margins of the AMM, PMC, and TAC meetings, the Secretary will also meet with select foreign ministers on a bilateral basis to discuss matters of mutual concern.
3: Si Department of Foreign Affairs spokesperson for ASEAN Affairs, Dominic Xavier Imperial.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:35 na umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam.
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: Natanggap ko yung 10 kilong bigas na galing sa gobyerno. Nagpapasalamat ako dahil sa tulong na yon. Nakatipid ako bilang isang magulang. Sariling tinataguyod ang dalawang anak. Kaya nagpapasalamat ako sa gobyerno dahil isa na yun napakain ko na 10 kilo para sa mga anak. Kaya malaking tipid na yun. Kaya maraming salamat.
19: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
17: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
20: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
21: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
20: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
21: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award

0: Si Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:39 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng pagkatapos ng PMMA Class of Salighirang 2026. Pangulong Marcos, bigyang diin ang prioridad ng mga marinong Pinoy sa gitna ng nagaganap pa ring tensyon sa gitnang silang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Unahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatapos ng 327 kadete ng Philippine Merchant Marine Academy Batch 2026. 146 sa mga nagsipagtapos ay midshipmen mula College of Marine Transportation, habang nasa 181 ay midshipmen naman mula sa College of Marine Engineering. Itinanghal na class valedictorian ng PMMA Class 2026 sa Itubong, Camarines Sur, sa katawan ni Midshipman First Class Mark Owen Triles, a scholar ng Philippine Coast Guard. Tinanghal naman bilang salutatorian si Midshipman First Class Jansen Bautista na Itubong, Taisan, Batangas. Sa nagintalumpati ng punong ekotibo ay hinigayat nitong mga bagong graduate na panatilihin ang reputasyon ng libu-libong Filipino seafarers na anya'y nagbigay karangalan sa bansa. At sa gitna ng nagpapatuloy pa rin conflict sa gitna silangan ay nagbigay katiyakan ang punong ekotibo na mananatili pa rin prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga marinong Pinoy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos.
7: In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
6: Mula sa lalawigan ng Zambales, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa iba pang pangunahing balita, target ngayon ng Department of Social Welfare and Development na maragdagan pa ang bilang ng mga walang gutom kitchen sa buong bansa na posibleng umabot sa 12 outlet pagsapit ng taong 2027. Ayon kay Walang Gutom Kitchen Officer in Charge, Ramil Mapoy, hakbang ito ng gobyerno para matugunan ng involuntary hunger o sapritang pagkagutom na bansa. Anya, sa kasalukuyan mayroon ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City. Dagdag ni Mapoy, maglalagdag pa ito ng tig-iisang pasilidad sa National Capital Region, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng taong 2026.
8: Sa mga susunod na taon po, we're still subject for pag-locate ng other regions po by next year. Pero po, ang naging tungtungan lang din po namin dito for pag-locate kung saan is yung may high incidence po ng food.
5: Yan ang payag ni Walang Gutom Kitchen Officer in Charge, Ramil Mapoy.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Samantala, patuloy ang panghihikayat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na maging volunteer o di kaya ay magbigay ng donasyon para makatulong sa tuloy-tuloy na operasyon ng Walang Gutom Kitchen. Ayon kay Walang Gutom Kitchen Officer in Charge, Ramil Mapoy, malaking tulong ang donasyon ng mga individual, grupo o kumpanya o organisasyon upang mapakain ang mga individual na labis na nangangailangan. Anya, bukas na bukas din ang Walang Gutom Kitchen at ang DSWD para sa mga individual at organisasyong nais maging katuwang sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain.
9: Sa akin naman po mga kababayan po na gusto pong makahanap ng platform para po gawin ang kanilang corporate social responsibility or gusto lang po makatulong sa ating mga kababayan, we're looking po for volunteers and for donation. Kung sino po ang gusto mag-celebrate ng birthday or ng kahit anong celebration, Walang Gutom Kitchen is open for you.
5: Si Walang Gutom Kitchen Officer in Charge, Ramil Mapoy.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa iyo pang pangunahing balita, mas tututukan pa ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mapapagting ng Yes to Ayos Disiplina Campaign, partikular sa mga paaralan at educational institutions. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, mahalaga kasi na maumpisahan na ang paglilinak ng kahalagahan at disiplina sa mga kabataan upang mapanatili ang kayusan at pagsunod sa mga ipinatutupad na alituntunin sa Metro Manila. Anyan ay pag-ugnayan na rin ng MMDA sa Department of Education upang mas marami pang programa na konektado sa Yes to Ayos Disiplina Campaign ang

0: Ilunsat. Dagdag ni Artes, tinitingnan na rin ngayon ng MMDA ang isang grand launch ng Yes to Ayos Disiplina campaign sa buong Metro Manila.
1: Kailangan talaga nating mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan. Magkaroon na ng grand launch ito. Isang malaki ang launch kasama po yung 17 LGUs ng Metro Manila.
0: Yan ang payag ni Metro Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Iniimbestigahan na ng Metro Manila Development Authority ang head ng Special Operations Group Task Force Road Clearing na si Gabriel Go. Ito ay kasunod na nag-viral na video nito sa social media matapos ang paninita at apprehension nito sa isang guro sa walang suot na helmet. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, inalis na sa nasabing grupo si Go at pinadalhan na rin ito ng show cause order upang ipaliwanag ang kanyang naging aksyon. Pagdating naman sa pagkuha ng video sa publiko ay wala naman itong kaso ayon kay Artes, ngunit ibang usapin na ang pag-upload nito. Aniya, dito natitignan ng MMDA kung mayroon nga ba ang paglabag si Gabriel Go dahil mahigpit na ipinagbabawal ng MMDA ang pagpapost ng anumang video mula sa kanilang hanay na nagpapakita ng akto ng pamamahiya.
1: Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpapost ng ating mga empleyado sa SOCMED. Particularly yung bawal magpost ng demeaning or yung mga post na pinapahiya yung ibang tao. So, titingnan po natin kung may paglabag doon po sa panuntunan na yan, doon po sa naging exchange ni Mr. Gabriel Go, doon po sa guro nga po.
0: Yan ang payag ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Binigyan din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalo ang napakalagang papel ng komprehensibong disaster preparedness at management plan anumang sakuna ang dumating sa bansa. Ito ang naging payag ni Magalo sa naging pagunita sa July 16, 1990 Luzon earthquake na kumitil ng maraming buhay at sumira ng di mabilang na ari-arian. Anya, malaki umano ang natutunan ng bansa sa nasabing malakas na lindol na naging pundasyon ngayon ng bansa sa pagbuo ng mas angkop at napapanahong plano kontra sa mga kalamidad. Gid pa ng alkalde, dapat nang paigtingin pa ng bansa ang hakbang nito sa pagbuo ng comprehensive plan sa disaster preparedness and response, gayon din sa crisis management.
2: That particular incident, Lucasaw, is about time. Talaga kailangan ng isang comprehensive plan ng disaster preparedness and response. And at the same time, crisis management.
0: Si Baguio City Mayor Benjamin Magalo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang deputation o pagbaba ng law enforcement agencies at iba pang tanggapan ng pamahalaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ito ay upang tumulo sa pagsisiguro ng isang maayos at mapayapang halalan sa rehiyon sa Setyembre. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 48, iniutos na Pangulo ang pagpapakalat ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang government agencies sa rehiyon para sa eleksyon. Alinsunod na rin ito sa rekomendasyon ng Commission on Elections o COMELEC. Inatasan din ng Puno Ekotibo ang concerned agencies na makipagtulungan sa COMELEC sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin alinsunod sa mga regulasyon. Nakatakdang idaos ang unang regular na eleksyon para sa Bangsamoro government sa September 14, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Limang kandidato nag-file ng Certificate of Candidacy para sa Cavite 4th District Special Election. May report si EJ Lazaro. Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas Report. Limang aspirante ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC para sa espesyal na halalan sa pagkakongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Sa huling araw ng paghahain kahapon, Hulyo 17, naghain ng COC si Dasmariñas City Mayor Jennifer Austria Barsaga, ina ni ex-Congressman Francisco Barsaga. Kasama rin sa mga nag-file ng kanilang COC ay si Raul Rex Del Rosario Mangubat, Marvin Opamindo Palag, Lysander Aguilar Ordones at Jacinto Bautista Franny Jr. Itinakda na COMELEC ang special election sa Agosto 29 habang magsisimula naman ang kampanya sa Hulyo 30 hanggang Agosto 17. kasabay ng election period mula Hulyo at 30 hanggang Setyembre at 13 ang pagpapatupad ng gun ban sa Dasmariñas City. Isa sa gawa ang special election upang punan ang nabakating pwesto sa Kamara matapos papatalsik si dating Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga Jr. dahil sa samutsari at paulit-ulit na violations. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras sa Buong Pilipinas, 6:49 ng umaga, P-Vox, nagpaliwanag sa ugong at amoy asupre mula sa Bulkang Mayon. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Gary Carl Carillo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of P-Vox ang sanhinang naririnig na ugong mula sa Bulkang Mayon at nang naiulat na hamog na may amoy asupre sa bayan ng Santo Domingo Albay kasunod ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkan na ngayon ay nananatili sa Alert Level 3. Ayon sa volcanologist na si Dr. Paul Alanis ng P-Vox, ang rumbling o ugong na naririnig sa bulkan ay dulot ng pagtipak ng lava o rock falls at strombolian activity o maliliit na pagsabok sa bunganga ng bulkan. Sinabi niyang inaasahan ang mga ito habang nagpapatuloy ang pagputok ng Bulkang Mayon at wala umanong dapat ikabahala ang mga residente hanggat sumusunod sila sa mga ipinatutupad na safety protocols. Anya, ligtas naman ang mga komunidad dahil nailikas na ang mga naninirahan sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Kaugnay naman ang naiulat na hamog na may amoy asupre matapos ang malakas na pag-ulan sa Santo Domingo Albay, sinabi ni Alanis na nagmumula ito sa sulfur dioxide at iba pang volcanic gases na patuloy na ibinubuga ng Mayon habang nasa estado ng pagputok. Pinapayuhan niya ang mga residente na magsuot ng face mask at manatili muna sa loob ng bahay kung malakas ang amoy ng asupre. Samantala, nilinaw ng P-Vox na wala silang naitalang lahar sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan nitong Webes ng hapon. Ayon kay Alanis, pagbaha lamang ang naobserbahan sa ilang lugar. Gayunpaman, patuloy na binabantayan ng P-Vox ang kondisyon ng bulkan at ang lagay ng panahon dahil maaaring magkaroon ng lahar kung magpapatuloy ang malalakas at matagalang pag-ulan sa paligid ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iyo pang balita, herd immunity contra tigda sa Trubelia, target ng DOH Region 1 sa MRSIA Supplemental Immunization Activity sa Agosto. Mula Radyo Pilipinas Tagupan, narito ang ulat ni Sara Kayabyab.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Target ng Department of Health Ilocos Region ang 75% vaccination coverage upang makamit ang herd immunity o sapat na proteksyon ng komunidad laban sa pagkalat ng sakit na tigdas at rubella. Ipinaliwanag ni Dr. Ruel Bubis, Officer in Charge ng Local Health Support Division ng Department of Health Region 1, na mahalagang maabot ang nasabing vaccination coverage upang maprotektahan maging ang mga immunocompromised at maiwasan ang outbreak ng sakit. Target ng immunization drive ang kabuang 444,512 na mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan sa Ilocos Region na magsisimula sa Agosto at 10 ngayong taon. Magtatalaga ng mga vaccination sites sa iba't ibang lugar sa buong rehiyon upang matiyak na mabakunahan ang lahat ng kwalipikadong bata. Muling tiniyak ng DOH sa publiko na ligtas, mabisa at libre ang bakuna laban sa tigdas at rubella na maaring makuha sa mga government vaccination centers. Ang tigdas ay isa sa pinakanakakahawang sakit na dulot ng virus at maaring magdulot ng malubhang komplikasyon lalo na sa mga bata, habang ang rubella naman maaring magdulot ng seryosong depekto sa sanggol kapag ang isang buntis ay nahawaan ng naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, walang tigil ang mga hakbang ng Bureau of Immigration sa pagpapatupad ng modernization efforts sa mga paliparan upang mas gumanda at mas epesyente ang immigration services ng bansa. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak na karagdagang e-gates ang nadagdag sa NAIA Terminals 1 at 3, kaya naman mas magiging mabilis na ang proseso para sa mga pasahero. Anya, sa tulong din ito ay mas umigting ang security check ng Immigration Bureau dahil sa mga integration na ginagamit dahil sa pagpapatupad naman ng Advanced Passenger Information o API system. Dagdag ni Mabulak, isinasapinan na rin ng BI ang procurement ng karagdagang e-gates para naman sa iba pang paliparan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
7: Nasa final stage tayo ng procurement para sa major provincial no, airports for Clark, for Cebu, for Davao. Pero mayroon din naman po yung the old e-gates na ginagamit. However, alam naman po natin yung e-gates na ito na makabago, this will be more fast po ito, mas efficient dahil ini-integrate na po natin yung ating API, Advanced Passenger Information, at nasa final stage po tayo, hoping to within this ano last quarter, ma-implement na po natin.
0: Sa Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabula.
4: Radio Pilipinas. News
0: nationwide. Ligtas at mas madaling digital transactions para sa mga senior citizens isinusulong ng GCash. Mula Radio Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
4: Radio Pilipinas. Report.
8: Simple, ligtas at inklusibo. Ito ang isinusulong ng digital finance platform na GCash para sa lahat ng mga user nito, lalo na sa mga senior citizen. Sa panayam ng Radyo Magazine, ibinahagi ng e-wallet platform na mas ligtas at mas maginhawa ang pagtanggap ng ayuda, cash gift at iba pang benepisyo sa pamamagitan ng app dahil iwas pila at iwas takaw ang mga transaksyon. Para mas maging accessible sa mga senior, pinasimple rin ang disenyo nito kabilang ang mga icon, kulay at laki ng letra. Kasabay nito, nagpaalala rin ng GCash laban sa mga online scams tulad ng phishing at love scams na madalas target ang mga senior citizen. Binigyan din nila na hindi kailanman magpapadala ng link ang app at hindi dapat ibinabahagi ang MPIN at OTP. Hinikayat naman ni GCash Customer Experience Training and Governance Lead JJ Pacheco ang publiko na gamitan ng security features ng app para sa mas ligtas na digital transaction.
9: Better din na i-on din natin, i-take advantage natin yung security feature ni GCash na biometrics. So ito po yung kinakapture po yung fingerprint niyo or yung face scan para sa susunod, hindi na po kayo mahirapan na mag-login. Hindi nyo na kailangan memoryahin pa yung password niyo.
8: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba pang balita, dalawang sikat na kumpanya sa Qingdao City sa China planong palakasin ang negosyo sa Pilipinas. Mula Shandong, China, narito ang ulat ni Art Cruz.
4: Radyo Pilipinas. Report.
10: Bumili ba mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour sa smart appliances ng isang multinational consumer electric and home appliances company dito sa Qingdao City, China? Mula kasi sa simpleng appliances nila noon gaya ng refrigerator, aircon at washing machine, ngayon ginagamitan na nila ng artificial intelligence o AI ang mga ibinibenta nilang produkto. Dito inihayag ng vice president ng kumpanya na balak nilang dalhin sa Pilipinas ang smart appliances nila. Bukod sa mapapadali ang mga gawaing bahay, tiyak din nalilikha ito ng maraming trabaho sa Pilipinas, lalo't plano ng kumpanya na palakasin ang logistic network nito sa ating bansa. Bago ang tour na yan, una nang pinuntahan ng mga delegado ang tinaguriang beer capital ng Qingdao City. Dito sinabi ng manager ng naturang kumpanya na bukas sila sa pagpapalawak ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Pag nagkataon, malaking tulong yan sa ating bansa lalo't patuloy ang pagsusumikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakuha ng mamumuhunan at dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. Sa ngayon, patuloy ang pakikipagtulungan ng beer company sa mga distributor nito sa Pilipinas pagdating sa marketing, branding at planning ng kanilang mga produkto. Mula rito sa Shandong Province para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba pang balita, malakihang taas presyo ng produktong petrolyo na kaambang ipatupad sa susunod na linggo. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas. Report.
11: Asahan ngang sisirit na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pinakahuling trading sa world market, ang diesel posibleng tumaas ng 10 piso hanggang 11 pesos kada litro. Ang gasolina naman posibleng tumaas ng 3 hanggang 4 na piso kada litro. At ang kerosene ay 11 hanggang 12 pesos kada litro. Ayon naman sa Department of Energy, ito ay dahil pa rin sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Posible pa namang magbago ito, depende sa magiging galaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, North Korea, tinawag na puppet ang South Korea matapos lumuhok sa maritime exercise na pinangunahan ng Estados Unidos. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tinawag ng North Korea na isang puppet o sunod-sunuran ng South Korea matapos nitong lumahok sa isang maritime exercise na pinangungunahan ng Estados Unidos na Rim of the Pacific o RIMPAC sa Hawaii nitong nakaraang linggo. Ayon sa state media ng North Korea na KCNA, pananagutan ng Seoul at Washington ang anumang hindi inaasahang paglala ng tensyon sa rehiyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinangunahan ng South Korean Navy ang maritime forces sa RIMPAC, ang pinakamalaking pandaigdigang pagsasanay pandagat na nilahukan ng humigit-kumulang 30 bansa, kabilang ang Japan, Canada at Australia. Iginiit naman ng Pyongyang na hindi lamang ito isang karaniwang military drill kundi isang demonstrasyon ng lakas ng umano'y nakatuon laban sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa panig naman ng South Korea at Amerika, sinabi nito na ang layunin ng RIMPAC ay upang palakasin ang koordinasyon at kakayahan ng mga kaalyadong bansa sa pagtugon sa mga banta sa seguridad sa karagatan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, July 18, 2026. Ang alam po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, at Mark Bukiron, ganyan din sa ating engineer sa news production na si Kenneth Nadwa, at sa katauhan naman ni Tommy Reyes ng PBS News Division. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, alas 7 ng umaga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're...
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo... Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagalit sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
22: So, sir, yung farm niya... Doon na kami bumibili.
20: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
23: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
20: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
24: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
25: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
26: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
20: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table.
26: Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts. Para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
11: Magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik ang Lingguhang Philippine Sports Commission R. Isang oras na balitaan patungkol sa mga Pilipinong atleta, ganun din sa mga pinagkakaabalahan ng ating National Sports Agency. Ako po si Judy Keringal sa ngalan ng ating PSC Integrated and Communications Integrated Communications and Events Unit ng ating commission. Welcome sa ating program. Sa araw na ito, patuloy po natin bibigyan ng pagsaludo ang mga Pilipinong atleta sa iba't ibang mga larangan na recently kumuha ulit ng mga medalya, nag-alay ng medalya. O kaya naman kasalukuyan palang lumalahok, pero talaga pong iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas dahil sila'y nananalo sa mataas na level ng kompetisyon. At syempre, highlight ng ating presentation for today, ang mga proyekto, programa ng ating Philippine Sports Commission sa pangunguna ni Chairman Patrick Pato Gregorio. Kaya samahan niyo po kami. Sa ngalan din ni IC Almasan ng ating ICE, ay kami po ay mag-uulat sa inyo sa hapon na ito. Umpisa natin sa pamagitan ng ating Philippine Sports Commission update. Alam niyo sa kasalukuyan, malamang na si Chairman Pato Gregorio kasama si Executive Director Attorney Guillermo Iroy Jr. ay nasa kanilang paglalakbay patungo sa USA, sa Amerika, dahil sila nga po ay naimbitahan ng mismong Pangulo ng World Football Body o FIFA, at yan ay si President Gianni Infantino, para dumalo at personal na ma-witness ang FIFA World Cup 2026 Finals. So, di natin makakaugnay si Chairman Pato sa umaga na ito, sa araw na ito, pero yung pong mga dinaluhan niya na mga pagtitipon at saka mahalagang mga meeting ay amin namang ibabahagi sa inyo. Sana all, ano? So, nasa Amerika sila para sumaksi sa ating FIFA World Cup 2026 Finals. Okay, so bago po ang update mula sa Philippine Sports Commission,
1: ay amin munang saluduhan at kilalanin ang mga Pilipinong atleta na sa kasalukuyan ay lumalaban o kaya naman katatapos lamang ng kanilang paglahok sa iba't ibang mga kompetisyon. Bumabandera para sa araw na ito ang napakalaking panalo ng Philippine Blue Girls. Yes, ang ating women's softball team ay wagi laban sa World No. 3 na koponan ng Puerto Rico. Ito ay sa ginaganap na World Softball Confederation World Cup para sa women's softball dyan sa Lima, Peru. Tinalo ng Pilipinas ang Puerto Rico 5-4. Samantala, sa larangan naman ng tennis Davis Cup, muli din na nagtala ng panalo at malaking panalo din ang naiposte ng Philippine men's tennis team sa pamagitan ni na AJ Lim, Francis Casey Alcantara, Ruben Gonzalez at Eric Jed Olivares, non-playing captain na si Joseph Lizardo. Tinalo nila ang top seed na Uzbekistan sa ginaganap na Asia-Oceania Group 3 Davis Cup sa Malaysia. Samantala, sa larangan naman ng rugby, ang Philippine Volcanoes ay wagi din laban sa kanilang mga katunggali. Huling tinalo ang Singapore nung isang araw na wagi din sa koponan ng Thailand at ng Laos. Kaya naman sila ay balik sa finals ng Nations Cup at sila po ang defending champion dito. Kaya malaking chance muli na ang Philippine Volcanoes mag-uwi ng nasabing corona sa Union's Cup. Okay, Union's Cup, not Nations Cup. And then sa isa pang ganap, si Ernest John EJ Ubiena, ang ating top pole vaulter, ay patuloy po ang magandang performance. Unti-unti na naitataas niya ang kanyang performance, nagtala ng kanyang personal best and season best. Okay, dito sa ginanap na Madrid Athletics Meet dyan sa Spain. Siya ay nagtala ng effort ni EJ. Ito ay 5.85. Yes, 5.85. Ito yung season best niya sa taon na ito. Ibig sabihin, patuloy ang kanyang improvement habang papalapit ang Asian Games. Yan ang pinaghahandaan ni EJ at ng karamihan sa ating mga atleta. Ilan lamang po sila sa binibigyan natin ng pagsaludo sa hapon na ito dito sa ating programang Philippine Sports Commission R.
2: Unto. Kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Okay, so sa ngalan ni IC Almasan ng Integrated Communications and Events Unit ng PSC, eto na po ang ating Philippine Sports Commission updates. Okay, mga previous engagement ng PSC. Ang Cebu trip na naganap po June 8 to 9. Okay, last Wednesday until Thursday. Bumisita si Chairman Pato Gregorio sa Cebu City para dumalo sa iba't ibang mga exploratory visit ito sa iba-ibang mga venues na binigyan nga po niya or ginawa niya ng inspection o na maging sports events. Okay, dahil sa kanyang mga sineset ang Cebu bilang isa pong premier sports tourism destination. Okay, so dumalo siya sa unveiling ng FIBA Women's Asia Cup Philippines 2027. Yes, yung logo formal na naipakita na, kasama niya dito si SVP Executive Director Erica D, maging ang ilan pong executives ng SM Supermalls at ang Cebu Provincial Sports Commission. Okay, so makikita natin ang ating mga top sports officials. Kasama rin niyang binisita ang sunod naman, ang Cebu Yacht Club na may potential bilang isang training venue para sa national rowing team. Okay, at isa rin sa kanyang binisita ay ang Mandawi Sports Complex kasama po ang turismo ng Mandawi City LGU. Ganun din, ginanap din sa Cebu ang MOA signing kasama ang Liga ng mga Barangay para sa turnover ng PSC House Cebu. Ito na ang magiging official headquarters ng PSC Cebu o PSC sa Cebu at ito rin po ang magsisilbing headquarters ng 2028 Asian Beach Games Local Organizing Committee. So napakadami ng ganap dyan sa Cebu. Maganda yung kanilang PSC House na pinasinayaan dyan na magiging headquarters ng ating mga games. So, sa patungkol dyan sa mga kaganapan at ito nga yung turnover ceremony, ibibigay po namin sa inyo si Chairman Pato Gregorio para sa kanyang mensahe doon sa, sabihin natin, another historic project of the PSC sa Cebu City. Narito, panoorin natin.
3: Zone to. Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
5: Yeah, tama po si President Franklin. This is really a milestone. This is actually unprecedented. Eh, ganun ang Cebu eh. Hindi naman tayo pwedeng gumawa ng project sa Cebu na basta-basta lang eh. Kung pagkaba sa mga millennials ngayon, di ba pwedeng just-just lang. Di ba? Kailangan, no, pag Cebu talagang milestone, kailangan talagang memorable, kailangan talagang unforgettable, kailangan sabihin ng ibang probinsya, bakit nagawa ng Cebu yun? Bakit tayo hindi natin nagawa? And this indeed is a milestone, and gusto ko at tinitingnan ko yung streamer ninyo po eh. Use of ABC SRP building as PSC Visayas Regional Office. PSC has been the agency, sports agency of the government since the 1990s. And since the 1990s, there is a PSC office dun po sa basement ng Abeliana with one staff, with maybe 15 square meters. So when I was appointed by President last year, and bumalik ako rito, I met Mayor Nestor and I told Commissioner Ed, who is a PSC commissioner na talagang Cebuano, ano talaga, Cebuano, grassroots Cebuano. Hindi lang, because he's really from here, he studied here. Sabi ko, Comet, parang galingan na natin, lakihan na natin itong opisina ng PSC because we have to position Cebu as a premier sports and tourism destination. Kailangan makita na ng tao na we are supportive. You know, President Franklin, Mayor Nestor, for 26 years so, ang PSC, pag sinabi mong Philippine Sports Commission, nandiyan lang yan sa Rizal Memorial, sa Ultra, sa Field Sports, tsaka yung maliit na athlete training center sa Baguio. So for 36 years, every time we identify a young athlete from Cebu, from Davao, automatic sabihin ni PSC, ay magaling ka, halika na, dalhin natin ka sa Maynila. Magaling ka, dalhin natin ka sa Baguio. Can you imagine, ho? We have 15 junior boxers in Baguio. In Baguio, 15 junior boxers. Dosis sila nagtatabaw. Ito may tanaw. What are they doing in Baguio? So when I presented this to the President, when I presented this to the PSC Board, I said, it is time for us to go outside of Metro Manila, put up regional training centers in Visayas, put up regional training centers in Mindanao, identify kung saan sila magaling na sport, and tayo ang lumapit sa kanila. So as I speak, oh, we have a regional training center for gymnastics in Tagupan, Pagkasinan. We have a regional training center for archery in Canton. We have a regional training center for boxing in Bukidnon. We have a regional training center for swimming in Davao. And ang positioning po namin sa Cebu, of course, is the National Training Center for Dance Sport. And hindi pwedeng mawala yung Arnis. Because dito talaga ang Arnis. And so many other sports na pwede natin i-develop sa probinsya ng Cebu and sa city. Why po? Because once we identify the city as a regional training hub, there is now government, national government support to the city. Hindi na po gastos lang ng city. pwede na po kami tumulong because it is now a regional training hub. Yun po ang ginagawa natin ngayon sa PSC. That's why we, in Kawayan, President Crabbe Mayor, last week we were in Kawayan. Kawayan Isabela is now a regional training center for rowing because of the great Cagayan River. Pero for 36 years, doon ka lang sa Lagesa Dam, sa Quezon City. So, bago mo yung konsepto na gusto mong mangyari ni President Marcos, gusto mong mangyari ng mga PSC commissioners, security commissioner, nandito po yung PSC. That is why ito, talaga hong, actually, I'm very emotional about this. Dahil nung sinabi, nung ito, ay hindi pala lang ni President Franklin to, kung nung naghahanap po ako ng opisina, mga nakatatlong balik na ako rito eh. Kasi may Asian Beach Games ho, March 2028, Mayor, 45 countries, PSA will spend $4 billion. Where will it be held? Cebu City. Yesterday po, we launched FIBA Asia Women's Cup, August 2027, 16 countries, where will it be held? Cebu City. VNL men's volleyball, 6 countries including Japan, US, and maybe Bulgaria in July 2027. Where will it be held? Cebu City. Tour of Luzon, iconic Tour of Luzon. Na pag sinabi mong Tour of Luzon, Tour of Luzon. Na last March natapos po with 200 million views, organic views, Tour of Luzon, 14 laps. In 2027, where will it start? In Cebu City. Why? Ang Tour de France, oh, the iconic Tour de France, does not start in France. The iconic Tour de France starts in another country. Then they transfer to France. They start in Spain, they start in Belgium, they start in Netherlands. Boom! Welcome to the 2026 Tour de France. Then they go to France. So gagawin natin for the iconic Tour of Luzon, with your permission, with your support, should start in Cebu. So, ito po yung, and I'm sure President Franklin and Mayor knows this, eh, ang background ko naman ho, aside from sports, tourism talaga. And I believe that the biggest tourism events in the world are sports events. That if there's one province, if there's one city, na talagang pwede mong sabihin sports capital of the Philippines, Cebu City po talaga yun. Huwag nila akong sitawa ngayon. And, nung nakita ko nga ho, dumaan ako sa SRP, tapos sinabi ko kay Kong Ed, tsaka kay Kong Ed, ano yan? Sabi ni Kong Ed, kay President Franklin niya. Franklin, oh! Naku, sabi ko, sana hindi ako hindian. Actually, I was parang ni-nervous ako eh, baka kung hindi eh. Pero hindi eh, kasi with Mayor, with President Franklin, talagang ngayon ho, with the support of President Nico, ginagawa na po natin. And what is the use of that? It is not just an office. It is the structure that will tell people from all over the country and all over the world that may investment talaga po ang Cebu City pagdating sa sports development. Because during the Asian Beach Games, heads of states will arrive. Because lalo na po sa Middle East, yung mga leader ng sports nila, sila rin yung mga prinsipe. So, 45 countries po yan. During the VNL, yung mga ambassador dyan, yung mga sports ministers will arrive. Lahat po yan, yan ang showcase natin. And I just want to explain that to you na it is not just an office that we will use. It is our showcase that the Philippine Sports Commission has reached out to the provinces because it is time for us to develop grassroots athletes. Because there is no elite athlete if there is no grassroots. Yan po yung programa natin ng Commissioner and Ico. So, allow me, I would like to request Congat, President Trump Mayor, to just say a few words because he's really part of this organization and is really a prime mover at hindi man mangyayari ito kung hindi na tayo tinulungan. So, Comment, please help me lang explain what we are doing briefly to the people. Thank you very much.
3: BSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. BSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Si Chairman Pato Gregorio sa turnover ceremony and MOA signing para po dun sa PSC House sa Cebu City. Mula kay Chairman Pato, puntahan naman natin ang Commissioner na taga Cebu, Commissioner Edward Haiko, patungkol pa rin dito po sa mga naging ganap pagbisita at yun na nga turnover ceremony of the PSC House in Cebu.
0: Mayor, dear good friend Mayor and my dear, another dear good friend, President Franklin, and a dear, dear friend of Cebu, Chair Pato. Pag na chairman siya sa PSC, first thing we did, well, 1-2 weeks after he assumed office, gipiran ako, he's come to Cebu. And draw some insights from our grassroots. Kaya atong grassroots programa, sukat pa na sa inyong time year, inyong time kwan, 2001, nagsugod na sa dance sport grassroots. Pumanala, isugda na ito ang all sports 2010. Doon niya ang PSC in 2012, nihangyo sa Cebu City, na idata ang programa dito sa Manila para matuduhan ang mga governor o mga mayor sa tibuok Pilipinas in 2012. Pero huwag mag-uwi Pato Gregorio at that time. Kulang ang pagbaligya sa programa grassroots. So, ibira dyan nila ito. You can understand it. Kay 6 years ago dito siya, ang iyang anak, yung daughter ng tao din eh. So, mura na siya ng Cebuano, gagkos yun din nato. We embrace Chair Pato. So, going back, gibira na nato na atong programa din sa Cebu na istaring na nato na atong ma-replica tibuok Pilipinas, and that's what Chair Pato is doing. And thank you, Chair Pato, for appreciating what Cebu's doing for the country. Now, Cebu is the regional center for that sport. Correct? Example, sa Batang Pinoy, 36 gold medals sa that sport. Pinamay na daog sa Cebu City. 35. So, kita ang sentro. Tungod kita ang himo regional center sa dance sport, na himo nilambo yung dance sport. So, muna yung vision ni Chair Pato, nga ang ubang mga sports, weightlifting, boxing, rowing, etc. Ilabay niya balik sa probinsya. Dilit niya ibira ang mga atleta, butang sa Manila, malakta dito sa kainom o beer o kuan, moral yung himo dito. So, nindalan niya balik. Remember, ha? Of the 2,000 national athletes, pinaka-persento gika sa probinsya, tagdaan. 80-90% taga-probinsya. Dili taga-Manila. So, muna yung programa ni Chair. In 2001, sila si Mayor Destor, si Franklin, kung si Juan, si Chair Pato, gitayog nila, giuyog nila ang tibok syudad sa Cebu with sports tourism. That time, wakpay, pumutan naman ito, kung saan yung sports tourism? Pero si Chair Pato, Mayor Destor, si Franklin, Sir Franklin, ilanangi, kung ano, yun ang muna, si Chair Pato, may mong 10 outstanding yang man, in 2003, because of that vision, sports tourism, Manila, wak pa na. Bisag nga sa Kwan, Pilipinas, wak pa na yung kalimutan ko sa sports tourism. Pero karon, yan yung ibadak ko. So, tibok, dilirat Cebu City, karon tibok, Pilipinas dahil mo mauyog sa kanino sa programa. So, The 200 million views, Chair. We will make it 200 million views of Cebu City. Pagkato kasi pang papas si Chair. Kaya, pasalamat sa ko nga suportado kay ko ni Chair pa to. It's not just my pride. I was mentioning to Chair. It's not just my pride. It's the pride of Cebu City. Sa 36 years sa PSC, Philippine Sports Commission, since 1990, first Cebuano commissioner ang appoint sa commission. First. Diriga ako na tao, 1959. So, homegrown Cebuano commissioner. Thank you very much.
1: Salamat kay Commissioner Ed Haiko. Yan po yung bahagi ng turnover ceremony at MOA signing ng Cebu City doon sa pagpasa nga po ng PSC House. Okay, yung isang lugar, isang establishment ibinigay sa PSC para maging office ng Philippine Sports Commission and at the same time magiging headquarters po ng papalapit na mga hosting ng Pilipinas kasama na ang 2028 Asian Beach Games. Samantala, ganap pa rin sa Cebu, dumalo din si Chairman Pato Gregorio sa SMC Seaside Cebu Arena opening kasama nga po sina SM Prime Chairman Hans C. at ganun din si President Jeffrey Lim. Yung nasabing arena ay may seating capacity na 25,000. Okay, maganda rin po yung arena na yan. Mga special feature para makapag-host ng mga iba pang events sa entertainment plan yan o kaya naman ay mga sporting international events. Gayun din, bagay din ng sports tourism ay bumisita na rin si Chairman doon naman sa Mandani Bay sa Cebu City. Yan lahat ng mga binibisita niyan ay bahagi at kanyang tiningnan dahil baka merong mga events ang PSC, ang ating Philippine Sports na pwede dyan idaos. Okay, mula sa Cebu, okay, nung Friday naman po ay June 14 na yan, ay pumunta naman, sandali lang para mali yung ating schedule, mula dyan ay nagkaroon naman ng pakipag-ugnayan. Okay, si Chairman, isang MOA signing sa Philippine Military Academy kasama po yung Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, BCFI, at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para sa acquisition ng sports equipment sa PMA Longayban, okay, Hall, dyan sa Baguio City. Ito ay dinaluhan ni BCFI President Donato Almeida at PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco. Ito bilang deklarasyon ng kanyang suporta sa Military Academy. Noon namang Sunday, ay sumalubong naman si Chairman Pato Gregorio kay tennis star Alex Iyala kasama po sina POC President Bumble Tolentino, Philippine Tennis Association Secretary General Mayor John Ray Tiangco, okay, kanilang mismong personal na sinalubong sa airport si Alex Iyala mula sa makasaysayan na kampanya sa Wimbledon. Pagdating naman ng araw ng Lunes, ay bumisita ang PSC, okay, history makers, bumisita sa PSC ang history makers naman mula sa e-sport. At ito yung E-Gilas Pilipinas, dyan sa opisina ng Philippine Sports Commission. Ito yung mga first ever All-Filipino E-FIBA Season 4 World Champions. Sa pamuno ni Laos Group e-sports President Paul Laos at ang team manager na si Ian Serranilla kasama sa pagbisita ang powerhouse team nila. Katulad ni Miguel Carlo Jubiliar, MVP ng finals, Chris Briones, Kenneth Gutierrez, Joshua Macado at si Preach LGE Don P. Diaz. Kasama na rin po ang kanilang mga coaches, si Nanait Alparaz, Anthony De Jesus at E-Gilas Program Head Coach na si Ryan Gregorio. Okay. Noong gabi naman, araw ng Lunes, ay dumalo sa Malacañang Palace si Chairman Pato Gregorio, Okay, doon po sa isinagawa na presidential citation para kay Alex Ayala bilang pagsaludo nga po ng ating Pangulo at ng buong bansa sa kanyang historic at monumental na Wimbledon stint. Araw naman ng Martes, okay, formal po naman na inilaunch, okay, dyan sa PSC Media Room ang prestigyoso na World Surf League WSL Championship Tour Philippine Pros Top Number 11 gaganapin sa iconic Cloud 9 sa Siargao. Nandiyan sa media launch ang WSL Asia Pacific President na si Andrew Stark na siya ring nag-anunsyo na binigyan ng wildcard entry si John Mark Maramatokong sa Championship Tour bilang pagpapatibay po ito ng partnership ng bansa at ng WSL sa nasabing hosting ng pinaka-prestigyoso ng pinakamataas na level ng surfing WSL Championship Tour. Ang nasabing tour ay gaganapin mula October 31 hanggang November 10, 2026 at yan nga ay sa Cloud 9 ng Siargao. Noong sumunod na araw, Wednesday naman, winelcome po ni PSC Chairman ang mga bagong opisyalis ng Philippine Fencing Association sa panguna ng kanilang bagong pangulo, si Attorney Adolfo Martin Gonzalez, former national fencing athlete. At ganun din, kasama na si Philippine Fencing Secretary General Leia Gonzalez. Binahagi po ng mga bagong PFA officials ang kanilang vision at mga plano para sa pagpapalaganap ng kanilang grassroots development para sa sport ng fencing. Okay, so yun yung ilan sa mga ganap. By the way, doon sa WSL Championship Tour Media Launch, hindi lang si Andrew Stark ng Asia Pacific WSL President ang dumalo, kasama po ang PSC Sports Ambassador na si Vinnie Marcos. Okay, at ganun din ang mga local government unit officials ng Siargao, Vice Mayor Minmin at ilan pa pong mga top officials mula din sa ating Department of Tourism, kasi this is sports tourism, napakalaking hosting para sa Pilipinas. Mamaya, ibibigay natin ang ilan sa mga statement ng mga top officials nga pumula dyan sa WSL Championship Tour Media Launch noong isang araw. So, pansamantala, yan po yung ating mga announcement. At syempre, sa pamagitan pa rin po ng ating Philippine Sports Commission Board, lagi kami nag-i-invite sa inyo na tumutok dito sa ating lingguhang programa para pa sa mga ibang activities at iba pa, basta update about Team Philippines, update mula po sa mga programa, proyekto ng ating sports agency. Pwede po kayong mag-follow sa kanilang social media katulad ng website pse.gov.ph, yung kanilang Facebook account at Phil Sports Commission, yung kanilang Twitter, yung X, at PSC_gov, ang kanilang Instagram at phil.sportscommission. May YouTube channel din ang ating PSC, and that's Philippine Sports Commission. Magbabalik po kami. Pansamantala, ibibida natin yung panalo ng Philippine Women's Softball Team, Blue Girls. Kanina lang madaling araw yan. Ang Pilipinas, wagi laban sa world number 3. At ito ay world stage level ng kompetisyon. World Baseball Softball Confederation Softball Women's World Cup dyan sa Lima, Peru. Ang magkukwento sa atin ay si Coach Ana Santiago, na sobra-sobra din ang kanyang pasalamat sa PSC sa walang sawang suporta na ginagawa para sa kanila, training camp at syempre sa paglahok dito sa mga mataas na level ng kompetisyon.
6: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
7: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
8: This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Patuloy po ang ating programang Philippine Sports Commission R. Ngayon naman ay aming ibabahagi sa inyo ang ating kumustahan at ang ating pagbati sa Philippine Blue Girls matapos ang napakalaking upset laban sa world number 3 Puerto Rico. Yan po ay sa Lima, Peru. Maaga nating kinausap, kinaugnay si Coach

0: na-hold namin ang na-hold ng na-hold hanggang dumating yung last inning na yan na talagang nagsimula na lumabas yung mga palo natin and magkakasunod talaga. So, ayun, kaya talagang come from behind tayo at sobrang proud ako syempre sa mga player natin, sa mga Blue Girls kasi talagang hindi sila bumitaw hanggang huli, nilaban talaga nila, hindi talaga nila isinuko yung game.
1: Kwento mo sa amin, ano nangyari? 1-4, bottom of the 7th inning, may 2 outs na, nakikita ko lang dun sa screen sa highlights, short story of how we had that 4 runs, di ba?
0: Yes, una muna, napagpasok ng 7 innings, naka-single hit yung first batter namin, then yung second batter din namin, naka-single hit, so nagkaroon tayo ng dalawang runners sa base 1 and 2. Pagkatapos yung pumalo yung pangatlong batter namin, long play, naka-advance yung mga runner namin, napunta sa 2 and 3rd. So nagkaroon tayo ng 1 out. Tapos nasundan ng hit uli. Kaya nakapasok yung dalawa. Tapos nagkaroon tayo ng runner sa second. Pero ito 2 outs na. So ang score pa lang ay 4-3. Pero 2 outs na kami, tapos si Alisa Daniel, pagpasok niya, pagpalo niya, dikit bakod ang kanyang palo. So tumabla na tayo, tapos siya nasa scoring position ngayon. Nasa second base na siya. And then yung last, si Nicole Hamude, pagpalo niya, lagpas, line drive sa center field. Yun na, so sobrang saya, sobrang saya doon sa stadium kasi talagang ang ingay ng mga tao sa grandstand, although hindi naman yun mga Pilipino, pero sa sobrang ganda kasi ng game, kaya talagang ayun nga, nagulat sa atin yung number 3 sa world na team.
1: Abe, Hamude was the best player of that game, but definitely all Blue Girls delivered and heroes of that game. Hindi nawala ng puso, hindi nawala ng pag-asa ang Philippine Blue Girls going to the bottom of that 7th inning. Coach Ana, ano yung parang kwento, ano yung usapan nyo sa team before the offense of yung batting natin sa 7th?
0: Actually, nung nag-pre-game talk kasi ako sa mga players natin, sabi ko sa kanila, this is the right time na talagang kailangan na magalit na talaga sila kasi although maganda naman yung mga nakaraan naming laban, pero dapat nating maintindihan na a lose is still a lose pa rin, no? Diba? At talo ay talo pa rin. Wala dapat excuses doon. Hindi tayo dapat maging masaya doon. And at the same time, itreat nila to ako na ito na yung last game nila. Wala nang next game para bumawi. So yun ang sabi ko kasi kailangan natin yung panalong ito sa Puerto Rico kasi dito tayo magkakaroon talaga ng chance uli, no? And sabi ko sa kanila, guys, remember, every game has a different story. So make your new story against Puerto Rico.
1: Napakaganda ng mga talks mo sa team, ano? Mm-hmm. Talagang very inspiring. Coach, talk about the defense of the team against Puerto Rico. May highlight din na pinakita sa website, that good catch by Maylia ba? Maylia Perez ba?
0: Yes.
1: And of course, yung mga pitchers mo, paano din natin na-contain ang Puerto Rico, especially dun sa mga last innings?
0: Yeah, yun nga, sabi ko rin sa mga player namin, ako naniniwala ako na pwede, sa ganitong level kasi, no, pwede kaming manalo ng 1 or 2 innings, pero yung defensive side namin, kailangan magtrabaho mula first hanggang 7 innings. At least almost perfect, hindi man 100%, at least ma-minimize namin yung errors kasi nga nasa world level ka na, no? So sabi ko, darating at darating din yung hitting natin. So I think yung mga magagandang depensa namin kasi nag-start kami sa slow, napasukan kami first inning ng 2 runs, nagpalit agad ako ng pitcher, pinalit ko, reliever ko si Glory Alonso, hanggang 7 innings mula 2, second inning hanggang 7, top of 7 innings, pumukol siya, ng tapos sa 7 innings, nung nahitan siya ng batter ng Puerto Rico, hinugot ko agad si Royabel Palma para hindi na madagdagan yung score kasi at that time 4-1 pa rin eh. So yun yung nakagamit ako ng tatlong pitcher dito. So and at the same time yung mga talagang mga defensive na mga outfielder namin tsaka mga infielder

0: din namin. Talagang nag-work talagang halos wala kami talagang error talaga. Ito yung halos isa sa pinakamaganda namin depensa.
1: Would you say this is the biggest win of the Philippines in the world stage? Beating world number 3 Puerto Rico sa lahat na naging laban yun, lahat na naging World Cup stints?
0: Yes, yes. Ngayon lang namin halos ngayon lang kami nakatalo ng number 3 sa world na team.
1: Abe, congratulations. And of course, the other day, that, you know, complete inning game against Japan. Diba, coach? Sabi mo rin, that's also history for the Philippines?
0: Yes, that's the closest game na meron kami sa Japan, actually, no? Na complete 7 innings, 4-0 lang ang score. So, at least lumalapit na tayo ng lumalapit doon. And imagine that sa rank 1 sa world na team and Olympic champion.
1: And that 5-8 loss to Venezuela, nagkaroon lang tayo ng
0: yes,
1: error?
0: Yes, yeah. Top loss kasi neck to neck din ang laban namin ng Venezuela. 4-3 kami up to 6 inning. And 2 outs, runner 1 and 2, na home run na yung pitcher namin. Isang miss pitch. And ayun na, tapos sayang kasi humabol pa rin kami, naka-score pa rin kami ng two more runs kung na-hold lang sana namin. Pero anyway, gano'n talaga eh, sometimes may breaks of the game din talaga.
1: Maganda, you just move on. Ginawa niyong learning experiences, yung mga tough losses na yon. But what now? After a couple of hours ba, nakapahinga pa kayo, naglaro ulit kayo sa Great Britain, parang na-spoil tuloy yung pagkapanalo natin laban sa world number 3 Puerto Rico. How many hours before playing the next game, Coach Anna?
0: Natapos kasi yung game namin ng mga 1:01 dito, no? And start na agad ng 2 o'clock kasi yung game. Kasi magkasunod yung game namin. So, talagang sabak uli agad so medyo pagdating naman doon sa Great Britain hanggang 4 innings 0-0 din kami pero nung nagsimula rin kaming mag-error na timing naman nung kailangan kami nag-error nasundan ng isang hit nila then nasundan na naman kami ng next 2 errors so sa isang inning lang sila actually umiscore sa amin and ano pa yun two outs.
1: Two outs na. Nakascore sila. What inning yon, Coach Anna?
0: I think, wait lang. Kung hindi 5 innings, I think, yeah. Siguro nasa 5 innings, yeah. Kasi 0-0 kami hanggang 4, eh.
1: So after that 5 inning, 5-0?
0: Yes. Isang inning lang sila umiscore sa amin. And at the same time, yung nakalaban namin na pitcher nila is a professional player sa US.
1: Oh, yeah, that's so talagang, it. Ano? But still, kudos to the team. The remaining innings, na-contain pa rin natin sila, Coach Anna.
0: Yes, na-hold pa rin natin talaga sila. Just that yung inning lang talaga na yun na talagang nag-create kami ng 3 errors, yun ang nag-cost talaga.
1: So, what is the scenario now going into the last game against host Peru?
0: Yes, of course, must win kami syempre sa Peru, no? Then, maglalaban pa din kasi ang Venezuela at ang Peru tonight. So, kung manalo ang Peru against Venezuela, kailangan naming manalo against Peru para pumasok kami sa playoffs. Ngayon, kung manalo ang Venezuela sa Peru, manalo kami sa Peru din. Yung Puerto Rico, medyo mabigat din ang kalaban nila, kakalabanin pa nila rin ng Japan at Great Britain. So, in case matalo both doon ang Puerto Rico, magkakaroon kami ng triple tie. So, may computation pa. So, inaaral ko pa yung mga score at computation sa dito para malaman namin kung ano yung situations namin. Pero, ganun yung lumalabas na sitwasyon namin ngayon kasi hindi kasi kami pwedeng mag head-to-head ng Venezuela kasi tinalo nila kami. So kung kaming dalawa lang ang tabla na matitira, so malalaglag kami, Venezuela ang papasok.
1: Okay. So kailangan basta talunin natin ang Peru para whatever
0: talunin
1: happens dun sa iba, meron pa tayong laban.
0: Yes, kailangan must win talaga kami bukas.
1: Tama. Only two teams will advance to, how many teams will advance to the playoffs, coach?
0: Actually, apat kasi yung sa playoffs, no? So, merong ranking 1 and ranking 2. So, it means yung ranking 1 and 2, whoever wins doon, one slot na para sa next stage. Then, yung natalo doon, lalabanan yung mananalo ng 3 and 4. Then, whoever wins, yun yung pangalawang team na papasok sa next stage.
1: Paid system, di ba? Paid system
0: Yes,
1: ang
0: pay
1: tawag doon.
0: system, yes. Pay system.
1: So, how's the team naman? After splitting two games, two tough games today, umuwi pa rin ba at magpapahinga na definitely mataas ang energy, Coach Anna?
0: Yeah, ano naman sila? High moral pa rin naman sila, no? And at the same time, mamaya nga, after this, may meeting ako uli sa teams to explain syempre yung situation at pag-usapan namin kung paano yung paghahanda na gagawin namin bukas kasi talagang must win kami bukas, no? Para stay alive pa rin tayo dito
1: Coach
0: sa
1: Anna,
0: tournament. So, yes,
1: dagdag pa na mensahe sa lahat ng talagang nakikiselebrate sa inyo dahil wagi ang Pilipinas. Alam mo, ang ganda ng pakiramdam sa umaga kapag gumising tayo mga Pinoy na nandiyan sa social media o nasa mga website, naka-headlines yung Philippines. Parang katulad ba nangyari kay Alex Ayala, naka-headlines sa kanilang mga website. Kayo din, kahit sa website ng World Softball and Baseball, naka-headlines. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga Pilipino na super proud at talaga namang saludo sa inyo, Philippine Blue Girls?
0: Kaya salamat sa mga nananalangin at patuloy na sumusuporta. Alam namin na nung nagsimula, hindi medyo maganda ang naging simula namin dahil sa mga losses na nakuha namin. Pero patuloy nababasa namin yung mga comment ng ating mga kababayan na yung bounce back, kaya nyo yan, and laban lang. So, malaking bagay para sa buong team yon dito na lumalaban. And itong laban na to naman ay hindi lang para sa amin, kundi sa buong Pilipinas at sa bawat Pilipino, no? And siyempre, salamat ng marami sa Philippine Sports Commission, ano, sa talagang sinuportahan nila tong campaign namin dito. And sa kay John Henry Luwillier ng Cebu na Luwillier, maraming ding salamat. Talagang nandiyan siya everyday, nag-check siya sa amin, sa aming group chat. Talaga kinukumusta niya kami, and nagpapasalamat kami sa kanyang mga sinasabi ng mga support sa amin talaga, no? And ayun, patuloy po sana niyo kaming ipagdasal, hindi pa po tapos ang laban namin dito, and gagawin namin ang lahat para manalo kami bukas.
1: Yes, salamat sa panalo. Salamat sa karangalan na patuloy na ibinibigay ng Philippine Blue Girls sa ating bansa, 'di ba? At sa ating mga Pilipino. Mabuhay po kayo at saludo kami. Whatever happens in the remaining games pa ng Pilipinas ay super proud kami at nagpapasalamat talaga sa inyo ang buong bayan. Until next time, Coach Anna, congratulations. God bless.
0: Thank you, Miss Judith, sa palaging pagkumusta sa amin at sa support mo. Maraming salamat sa iyo.
2: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Okay, salamat. Hangad natin ang panalo muli ng Pilipinas laban sa host Peru at sana makapasok doon sa playoffs at may pag-asa pa para sa World Cup final stage next year na kung saan doon po pipiliin ang lalahok at ang magkakwalify para sa Los Angeles Olympic Games sa taong 2028. Okay, sa pagkakataon na ito, balikan natin yung malaking hosting World Surf League Championship Tour. Yung media launch nila, magaganda ang paliwanag ni na Chairman Pato Gregorio. Ganoon din po ni Andrew Stark ng WSL Asia Pacific. At syempre ang PSC Sports Ambassador Mark Vincent Vinnie Marcos. Ganoon din ang wild card entry sa darating na championship tour na si Mark Marama Tokong. Yan ang ibabahagi namin sa inyo.
2: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Small town, it will be a world-class destination. And we know you have that commitment. of course, to our good friend, Andrew Stark. Andrew, President of WSL Asia Pacific, thank you for the trust. Thank you for the confidence. And thank you for the commitment to bring WSL to Siargao in the next couple of years, not just in 2026. Of course, to our idol, Marama. Mabuhay ka. Sino ba po ang hindi nakakakilala kay Marama? Palakpakan po natin si Marama. To the members of the British Sports Commission, Attorney Eroy, Professor Lujay, I think Kong Gaston is also here. Of course, to Jerry, to John, to Ty, to Ralph, and everyone here. Alam niyo po, yung pag-explain ni Vice Mayor Minmin, yung na-capture ko kasi sa isip niya, sa damdamin niya so many months ago is, this event is something that never even entered their minds. This is something that they never even considered or thought of, that one day will bring the world, WSL, World Tour, to Siargao. Ni hindi po pumasok sa panaginip, ni hindi po pumasok sa posibilidad. Pero dahil po kay President Marcos, dahil po kay Vinny, dahil po ay ginagawa na natin ito. Kasi it is the right thing to do. We need to support a surfing as a sport. Kayang gumaling ng Pilipino sa surfing. Kayang manalo ng Pilipino sa surfing. And when we talk about the sport and the destination, then makikita nyo, tulong-tulong na po talaga siya at talagang maraming mararating. You know, sino ba pong nakapunta na sa Siargao rito? Taas ng kamay. Among, have you been to Siargao? You see? Not even half, not even one-fourth. Siguro this is a good time to invite all of you in October. Yung ginagawa po namin sa PSC in collaboration with Department of Tourism, CHESA, DIMG, PAGCOR, DDM, ito po yung konsepto ni President Marcos. Sabi niya, I think it's a great strategy to develop sports tourism in the Philippines kasi ang dami natin nagagawa. And swerte tayo kasi meron pa tayong Vinny who's really a sportsman. Diba? But I think in Siargao, you will not surf because you will all be there. So, kidding aside, once again, thank you very much for your trust. Andrew, from the bottom of our hearts, maraming salamat. Okay, and we say, you can trust the Philippines. We can do this, Andrew. We can do this. Thank you very much.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
8: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
9: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
16: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
18: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook sa headline sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal playbook dito sa Sports Radio 918.
1: Magandang araw, kami po ni Attorney Al Agra ay muling suma sa inyo para mag-aral ng batas. Kaya naman, i-welcome ka agad natin ang ating sports law professor, ang ating NSA leader, ang ating master's athlete, Attorney Al Agra. Hello po, kumusta muli?
19: Magandang umaga, magandang araw Judith, magandang araw sa sumusubaybay sa programa sa Sports Radio. Muli, Miyerkules na naman. At tayo ay mag-aaral sa usapin ng sports law, no? Ang daming ganap sa sports. Kaya samahan nyo kaming mag-aaral tayo ng sabay-sabay sa tungkol sa current events sa sports.
1: Yes, serye ito, Attorney Al, di ba? Patungkol pa rin sa safe sports, sa noble purpose of sports. Kaya sana parati namin kayong kasama. Kung hindi nyo kami masubaybayan sa araw ng Miyerkules, sa araw po ng Sabado, early morning ay muli po namin ibinabahagi sa inyo itong ating natatanging programang Legal Playbook dito lamang sa Sports Radio. Okay, anong parte ng serye natin nandun tayo sa umaga na ito, Attorney Al?
19: Ang pag-uusapan natin ngayon ay coaches, no? Napakahalaga tuwing pinag-uusapan natin itong noble purpose of sports, no? Healthy and alert citizenry, human liberation and development. Napakahalaga ng role, ng mandato, ng papel ng ating mga coaches. At saan ba tayo makakakita ng coaches? Siyempre, sa mga universidad, no, sa in relation to